0: them resolve that conflict. They are old enough, intelligent enough. Agud to ma-resolve ba ina? Wala dapat sang outsider nga mag-intra because ang Senado belongs to the legislative department. Is just equal branch of government, just like that, of the president. Ha? But kung magamunagid that beyond the control of the Senate, si dira set in dapat ha? Ang executive department because at his disposal, ato sa mga peacekeeping forces, just like the police and the armed forces of the Philippines. Now, sino naggamo ang pamangkot sini? Ang paggamo nila again sa Senado right now, sa agaway nila sa posisyon, is just but normal. Ang hindi dari iya normal, amo mga abyan, ang mga sistema nga nagakainabo. Subong, just like for example this work from home, just like this threat to security. Now, ladies and gentlemen, under the present setup, ang work from home is only allowed on some cases wherein ti nabutang sa delikado abi ang security and safety sa mga empleyado. In this case, ang mga empleyado sa Senado is a quandary kung sinong sundo nila kay hambal sang kampo ni Gatsalian may gamo or may ara sang threat gali sa Senado nat gamo. May threat sa Senado, normal ning pagbinangigay nila. Ha? Let us all admit that. That is a democracy in action. Now, iniyang threat that affects ang mga empleyado sa Senado. So, iniya, ladies and gentlemen, diri kita magasulod. Nga may amu ini. Validated bala ini sang police. Validated bala ini sa ato sa mga intelligence agencies, just like the National Intelligence Coordinating Agency, o NICA. The Military Intelligence Group, the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, the police, and the National Bureau of Investigation. Right now, naghambal pa lang is NBI. Sa lima kagin identify nato at the very least, nga mga intelligence agencies, police, NBI, ISAF, MIG, NICA. Isa pala naghambal nga may ara sang threat sa Senado and that's from Director Melvin Matibag of the National Bureau of Investigation. Now, ang mga corollary statements sang grupo ni Gatsalian just like Senator Lacson nya kuno may movement i battalion size maghambal ka battalion that belongs to the AFP, Armed Forces of the Philippines, either Marines, Navy, Army o kung Air Force, i-battalion size right now is moving maybe to disturb the security and safety sang institusyon sa Senado. Now, if that's, ladies and gentlemen, ang reason, kung nga may work from home arrangement, yung in-order si Gatsalian, pamangkot sini, why is it that they didn't make that public? Nga wala nila ini gin-open up sa public. Why? There might be some civilians nga apiktado. Number two, why sa minakitaan nga extraordinary movement and deployment sang police kag military dito sa Pasay City located ang Senado and even in the Metro Manila area. If we speak about Metro Manila, we are speaking about National Capital Region. There is aton, we would like to check kung may aragid man bala movement katulad sina. Ha? So that's the thing, mahambal naton niya. Inano ni? Daway man kita ti may mamonitor, why man sila mag-explain kung ano ina. Ha? Ara man lang na sa NBI. Ang police wala maghambal nga may ara sa threat sa Senate. Ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ISAF, ang Military Intelligence Group, ang National Intelligence Coordinating Agency, wala sila sa statement pertaining to that. Only ang NBI. Wherein ang NBI right now becomes, sa pananaw naton, maybe sala kita, is two-partisan. Ha? Two-partisan. Buta malun sinihingati, makit-ani mo ang huyog nila kung sa diin. Wherein we are asking kuntani and requesting from them to be neutral. They are supposed to be employees of the Republic of the Philippines. Ngang ila loyalty must be with the Constitution and the Philippine flag, not to somebody beholden sa tawo nga nagauyat sa mataas nga posisyon. And that's our appeal. We do understand, ini tanan hindi man botambalon nga tanan nga NBI, amuna ha? Kati may mga tarong man niya, mga NBI officers and mga ano mo, agents, debla? And we are speaking about this information. Now, amo ina nagamo karon sang sitwasyon ta? Because it's as if, basi ko maglabot ini sa beyond proportion, mambal na ton nga, basi matabo ini, nga it will become a threat to our national security. Wala pa makalabot sa punto. It is already a threat to our national security. Kay kung may mga movement katulad sina, it is just right and proper ngang aton sininga liderato sa gobyerno, the president, should call sang ginatawag dato sininga national security cluster para i-discuss ini, because this is a very serious matter. Kay may ara na kuno sang battalion-sized movement. So no, iya sa statement niya na gilinuwa sa social media ni Senator Panfilo Ping Lacson. You see? Kundi anagamo ang istorya nga unqualified pa right now kung ano ini ang threat to security sa Senado. Threat to security sa Senate lang, or it's already a threat to national security. With that, ladies and gentlemen, amo nang nagpagamo. Ha? Amo nang nagpagamo. Now, ano dapat ang natabo sa Senado? Ang natabo kag ang ginhimo tani sa Senado, that all members of the Senate, maghambal kang miyembro sa Senado, senators and employees, dapat nga sila gin briefing, sila gin istorya, relate to each other, because the life of one senator is as important as the life of the other. Ang kabuhi sa isa ka senador kaparihos ka importante sang kabuhi sang iban pagin sa mga senador kag mga empleyado sang Senado. Why is it nga the other group ang krampuya sa mga kaitano nagsiling nga away kami ginhambalan haw? Ha? Nga ano ni sila? Disposable? Dispensable? Ha? Ano ni sila ya? Mga robotics kon sa ano gani niya cartoon character? Ining lima sila bala nga Power Rangers. Nga kon sa Power Ranger movies, kaya series na mo, ang movie nga Power Ranger, nga ano ni ang Kaitano Group, mga robotics, disposable, dispensable, ano niya ang Gatsalian Group? Ano ni sila? Si Red Ranger, si Blue Ranger, si Yellow Ranger, si Pink Ranger, sino ni siya? Ha? Si Commander Kruger? Nga they are the most important characters. Ha? That ang first to be protected will be them than the other senators. Ha? Under the law and under our constitution, we are supposed to be equal. What protection is given to the other must be given to the rest. Kung anong proteksyon yung ginahatag dali sa pihak, dapat ihatag ini sa tanan. So, amo na, ladies and gentlemen, ang sitwasyon. So, in this case, there are members of the Senate playing sa ginatawag na ton niya game of politics, which is hindi maayo para sa aton. We need our Senate to function. We need our Senate to function. Now, ini mga work-from-home arrangements nga ini, why is it nga why kahibalo iban mga senador? Ha? Nga, they do not have the right, and why sila sang katulad niya kinamatarong sa mga ara katulad sang kinamatarong sang Gatsalian Group, ining Kaitano Group? Ha? Wala sila ya sang, hindi sila niya mapatay sang balahaw? Hindi na sila ya mapilasan haw? Ha? Ini na sila masakitan, how? The feeling is mutual. Kung masakitan sila, masakitan man ang grupo ni Gatsalian. Why is it nga may amoni karon nga pagbinahin-bahin up to the extent? Ha? Nga ti ang guwayas ini, itaya mong kabuhi sang grupo sa mga Kaitano to They were not informed about this threat. Pagkatapos, ya, salbaron yung kagalingon ninyo kung sa mga Marines nga tunay ini, pagtraidor ina sa organisasyon. Ha? Bayaan mong grupo mo nga ginatakta na iya sang kontra, malagyo ka imo iya. Amo nang hambal, once in Marines, always in Marines. Ha? Bahala manda mapatay, ang importante gabato. Bahala manda mapatay, ang importante hindi ko pagbayaan upod ko. Ha? Bahala manda mapatay, ang importante ululupod kami. Sangsa, patay tanan nga upod mo, ikaw lang na salbar, and what do you call? Saan ko agalingon mo? Hero? Hindi. Traidor. Diba? Kung nalagyo ikaw. Diba? Sa mga member sa Philippine Marines, we have some Marines nga kilala taman. Mambal nga, nga tito, sa training palang namun. Ha? Sa mga naga-training siya sa EFP. Just like for example sa Philippine Marines. Live bullets akon kaysang inapalupok si ila. Ha? Mag-training. Gakamang kasi sa ilog-ilogan siya kag sa turugban sang karabaw sila niya. Live bullets na kung kaysa ang ina-fire sa imo. Sumala ka na sila niya. Basi ikon igot tingkoy mo. You see, ikon na dano ka delikado ina. And once they defend also our constitution and the Philippine flag. So mga katulad sina, ladies and gentlemen. Ha? Tikon nagakahinabo ini subong, pamangkot, sino nagagamo? Now, ang gamo diri is ang mga nagahimo kag naga-project nga may mas magamo pa rather than ang ila pagbinahinbahin sa Senado. Sino naga-instigar sa sitwasyon? Ladies and gentlemen, ha? Isettle ninyo outside of the influence sang kung sino nga influensado nga tao. And that's the best thing to do. Diba? Para sa ato sila yung mga senador. Ang problema sini, kay Tigi na-claim ang karon sang kampo ni Cayetano, nga sila niyang pihaka grupo to, ano na, Senate of Malacanang. Now, in claiming that, anong balasihan sa itong simple nga pananaw dari sa Dalum, Darias probinsya? Nangin Senate of the Malacanang, bangod kay, number one, pagpili kay Cayetano, he was never been recognized publicly by Malacanang and the House of Reps. He was never been recognized. Pagkapili ni Sir Win Gatsalian, automatically, within hours, may recognition na from Malacanang and from the House of Representatives nga may super majority nga holdera ang administrasyon. So in this case gapati ang iban sa aton nga ining grupo ni Gatsalian ang nakasandig iya sa Malacanang. That's why nga nagagamo karon ang sitwasyon. Just like for example with Senator Sirwin Gatsalian. Kahapos nila, istoryahin nyo bala ni Alan Peter Cayetano bala. Cayetano was the duly elected Senate President. He was not yet removed by virtue of an election under the Senate rules. Nga siya paghihapon ang Senate President until somebody elected and took over sang iya sininga position. He's still the Senate President. And that's our take. Si Senator Sirwin Gatsalian, even though questionable, he can claim nga siya ang Senate President pro tempore but under scrutiny legally and constitutionally. Kaya dapat ang magpili sa Senate President pro tempore, Secretary of the Senate, and the Senate Sergeant at Arms must be majority of all the members of the Senate and that is at the very least 13. They don't have that number right now. Ha? So amo ni ladies and gentlemen, abiyon tatay na ninyo nga madalahig ang mga wala dira ialabot sa inyong politika but they just wanted to work. Gusto lang nila magtrabaho. That is a disservice to the Filipino. Pariyos niya ginimo, nagligan niya pag-walkout sa grupo ni Gatsalian. That is a disservice to the Filipinos. Ang pag-boycott sa grupo ni Cayetano for 3 days, that is disservice to the Filipinos. Ha? But that's all legal strategies and political strategies. Pamangkot, ano ang kasuguan violated? So far as absences is concerned, as far as ang hindi pag-conduct sa session is concerned, under the law, 3 days, more than 3 days. Maghambal ikaw, 3 days, hindi sila mag-session, nag-adjourn. the next time around, they should inform on the fourth day, on the fourth session day, kung hindi pagi sila maka session kag mag-adjourn, they must inform the House of Reps. Nga tinag-adjourn kami for 3 days because of some situation and circumstances, just like they were not, and we were not able to master a quorum. That's it, ladies and gentlemen. Galing kay ti ang nagapatunga diri is politika. You see, ladies and gentlemen, how politics works. A problema, hindi gid man na madula nga may ara sang pro Malacañang kag anti Malacañang sa Senado, amo man na sa House. And we recognized sang ila sininga ginatawag debate kag hindi pag-unite sa isa mga abyan kag ginadebatehan nga issue. But do not put sang tanan sang aton sininga biloga institusyon sa Senado kag sa mga empleyado kag sa mga Pilipino sa ginatawag sininga disadvantaged position. Ano lang gusto namon how? Trabaho ka modera. Diba? Number 2, sa mga nagaglinuwa karon nga allegations of corruptions, imbestigarin ninyo fairly. Fairly, transparent. Para may baluan ta kung sinong mga kawatan. Now, ano bala ang assessment ninyo sa proceedings, sa investigasyon sang Cayetano Marcoleta Group kag sang Gatsalian Tulfo Group? Ti sa Cayetano Marcoleta Group, resource persons nila, kuno ang mga anay soldado nga nag-deliver kwarta sa mga senador, sa mga congressmen, sa mga cabinet officials, pati sa presidente. That's the claim and witness. And there is a pihak kahiring sa nagligad, which na reduce into consultative meeting. Sino ang ilagin pahambal? NBI. Nga kuno, wala basis, wala ebidensya ang mga 18 kamarins. In this case, ladies and gentlemen, ari, ano bala dapat ang fair nga sitwasyon? Pamatian, i-assess anay, kung bala, worthy sa nga mangin witness. Number 2, pamatian ang iya testimony, ibunggo sa kamaturan kag ebidensya. Kung ang iya sininga narration kag testimonya hindi makabali sang mga ebidensya, that would mean discard the statement. Debla? Because the fact nga ginimbestigaran ini, nag-admit kita tanan nga may corruption nga natabo. Ang pamangkot ginagawan ninyo ini subong. And this is addressed to the Gatsalian and Tulfo Group. Sang una, sang chairman si Lacson, sang Senate Blue Ribbon Committee, nga ang ginpungkuan kaginlumluman ni Lacson inihaw. Nga awala yagin patawag ang 18 ka mga anay soldado or marines. Anay subong kay may problema kita subong. Let us all admit and resolve. Anay ginpatawag dari sa pihak ka kampo kag ginpa-testify nga ginaagawan nyo na subong nga you want also their testimonies. Nga sang una why ti may nagreklamo sa inyo nga wala sila pinatawag ni Lacson as the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Tinga subong dumugon ninyo tong pihak kamahambal kami man amon ran amon ra. Nga sang una, wala ninyo inigin patawag kay katawhay sa sitwasyon sang una. Just ask Senator Ping. Nga actually, it's your group member. Grupo ninyo ina. Let Ping settle the matter, also help settle the matter. Kay kung ginimbisigaralan ni Senator Ping Lacson nagligad, tawhay na kita subong. Debla? So with this, ladies and gentlemen, balantayan karon ang sitwasyon sa may Senado. Ibalon taning dugang update buwas kay ang mangin resource persons maybe tomorrow sang Marcoleta Cayetano Group mga 14 kuno ini ka mga anay soldado, maybe mostly marines, anay miyembro sang Marine Corps ang mangin resource persons nila buwas, pero amo laning problema subong. YT may ma-report hindi kompleto maybe ang mga Senate employees because of the statement coming and order coming from Gatsalian. Senator Gatsalian and this group, do you want the truth to come out? Or maybe you don't want to expose kung marites lang ining testimonya sa mga Marines ngayon. Kasi kung magminarites sila, we have always the option to put them behind bars. Papriso to sila eh, gabinutig, di ba? As always, you can cite them for contempt sa pagbinutig. Diba? And that's the penalty of being a liar sa Senado, sa investigasyon, sa committee investigation, just like the Senate Doribon Committee. So in this case, ladies and gentlemen, ang aton lang siniya nga mapumuloyong ginahulat, ha? Ano pa ang nahibaluan sa mga tao nga nagasiling may ihibalo sa korupsyon? We need to identify sang ulo, hindi lang sang punta sang ikog. Ikog na punta pa ba? Ha? And that's our appeal to all our senators in this case. Sa amo ni nga isyo, hindi pa kamo ka-unite. May trillion peso corruption issue, hindi ka-unite ang mga senador ta. Ano ang pwede maka-unite sa inyo? Maleta? Because it's as if sa maleta, doon nagatingob ang tanan sini, nga kuno nakabaton, nga may sentimiento against sa investigasyon. Ha? So maleta makapatingob. Pero ang iyayasang tao nga sentimiento, nga we want to know the truth, sinubala ang ulo, hindi ang punta sang ikog, nga nakaganar sa flood control corruption nga issue. Ha? Ti dapat mo ilugan ninyo ini. Kung hindi man ka mo magtingob sa isa ka investigasyon, do your investigation on your own. Pero, in this case, help the other group nga magtawhay kay magsulhay ang investigasyon. Kay ang ginahimo karon nga work from home, work from home, after nga nag-announce si Senator Cayetano Marcoleta nga makonduct sila tomorrow sang Senate Doribon Committee continuation sang hearing, all of a sudden may amoning nga sitwasyon. We have so many soldiers and policemen to secure the Senate. They ask for help to secure the Senate because we want to know sang utok sang korupsyon. We want to know sang ulo sang korupsyon. Tindi naton ini mabuligan ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Sirwin Gatsalian, ma-request sila, jointly request members of the Philippine National Police, members of the Armed Forces of the Philippines, to secure the Senate because we'll be conducting investigation to the biggest corruption nga natabo sa pungsod. They can do that. Ang problema sini, lunsay mga tayog ihi. Ha? Lunsay mga nahubog sa poder. Tita mo, ay timay mapaumod. It's already 8:23 in the morning sa ato sa ringa pagparagad. Darigi hapon sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Ha? So masubo ang sitwasyon naton. Pero ti hindi man kita iya tama gidya ka mango nga hindi kita makahibalo magbinag-binag kung ano man nagakahinabo. Remain to be vigilant. And let us demand transparency and accountability. Magambal kita transparency, yun ang matagbala nga above board nga mga actions nila kag pagtuman sila responsibilidad, conduct committee hearing, and so on and so forth. Ha? Accountability, yun ang mga tao nga nagpangawat, dapat manabat. Hindi bala nga dapat ugyunan nyo na. 24 ka man senador, dapat ugyunan nyo na. Ha? Either you conduct separate investigation sa duha ka grupo, or jointly conduct kamo sa investigasyon. Because the way we look at it, isa la dapat ang aton sininga target eh. Makilalaan ang utok, makilalaan ang ulo nga nagganar sa korupsyon. Kag mapanabat sa kasuguan ta. Good morning kay Sherwin Marco Wi. Sa kay Glenn Cordero Texon. Good morning. Siya maulan nun nga umaga Taiwan. Kamu dyan sa Pinas, kamusta? Gaulan subong isyo di sa Pilipinas sa kay Mary Glenn Cordero Texon. Dara sa inyo, gaulan tubig? Ulan? Gatulo? Dari sa amon niya. Gatulo subong dari kag nagabundak ang isyo sa Pilipinas. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kag good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio, thank you for listening. Kay Angelo de Monteverde, good morning. Sa kay Glory Joy Yap, good morning sa inyo everyone. Sa kay Roy Escorpeso, good morning gid. Sa good morning katropan Yosil, keep safe and God bless you. Salamat. Happy watching live from Cubay Haro. Hamba ni Roy Escorpeso. Sa good morning lang sa tanan nga staff and familia. Ha? And also sa kay Paterno si Tarpak Libar III, good morning lang da. Shout out lang sa kay Doc Pateres Ann Paclibar sa dental clinic, manaay dental clinic sa ibabaw sa tienda uton. God bless you always. Ha? Salamat gid. Sa kay Ma'am Aloha Buhay ko, good morning and saying good morning. Sila niya sa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Marvin Nigel Hamura Mortel. Sila niya, good morning katropan Yosil. Malita first before first to fight. Ang iban nga mga Marines, God bless always your family. Keep up the good work. Amo na ganing hambal naton, ladies and gentlemen. Ha, gawad. Sa mga miyembro sa Marines, mga former Marines, or those separated from the service, what do we call you? Kaya may mga name calling na mga kargadores ko nung kamuhambal sa Tulfo Brothers, eh, ni Senators Erwin and Rafi Tulfo. Are you amenable with that? Tiyan mga kawatan sa gobyerno, if in case they were separated from service, tawagon tano bangag? Tawagon tano maldita? Maldito? Ano tawag ta sila? Nya maldita ng vice-presidente na munto? Nya maldito na silang senador? Ha? Sila kawatern na silang kongresmano? Do we call them like that? Ha? Actually, they were there. Agsik lang laway nila, may malita pa. Ha? Ang mga anay soldado ngayon eh, nagatubang din sila sa live bullet mo, ang most of them, nagyera. Debla, they are entitled to be called according to what we call as na andan naton and the correct way to address somebody who is separated. Parios ni maghalin ka diri sa XFM, you will be called as former XFM employee. Ha? Former XFM employee. Even though ginpahalin ikaw with a cause, buta malo siya may rason, but you have the right, as always, to claim that I am a former employee of XFM. I'm a former katropa. Just like paghalin ko sa bumbo, ha, I can, as always, claim, kagway na ginabawi sa ako ni Mr. Florete, nga mahambal ako nga I am ex-bumbo or former bumbo. When I resigned sa Action Radio, why man ginbawi sa ako ni Station Manager Jan Poltia? Ang akon pag-label sa ko galingon ko nga I am a former and ex-action man. Ha? Just like man diri sa aton sa XFM. So amo man nagani nga para hindi na ma-instigar pa ang sitwasyon, nga matandog ang sensitivities, we will address them professionally. If it is former, diba? That's why we address Senator Drilon as former Senate President. We should address a person based on the highest position he held. Parios ni, for example, i-address ta kay nakaagi congressman, nakaagi gobernador, si former, art defensor, senior, ha? Si Govart. Si Govart. Anong address ta sa iya? Because ang pagka-congressman, pagka-gobernador, ang congressman ka-distrito lang, gamay lang na. Ang pagka-gobernador is province-wide. So we addressed him as Governor Arthur Defensor. Or if not, the latest position he held. Diba? That's why, pariyosini, we addressed Congressman Junjun Tupas, former Congressman Junjun Tupas. Ha? It is just right and proper and to professionally address him. Just like, for example, retired nga mga regional directors, former RD, former regional director of amoninga ahinsa sang gobyerno, and they are entitled to that. Pinaninguan nila na mo. Diba? Somehow, kung nakasala man sila, but not all of their days spent sa ahinsa sang gobyerno nga ina ang pagpasaway. Diba? Kagpaghimo sang katuntuhan. They deserve that label to be known as former Marines, former Army member, former Air Force member, former Philippine Navy officer or member, former police officer, former PNP or ex-PNP. Diba? That's why, ladies and gentlemen, pati gani NPA, diba? Madakpan NPA niya, no? I'm former NPA, ex-NPA ako. And they are still proud of that. Oh, ayhan pa kunara kas government service. That's why, sa mga katulad sini, ang mga katulad sini nga mga ginabuyan niya matinaga, amo ini nagainstigar nga magbinahinbahin pagidugang bangod kay nagadala lang sang kasakit sa balatyagon. Remember the saying that says, in an argument nobody wins. Ha? If you lose, you lose. If you win, you still lose because you hurt somebody's feelings. Amo lang na pinakasimple sa sitwasyon sumong. Di sana'y sinunay mga, kung may kargadores kan kita, ha, gina-label sang magutod niya Tulfo, Senator Rafi and Erwin Tulfo, sino naman niya mga instigadores? Sino man naga-instigar to disturb the salinity of the situation or to add to the burning fire kung may problema na kita sumong? Amuna dapat iupod talansang dito, ha, sa krus. De bla. Din gani ginlansang si pangulo si Jesus gani. Ah, de bla sa Kalbaryo. Siguro amo na siyang ika-apat, ika-lima, ika-anom kag paidasan na to cross amang instigador. Big but only one could claim. Ha? Diyos ko, kung matutuod kang anak sa Diyos, dala ako sa imo ginharian. Isa lang ang may right to claim kag na-claim na ina and nobody could no longer claim nga dala ako sa imo siniginharian. De bla ka tropang Alex? It's already 8:32 in the morning, mga pigamayan na ibala. Sang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3, kag Santon Plus Coffee Mix. Kaya? Eh, hindi ah. Si katropang Alex, may inom niya sa Santon Plus Coffee Mix. Baby, panisya mo ay pamtubuan buhok, bi. Na? Lex? Pangapi ka na Santon Plus Coffee Mix, baby. Kapaman yan, no? Ay, pamtubuan buhok. Ay pa, ay pa. Ti Santon Plus Coffee Mix, tas katropang Alex. Kaya may lisitin ini, bulig ba activate sa aton na brain functions? Kaya nagabulig para magbalanse sa mga hormonal imbalances. Ha? Tiyang Santon Gold Coffee Mix, mas Santon Gold ko, anay. Para magdami man ako sa ring skin. Ah. Ti, sa mga diabetic, ya, tiara, Premium D3 Coffee Mix. Ah. Sa butika, bala mabakal nyo ni. Sa mga pharmacy dara sa inyong lugar. Sa clinic, actually, kantubla ka mo di sa siyudad, bla sa Ayang Building, Yulo Street, at tubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. Ara, da. Ha? May clinic dara. Yes to Health Wellness Center. Dara nyo mabakal tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Bukas ina 9 o'clock in the morning. Diin sila kuno sa walaw sa tuong akawatan. Katropang Alex. Ha? Ara sila sa ano sa tiilan sang Kalbaryo. Para kung matipag ang Kalbaryo, unas latabunan. Ha? Ang mga kawatan, ara sila sa tiilan sang Kalbaryo. Oras, alas 8:33.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health,
3: Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
3: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: XFM.
7: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
14: So MagSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MagSavers Sulit Busog Meals!
15: Supple Plus Gold!
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
15: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santo Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santo Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santo Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santo Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santo kag vitamin D3.
18: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man, kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
19: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: With McSaver Sulit.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
15: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butik.
20: Pacifica.
21: Premium D3.
22: Premium D3.
21: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
22: Premium D3.
21: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
25: Santon Plus Herbal Soap.
26: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
25: sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
27: Nanamigin!
25: Santon Plus Herbal Soap.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
28: Kung mamati ka sa XFM.
29: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
30: XFM.
31: Katropa mo!
32: Exciting!
33: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.46. Bullseye. Padayon sa ato sa rin nga pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. Good morning kay John Kalumpita. Siya, good morning kay Tropa Josil. Listening there is sa I Care Haro. Kay Nuno, kay Insoy, kay Agi, kay Ronel, kay Agot, kay Kayo, kay Jun, kay Boss Melvin. Ay agot kag kay Nonoy Noli alias Boy Uyapos. Thank you Katropa Josel. Adlaw-adlaw lain bansag ni Nonoy ba? Oh, kapon lain man to bansag. Yes, ubong Boy Uyapos naman. Good morning ida sa inyo sa 5S Construction sa I Care Haro. Gaubra sila da. Sa kay Ma'am Hermite, good morning kag kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. And also sa kay Glenn Amoroso, good morning. Kay Randy Santisas, Rans, good morning. Kay Fredeline Anihal Tari, sila niya, good morning, Katropan Josil. Dara iya sa Liday Store. Kay Maidan, the rest, dara sa, ano na, Baby Nine Eatery and Store. Tabok lang yun sa Shopee, so nahan namun, good morning, gida. Kag sa mga, ano da, riders ang Shopee, good morning. And sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kay Nick Espinosa, thank you for listening, Nick, ha? Kay Franz Bracamonte Pareño, sila niya, good morning. Gid ka greet ko lang si Marlene Idhan Pareño, watching live there is a Navais Mandoriao. And also, taga Mandoriao pagini, kay Mr. Rinaldo Abeto. Yeah, good morning, Tropan Josel, and happy Wednesday. God bless you and your family circle. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Now, sa ato sa ringa pagparaga this time, we'll be checking katropang Romel Paklibar and katropang Jan Zen Crisostomo live karon sa Central Philippine University. Kay may nasapuan nga patay kahapon sa dormitory, boys dormitory. Kilid ini, if not mistaken, the Franklin Hall, no? Kilid ini sang engineering building sang CPU. Estudyante ina sang Central Philippine University taking up the social work kang iya sining a course. Nasapuan sa nga patay. Anong cause of death siya sini? With Katropa Romel and Katropa Jansen from CPU. Please proceed, Katropa Jansen, Katropa Romel.
1: Katropang Josel, live kita dari Subong sa Administration Building sa Central Philippine University. Pangunuan sa ini nga natabo or nasapuan nga patay kahapon. Kahapon sang hapon sa isa sa mga dormitory, particularly dari sa Franklin Hall, Katropang Josel, student sang Central Philippine University. Kag sa Subong, may na-inform naman ang family sang ini nga student, Katropang Josel. Kag based man sa aton nga initial information, ongoing ang investigation man kag pag hatag man sang suporta sang eskwelahan sa pamilya sang nagtaliwan na Katropang Josel. Para sa dugang sining update agad dugang sining information nga Katropang Josel, ihatag ko ang linya no kay Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson Katropang Josel sang Central Philippine University, para sa dugang sining detalye Katropang Josel. Ma'am si Sir Josel.
2: Okay. Mayong aga, Sir Josel.
0: Yes, ma'am, good morning. Hindi maayong aga bisa komunidad sa CPO, so, ma'am, no. Sa natabo. Would like to know, ma'am, ano ining nasapuan nga patay kahapon sa male dormitory dara sa CPU sa Franklin Hall. Estudyante gid man ini sa CPU, ma'am.
2: Oh, ang kahapon na puno kami disang sad news no, kag kina-confirm naton nga ang inisya isa naton ka student, siya ang nasapuan sa Franklin Hall male dormitory ina sang Central Philippine University.
0: Mhm. Anong course siya sini, ma'am? Ano pila ng edad siya sini?
2: Hindi ako maka sa asto sa exact nga edad niya, hindi ako maka disclose kay wala ako man na double check it sa iyang records no. As for the course as well, irespeto ta na lang request sang pamilya being wala na sang iban bala sir nga ino disclose. So for now amo nang amon nga ma-confirm gid basta estudyante siya naton.
0: Okay. Pero anong cause of death sa ni ma'am initially, may findings na?
2: Ongoing subong ang investigation, so until aton mabaton ang final man nga result kag report sang aton nga mga awtoridad, hindi pa man kami makahatagid.
0: But he is a working student, ma'am, no, sa Central Philippine University.
2: Oo.
0: Okay. So inang dormitory, ma'am, ano, isa lang siya the time nag-stay, ha? We do understand summer time subong sa colleges, no? Sa college sabi department. Ano, isa lang gid siya or damo sila nag-stay dira?
2: Ang isa ka room dira may multiple na siya nga dormers nga pwede, pero sang ini nga natabo siya lang isa.
0: Komo kay working student siya, pasya gihapon da still working, earning is sent para sa pang-tuition, ano?
2: Yes,
0: to. Oh. So ano, ma'am, sana sa puwan sa kahapon man siya most likely nag napatay or dugay na siya napatay.
2: Amo pa ina ang gina-determine naton kay sang nagpamangkot man kami sa SOCO, sa mga investigators, ang ilaman nga information nga natag sa aton is base mi ara nagid man in oras, pero as to exactly kung tila nagid ka number of hours ma-determine pa after matapos ang ilang ang mga kung ano pa lang kinanglano nila obrahon.
0: May information kami, ma'am, na baton nga it's a self-inflicted, ma'am, ang yasining injury or ang natabo.
2: Sa amo ina, mas mangin kampante ako kung uyatan na naton ang ano gid, ang report nga mahatag sa aton sang aton investigators. Amo man ina ang gusto namon mabalaan kung ano gid ang exact nga cause ang iya nga death. Makabuli gid ini man bi sa pagpaintindi sa aton nga academic community kung nga amugid na ang natabo kag kun ano ang para mahatagan naton closure bala ang iya nga kamatayon.
0: We don't know, ma'am, no, kung based amon sina information nga daw muskotiro kunong gingamit siya, ma'am.
2: Hindi lang ako magka-disclose pa sa mga muna nga details, sir, para hindi naton ma-compromise ang nagapadayon nga investigasyon.
0: Pero why sang patimaan nga may third party involved, ma'am, sa kamatayon niya?
2: As of now, wala naton ina gina-consider kag kung inasya lang, ti wala. Pero magasali kita nga matapos dayon ang investigation para ang tanan naton yung mga pamangkot masabat naman.
0: So pertaining to this, ma'am, ano taga syudad ini siya, ma'am, or taga probinsya?
2: Taga probinsya ang aton nga estudyante.
0: Oh, halin man sa medyo not able gid nga pamilya, no? Pigado man nga pamilya, ma'am.
2: Well, ang aton nga mga hindi ako kabalo kung anong politik ang gusto nga correct nga term para sina, pero balaan naton nga nagatinguha gid siya kagang para sa iya nga pag-eskwela, amo ina.
0: So bangod sini, ma'am, anong bulig nga na-provide kag i-provide sa CPU sa iya, ma'am, sa pamilya niya?
2: Halin kahapon, since ato na diskubrihan ang ialawas, kag na-confirm na ang mga initial da binungan na discover naton, sir. Firstly, of course, nag-coordinate kita, kag nag-operar sa mga proper authorities para hindi ma-compromise ang scene sang natabo, kag mahatagan sang proper nga nga atensyon kag respeto ang lawas ang aton nga estudyante. Secondly, in close contact kita sa iya nga iloy, amugid ina ang nakasulat niya nga guardian sa iya nga mga records. So na istorya nato ng iloy and syempre kung sino man da nga iloy or membro sang pamilya nga makabaton

0: kag pag-process ang lawas ang aton nga estudyante. Ang aton nga university president nag-state gid nga magahatag sang kung ano pa nga kinanglanon nga support ang university, whether it be financial o kon counseling, because traumatic ini nga experience, no, hindi lang para sa pamilya but sa mga nakaupod nga classmates, sa mga friends, kag mga kag ang ara sa palibot sang aton nga estudyante.
1: Mm-hmm. Pero so far, ma'am, baton sang pamilya nga why sang iban nga tao nga involved sa kamatayon isang bata, pamilya nila, ma'am?
0: Oo, sir. Sa amon nga pag-istorya sa iyang Iloy kahapon, definitely may aragid sang kasakit. And pero sang nagtawhay na siya gawa, hindi lang ko tuod makahambal gidya para sa iya 100%. Pero naano man namon, may objective na bala ang iya nga pagsabat sa mga pamangkot manamon, even sa paghatag niya sa mga instruction bahin sa mga important nga desisyon nga kinanglan ang iya consent kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginapangayo lang gid man, ang ginbilin gid sa amon sang iya nga mother nga buligan pabalo ang community abi nga respetuhon lang gid ang ilang privacy. Syempre may mga personal sila nga mga inog process ang mga desisyon nila, and kun ano pa da nga mga update siguro, announcements about sa haya or sa anything else related to this, magahalin na gid sa ila pamilya.
1: Pero why sa may ginbilin abi, ma'am, nga note, letter, kon ano man ang natabo, ano gid ang problema, why is it nga nag-result sa it seem to be depression, ma'am?
0: Do pwede naton makonsider isa ina ina ano, amor man ang damo nga ginahuring-huring, pero based sa initial nga na ano na wala pa may nakita nga amo sina nga any note. So hopefully sabat man ina once matapos na gituod ang investigation, kag may report kita nga ginauyatan.
1: Oh, sa mga friends siya, may mga information kami would like to confirm sa inyo, ma'am, kay daw nag-istorya sa nga he's also problema pag-eskwela niya, especially financially, ma'am.
0: Mm-hmm. Hindi ako maka-confirm sina kay iya ina-inahambal, no, but ang nabalaan lang naton, this is reality. Realidad siya tuod sa aton nga mga naga-eskwela subong, bisan pa tuod lain-lain ka mga economic class, may aragid sa financial nga challenges kag mga concerns ang ginaatubang ang aton nga mga estudyante. I think this is across sa tanan nga mga economic classes or tanan nga mga kaeskwelahan. Oo.
1: Mm-hmm.
0: But ang isa sida ang diri sa aton nya sa university, may ara gid mga programa kag mga means of support nga gina-offer ang university para sa aton mga estudyante.
1: Oh. Pero anong pagkatao ya si ni mama? May idea ka mo? Ano siya? May pagka-introvert or jolly person?
0: Personally, wala ako ya close nga contact sa aton nga estudyante nga ini. So I think I will do a disservice kung makahatag ako sang description. But ang nahibaluan man namon, okay siya sa iyang performance sa klase, sa kung ano man ang mga responsibility niya.
1: Mm-hmm. Do ay man abi problema? Grades na so far abi, ma'am, why man?
0: Amoy na ang hindi ko lang mabalaan, sir.
1: Oh. Mm-hmm. Pero deployed sa subong na, sa working student, deployed sa subong yang break or summer time, ma'am?
0: Yes, kami ara kita sa ginatawag nga interim period. So, kung may academic term, may ara deployed na sila. Even during the break, deployed man ina sila sa kung diin sila na-assign na opisina.
1: Oh. Pero kung you are a working student, ma'am, imo na ya ang, for example, pag sinalayo mo abidara, no, supplies ni mo, pagkaon ni mo, iya na ya sang working student ya concern.
0: Yes ho, iya no. Mismo sang estudyante ho.
1: Kag whatever he earned sa pagka working student, chargeable siya yang

0: tuition fees?
1: Tama ina, sir. Oo. Ang duty hours na ginarender nila, nag-translate ina nga bayad para sa ila tuition and fees.
0: Mm-hmm. Pero so far, why man problema, Abi, naglabot sa administration, Abi, as far as ang performance niya si working student is concerned?
1: As to performance as a working student, wala man kami sang may ginauyatan or nabaton.
0: Hmm.
1: Ang ato ni nga mga work students, i-closely monitored gid sila sang ilang mga supervisors kag ang mga senior man nga work students nga upod nila.
0: Uh-huh.
1: Intindihan naton, bisan pa work student or regular student, may mga challenges gid ina kay aside sa classroom, may mga araman sila pag sinarayo outside.
0: Mm-hmm. Pero why man ma'am nakalabot nga complaint or if not nag-seek assistance dara sa administration as far as kung may problema gid man siya be personally sa iya studies, academics and other aspeto sa pag-eskwela. Yeah. Why ma'am?
1: Wala kami may nabaton nga complaint.
0: Mm-hmm. He's still a minor, ma'am, or legal age na?
1: Legal age na ining aton estudyante.
0: Okay. Tani, no? Dali na lang sa makagraduate, ma'am. And I've heard daw is an incoming third year student sa CPU.
1: Basta nakaumpisa na siya sang iya schooling, so hindi ko ma-confirm lang gid kay wala ako sinasang exact detail ginauyatan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa ilang status na subong maintindihan ginaton may sometimes may mga delay sa ila semestre because of their being a work student, but oo, kung padayon kag kung wala ini natabo pila na lang katuig may ara na sang graduate eh.
0: Mm-hmm.
1: Matapos yan ang iyang degree.
0: Okay. And so far is performing well man mo. Why man sa problema sa academics siya, Abi? Grades niya so far, ma'am.
1: Yes, sir. Oo.
0: Okay. And with that, ma'am, why subong sang mag-consider natin kung sa police ka terminologies, person of interest sa kamatayon niya, wala kita sang dapat suspitsuhan nga iban nga tao sa kamatayon niya, ma'am?
1: As of now, wala ina, gina-consider.
0: Oo. Why sang patimaan, ma'am, no? So far?
1: Oo.
0: Okay. So lastly, ma'am, anong mensahe sang CPU in behalf of Dr. Daguhoy?
1: Yes.
0: Sa CPU community, kagsama tagpalamati, tama? Oo.
1: Nagakasubugid ang bilog ng pamilya, community sang Central Philippine University sa natabo nga ini sa isa naton ka-estudyante and ang amon nga pangamuyo pag-support, aragid sa iyang iloy, kag sa iyang pamilya, sa iyang mga close nga friends, kag even sa iyang circle outside diri sa CPU. Nagapasalamat kami sa support, initial support nga nahatag sang aton nga mga tinawo diri sa palibot para maplastar ang ini nga sitwasyon, especially ang aton nga estudyante. Nagapangayo kami sang padayon nga support nga aton irespetuhon ang ginapangayo nila nga privacy and importante gid ang pangamuyo because masakit ini para sa iya pamilya kag kabay pa nga mangin pariyosang XFM nga mangin ang iban mangin responsable sa ila pag share bala sang balita. Intindihan namon damo gid sang curious, damo isang gusto mabalaan. So may ara gid sang responsible nga tawo nga pwede nila makatuan para sa ilang mga pamangkot.
0: Dugang ko lang na mamulayon ko lang. We've received this information from a source also.
1: Mm-mm.
0: Daw may problema sa kuno sa isaya ka subject. We don't know kung daw how big ang problema. Pero problema ini ma'am ha. We're not saying kung ano pa. Hindi kita ka-specify. Pero daw may ginaproblemahan sa isa sa ka subject. Maybe may why sa ma-submit pa or whatever requirements. Pero daw mo nang nabato namon nga info ma'am.
1: Kadamo sa mga possibility kay bago pa malanggit nagtapos ang aton regular SEM. Kag ang summer nga semester nato. Summer term rather. So hindi pa na we can either confirm nor deny ina, pero amo na nakadamos ang posibilidad kag kay bago pa malanggit nagtapos ang aton nga school year.
0: Oh. So with that, ma'am, we would like to thank you sa tiyempo ini kag sa information kag sa pagpaatag ko na nogid man bala ang circumstances sa likod sang pagkasapo sang estudyante dara sa dorm nga patay kahapon. Ma'am, salamat gid ha.
1: Madamo man nga salamat for connecting with us kag ang CPU gina-emphasize namo ng amo nga commitment para sa kaayuhan sang aton nga mga estudyante kag sang ila pamilya, hindi lang sa amon promise nga paghatag sang quality education but holistic eh. So aside sang sa classroom nga instruction, ang ila emotional, psychological, mental and physical well-being gina-prioritize kid sang CPU.
0: Oh, we do understand ma'am sang sitwasyon sa mga working students ngayon, you know. Permi ko dai. I'm a father of a student athlete also there sa CPU. Mm-hmm. And with that information, ma'am, we would like to thank you again, ha. Good morning.
1: Salamat. Gid. Salamat also, sir.
0: Okay.
1: God bless you.
0: Okay. Katropang Jansen.
2: Okay, Katropang Josel. Nabatian si ma'am Carmel Romero, sang spokesperson sang Central Philippine University.
0: Ano katropang Jansen, para hindi kita makatandog sang dugang pagiging sensitivity sang pamilya abi no sang napatay. Wala dapat sang i-label nga person of interest or suspect sa natabo sa iya sining kamatayon as of now, sold out ang pamilya nga wala sang suspect or person of interest sa natabo. Bato na sang pamilya nga napatay ang estudyante nga ina, labi na gid sang nanay niya. By the way, namuno ni Ma'am Carmel Romero, kinang nanay lang. Ano, single parent ini? Nanay na lang minabilin, way na siya tatay?
2: Single parent siya.
1: Base sa iyang records, nanay ang iyang main guardian ka-contact. So, lang ang amon niya
2: mga pila sila nga mag-utod?
1: Wala man lista sa mga utod niya.
2: Pero kapila ni siya daw panganay?
1: Ang pagkabalo namon, ara siya sa magulang.
2: Ah, magulang siya.
0: Oh, breadwinner?
2: Oh, breadwinner. Mm-hmm. Patapang Joseph. So, ang susubong ti...
0: You know, actually, as a working student, Katropang Jansen, may idea kita dara nga you're earning per hour of your duty and sometimes, ang ibang sini, very, very minimal, if not totally free ang ilang sining tuition fees. Kung mabakas kaya mag-duty as a working student, daray.
2: Oo.
0: Per hour sinang ilang sining rate eh. Kada oras, buta marusin, they required at least 20 hours of duty per week. At least that 20 hours, that would mean nga ti mag-Monday to Saturday, anong nakadlaw, mga 3 hours ini half lang nakadadlaw ang duty ni mo, that's enough already. Pero kung gusto mo pag-idya makasupot, ti-extend ka dahi, overtime ka dahi, if you want, if you like.
2: Yes, Katropang Josel. So, based man sa information ito nakuha, ito na-mention makagina ni ma'am nga ti, wala naman may ginatanaw, ganyan person of interest sa likod sa ini nga natabo. Kag daw hindi na decidido naman ang pamilya mam no, hindi na pag-ipadalom sa autopsy. Oo, hindi na pag-ipa-autopsy pa. Ang lawas ang
0: so daw daw under the state of decomposition na sa masapuan sa kahapon no.
2: The under state hindi pa man na katapang Josel.
0: Aha.
2: So hindi pa na-determine kung pila gid ka oras ang nagligad o pila ka adlaw abi siya nga before siya nasapuan niya sa amutong ano nga state. Uh-huh.
0: Eh, balam mo may ano, Katropang Jansen, may idea kita eh. Kahapon may event supposed to be that he needs to be deployed. May event niya dapat siya, i-deploy siya si working student. Tingala, mga upod niya, nga why na siya. Amo itong ginsakaan and he was found out to be dead na. Patay na, Katropang Jansen eh.
2: Yes. Una ang natabo man kahapon, Katropang Josel. Pero nasubong ti... in sa bahay naman niya sang Santo Philippine University ti ongoing ko man ang investigation kag siguro sa dugang sini nga mga updates we'll keep in touch lang kay Ma'am Carmel if ever ko ano pagid ang mga dugang sini nga development as to sa ini nga natabo diri sa eskwelahan. First time siya Ma'am natabo diri yamayaman niya.
1: Well yes, nga diri sa dorm.
2: Sige. So we'd like to thank man kay Ma'am Carmel Romero, katukon Jusil na, ang spokesperson sa Central Philippine University sa ining information ang inhatag sa aton. So live diri sa Central Philippine University po sa patrol with Katropang Romel Paclibar, ang ining balitang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Bullseye! There you are, si Katropang Jansen Crisostomo, kagang ato sinang interview sa kay Ma'am Carmel Romero, spokesperson sang CPU. Again, sa tanan niya nagapinamangkot kahalin kahapon ako personally napunan sa palamangkotanon ni. Ano na tabo nga sino ama circumstance bala. Again, nasa puan niya sa Franklin Hall, male dormitory. Ara ni siya sa kilid sang engineering department. Magsulod siya sa main gate sa CPU. Kundi usuyon mo na malapos kada sa may rotonda. Diretsuhon mo ng rotonda, may building da, ikaduhang a building, and then may karsada pasulod sa junior high school and senior high, engineering sa Tabok. At Tabokana, inisla sa engineering department, karsadang pagitan. Amo ng Franklin Hall, male dormitory. Managadala yun dira, mostly mga ano, working students preferred to be deployed subong yang break time or summer time sa mga estudyante kay gabato ng CPU working student mo. Kung working student ka, per hour ang imo sining sweldo. Depende sa imo kung pilang i-commit ni mo nga oras. Para si mag duty ka mas straight mabal ko mas straight ko subong ya 8 hours anay for the day para nga dako man ang mabuhin sa ko sini nga tuition fees kay hindi mo na ma C2C hindi mo ma-convert to cash kun it chargeable to your tuition fees. Di, for example karon mag oras ka bida 14 pesos per hour. In short, in a day of 8 hours abing deployment nimo 8 times 14, that's 32, carry 3, 8 times 3, carry 11, 112 pesos. You'll be earning 112 pesos per day in an 8-hour duty. In short, in a month, dako-dako man ang mabuhin sa imo sining tuition. Di kung mag-duty ikaw in the entirety of your pag-stay, that's almost 12 months a year. The 12 months times 3,000, for example, or butang mo 2,000 na lang, 12 months times 2,000, that's 24,000, amo nang maminos sa imo sining tuition fees. Ha? So, ang iba nag-prefer nga samtang summer time, sila nga sa maglagaw, matrabaho na lang sila. So, amo nang may nabilin dara deployed nga mga working students subong yung summer time. Damo na da sila. Kada department may working student mo, kada course halos may working student. Even some 4-year courses ay gina-offer dira, may mga working students. Ginasagod man ang CPU mo. May student athletes sila, ranging from no tuition at all, may allowance pa. Pagkatapos may ara nga half tuition fees, may ara nga half ang everything. Depende, student athletes na. May working students pagin sila. So, ang natabo, why pagin kita kahibalo kung ano ang rason? Kay wala pa sang information as to the reason kung nga na ginhimo iya ini. Again, it's sort of saying self-inflicted. Let that term be used nga self-inflicted. Mga informations na nakuha naton from people daraman sa CPU, nga may ginaproblemahan sa nga subject. It's either nga why ya makomply, may nagcomply sa or may ginapakomply sa iya. Pagkatapos or either may problema sa grades niya somehow or ang pagproblema sa grades it doesn't mean nga failure ka. Base gambisyon bata bla magcum laude for example, you know ang cutoff sa cum laude is 2.5. Diba? Dapat huwag ka sa grades of below 2.5. Dapat 2.5 lang pinakanubo mo nga grade. So, you can graduate as cum laude. Diba cum laude, Jan Ray? BJ? So dapat 2.5 ang imo sining grade. May ara yang ginabatyag nila na mo. Because from the very start, let's say for example, incoming third year siya. So no sa aton information, first year and second year ya. Ang tanan mo nga grades is 2.5 and below. You are a front runner to be a cum laude. Tapos may problema kasi sa subject niya, you may be given below 2.5. Ti may ibang estudyante nga hindi ka nos nakabaton, ha? So either may problema gid sa way mo submit or sa grades. May ara kon kaysa ginatagaan ikaw kon daw lang alang gi conditional mo. Mambal nga i-conditional talang ini ang grades nimo pending submission nimo sang project. Ha, kay may project ikaw ang YB masubmit. So, i-conditional tanay kon sa college na himon ka 4 pending submission and completion of the requirement sang imo sining subject concerned or concerned subject or subject teacher. So, why pa kita sang specific idea gid. Pero ang information tanga may problema lang siya sa isa niya sining ka subject kon ano ina mga byan, siya lang to nakabalo. Kaway sa may ginbilinan, why man sa may ginhambalan, mostly parents niya, maybe sa mga close friends niya, may ginhambalan siya, may ginmunuhan siya, or maybe ang iya sining advisor, or if not, ang teacher niya on that particular subject. Tiga himakas man kon tani as the breadwinner, budlay kon breadwinner kamo maghambal breadwinner ikaw blang tagapagkulo, not necessarily nga subang ka lang ha, pero nang ikaw blagin tagan chance agud to makaeskwela, hoping against hope nga you can earn a degree, makakita sang blue collar job and support the rest of your family members. Amo na ang breadwinner. Kaya may ara kong sa magulang nga mahambal nga sila nga hindi lang ko mag-eskwila, mabulig lang ko yobra, ang ikaduhan lang sunod sa akon. Sila nga maalam na sa akon, sila lang mag-eskwila. And that second child will become the breadwinner. Ah, di ba? Siya ang gintugyanan sang puturo sang milong pamilya. Masakit ini, ha? Natabo sa iya as the breadwinner. Bangod man kay hindi madalang problema. Isa pa, isa lang gin siya dara sa Franklin Hall. Why man taga pamahog sini pero medyo ma simeng gawa na dang Franklin Hall mo. Could you imagine that multi-story building pagkatapos at least 4 students per classroom per room sa dormitory, isa ka na lang gid yang mabilin bala in the entire Franklin Hall dara iya sa ano sa male dormitory bla. Bodo kasubo man na tanan niya problema sini da madumduman mo. Ha? Problema sang tanan niya nasyon, hindi ba dumaan mo ko nag-aisahan nun ikaw? Ha? So, amo na, most likely, why sa potosan, why sa istoryahon, why sa paliwansanan, kundi study, ubra, tulog. Ha? Dira iya sa dormitory sang Central Philippine University sa Franklin Hall. It's already 9:19 in the morning sa ato sering pagparagad dirigi hapon sa paratuntunan na Bullseye sa kay Apple Tabanda dari sa Leon. Thank you for listening dari sa XFM. We'll be pausing for some commercials. Ma remind lang kita sa inyo sa pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Santhon Vitamin C. Basi lipat ka mo ha. Amo ni ang food supplement nga makatabang para nga may vitamina kag minerals nga masulod sa lawas. Ta importante na agud to magpagsik ang ato sa nga lawas para hindi kita pagdapuan sang balatian. Amo na pinakaimportante, prevention is better than cure. Bangod man kiti kon ma-prevent mo, way bagina lawas mo. Balang kiti nag-ayo man ako, pero may bagina ng lawas mo. Do pares man lablas ang kahoy nga nabali. Mapabalik mo man na matuod, pero timiara na bukol. Nebla. So, kinanglanta ang dugang sininga suplemento kay hindi healthy all the time ang ginakaunta. Make it a habit nga mag-inom sang Ultimate Trios ang Yes to Health, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. Oras, alas 9:20.
3: XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. certified, FDA approved, mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobra gid kay sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Sister Doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.26. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kagari kita sa ato sa ring porsyon na ang serbisyong katropa with SSS.
1: Serbisyong katropa.
0: Pero hindi ko lang anay pag-intrang SSS dari may mga feedback kita sa palamang kutanon. Balati ano tawag ta sa mga nagwa na sa serbisyo. Marines once separated from service, ano tawag sa ila? Kargador? Kaya mo nang tawag sa ila to sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Bala? Di may iban nagahambal. Yes po, may ara nga siya tawag ya sa inyo wala tupa ng balita. Actually, it's just a question. It's not a news. Soliciting your opinion regarding someone or ang inyo sining reaction. Actually, it's not a news. It's just a question thrown to you. Ano bala? Nangangalap ng reaction. In this way, pwede ka mo makapagwa sa inyo sining well-meaning ng mga opinion sa mga prevailing issues sa palibota. Diba? Kay Jack Factun, wala na pulo siguro. Kay ex na mo, halimbawa ex-boyfriend, ex-wife, ex na mo, di mo na ina pwede saligan. Kay Johnny Baramedas niya, once a Marines, always a Marines. Sa kay Juram Castor niya, kargador eh. Ano patawag sa kanila? Awol naman sila. Lain-lain niya reaksyon eh ha. Kag opinion ha. Tawag lang na sa ila sa mga protektor sang mga kurakot. Hambal yan ni Liam Aspera. Hambal yan ni Arlina Araneta. Niya sugot. Batamalan, tawgon kargador sila. Halin niya kay Lee. Hindi na pwede ngayong tawagin ang ex-girlfriend, kundi kaharutan na lang. Kaharutan na lang, ha? Di ba? Tapos ano na lang, bay? No, ganit tawag nila ng may ano ka bala? Sikretong pagnanasa. Anong tawag na? May term na ginagamit. Mga muna lang na siguro. Di ba? Tapos, katuplok sa mga Marines. Ambal ni Cyrus Marshall, ano malain sa kargador? Kay nagsugot man na sila mang hakot kamalitang halin sa kinawatan. Tapos gusto niyo himon bayani. Tax nyo, ginahakwat nila kag hindi rason nga wala sila kahibalo. Ambal ni Honey Tams niya, once in their lives, they served the country and risked their lives. So yes, ex-Marines, they earned the title. Ambal yan ni Ruben Torres niya, basureros. Ambal yan ni Bernas Rogel Henson niya, anay soldado sila, ex-soldiers. Sa kay Rand Jimenez, mga retired general natin, tawag nila kargador, over na kayo sa pangyarihan. Sa kay Tamski Agarig, ha? Siya depende na kay kung retired Marines ka, ex-Marines with honor and dignity. Pero pag ikaw di retired Marines at dahil sa kaso pinaalis ka, so you're not entitled to be called ex-Marines. Sa kay Tomski Agarig. Hambal ni Arnold Unica niya, ano gatas mo nung malit ka? hindi lang niya buyayawan na yan. Retired or former or ex-Marines. Ambal ni Chloe. Ambal ni Nicasio Garcia Lina, siya porter ng maleta eh, kargador. Sa kay Nonoy Burgos niya, hindi lang kargador, mga sindikato pa, kay ga-deliver sila kwarta. At pamangkot sinisinoong pinakasindikato, kung sindikato ni Slayhan. Tapos, depende kung honorable or dishonorable discharge. Ambal man sang isa. Yata na tawag mo ya kay Blank kon hindi ni siya presidente be, hindi pwede ex-president. Yano tawag mo bangag. Hindi man kamo magamuna ah. Ulo lumbla mo amuna. Damo ni reaction diri. Sa ato sering pagparagad pero karona. We'll try nga basahon ini ang dugang nila sining mga reaction. Kay diri kita sa ato sering serbisyong katropa with SSS.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Kada Miyerkules uporta ang taga SSS Social Security System para mangamusta sang bag-o sa pagsulundan, benepisyo kag mga maayong balita para sa mga miyembro, sa mga retirees, sa mga pensioners, sa mga gusto pagid magpamiyembro sa SSS.
1: Servisong Katropa. Servisong Katropa.
0: Sa linya upod ta and live diri sa ato sining studio gali sa XFM ang ato sining kasparing partner sa SSS si Mr. Amiel Genova from the Social Security System. Sir, welcome na sa ato sining programa sa Servisong Katropa with SSS.
2: Yes, Sir Joseph, good morning and good morning sa tanan nga tagpalamati natin.
0: Okay, ang problema sini gamong kalibutan, gamong Pilipinas. Ang problema sini nga stable ya gapon pondo ya sang Social Security System SSS Mr. Genova.
2: Yes, Sir Joseph, padayon yang aton serbisyo sa aton nga mga members kag pensioners naton kag mga soon to be members naton.
0: Mhm. Pero right now ang tanan niya mga given benefits naton why pa man may ginbuhin no Mr. Genova or gadugang lang pero why ti may nagbuhin so far?
2: Yes, that's correct Sir Joseph. Wala kag mabudlay buhina ni na kay may mga proseso maagi ginaang salayi na abi mo amendments ang layi pag never man natabo Sir Joseph nga nabuhinan. But ang reality is gadugang aton programa. Nagadamo man ang programs naton. Depends on the need man sa members naton. So, pang personal hinambal naton yung mga pension booster program, ang aton nga enhanced nga ang emergency loan program naton. So, those are the one of the latest naton. And even ang aton nga pag-update sa pag-submit sa annual confirmation of pensioners nga pwede na mahimo online.
0: Mm-hmm. And so far, sir, as of now, sa Social Security System, a problema, abi, no? Ang mga usual ba lang ginapamangkot sa SSS, ang usual nga ginadangop sa SSS, nabuhin-buhinan or nabuhinan na ginman subong to the minimal, abi?
2: Actually, hindi man naton, Sir Joseph, gid nga mahambal nga mabuhinan. Kaya actually, ang reality is, naga-everyday, nagadugang ang member naton. Nagadamo man ang aton nga mga ginaservisyohan. So, based on record, majority dira, yeah, Sir Joseph, is request for assistance mo. Not sila nga majority mahambal naton is complaint, but kalabanan dira request for assistance. So, amuna siya nga aton nga ginaatubang, but based on the resolution naton, we are one of the agency nga that have the fastest resolution. When you say resolution, isa kita sa mga agency nga madasig ang pagresolba sa mga ginapadala nga mga request for assistance or iban mga complaint sa aton agency.
0: Oh, nag-acknowledge sila nga mga taga ganing BPO grupo ni Mr. James Pahadura kay katrupang James at kay Jonathan Noir, B security officer. Tupad nyo lang Mr. Genova sang SSS.
2: Oo, isa lang kami ka area.
0: Isa lang ka area. Thank you for listening dari. Siling niya hingagawon ko lang ni pamangkot yung pamatigin sa subong. Pwede na ko no ma-avail ang pension in 40 or 50 years old.
2: Ang aton nga voluntary retirement is age of 60, Sir James. So, pag age of 60, if qualified na siya, that's the time nga pwede siya ka-file sang iyang retirement pension if in case dapat naka-minimum of 120 contributions siya dapat at the age of 60.
0: Okay. Kung 50 anyos pa lang sa subong, even though nga naka-more than 120 contributions na siya. Hulaton niya gid mag 50, Mr. Renault.
2: Yes, kung working pa siya dapat sige gapon niya contribution sa employer niya sa iya. So gadugang man ang iyang computation sa retirement kung in case. Kay gadugang ang iya contribution, gadugang man ang computation naton. Amo na, pero regardless kung hindi pa man siya ka-well retirement, as long as may mga qualifying contribution siya, ang mga short-term benefits naton like sickness, let's say kung ang iban, if in case nga may mga disability or kung female member naton, mag-usong magbata, may maternity, so ma-avail yan na or mga unemployment benefit naton.
0: Mm-hmm. Hindi lang sa magka-problema kay ang iyang contributions hindi na yan madula, Mr.
2: Kaya mo nang pinaka number one gid Sir Joseph nga gina-remind gid naton kag gina-inform sa members naton nga wala na yaga ka dula if in case for those ya ha nga nagdugay na nag-stop contribute Sir Joseph. Nga ambalo naton more than 1 year, 2 years or more than 10 years nga naka-stop wala na yan nagakadula ang ila contribution. And if in case naka 120 contributions, so 10 years sila nga contribution, pagka 60 automatic pwede na nila ma-filean.
0: Okay, now ang sunod sila nga pamangkot, unahan ko na lang, may follow up nila Banaban. Mga 50 or before retirement age, nadulaan sa ubra, employment, stable job, kung magmasakit sa maka-avail sa mga tawag na to sini benefits, sabi sickness benefits for example, Mr. Renova.
2: Kung in case nga bago pa man lang siya, wala pa naglabot, mga a year or more than a year nga nag-stop siya contribute or working, kag nagmasakit siya, pwede siya sa aton nga sickness benefit. That is short-term benefit, abi. So mga short-term benefit naton requires an active contribution 2 quarters prior. Mm-hmm. Medyo technical lang, no? Pero amo na siya, 2 quarters prior, dapat may at least 3 contribution siya. Meaning, 6 months prior sang iya pagmasakit, may mga contribution siya, at least minimum 3 within that period. Pero if in case ya kung dugay na siya nga wala naka-contribute, kung mga sickness lang yung mga minor, hindi siya ka-avail. Pero if ang iyang illness will fall sa ginatawag natin nga disability, inaiya pwede siya ka-avail, regardless kung dugay na siya wala naka-contribute.
0: Ang importante lang, let's say for example, madulaan ubra, kon padayon nun niya kon makasarang sa kamay ara sa other sources of income, ang contribution dapat hindi sa magnubo sang bracket as much as possible, sir.
2: Yes, ideally amo na siya, no. Kung mag-stop siya ubra, much better nga i-maintain niya tong iyang bracket sang iya contribution. Kati ang aton niya benefits is and pension is based on one factor isang bracket.
0: Oo.
2: Second is kung sa long term benefit, which is mga retirement, kung ano kadugay na siya nagbayad sa iya contribution. So muna siya. So especially remind lang naton sa mga members naton subong, especially if palapit na kita sa edad nga 50, no. Dapat if in case nga voluntary or self-employed or FW ang aton nga membership, ang aton goal dapat is nagaamat-amat na sa ka-aton bracket. If hindi kaya sa una. Pero kung kaya niya i-maintain a higher bracket alin sa pasugod as sa pagtapos ang iya contribution, much better. Pero sa employed naman yung part, Sir Josel, di syempre subject to sa payroll, kung pila ang ilang sweldo ya bulanan, kaga pila ang ilang under sa payroll ang manang ilabayaran. Actually isalot ko lang, Sir Josel, may kapamangkot, di sir, paano bikon istoryahon ko ang employer nga taasan na kon contribution? So ang sabat lang always is kung anong declared sa imo sweldo, kagambi amo man ang sa payroll mo, amo man ang sundon nga bracket sa imo nga contribution.
0: Let's say for example, ang maximum bracket sa imo salary is 35,000 right now. Ang 20,000 nimo goes to your tawag na to sa regular
2: program
0: nga program. Ang ika 21,000 mo up to the 35,000 will go to your pension booster.
2: Yes, oo.
0: Automatic.
2: Which is ang pension booster sa mga wala nakahinagaw na ligad pamati sa aton or hindi pa familiar, ang pension booster naton is somewhat an additional contribution kag investment sa side naman sa member.
0: Earning na yung pension booster.
2: Yes, earning na siya, that will add up sa imong in a way, kung mandatory man na siya, ang imong pension booster, it will add up as a part of your pension when you retire. Pero the other one is which is voluntary naman niya, which is separate pagid ya. Inaiya pwede mo ya ma-withdraw. Maturity is 5 years. Pero withdrawable bisan wala pa naka 5 years.
0: So in short, duha ka klaseng pension booster. Kung may kwarta ka mo, your 20,000 pesos declared salary is regular member. Ang ika 21,000 mo to the 35,000, ang imo contribution dira will go automatic na.
2: Automatic na kay mandatory pension booster.
0: Mandatory pension booster. Kung may extra kapagin, pwede ikaw maka-voluntary pension booster of 500 pesos per month minimum.
2: Actually, hindi man kailanlan per month, Sir Josel.
0: Pwede one time?
2: Pwede one time.
0: So, pareho sabi sa kay Mr. James Padura, ni basi, kung may mga 1M na isa, mahambal nga, ibutang ko na ito 1M. Kung maturity date siya, mga pila katuig, sir?
2: Actually, kung every year ma-earn na siya, pero ang 100%, kung gusto niya 100% ang earnings niya, makuha niya, 5 years bago niya i-withdraw para 100% ang earnings niya ang iya makuha.
0: So, the earnings or the interest is equivalent to...
2: Usually, ang per year nato na peg last time is between 6 to 7%.
0: 6 to 7% per year. So, kung may 1 million ka, you'll be having 60 to 70,000 a year.
2: A year, oo.
0: Oh.
2: So, kung si Sir James may ligmang ape, after 1 year, let's say, kung nag-earn na siya, solve lang iya pang kape, kay ang 60,000 enough na sa pang kape.
0: Oo. Kung malangan siya, pwede man na ma-withdraw, no?
2: Amo nang nami, dira actually, Sir Joseph, sa aton nga voluntary pension booster, kaya nakabutang man da, if in case si member may mga immediate need like medical or may mga calamity or emergency, pwede niya withdraw. Pero syempre, ang difference lang, kung withdraw niya nga wala pa naka 5 years, may prorated or percentage lang ang ma-withdraw niya. For example, 1 to 2 years, between 1 to 2 years, that's 60% of the earnings ang makuha niya.
0: Kung mag 60 to 70,000, mag 60,000 na be supposed to be earning for a year, mga 36,000 na makuha niya.
2: Oo, kung hindi niya matapos ang 5 years.
0: Oo.
2: Pero ang 100% sa iya nga savings siya, with makuha yan na iya.
0: Mm-hmm.
2: Iyagid na iya.
0: Ang principal will remain.
2: No, remain. Okay, principal preservation ang tawag natin. Pero kung 5 years or more, 100%. Kagang nami, damo na ina-always ko gidang nami pagdating Sir Joseph. Kaya pagka nakatapak 5 years, kung hindi si member pa gusto mag-withdraw dira, bisan hindi na yung paghulugan or tandugon, sige, earn gapon. Basta may earnings.
0: May interest man, ha?
2: Yes, ga-earn compounded gapon.
0: So, bali, principal plus interest equals earning. Every year na kung nagdeposito ko subong 1 million para hapos isipon na may interest sabi karon niya butang ta 70,000 7% per annum. Thus, pag second year may investment na ako nga 1,070,000.
2: Dira naman makuha sang percentage of earnings mo sa 1,070,000.
0: So
2: compounded mas dasig siya magdako.
0: So bali ang interest siya per year mahimo na siya nga 1,074,000. That's around that figure. So in short, sini nagasaka no. Kaya guro na ni ano katropang James Pahadura, guro kag ni security officer Jonathan Nuarbe. Ara sila sa I-Corps, sir. Tupad nyo lang na.
2: Ah, okay. Oo.
0: Kuya lang sila to. Guru magsaka si Imo sa may SSS.
2: Actually, kapilan ako da mag-attend sa ilang daw job fair, Sir Josel. So, kung da siya na-assign sa, anong tawag nila na? Daw sa hub. One or something. Kung da siya. Pero kung sa main entrance, di ba, kami nagkita eh.
0: Okay. Pertaining iya sa benefits, dali kita sa benefits.
2: Tama, Sir Joseph, 74,000 gidman.
0: 74.
2: So, ang second year niya, kung sa first year niya, 70,000 ang iyang earnings, kung granting ha, nga 7% ang interest. Pagka ika-second year, 74. Ang 74.
0: Okay.
2: So, ang 1,070,000, add mong 74,900. For the next ika-third year, ang total sinadala naman siya.
0: 1,144,900.
2: Dala naman makuha sang percentage.
0: Te, ang 144 times 7 mo naman, 28 carry 2, 28, 30 carry 3, 2 times 1, 7 equals wow, daku, gawa 70,000, 80,000 ang madugang naman.
2: Oh, so may mo siya amulantan ko mag 70,000 be mga 81. So from 70 nag 74 tapos nag 81 i-total mo na i-add mo sa 1 million after 3 years amo na.
0: So imagine secured, mo secured pa ang imo sining
2: na principal.
0: Principal
2: imagine mo Sir Joseph, what if bata ka pa subong, no, let's say 40 years old. After 10 years, pilayan ang earn mo. Kung constant nga mo ng ano, dako na eh. Kag, it is an investment nga wala kaya worry, nga madula.
0: Oo. Why pa dormancy, no?
2: Wala dormancy. Ikadua, since pandemic, wala pa ya kaging wala kita nag-earn ang SSS, Sir Josel.
0: Oo.
2: So, bisa nabalo na ito, safe to safe, sa 6% na lang. Kag, i-compound mo siya for 10 years. Inabalang nag-invest ka tapos yung pabayaan mo pero ga-earn siya tapos wala ka worry kay wala ka man expenses. Tax-free pa. wala ka man taong need i-manage.
0: Oo. Oh. So, kung magamon eh, instead niya taguon nyo das bakalan, isulod nyo da sa container sa tubig nga ginputos ninyo, amatamatan nyo na lang invest with a minimum of 500 pesos nga monthly investment sa SSS.
2: Oo. Oh. Namuot ako sambal ni Sir James. Ang bayangita, tako na 1 million. Actually, Sir James, biskan kung may extra ka lang, bisan mga like mga bonus blacky sa makibot ka man mo kung may mga ginabaton kabilang all extra kung ihulog-hulog mo makibot ka kiti support man mo
0: Paris bis will do ni katropang James sabi mga minimum
2: hindi ni garo magnubo 20 garo to may pension booster na ni
0: buta mo 35,000 sa 35,000 mo magkabonus ka kung December ti ang inyong bonus na may bonus man may si Mrs. mo si Nova pagkatapos ang iya na lang abing nga bonus gastuhon nyo kung magpasugot sa o kung basi imo man madalasa ang isa ka bonus i-invest ninyo sa SSS for example daw, sa pension booster so may 30,000 kabing investment mag 7% but tambalo sini may earning na siya nga
2: 2,100
0: na
2: year. Year. So, compounded siya.
0: Principal mo, ara pa.
2: Oh, principal. Tapos 2,100 per year. Pero, the next year, masaka naman siya. Hamat-amat. Inaya, kung wala agad man siya gastuhan, kag wala man siya project pa, much better na lang. Na kahit after, once nga maka-project siya, pwede niya ma-withdraw and then may earnings na to yung kwarta.
0: Oo. Oh. So, pwede man niya kung gamay malang kinanglan niya, interest lang i-withdraw yan ay for the meantime. Pero hindi full nga
2: pwede man 6-7%. Pwede man niya nga kung pilang iyang account.
0: Oh. Now, sa isa pagid ka punto nga madulaan sa karon or temporarily why sa trabaho, ano pang iban luwas sa sickness benefits abi niya ti dapat may ara ka contribution at the very least 6 months prior to your claim nga gin-submit sa SSS. In short, kung nagdulaan ka ubra yasang January, dapat niya may contribution ka up to December kiti June subong. At the very least may
2: dapat contribution may contribution at least 3 siya last year.
0: 3 last year?
2: At least 3. Within January to December last year, may at least minimum of 3 siya.
0: So aside from that, ano pa ang pwede ma-avail? Say for example, why ubra karon ang partner, ang banaw ko ng asawa. Let's say ang banaw ay biubra. Nag-membro siya pagkatapos beneficiary abing asawa. Nagbata karon ng asawa or if not arin babae bing miyembro. Nagbata siya karon. May ma-avail sa nga benepisyo sa.
2: So kung same period niya June siya mabata, kag may at least 3 siya last year. Same lang sa sickness, maka-avail man siya gyapon. Sang maternity benefit. So as long as within that period last year may minimum of 3 siya, may kuwaon siya gyapon nga maternity. Amo nang hambal naton kay na Sir Josel. As long as possible, hindi maglapaw 1 year. Or hindi katapak 1 year nga wala siya contribution para ma-avail yung short term. But it doesn't mean nga kung dugay na siya nag-stop, it doesn't mean nga sa long term naman yung mga benefit like disability and retirement, hindi siya ka-avail. Inaya, maka-avail siya. So sa short term lang kita ya to clarify, short term lang ya ang aton nga ginahambal nga dapat may mga active contribution siya prior.
0: Isip nila sila isa katuig, dapat within that year, may at least 3 sila ka-contribution sa Mr. Renova.
2: Kung June, let's say, bisobong a quarter siya nagmasakit or magbusong magbata or nahulugan, last year, dapat may at least 3 siya, minimum. Pero to get the 100% sa competition, dapat malabot niya ang 6 last year. Regardless, ha, kung sige-sige or utod-utod, let's say, last year, January, may hulog. Tapos March na ang sunod. Tapos basang total is 6 or minimum of 3, qualified siya.
0: Okay. Ining sa the compensation benefits kung mawad-an ka trabaho.
2: Unemployment naman.
0: Employment
2: yan.
0: Benefits.
2: Inaya kung involuntary. Amo tong istorya na to last time, Sir Josel. Nga involuntary in nature ang pag dula sang trabaho. Balo naton, let's say nag-close ang kumpanya. Or hindi ka sarang magsweldo, medyo pigado bikaroon ng income. So mambuhin redundancy, labor saving measures, or kung OFW man siya nga nagkagyera dito, instead of 2 years ang contract, 1 year pa lang nadulaan siya ubra. So pwede siya kabil.
0: Mm. Again, sa mga nadulaan ubra ha, either temporary or permanent. But tama lang, temporary or long term, di man permanent, no? Temporary or long term. Don't worry about your contributions. Di sila mag-worry nga madula, Sir Amiel, no? Kaya yung ibang sinay hambal, kung siya may pamuyaya, yoks, baida. Pilakbulan lang to. Limang lak tuig to, baida. Ang iban bala, baida. Mm. Kaya ti, mahambal nga, why man mabatsyaga na bingay ginabuhin sa iya? Or why agin bala gin, gindib-dib? May contribution ko sa SSS. Hindi, amo na dapat ang mentalidad sa Ramil. No, dapat dumdumon yung, kung anong ginhatag nyo sa SSS, that will remain until your lifetime. Pwede nyo na mapadayon in order to avail of the retirement benefits.
2: Ang always, kasi na, Sir Josel, yung gina-mention sa aton nga Vice President, usually mag-talk siya, no? Si Sir Angelo Blancaver. Nga, ang benefit or a membership mo sa SSS is from womb to tomb. Mga makita from womb to tomb, kasi kung ang babae, female member naton, magbusong magbata, may maternity. To tomb naman yati, syempre, after retirement, kung madula ang member, may funeral, may death. So, kag hindi lang isa ka tao ang maka-avail. So, member, kagang yung bana or asawa, kabataan, or mga beneficiaries. May mga, sa una, mabatian, patana Sir Josel Gambal nga, pabayin na lang da, kay, hamutang bamblaki na, 5 years malang tunghulog. May harap man iban Gambal nga, pabayin na lang da, kay basi hindi ko man makwa, kay dugay na ko wala nag-contribute. Hindi siya mo na ang proseso sa SSS yang. Ang ato niya, once nga member ka, may contribution ka, kundi mo man ma-avail kay wala ka ka-file retirement, ang imo yung mga beneficiaries, maka-avail gid na iya.
0: Kalabanan niya problema, subong, ang mindset bala. Kay may na-approach kita sini personally, Mr. Renova, pamangkot sa aton. Siya kagi kobra selling niya daw anum kabulan naguntat ko family driver pero siya may SSS ko to kompleto kos benepisyo. Ti sa hulihin nagdrive na lang siya. Siya ti kung siya drive ko taxi. Takan ko selling niya ti kagi mako drive sa jeep. Why na siya SSS contribution? Siya ba ito anum laktuig to? Selling niya may ara panahaw. Why na balagana i-continue bala Mr. Hinova?
2: Ang abis ang iban ba si wala na to. Baya why na to guro? Ang isa gani, kung mag-i-wheels kita, magkatukata sa mga iban nga area, Gambal nga, ay ara pa nagiling ako ng SS number, makita pa nagiling ako ng SS number, bisan why na ako ng ID. Ang iban gani, worry nila, kay tungod wala na sila ID, abi nila, hindi na ma-retrieve ila record. So ara gina iya, ang imo record, pwede gid na yung ma-check sa office. Kag if you want to continue, for example, sa case niya, nga ga-drive siya. Pila lang man, Sir Josel, roughly, ang bala naton, 28 pesos a day ang i-save niya.
0: No.
2: Tapos, after 1 month, or tingbo niya, 3 months, after 3 months, may minimum contribution na siya.
0: Mm-hmm. Paamat-amat, no? Until, ang target nato na mo ni mindset, from the first payment of our SSS premium, or membership fee, isipon ta nga makakontribute kita 120 contributions until our lifetime. Kay pag-abot na ton 60, kung nakalabot ka na 120 contributions, may retirement benefits ka. Granting masakit nga tinaga, kung mapatay ka, may funeral benefits sa batunong pamilya mo, may death benefits, may ara pa sang survivorship pension.
2: Lifetime actually ang pension sa survivor nga primary, Sir Josel. When we say primary, legal spouse, legal nga bana or asawa or may minor nga bata. Kung in case 3 years or more ang iya na contribute. Amo na blambal nila ti kung why ko binalabot ang 120, wala ko retirement. Pero at least kung madula ang member, may ara kita ginatawag nga survivor pension or pension lump sum sa mga iyang beneficiary other than the legals or primary nga mga beneficiary or legal spouse, Sir Josel. Kaga muna ang always ang kanugon bala, Sir Josel.
0: Tama na hambal nila nga balik loob.
2: Oo.
0: Kung ang mga nag-rebuild ginabaton sa gobyerno, hambal nila nga balik loob sa gobyerno, balik sa sabak sa gobyerno. Ang mga nag-contribute sang una, nga may SSS number, bisan way pagani ka mo SSS number, nilipatan nyo na. Balik loob ka mo sa SSS and continue.
2: Mm. Bisan tapuson, kung di kaya, nga medyo pigado, try nila tapuson, bisan ng 120 contributions lang, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
2: Kiti lifetime pension, hindi pa lang para sa iya, pero sa iyang mga beneficiary, nga primary later, kung in case, ano matabo sa iya.
0: Oh.
2: Or ti, ang balik naton, ang contribution niya, balo naton, times pila ang balik niya mo kumpara sa ginhulog mo.

0: ta.
1: Biska na balon na lang natin, Sir Josel, no? For example, if married ang member.
0: Oh.
1: So, siya is may SSS.
0: Mm-hmm.
1: Ang asawa niya may SSS man. Isang kabaskog pa siya bisang una, isang kabaskogan niya pa sa trabaho. Let's say, yung balon natin, 20,000 ang iya bracket.
0: Mm-hmm.
1: No? Iya sweldo. Plus, yung kay asawa niya, bikaroon, amo man.
0: Oh.
1: So, that's maximum bracket. So, bisan magambalan tabi nga 10 years lang ang ilat natapos. Kag let's say, ang balo na to, naka 5,000 pension si husband, naka 5,000 pension si wife. That's 10,000 per month. So, ang 10,000, Sir Josel, balo na to, subong kung mga ara kamalan sa mga probinsya, nga mga simple lang pangabuhi na to, nga wala man kita need mag-travel layo, pero may wala man kita masakit. Kag may gamay kitabi nga mga tanom-tanom dira, mga kasapatan.
0: Mm.
1: So, nako na nang abulig kung balo nato ng 10,000 compare sa wala gidya siya pension nga ginabaton, Sir Joseph.
0: Okay, selling niya, may pamangkot dari. Selling niya, mapamembro ako bala sa SSS. Pero sila yung kaso, kung may savings ako, bisan bago lang ako makapa-enroll sa SSS, pwede ako maka-invest sa ano ni? Voluntary nga
1: yes, basis. At least one contribution, Sir Josel.
0: Oh.
1: Pagbayad niya sa first contribution, automatic pwede niya dayon ihulugan man ang voluntary pension booster niya. Ang rule lang man dara is kung magbayad ka sa imo voluntary pension booster, dapat may dungan ina nga contribution.
0: Mm-hmm.
1: So kung ang balo natin be May na accidentally wala siya kabayad.
0: Oh.
1: Pero lagso niya bayad subong nga June, pwede niya idungan ang pension booster niya.
0: I see. Hindi ikaw ka-avail sang pension booster nga plan ka benefits kung hindi ikaw SSS member.
1: Mm-mm. Member ka, at the same time, magbayad ka na, idungan mo siya bayad sa irregular mo contribution.
0: Now, let's say for example, minimum contribution na bikaroon, 760, no? A month?
1: 7, kung voluntary, 760. Kung self-employed, that's 750 ka 760.
0: Oh, putanta 760 a month.
1: Mm, 760.
0: Pagkatapos may ano ikaw, may extra ikaw, be for example, nabal ka nga okay. Himuon ko ini plus 500 ang akon nga minimum nga pension booster, voluntary pension booster. So buta mo lang mga 1,260. Ang imo sining deposit i-kompletuhon mo lang imo mo lang be 1,300.
1: Oh.
0: Ari akon 1,300 ang akon minimum nga ang akon contribution abi self-employed tapos ang the rest ya ipasulod ko sa pension booster. Mm. Pwede na.
1: Yes, o oh, pwede gid na ya.
0: Oh.
1: Mayara man ya iban nga i-maximize nila yang ilang bracket naman ya.
0: Mm-hmm.
1: And then ang matabo is kung may extra pagid sila ya, let's say mid-year may mabaton sila, middle of the year may mabaton, dira sila ya gabayad sa nila yung voluntary pension booster.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ti lain man ya bi ang iban nga nalagas nila yung dako ang ila bracket.
0: Oho.
1: So pag may extra dito sila ya gabayad.
0: Okay. So aside from this, may iban pagid niya benepisyo bi ang mga manulaan ubra nga pwede ma-avail abi either tawag nato on a limited period of time or while ini sila way pa sang trabaho.
1: This so far ang short term nato, Sir Josel, amo man na mo sickness, maternity, unemployment.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang kalabanan. The rest is ma-fall na sa kung sa disability kung let's say nagka-disability siya partial or total.
0: Oh.
1: Ang disability, ang balo na ito, na tudya-tudlo or na-stroke or partially
0: major medical procedure, for example, sa babae, may mapatabso.
1: Mm, yes, dalaman na ang mga amo na.
0: Removal so, of any organ is a partial disability?
1: Kung sa tabso, sa disability, ano na, considered na siya.
0: I see.
1: Oo. Pero sa other organs, hindi ko sure kung magi siya sa sickness sa anay before mag-disability.
0: Oo. Kidney, so,
1: maamo na siya.
0: Oh.
1: Pero in any case, ang suggestion ko lang, kung may ara sila medical certificate and kung anong may ara sila nga operating room record or anong tawag na naton. Tikod sa office naton kay for example diri sa Ililo ara ng medical section naton sa May City Mall Pavia, pwede nila ipa-screen ditong paper.
0: Actually, pa-assist ko, ara mo sa hospital, may ara man sa tawag nila sa ninyo, in charge da sa PhilHealth, may in charge man da sa, for example, party sa

0: assistance to SSS. At least may mga initial, may mga tao sila na nagtubang sa mga hospitals, especially private hospitals. May mga nag-assist na damhambalay mo ng kinanglano ni mo if in case amo ni process ninyo amo ni
1: software ang aton niya service office laban. Mm-hmm. Unlike sa Philat dumiyara git sila yung kada hospital mm-hmm. or municipality aton more on service office kita.
0: Mm-hmm.
1: Pero don't worry Sir Josel kay ang as announced sa aton president na PCO nato no. PCO deklaro nga there are plans nga mag-expand kita sa mga offices naton.
0: Mm-hmm.
1: Service office ka branches. So hopefully no, although I have initial information na may mga talks kita sa mga ibang areas.
0: Mm-hmm.
1: So with in relation sa Ginambal mo bilang mas may mapalapitan sila. So kung hindi man kada hospital, practice kada lapit nga munisipyo or area, pwede sila kadto na kung in case ma-materialize atong plana natin.
0: Okay. Gapamati ka mag-ihapon rin sa ito sa inyong Servisyong Katropa with the SSS.
2: Servisyong Katropa! Servisyong Katropa!
0: Daw, alang-alang, tabis tiyempo ha, sa ito sa inyong pagparagad ko, anta nang bilas lastly. Parting words niya si Mr. Amiel Hinova in behalf of the SSS, Mr. Hinova, sir.
1: Adasig sa oras, Sir Josel.
0: Oh, magani.
1: Abi ko doon 10 minutos pa lang kita. may isa patataka topic, so next week na lang siguro. But, amuna, ang aton lang reminder, may nakita naman kita nga posting binga isalot ko lang Sir Josel nga laba kuno ang pila permit sa SSS. That's why we are encouraging gid ang members naton. Those are techie, those are that have always online bala, mm-hmm. permit gagamit sa social media. If in case mga verification and mga simple transactions nyo or even applications sa loan, dara na lang kamo transact sa online.
0: Mm-hmm.
1: Kaya inayabisan after office hours, pwede ka daya katransact.
0: No.
1: To give way, aton ayo lang man na, wala man aton niya ginatabog ang members. To give way sa mga iban nga wala capacity bala mag-online or medyo may edad na nga budlayan or wala sang may ma-assist sa ila. Pero kung may mga kabataan or inablo sila ang kasarang mag pwede man sila kapa-assist sa ilang mga kabataan.
0: Oo. Oh. So, ang wala ning dumdumon ta, the more employees nga gina-hire naton for SSS, the more nga nagadako ang ginabuhin ta sa pundo sang SSS para isuldo sa ila. The lesser, the better for all members of SSS. Mr. Nero, bakit it chargeable ini sa pundo sang SSS manang mag-hire kita employees sa SSS?
1: Mm, in a way, a moment na actually, Sir Joseph. Pero ang very reason, Gidya, ang number one reason is ang volume bisang membership nga gadugang compared sa ratio kumaad kita employee, though hindi git siya ambalan naton. Oo, kung sa negosyong aspect. That's why we are enhancing man ang services naton online para...
0: Kaya mo ganing nga ginabatas man ni Mr. Hinova, makon mo na yung subong aga dali sa Iloilo, pagkatawag mo karon sa hapon niya, ay ari ko di saklan.
1: Actually, ang nagtawag sa akong kina, mapasara naman kami doon sa Tuesday. Kay ma-orient naman kita dito, which is, we are happy man nga gina-imbitar kita. Kaya di, amo man ang tinutuyo sa opisina naton para makatag kita serbisyo. So amogin na we need to travel. Pero ti area bisan ari lang ta diya sa station damo kita malambot kag damo kita kag ini ang aton gina discuss Sir Josel no. This is not because the market kita but because we see even me ang tatay ko ang mga katiyuan ko is pensioner na. So nakita gid naton nga kung wala sila nagpa-member before bala nato misan 3 mil lang na ya Sir Josel nako na nga help sa ila sa ilang needs in a way.
0: Ibuhin mo pa na si Masuldo?
1: Oo, ihatag mo pa sa ila no.
0: Uh-oh.
1: Kung kumayara naman lang sila 3,000. So gamay-gamay na lang idugang mo. Hmm. Kung may mga idugang kay may emergency, mo na lang ng mga dulugangan naton.
0: Okay. With that, Mr. Renova, we would like to thank you. Salamat gid sa imugid sining pagkari as always diri sa atan sa XFM Iloilo.
1: Yes, Sir Josel, it's our pleasure gid perme. Kag sa sunod do. Encourage kid naton ang mga tagpalamati kag tumanan o nga magpadala sang question sa kay Sir James always kid madamo salamat sa paghatag sang pamangkutanon.
0: Okay. There you are si Mr. Amiel Hinova from the Social Security System.
2: Servisong Katropa. Servisong Katropa.
0: Dali na lang kita na ikutob sa to sa ninyo pagparagad sa palatuntunan bullseye upod ang serbisyong katropa kada Miyerkules ini with Social Security System.
2: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Salamat gid sa inyo sa inyong pag-upod sa ato sa inyong pagparagad dari sa XFM 100.7 Iloilo. Pa, sa technical side upod ta si katropang Alex Saspa and katropang BJ Sirada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.

0: kilala? May third eye ako, Dory. Tag-isa ka, besina. Sanggindoaw namang lulugan ni tatay sa sementeryo. Nakita ko siya nga nagapungko si Apanchon. Kagmasubo. Nakaibalo ako nga isa na siya kakalag. Kagsugod sa to. Kinasunod na niya ako. Nagakakibot na lang ako. Ngahinali lang siya nga nagapakita.
1: O titi, wala siya sang ginabuhat nga malain sa imo?
0: Wala. Wala siya nagahimo sang butang nga makahalit sa akon. Kaniking kabig ko na lang siya nga isa kaabyan. Apang, sang nag-abot ka, to nagbag-o na siya. Pareho ka, ina. Hindi niya ako gusto nga pahalinon.
1: Ano? Ay, hala. Hinali lang ako ng palanindog ang balaibok ko ba? Pero, ano abi kun pamisaan naton siya? Klason, pangamuyuan ang yakalag. Para nga maglinong siya. Kamakapadulong na sa dapat niya nga ang tangan.
0: Ay, inalang ugaling. Kinpalangga ako na siya.
1: Apang hindi naman namin ang ginapakita niya sa imo, Hana. Grisik yun na bala? Magpasagot ka na? Mangayok kita sang bulig sa simbahan? Pabindisyon na nato ng inyong abalay. Para bala nga, hindi na makasunod dito si Angie.
0: Sige ah, pero hindi ko lang pagpahibalon si nanay. Para wala na sa madamo pa nga istorya.
1: Ikaw ang bala ah. Ang mayo pa, subunggid. Makadto kita sa simbahan. Magigambal kita sa pari.
0: Oo ah. Tabuon lang naton ang adlosong pagbindisyon nga wala si nanay.
1: Sige.

0: kamusta? Ginabisitahan ka pa bala ni Angie?
1: Wala na. Matapos nga ginbindisyon na ni Father ang balay, wala na siya nagpakita sa akon.
0: Ay, salamat. Magatawhay ng kabuhi mo.
1: Husto ka, Dory. Apang, hindi man malikawan nga mamiss ko si Angie.

0: Oo, anak. Death anniversary ni tatay mo buwas. Kang hindi ako makabisita sa iyo lulubungan, itibi o brako mo. Gani, ikaw na lang magbisita sa sementeryo, ha? Hatagan ko ikaw sa inugbakal sang bulak kagandila.
1: Ate, sige na ya. Ako na lang bahala, boss.

akin, ha? Nakahalan na ako sang bulak. Kag nakapangamuyo naman ako para sa iya kalag. Kag nagbakal man ako sang bulak para kay Angie. Apang wala ko siya nakita. Ang maayo pa, makadto ako sa pansyon, sa diin, una ko siya nga nakita.

ulap? Ulap man siya diri? Ay, Han. Nagsungkod na siya sa ginbuhat namo ni Dory. Wala niya naluyagan ang pagpamisa ko kag ang pagpabendisyon ko sa balay. Angie, sorry ah. Pero kung sa diin ka man subong, kung tani, malipayon ka na, kag malino. Ma? Nakapati ako sang hibi? Kato dira nagahalin sa likod sang pansyon? Sino ba lang ara dira? O si saon ko?

0: Anji, si kau? Nagahibik ka? Akin ka bala sa akon tungod sa ginbuhat ko?
1: Wala. Ang matuod, nalipay ako. Tungod nakita ko gidman kang nabatsyagan ang pagpalangga mo sa akon bilang abyan. Apang tagtubsan o. Hindi ako makaangkon sang lubos na kalinong kung hindi mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang akon iloy.
0: Ano?
1: Oo, Hana. Isa ina sang rason kung nga ang nagpakita ko sa imo sa handom na magpangayo sang bulig sa imo.
0: Ano nga bulig?
1: Nga makuha na sa iyan hamtangan si nanay. Kagmataga na sang maayo nga lubong.
0: Anong natabo? Kag sa diin siya nahamtang? Ano ba lang natabo? Ha, Anji? Sagiri ako?
1: Ginpatay siya sa akon padrasto, Hana.
0: Ano? Nga ah!
1: Magpamati ka, kay isay-isay ko sa imo ang bugos na hitabo.
2: Wala ka sang huya! Sapat ka! Wala ka sang kaluoy! Nabatas mong luguson! Kagpatyon ang akon, anak!
3: Kay kagagana na bisaya! Kung napay mo na walang kuntani siya, kagin pabayaan ako sa ginabuhat ko sa iya. Buhi pa siya kuntani subong. Apang na ginaga siya!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, tiintagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Gintagat pa niyang kwan ko. Samtang ginapabuhat ko sa iyang gusto ko. Gani sa kainit ko. Kay indigit niya ako pagbuyan. Ginkuga ko siya. Tob-tob na napatay.
1: Kriminal ka! Ipapriso ko ikaw!
0: Ano?
1: I-report ko ikaw sa pulis! Sa bungged!
0: Di nga maganto.
1: Buhiin ang braso ko!
0: Ipapriso mo gali ako? Pwis, maguman mo man ang ginagong sang anak mo!
1: Hindi, ginkuga mo ako. Hindi ako magkaginawa.
0: Tatyon ko man ikaw. Di man, nagdunglay ng liog niya. Kag nagamudlo pang iya mga mata. Mamay mo! Karon, makot-kot ako sang buho sa likod sang balay. Kag dito ilubong ang bangkay niya. Ha!

Natabunan ko ng buho ang aking lubgan ko kay Aida. Ang madasun ko nga po aton. Ang mga tungpukan ko ini sa mga kahoy. Agad nga hindi makita ang bagong tampok na duta. Kasi Angie, pabayaan ko lang siya. Kaya may napinsaran ako nga paagi. Agad hindi ako madudahan na may labot sa krimen.

0: dagdango pangakon padresto sa barangay. Kagpulos kabutikan ng ginsaysay niya, Hana. Naabta na lang niya kuno ako sa balay, halin siya duty bilang sekyo. Nga makaluluoy ang kahimtangan ko. Kagindala pa niya ako sa ospital. Kagdito natukiban, naging lugos ako. Nakita ko ang pagpakuno-kuno nga pagpangalisod. Kag naluoy ang mga tao sa amon duog sa akon. Gani, madamo sa nag-alamot. Agod nga mahatagan ako siyang maayong nga lubong. Samtang si nanay, ginhimuan niya sang istorya nga nag-upod sa iya lalaki.
1: Ano?
0: Oo, Hana. Kagwala sang may makapamatuod. Napulos kabutigan ng iya ginsugid sa mga tao. Ganin di ako maglinong. Tap-tap nga hindi magbayad ang akon padrasto sa ginhimo niya sa amo ni nanay. Labaw sa tanan. Gusto ko nga makuha na si nanay sa iya na hamtangan. Kagmahatagan na sang maayo nga lubong, Hana. Gani nakapangabay ako. Maluhoy ka man, Hana. Muligi ako. Nga madakpan na nga akong padrasto. Kagmabilanggo na siya.
1: Sino ang halas ang imo padrasto? Sugiri ako, Angie!

kalibog ang ulo ko. Sino ba lang sugiran ko si Niman? Si Nanay? O kung si Dory? Si Nanay? Wala siya sang hinalungong bahin kay Angie? Kagmabudlayan ako sa pagpahangop sa iya? Ay, kinabudlayan ako ah! Apang, hindi ko man mapabayan ang kaso ni Angie? Kagsang iloy sini? Upang hindi ako makaibalo kung paano? Kagkundiin ako masugod?

0: ano?
1: Oo, oh, Jason! Amuin din si Ling sa akong katropa! Kinakanglan, nababulikan natin si Hana! Kag ikaw lang ang makabuhat si na Jason! Kag itudlo ang nahamtangad sa amo nga iloy!
0: Gusto ka, Katsuri. Kag kung masalapuan matuod itong amo nga bangkay, madamos ang pamaagi ang kapulisan, agod mapagwa ang kamaturan. Nga ang padresto sa among bata, amo ang may kahimuan sang krimen.

0: Magiloy, sir?
1: Oh, arestado ka sa pagpatay isang Magiloy. Angie kag Aida Barrios.
0: Ano? Wala ko yung makaibalo sa ginapangambal mo ngayon, sir. Ano nga klase nga pagpatay na yaman?
1: Sa presinto ko nalang magpatag.
0: Ano?
1: Men!
2: Sir!
1: Pusasi siya!

0: Demon! Kelamai mo! Ikaw man lang gali ang may kaimuan sa krimen. Damo ka pa yung ikat! Ay, kag nagapasalamat ang kapulisan sa naghatag sang tip sa ila. Nga nabuksan liwat ang kaso sang mag-iloy. Kag wala na sang iban. Ang misteryoso nga kuler. Misteryoso ka na. Kilala ko na na, no? Ang akon apo nga gwapo na, no? Ay, konsuelo! Wala ma ko alay sa cellphone mo. May tawgan lang ko.
1: Wala kulod, tay!

0: Mas marami na ang natulungan.
1: Nanabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
15: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
16: XFM.
17: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag.
20: Premium D3 Softgel.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
24: Tila ba may hangin sa tiyan?
25: At masakit sa pakiramdam?
24: Kabag yan!
25: Mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang,
25: tanggal agad ang kabag.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ang pamahid
24: na all-in-one.
25: Sa presyong magaan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
27: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Sister Pain.
29: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa Adlawad daw ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: Symptoms persist. Consult your doctor.
26: Mabibili sa mga butika.
30: Makalage na ko!
26: XFM.
30: Katropa mo!
31: Exciting!
32: Mga katropa, exciting!
33: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, alas 10:48 na sa aga. Kagini nga oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalakip na ako nagaburo ng aton pananawan, magtumarad lawadlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, sa mayara sang kombinasyon sa mga vitamina, kag minerales, mga phytonutrients sa kinanglano, na good nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ini ang mayaras ang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Gani sa aton nga mga katropa, proteksyonan tang aton nga mata batok sa mga balatian, magtumar kita dlawadlaw sang Vision X Plus. Available ang Vision X Plus sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, basta pangita lang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindana. Welcome na sa pagpanglagad sa sentro sa Miyerkules ng edisyon Petsa Jess sa bulan sang Hunyo. Kasanulang, kadasig sa mga inadlaw, Petsa Jess na kita. Ikaduha sa apatanan ka mga Miyerkules. Dugay-dugay gali tunga-tunga na sa Hunyo katropang BJ, no? Sentro. Kadasig sa mga inadlaw. Liwat kita nga mga pangalagad, tugtog kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasunod dire sa XFM 100.7 Iloilo. Kamusta nga aton nga mga drivers, aton sila nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamusta nga aton sila nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda sa mga drivers, sa mga XFM taxi patrollers naton. Kamusta nga aton sila nga aga? Kamusta ang biyahe ta? Hinahinay lang kita sa pagmaneho sang salakyan, ha? Kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Ang importante ang aton siling mga pasayro safe nga makalabot sa ilatag sa kabanga destinasyon. Ang panahon dire sa aton sa syudad sang Iloilo mapaang ang singkal sang init subong. No, sa aton sila nga mga taga Palmati. Although kung kaisa may panalagsa nga pagtupa sang ulan pero way nagalawig. No, sa aton sila nga mga taga Palmati. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy, happy birthday. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy, happy anniversary. Palakpakan ta ang mga nagaselebrar sang birthday kag nagaselebrar sang anibersaryo. And sa mga nagahiwat naman sang fiesta, happy fiesta. Hinahinay lang kita sa pagkaon sa mga matambok, no? Kag mga mantikaon nga sahi sang pagkaon para iwas sa balatian sa aton sidi nga mga katropa. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, inyo kita mabatian sa frequency nga 100.7 megahertz. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian, makita sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton sa ding mga social media platforms sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduwa naton ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube mga katropa, i-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga overseas sa Filipino workers na nagapamati sa aton baya XFM Radio Network nga application bisan diin mga mga parte sang kalibutan, ang importante nga naga monitor dere sa aton nga pagpangalagad. Mga talalupang doon nga mga balita, baka na mo kita sa mga balita lokal, no? Ulihit talang ni ang mga balita nasyonal. Kapin pa ang update sa Mindanao. Kaya daw nagasaka na to ang numero sa mga napatay. Ang reported injured, bangod sa sining magnitude 7.8 nga linog. May update kita sa nagkaroon, no? And ang parte sa Senado. Ang sitwasyon subong sa Senado sa aton sining mga taga Palamati. Pero direk kita anay sa mga talalupang doon nga mga balita lokal, headline sa mga balita lokal. Isa sa duha ka sospechado nga nag-agaw sang cellphone sa minor de edad sa Santo Domingo Arevalo arestado. Nadakpan sa follow-up operation sang Arevalo Police kahapon sang hapon. Alibay sang driver o considering sospechado nga nadakpan, ang alibay nga ginhagad lang siya kuno sang iya sring amigo nga magpangape sa Arevalo pero sa nakita ang minor de edad ginbalikan sang iya sring upod. Ginambalan nga tibalik ta to anayo kay daw may nami to mabakalan ko. Nakibot siya kuno kay pag gulpi lang inagaw sang upod niya ang cellphone sang minor de edad. Nadakpan ang isa sa duha, ang nadakpan ni ang driver taga San Juan Molo pero nadakpan siya kahapon
sang pulis sa follow-up operation sa East Baluarte, si alias sa Waray. At large naman ang suspitsyado nga si alias sa Ungal. Upod niya, amugining nag-agaw si alias Ungal. Pero ang cellphone, mga katropa, gin-turn over sang asawa ni alias sa Waray sa pulis. Kay una nga gin na follow-up, na-identify sila through sa CCTV footage nga na-capture sa lugar nga sa diin natabo ang insidente. Gin-post sa social media. Amo ni kuntani ang bagay, katropang BJ, no? Sa social media, balay, nang makabulig. No, kapariyosin eh, kundi na madasig ang pag-sulbar. Madasig ang pag-identify sa mga suspetsyado. Why gini problema ang social media for as long nga gamiton ta lang sa insakto nga makabulig, makabulig sa aton sining makatapo sang pulis sa pag-identify sa mga suspetsyado. O galing ang Facebook kun kaisabi ginahimo nga palautwasan sang mga sa mga kautoran naton sang ila sining nga makalain sang buot. Kung kaisa, bihikulo man sa mga fake news. De Blajeng? No? Te, ang social media, why ginikuntani problema for as long sa insakto lang, bla? No? Kaparyosin eh. Kaparyosin eh sa natabong insidente sa Santo Domingo Arevalo. Ginpost sa Facebook ang nakapture niya CCTV footage. Kundi madasig ang pagsulbar. Madamo sa mga impormasyon nga nagasulod sa pulis, di ang pulis ara na sa ila kung paano nila i-develop kag i-follow up. Take kahapon lang igin post sa social media, and then pagkahapon identify kag na dakpan ng isa sa duha, kundi maayo sa follow up sang aton sering makatapos ang pulis. I-check ta na karon ang update with Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station, sa madasig nga pagsulbar

0: Ahin mga katropa, elektrisyan patay sang nakabunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa pick-up kagabi sa barangay Bitaog Taytay sa Santa Barbara. Ang biktima mga katropa, ahay, why good, no? Kaluoy lang. Nag-expire siya, napatay siya samtang ginabulong sa ospital. So standby ka mo sa aton sa mga taga Palamate kaya i-check ta nagkaroon ang interview naton kay Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station. As to sa latest nga investigation mga katropa sa siring natabo nga aksidente subong gidla or kagabi sa barangay Bitaog Taytay Santa Barbara Iloilo. Check tanay nga aton siring patrol with katropang Johnson Crisostomo live nagikan sa barangay Amparo sa Banwasang Pabia. May fire call, no? May sunog ang ginrespondihan ng aton siring patrol. Live report. Katropang Johnson, sa report, please proceed, Katropang Johns.
1: Katropang Mario, live din ang report sa barangay.
0: Katropang Romel.
1: Pabia, totally gutted ang isa sinika puloyan made sa light materials, Katropang Mario. Matapos ng kinatupok sa kalayo. Dari mga kapatid ako kay Sinko Balay. Sir, good morning. Sir, imon Sir Balay. Po, anong ginatidan sa kalayo?
2: Kasi yung trikpan lang kayo naka-off man, gano'n nakasaksak lang sa outlet, kinagpalilo ko mo, bagulo ko bot.
0: Why taong Balay?
2: Yung nanawag sila na sunog. Why taong? Bili yung tanay batak sa Balay. Ang bako, dalong lang sa kayo. Basi, may delikado dante. Basi mga pampang blaw. May lang yun, dinala kong why kong dalang ha. Nandalagi siya kong sunog.
1: Ang sa piyak na, imo lang ni Balay ang sunog.
2: O,
1: ang sa piyak na yan kasi na
2: Balay. Kayugangan ko na diyo, kagay lula.
1: Ano mga nakalasunog ba sa sulod?
2: Mga box ka lang pan. Umamotor na yun. Kag mga pong.
0: Ah, may double light materials katropa Romel ang Balay.
1: Oh, kawayan, no. Kawayan.
2: Kawoy.
0: Sino ang nagpanag-iya?
1: Sino ang ngalan mo, sir?
2: Nathaniel Perez.
1: Oh, Nathaniel Perez, iya ni Balay katropa Mario.
0: So ang ginhalinan,
1: Gidota siya nga ang ginhalinan electric fan. Ang electric fan ay masaksak, mabugabot.
2: Ay nagabot, nakasaksak lang.
0: So,
2: naka-off na.
0: Oh, ano oras na galing sila daki na?
1: Ano oras siya naga? Dali Katropang Mario.
0: Okay. Nathaniel, no? Si Katropang Mario. Ano oras ka naghalin sa inyo, Balay, kay na?
2: 10:50, sir. Address sa 10.
0: Din ka nagkanto?
2: Nagpililo ko mo kayo. Nagpaka-battery key bike nga ginakayo ko.
0: Tiway...
2: Ibot ka na nawag sa wako nga kalayo na ko nung Balay.
0: Tiway tao, gid Balay nyo pagkatabo sang sunog?
2: Why? Kaya siya piyak din. Di ugangan man mo.
0: Ay sus. So, antes ka naghalin, why may nakasaksak na electric fan sa outlet? Nga why nyo nagabot?
2: Oo, nang isa.
0: Ay sus. Ang asawa mo sa matabo ang sunog, di inaw?
2: Nag-duty man siya, kobra man siya dan. Ibili ko tayong kinabata ko sa Balay, may lang dala ko ganay.
0: Pilang edad sa bata mo ni?
2: 5 na ang bata ang mangod.
0: Okay.
2: Nga mas-7 ang kapit.
0: So, why tao Balay nyo? Ti sa tupad Balay nyo ugangan mo nadala?
2: Why man nadala kay sa layo mang kamay, mga nakatupa ang Balay mo.
0: So, pag
2: man dikit.
0: Pag abot mo, tama na kadako sa kalayo.
2: Pag abot ko, why na? Abo na tanan.
0: Hay.
2: Kaya, harap ko si Lilo dan. Girawa ko magandang kadali-dali. Pamusina, ginang salakyan.
0: Ay, sus. Oo. Sige. Mga pila ang estimate nasunog mo nga Balay, sir?
2: Tanan.
0: Oo.
2: Hindi, may mga motor dan de. Bike dan de. So, mga kwan gede. Sa motor pala ni daan, nakutako. Hindi, big bike na eh.
0: Ang motor, imo na?
2: Pakayo lang sa kondo, waka motor dan.
0: Sus, manog kayo, gali ka, mekaniko, ikaw sa motor.
2: Oo, mekaniko sa motor.
0: Jesus. Ang nagapanagiya sa motor na, na-inform mo na, nga nadala sa sunog ang duwa niyang, ang duwa ka motor?
2: Ang isa pala na impor, ang isa na tagwa ko pa, may pakasabato.
0: Taga din ang tagiya sinasang motor nga na lakip sa sunog, sir?
2: ang isa taga Dika Trevor, parang isa taga

0: Lambunaw.
1: Jesus.
0: Pero sa Haro, Digo Brao.
1: Hmm. Te, ang din, ang nakontak mo sina?
0: Ang taga Dikap lang, taga Lambunaw, natagwa ko pa ganun.
1: Okay. Sige, sige. So, ubos gid yung balay mo, upos gid, tapos nalakip pa ang duwa ka gid pa kayo ang motor.
0: O, yan. Isa pa.
1: Sige.
0: Ano ang motor na yun, sir? XCR 100.
1: Bawati, medyo mahal-mahal na ka to, pa Romel?
0: Oo. Do pang ano siya eh, do enduro type lang ka to pang Mario.
1: Do ginapang
0: karira.
1: Oh, karira. Yes.
0: Big bike.
1: Big bike.
0: Ang ano ni bala do nagkuni ng motor bala. Ang 400cc. Ang do CBR do yaka Honda ning made ka to pang Mario mo. Tapos may isa pa gidere nga edot na ko na nga brand sang motor ni naka center stand tapos diri sa may petahan nila amo ning isa man sa nasunog nga motor ko trapang kayo kag iban pagid nga mga parts sang motor kay ti naga mekaniko siya sang mga motorsiklo so naglakat siya para magbakal sang pesas sang kalayuhon niya nga motor pag-abot niya amo ni nabta niya trapang man kagintawgan lang siya sang iyang asawa nga nagakalayo ang ila sini nga puloy an ang iya nga duda nga posible sa electric fan nga wala ma-unplug sa outlet ang ginhalinan sa kalayo katropang Mario pero ti suno sa iya naka-off man kuno ang electric fan na katropang Mario
1: galing ti bisan pa katropang Romel kun waay magabot na sa outlet or na waay ma-unplug ang electric fan, ang tendencies na bisan way gandar, ga-init na yung katropa Romel mo?
0: Asawa. Oo.
1: Diin gina ang asuna sa may barangay Amparo, katropa Romel man?
0: Alam ko tadi. Ano nga zone na di ba? Ano nga zone? Ano nga zone na di? Zone 3.
1: Zone 3.
0: Zone 3 katropa Mario?
1: Oo.
0: Direkta man siya. Ano nga uba? Ano
1: ay.
0: Zone 3, Barangay Amparo, Katropang Mario.
1: Isunod loon na nga area.
0: Kag isa pa kitid ang tarsada.
1: Hindi dali-dali makasulod ng fire truck na.
0: Kamo ang nakauna, sir. Respondi, sir.
2: Why?
0: Sino ang nakauna? Kinakita, kina.
2: Ato, ang nakagreen, no?
0: Ang babae?
2: Ang babae. Tapos, ang...
1: Dasig lang na mag... maubos ang materials na kay made of light materials tapi yes. Kagkawayan
0: oo ari si ma'am balak ma'am ikaw ginuna gina nakakita
3: actually sir ang nanay ya nagmunong aso tapos si sir ang naga collection di ba sa kay may lending di sa ilang ano mo tambales ako naga ano naga may sunog tapos nagdalagan kundi kadto aso pa lang dya pero do 3 segundo siguro nagigrab gitang kalayo mo tuwing tawag ko ni siya sinong John tapos si Jan dun saga actually tapos na nawag pag itutos ang mga tao dito actually napasalamat na nga nag-urug yun nagburulik man sir kag nakatay ang kalayo
1: okay.
3: Nakagagin na
0: sa diin parts ng balay ang nagaunas o kung una nagkalayo
3: do hindi ko naman ang aso sir kay do bilog na nga sa tunga do sa tunga na sir sang ano mo sa sulat nga na sang kwan sang balaya tapos ang kalayo dasig gid ya pagigrab kadakog isang kalayo
1: ang isa pa da ka tropa Romel kay hindi dali dali makasulod ang fire truck
3: oo may babaw ni sa sir
0: sorry hindi pa may actually may fire truck mangigamay ang
1: Pabia
0: Pabia yes. Fire station amo ni nakasulod diri pero ang dako nila nga truck dito lang sa guwa ka tropang Mario
1: Laban-laban siguro diri na sa nagagi sa may ano ay sa may flood control ay
0: direkto may nagdara kami nag-agi sa may after sang aganan flyover bala kung going sa Tapar Baraka. Dira kami nag-agi. So pag-abot nila diri ti amo na ni totally gutted na ang puloy-an sang pamilya Perez katupang Mario. Double story ni siya galing nga balay pero mid siya sa Kahoy.
1: Kagkawayan.
0: Oo, kagkawayan. So giningagaw sa mga nagbululig diri una nga una gid naka-responde nga makakuha sang tubi kag masabyahan masapar sabya ang balay sang ugangan niya. Diri sa kilid lang sang ila sini nga balay mga isa ka dupa lang ang antad. Kati human man sa light materials kato pang Mario ang balay sa ugangan niya mo.
1: Oh.
0: Tapos kung wala ba pagarabing krayo, laban-laban na may portion gani isang atop sang do bulu balkon sang balay sa ugangan nila nga daw nalabot sang kalayo.
1: Oh, partially damaged.
0: Oh, partially. Dito na ang mga tagalinding naga
3: question. Sa double balcony.
0: Sa double balcony na.
3: Tapos nakita nila nga daw aso. Tapos nagtawag si Sir sa akin dahil ako gapang limpyo ko sang balay ni Sir Arellano mo sa Oya Balay. Nagdalagan po din tawag ko si Nung John. Tapos duwa kami nung Nung John. Tapos si Jan Jan Tunsaga nag-respondi man. Amo to dayon sa kaluyan man kay sa bulig sang pumuluyo tiri sa Amparo, tanan-tanan nagbinuligay asta nga mapatay gid ang kalayo. Naging pang-open ang mga gripo, ang bumba, nagbinuligay para nga ma-ano gid. Kay kunwa ay gid na pugor ang ano sir, ang kalayo diri sa nga balay. Siguro ang ma-damage nga balay tatlo apat pa.
1: Mayo lang.
3: Kasi syempre may mga kuryente mo.
0: Pag isa pa nag-iliping-iping.
3: Oo, kagapin pa mga balay, ikit-ikit. Tapos may kuryente, tapos ang mga balay, hindi man simentado, gid.
0: Oo, oh, light materials.
3: Oo.
0: Ito halos kalabanan nga balay, diri kita pang Mario Kawayan, plywood, kahoy. Ang medirigal kitin daw na butang na aras sila sa tunga-tunga.
1: Tunga-tunga, yes.
0: So, kulo-compound sila katropang Mario.
1: Hmm.
0: That's why nga,
3: lulipod gawang ng hangin.
0: So, amo ni. Ginahulat na lang diri ang investigation sa Pabia Fire Station kung ano gid ang ginhalinan sa kalayo. Pero ito ang sinataniel ya, do kumbinsido siya nga ang kalayo halin sa naka-unplug niya nga electric fan nga wala magabot paglakat niya nagpangumpra dito sa Iloilo City katropang Mario.
1: Oh, okay. Sige.
0: So po direk katropang Jansen Crisos tumuhin nga balita ginadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar. XFM Live Report
1: Centro sa Centro. Thank you kay katropang Romel Paclibar and katropang Jansen Crisostomo live nagikandira sa Barangay Amparo sa Banwasang Pabia Iloilo. Isa ka balay na upos git sang kalayo tungod sa siling sunog ang ginapatihan nga ang ginalinan sang kalayo amo ang wala ma-unplug nga electric fan.
4: Centro.
1: Ang tag-iya sang balay ginapanagiyahan ni Nathaniel Perez kag at the time sang matabo ang sunog wala sang tawo. Wala nga kita dala niyang lima niya katuig nga bata katropang BJ. Ako na bilin ahay te. So may lang kay nagbayanihan system ang mga pumuluyo and nagbulig sa pagbasya para mapalong ang kalayo. Last 11 na nga itong oras sa direksyon nga pagpangalagad para sa inyo ma-reaksyon, opinion, mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa itong nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. May update man kita kiron sa siling rider ginbuno patay kagabi diri sa Barangay Cubay sa distrito sang Haro. Balikan tanay ang iban pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. So please stand by.
4: XFM Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphi.

0: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, limu-libong pa-premium.
9: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Samton and XFM, libu-libong pa-premium.
8: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM...
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:17 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ini nga bayin sa aton nga pagpangalaga ng buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape nga para sa tanan, ang kape nga para sa magwapo kag kape sa mga guwapa. Bangod ngang Santon Gold Coffee Mix, ini ang mayara sang mangosteen o kon na santon, may moringa o kon balungay, may spirulina, may garlic, may turmeric, real coffee beans para sa mga real coffee lover, no, sa mga coffee lover, and sweetened by stevia. Gindugangan pa sang glutathione and collagen para nga mangin manami ang aton sili nga panit, mangin mabakod ang aton sili nga mga cartilage, sa aton sili nga mga taga palamati. Gani ang mga ang kape sa mga guwapo kag ang kape sa mga guwapa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available sa mga butika nationwide, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order sa online, no, sa TikTok, sa Shopee, or sa Lazada. Pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang original nga kape nga para sa tanan. Why sang caffeine, kundi aroma lang sang kape, may mangosteen, may moringa, kaga soya extract, may isoflavones na makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton siling alawas, ilabi na sa mga kababainhan nga mayara sang hormonal imbalances, kag sa makalalaki na naman nga mayara sang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium Ditre Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. Sa aton sa mga tagpalamati, may vitamin D3, santon o kon mangosteen, real coffee beans, and sweetened by stevia. Gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang imong sugar level. 11:19 ang aton nga oras sa diri sa aton sa pagpangalagad. Ipabati naton ang interview naton kay Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police ng Santa Barbara Municipal Police Station. May kang tanan sa siling aksidente involving mga katropa sa motorsiklo nga nakabunggo sa pickup. Ang nagamaneho, isa ka elektrisyan, nagatrabaho sa banwa sang Pabia, katropang BJ. Kagabi na tabo ni, no? Insidente and masubo kay pasado las 12 kaina sang kagahon napatay ang biktima. Yari si Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station, sa aton interview.
1: May matabo ng insidente kagabi, mga alas 8:15 sang gabi, June 9, sa Barangay Taong Taytay. Dali may bikira na nagbungganay ang isa ka Toyota Hilux with plate number NFO831. Ginapagya ang gabi na driver man ni Sina Santagia na nagigilala kay Gilbert Sinsal, Sinato. Si Simpanyos, lalaki, may asawa, kahit may professional driver's license man, may sabinti sa San Jose, San Miguel, Iloilo. Salin siya sa linya, supposed to be mapauli na siya pagkanto sa San Miguel. While ang isa ka motor, binadrive man siya na patay na biktima, binikilala sa kay si Jameson Hakaburis. Dali residence din siya sa Nina, Barangay at Malapaw, na nagandahin man, alin siya rin sa Barbara, alin sa Juan, paulo ng kanina, matulog siya alin sa Tabalaga, matulog sa Tabalik sa Uipa ng Puyosina, matulog siya na Sir Mario.
0: Lasing ang dalagan, sir, sa motorsiklo?
1: Hindi lang na ilalang ako din siyang intermission, kung ano ko na sila nila dalagan, parties, kahit ang mga driving area, isa na ako, na-extremes ko na ba nga, medyo blind spot na ba, Sir Mario, no? Ang motor is going left, matunog siya from Santa Barbara, going Lucina na way, tapos si Pitapta from Lucina, going Lalo Paro na way, siguro, tungkol na blind time, wala man din masyado na visibility, siguro kay gabi naman, hindi siya pa madali, wala ng area. Siguro ang matungan na naglagbataan na ibang luwa ka dito,
0: Oo. Adi nang extent of injury sir sang driver sang motorsiklo?
1: Ang ato nga driver na ramos din siyang injury sa left leg based sa ato nga report na nakuha sa ato nga investigator kaya may injury na sa kalawasan. Pero nag-expani siya mga alas po si Emilia sa kadaon sa Hintin dito sa Christine Salas Medical Center dito sa Mandirial Sir Mario.
0: Okay. So, ang driver sir sa pick-up, ano ang status o bong sir?
1: Ang driver sa pick-up, Paris Club, hindi sa prestation, hindi na naman natin ng mga pertinent documents to pilot this, ang excerpt ng siguro sa death certificate, tapos ang bilateral ang consent pamilya, ang asawa, kaya ito legally married din yung natin ng biktima, naka-istorya naman ang ating biktima. Ang folks ang ito na talaga ng investigador. So, susubuhan din yung sudad ng isang ating mga patrol. Ating mga patrol ang pasawa sa biktima para maka-target, maka-decide kung ano ang appropriate action nila. Pero ang Santa Barbara, yari din na kung ano din ng ilang desisyon.
0: Kompleto man sa driver's license, sir, kag helmet ang driver sa motorsiklo, no?
1: Oo. Dali, kumpleto man, sir, pero kumpleto ang ilang mga papilos, ang ating motor, naka-motor driver, motorcycle driver, naka-helmet man siya. At the same time, kumpleto man ang papilos ang ilang sasakyan, sir.
2: Centro! Centro!
0: Nabatian mga katropa si Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police ang Santa Barbara Municipal Police Station. Ito sa mga drivers, no? Aksidente, mato din natabo kagabi, pero mas mayugid, no? Kung nagahalong kita, ilabi na kung nagadala kita sang aton sa ding mga motorsiklo. Kay kadamo sa mga insidente, abing nagkakatabo involving mga katropa sa motorsiklo. Mas mayugid nga kung nakainom ka sa makahulubog na limnon, mas better hindi ka na magdala. Ipadala sa wala nakainom sa makahulubog na limnon, no? Kaga kung tuyo ka, much better nga ipahuwai, anay, para nga hindi ka malayo ikaw sa mga aksidente. Last 11:24 ang aton oras kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning. Also kay Ma'am Emily Altiliero, kay Ma'am Hermite, good morning. Happy listening lang sa aton siling mga XFM taxi patrollers, kay katropang Rodolfo Dilapos Junior, and sa tanan-tanan ng mga XFM taxi patrollers, kay kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga district coordinator sa nga Class Dira sa Arevalo District sa Kalaparan, kay kagawad Alan Ilanggos, kay kagawad Tony Iturriaga, kay Mr. Busayong sir, ang presidente sang senior citizen dira sa Kalaparan, and also sa kay Ronel Daroca, good morning, happy listening. Kay Gabriel Gabo, ang aton coordinator sa mga sang plasta sa senior citizen and PWD sa Arevalo or sa Mandurriao District, no? And kay Michelle and Romel Abugadel, no, sa Mandurriao District, ang aton nga district coordinator. And kay kagawad Arnel Edesma, no, sa Haro, sa aton sila nga mga tag-panamati. Kay nung Fred Belbao sa St. Clair Subdivision, good morning. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Dira sa Ungka Haro, kagay Marie Kagawad Helen Mortel, no? Sabihin sa barbershop da sa mga barbero, good morning, happy listening. Dira sa 3S sa Itiri, no? Good morning, happy listening. Ay Maninay Grace Madarico sa Israel, kamusta lang? Kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, kay Ma'am Lucille Capio, kay Ma'am Kisuna Ramen, good morning, happy listening.
2: Centro! Centro!
0: Standby ka po sa dugang pangamang updates. Ang parte sa dingli, may update kita sina, no? Sa aton siling matag palamati. Last 11:26 sa aton oras sa aton siling pangalagad. Sa ilawang tang update, siguro katurbang BJ, update sa kawatan. Kawatan ng isa sa duha ka suspect nga nakita ang tubla sa CCTV nga nag-agaw sang cellphone sa minor de edad samtang ara sa tubang sang Changi sa Santo Domingo Arevalo, nadakpan kahapon. No, sa aton sa ninyo makatapos ang pulis sa pagpanguna ni Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station, na identify tungod sa ginpost nga CCTV footage nga nakapture sa natabuan sang insidente, no, sa aton sa ninyo mga taga Palamati. Natabo ni sang Lunes, no, Lunes sang aga or Lunes sang gabi, and ginpost kahapon sang aga. And pagkahapon, nadakpan ang suspitsyado. Ang suspek si alias Waray, amo ni nadakpan ang nagaserbe nga driver sa motorsiklo, and si alias Ungal nga amo ni ang nag-agaw gid, no, sang cellphone. Ari ang pag-interview naton sa kay Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station, sa update sa siling pagkadakop sang isa sa duha ka suspitsyado sa snatching incident dira sa Santo Domingo Arevalo.
1: Ayon sa ganda update siya sa naglumpan naton na snatching incident, kasi din ang biktima naton si Elias Dini, 14 years old, taga Barangay Santo Domingo. Ang kaapon sir, nakaganda kita sir sa hard person. After nga makabaton kita sir sa tip, kayo nagwa mo niyang copy sa CCTV footage sa Facebook. Kagamot sir, no, nakakuha kita sa information na aton ang driver sa motor is nagapauli dira sa may Barangay San Juan Molo. Nag-coordinate kita sir sa nasambit na barangay, ikatlaw na ito ng balay isang suspect. Kapang wala siya na kung natin dito nabutan, impakita na ito ng CCTV siya mga pamilya, kaya posible na na-identify siya. Kinatatuan mo na ito ng iyang asawa, kung din nalagay trabaho, gabaligya sa mga istira sa may portion sa timawa. Kaya dito na ito siya na tipag-angutan na kinatigayan ng mga turnover ang cell phone, kasi same time ang motor naging damage. Kaya motosir ng mga around alas 2 sa ngapon ang si alias Waray, amuning driver sang motor, na natigay natin yung maristo dira sa Mayus Baluar.
0: Ano ang background ni alias Waray, police captain Atuboran?
1: Again, check natin sir sa atin nga CIRAS system. Wala siya sang may wala siya sang may na-record dito or napablocker man lang siya against sa iya. Pero ang upo dyan niya si alias Ungal, amuning yung check natin, amuning siyang may mga madamang record. Ang ato blaster ang nagkuha niya siyang cellphone, may record siya to sa nalang skandal after pag-rabiri.
0: Si alias Waraya, wala siya isang record bisan sa barangay or sa ini police station sa ICPO?
1: Sa ato ng sir, din check natin ang system natin sir, ang ato ng CIRAS system. Sa din po may ang sa katawag din pa-blocker, anywhere in the Philippines, ma-upper na siya, pero wala. Pero iba, kandak pa kita sir, sa initial natin na nakuha information dito sa barangay, may certain record na may siwaran.
0: Ano, paano sir, nga natultulan siya, arrestar sa iya, wala naman sang resistance sa Police Captain Tuboran?
1: Wala sir, kayo yung damo sa atin sir, kayo tulad na nakapost naman sa Facebook, nag-identify sila nga duwa, damo sa mga netizen nga nagpadabot sa atin sa information, ang muna nga natiyahin sa matultulan, kagmaresto.
0: Ano ang nagtulod kuno sa iya sir, nga ang nakaupod siya sa iya gid na recover ang cellphone sa nga minor de edad?
1: Yes sir, sa ato nga pag-istorya siya ang nagangkas niya ang upod, kaya ang upod ni sir, upod yung naman ni gabaligya sila na duwa sa mais. Kaya according sa iya, ginagkagtalang sila sa distrito sa Arevalo para mangapi. Apang pagdabotig ko sa area sa Santo Domingo, ang iyang back rider na si alias Ungal ni nangyambal nga mayot. Dahil kami baklo na sa Changi as alleged man ni Waray. Based man sa CCTV, klarado kaya nga may siya iyagin yung sakyan. Kaya gintingan pa tanis ang biktima na lagson sila apang wala yung madabot.
0: So, kung pamatian mo yung statement niya, as in, ginhagad lang siya?
1: Yes, sir, na nagtanin sila na nagagaray ng mga pi, pangambal niya isang back rider, may U-turn lang sa kanya baklo ng Changi. Ang ito nga, sa nakita ni isang back rider nga, ang bata, ang cellphone din kuwa,
0: So meaning nga daw, kung pamatian mo yung iyang statement, daw hindi siya aware mga agaw sang cellphone to ang upod niya nga si alias Ungal.
1: Amo na siya nga yung inaaligar, pero ti makita man ako sa CCTV nga nag-trust pa rin siya kung ginalantaw yan yung iyang upod. So ganyan man siya nga ginalagas ng bata. Ibig doon nga tanin nagpumbo siya ka naman ko, pero nagdiritso sila nga doon.
0: So anong kaso, sir, nga i-file sa kay alias sa Waray?
1: Maduwa sila, sir, file natin sila sa kaso nga rabiri.
0: Detain siya sa Subongda, no? Alias Ungalia, amuni ang at-large.
1: At-large pa si alias Ungal sa Subong, sir.
0: May panawagan ikaw, sir, sa kay alias Ungal?
1: Kita na lang, sir, panawagan kay alias Ungal. Medyo maghalong-halong na, sir. Sabi wala po niya na lang ang iyong warrant of arrest at magsumpla. Pero sa atin sa kapulisan, kung magbuo ang iyong warrant of arrest.
2: Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa si Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station. Tiko na ko sa kay alias Ungal, total na identify ka na, kagdabalaan ka na kung diin ka, nag-star, much better siguro katropang BJ nga surrender na lang siya. At least kung mag-surrender ka, mabuhin-buhinan pa ang kabugat sang kaso mo. Tiko nulaton mo pa nga magwa ang warrant of arrest mo. Kag serbihan ka, dakpan ka, cellphone, naniputi, makon mo bla rabiri. Tapos sa record niya, may record siya nga alarming scandal.
2: Centro! Centro!
0: And kung si police sa Captain Tuboran pa, si alias Ungal, may record man nga kawat. No? Ining si alias Waraya, so far, based sa ila sining pag-usisa, wala sa record.
2: Centro! Centro!
0: And kung pamatian mo, nga ginhagad lang siya.
2: Centro!
0: Ang pagpanghagad sa iya, mga pe. Kaya kung kaya nakita, atos ang upod niya nga nagatulotindog bata, atos may tubang sa tiyanggi. Kagdomayo siguro ang cellphone.
2: Centro!
0: Binalika nila, inagaw nila, kundi rubbery. So, panugyan ni Police Captain Tuboran, surrender ka alias Ungal. Kundiin ka man subong, nagapamati ka, surrender ka sa Police Arevalo. Hindi mo na paghulaton pa, nga serbihan ka sang warrant of arrest. Muna sila nga, libot-libot kon may tsansa ngoot, kag lagaw-lagaw kon may tsansa nakaw. Way obrahon sa pangabuhi ng mga tao. Manyagi kay hilway ka. Hilway ka makalagaw-lagaw.
2: Centro.
0: Hilway ka makalibot-libot. Tagaan mo katululo mo. Dibla? Last 11:35, good morning and happy listening lang. Dira sa mga taga nagapanyaga subong sa Just Doing Itiri, no, sa mga taga Just Doing Itiri da sa may Balabago, kapamati subong sa aton. Salamat gid sa pag-monitor sa Coastal Road, no, dira sa may Just Doing Itiri nga nagapamati subong si Ma'am Ann and Annalyn nga nagasigabong subong ang radio dira sa Just Doing Itiri sa Coastal Road sa Barangay Balabago Haro. Nami na actually mga pagkaon nila katropang BJ mo. Last time nakaagi kami ni katropang Romel Kaon sa Just Doing Itiri. Good morning lang ha, and happy listening lang, no, sa aton sila nga mga listeners kag sa mga nagapanyaga.
2: Centro.
0: Anong mayon nyo da subong daplay? Taga Pabiyabya ni katropang BJ nagapauli ung kauno kun ung kados, no? Dibla ma'am. Good morning, happy listening landa, no? Sa mga nagapanyaga kag sa tag-iya sa Just Doing Itiri. Kay Ma'am Ann and kay Ma'am Annalyn, no? Monitor sa aton sila nga pagpangalaga. Sige, standby sa aton sila nga mga katropa, kay katropang Romel Paklibar, kay hatagantas ang update ang tabo nga insidente kagabi involving sa rider ginbuno. Huwag yung kasalbar, patay yun ang biktima. Sa Kubay Haro, and ang suspect sa aton sa ringamatag panamati, arestado. Standby kay katropang Romel, kay nalabot sa aton sa ringamang katropa reporters, ang familia sang napatay. Ang suspechado ti arestado naman na. Galik iti ano gidyang kalain sang buot ya sang suspek sa biktima, no? Binuno yung ito yaman. Huwag kasalbar, patay ang biktima. So standby sa aton sa mataga para mati. Standby ka tropa Romel, iningabahin sa aton nga paga pangalagad. Ang boylog gagidadulong sa inyo sang mga produkto sa Yast Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento ning kinanglanon ta sa aton sining lawas kaysa subong at tiempo, bawal magkabalatian. Prevention is better than cure. Sa aton sining mga katropa, mas mayo gid nga mas timprano pa samtang way pa kamo sang magidabatyag da may protection na kamo. Kailain gid yakon protektado ka. Santone Plus Gold Herbal Capsule ang may ingredients nga mangosteen o konsantone, may ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Ang mga health benefits nga makuha na tunda sa Santone Plus Gold Herbal Capsule. Maskin pabaskog, maskin pamaayo, para nga mangin epektibo sa aton nga ikaayong lawas. Para balikawan naton, ang mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian. Ang mga ganis lang naton, prevention is better than cure. Anon mo na akong damo ka kwarta kung balati anon ka. Much better nga samtang way ka pabalatian, may protection ka na. Namigid niya kung damo ka na kwarta, way ka pabalatian. Di ba la? So, tumar kita dawadlaw sang Santone Plus Gold Herbal Capsule para malikawan nato ng mga balatian kag may protection kita. Opda naton sang Santone Vitamin C, ang vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and Premium D3. Ang Premium D3 may kasang virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag vitamin D3. Na gabulig sa pagpabaskog sang aton sa makatul-anan sa aton lawas, may ala antibiotic effect. Sa aton sering lawas. So sa aton sering matag palamati, importante kayong lawas ta, ha. Magtumar kita sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Bay maniya kontra tiempo kay ti suplemento ini kag nagabulig lang sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Bay kontra tiempo sa mga gina-maintenance ninyo dira, or mga maintenance ninyo ng mga bulong, no? Mabakal sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Si katropang Romel Paclibar, update ni mga katropa sa ginbuno ng rider sa Barangay Cubay sa Distrito Sangharo. Live report. Katropang Romel, sa report, please proceed, Mel.
3: Patay ang delivery rider katropang Mario sa ginbuno sa Remedyo General, ang ubra dira sa Barangay Cubay sa Distrito Sangharo, alas 8 kagabi. Ang biktima diriging kilala kay Glenn Parinio, 45 anyos, kag nagaserbing delivery driver katropang Mario. Do tawag nila bilang daw rider sa mga grab ni Black katropang Mario. Muning biktima. Kag ang suspect muning si John Mark, 28 anyos, ingod balay malaw nila katropang Mario diri sa Barangay Cubay. Natabo kagabi nga naglabay ang suspect sa iskinita. Pagkanto siya sa nga puloyan nga nagasakay sa mountain bike sang nasalapay niya ang U-box ni Baladol nga ginabutangan sa mga pagkaon nga ginagamit sang delivery driver nga ginabutang sa likod sa iyang motor. So natingala ang biktima dito nga ginsita niya nga ang ginsalakay. Magluwas sa ginsalakay niya, gintindakan niya pa katropang Mario. Ginasikadaan niya pa. So dito nga nag gwa ang biktima kagin hambalan siya kun nga ang agin sikadaan niya pagid ang U-box sabi. May grappling nga nagluntad sa tunga sang suspek sang biktima sang ulihi naghunos sang kotsilyo ang suspek kagin buno ang biktima kag igo sa adughan patal nga pilas nga mutong gitunaan sang iya sininga kamatayon. Nagpalagyo ang suspect kaginlagas sa mga solterito diri sa Barangay Cubay, sang ulihi nadakpan man sa katapos ang pulis sa police station 3 ang suspect kag arasubong detain sa lockup cell sa police station number 3. Portion sa interview naton kay Tropang Mario kay sa bata sa biktima nga si Lorelyn.
4: Actually, ma'am lapad, ma'am mo subok kagabi, yala naging butang ang U-box yan ni. Bali, ara kami sa babaw sa muna itong time. Ara di kita sana, sa gwa, ara man lang yung pakaisa naman yung babayi. Tapos, ara kami duwa sa pakaisa ko sa babaw. Nabatian naman yung gabay sanay sila. Kay, nagabay di ang iyang abay, natumbayan ni ang U-box. Tapos, nadagdag ang U-box. Ginsipa eh, pagid ma'am. Ginsipa eh, pagid ang U-box. Amo to nga, gingguaan na sa ni Papa. Gingguaan na sa ni Papa. Tapos, nagmuno si Papa sa iya. Hindi si Papa sa petahan. Ang Isaya pa nagani ka tiil. Amo na ang gagwa. Tagang Isaya, ari diya sa Suludya. Siyempre, doon ka pangaman. Masabala ma'am kay Balaan. Yung man nga daan nga damo na yung incident na tabo. Yung aga pamuno. Ginsaya. Ti, sa mga nga time, ginambalansa ni Papa nga ano na yung muli dyan, Mark, yung man, nga wala kaya gahinay, maglabay ka. Tapos yung sabadya si Papa nga, kaya gamay ko nung sangamon nga alagyan, didre ako nung ginapamutang bala mga gamit, ya. Tapos, gamay-gamay lang, ginamilag, ginistoryahan, ma'am. Tapos siguro si Papa nagwa lang din, nga doon para bala nga mag-istoryanay sila, nga malapitan. Dito na din yun, gintiklod si Papa. Abi ni Papa, manumbag lang sayat. Nagisi, di si Papa, mamu, lapad, mandigisi, ya. Pag muna, ya guro, abi, ya sumbag, kay gintiklod siya mo. Tapos kibot saya, pag... Nagdalagan to sa mamu pag sumbag siya, nagdalagan di sa o, sa may bumba. Dito ay nagali na batsyagan, naging buno sa tealpiyan namon niya tigulang, ara sa likod, jaga alalay siya patindog. Kaya doon nagpungko, sabla nga doon nagmuna sa, tas nagtindog sa muna. Tapos dito ay nabatsyagan, naging buno sa gali, ginakapitan niya na heart mo. Kaya nanaog pa ko ma'am, sa muna itong time, nga patian ko na bala nga ito nagambas, papay***** nagmuna sa... Tapos nagdala pa ko ma'am, nagpa pa ko di sa kalaha ma'am. Ang kala naman niya damol ma'am, nagpa ko. Kaya pag kita ko di ara si Papa nga doon ginaalaray sa patindog ang ginakapila niya heart. Nakita ko da si John Mark, gitindog, gamuna lang sa mamu, gamuna lang sa kay Papa. Nga doon, gapo lagi niya yamatay, mga doon grabe, gaya dumot niya bala kay Papa. Tiya mo, to da yung pagkita ko siya, ma'am, ginpungkoy ko sa sangkalaha. Pagpungkoy ko siya kalaha, ma'am, hanao niya, pag ikong alagson niya man ko, ma'am, tiya mo, to nga nanareviews ko, ma'am, nagdalagan, makunga gasinggit, makunga ta, buligan niyo kami kay gimbuno ni John Mark, si Papa. Pero nakadalagan na tuyadaan si Papa, ma'am.
0: Okay, katropa pa Romel.
3: Portion sa interview na itong katropa Mario.
0: So may dumot gidyagali ang suspitsado nga si alias John Mark sa biktima?
3: Pero naakig siya, abing ginsita siya sa biktima. Iti gamay gid man abis ang dalan dol. Pero kung medyo pa sulusang ka doon mong imo bilang paminsaron, pwede ka man kaagi ah. Ganit iti while taki kabalo, kon may arang adaan ni hinigutanon ang biktima kag ang suspect iti sunod sa pamilya permi man do okay man gani ko no ining suspect sa ila kay iti ang balay sang suspect ding-ding lang ang ulot tapos balay naman sang biktima katapang Mario kay iti una lang gid abi malabian sang suspect ang balay sang biktima anti sila makalabot sa ila sininga puloyan katropang Mario.
0: Okay. So arestado man ang suspect.
3: So arestado ang suspect kag desidido ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok sa kay John Mark katropang Mario.
0: Din ang pilas gid sang biktima katropang Mario.
3: Sa dughan.
0: Dughan isa lang.
3: Isa lang.
0: Wow. Inisaya lang ba?
3: Yes. So kati suno sa pakaisa gani sang biktima laba nga kutsilyo ang ginataklos permi ni John Mark kag do permi lang ano ah. May trouble ba lang kuno sa pulilaw ang trouble ya.
0: Do permi lang nagapula mataya.
3: Oh, mga ni galing kiti na ano lang ko magpamangkot kay ina sa pagpula sang mataya ba di basta pulaw lang.
0: Oh, basi man. Kay ko nang bata pa di permi ka pula matanya basi lubok mataya.
3: Basi. Man. Basi abutangan lang ice. So muna ka tropang Mario so detain subong sa lakapsel sang police station 3 ang suspetsado. Ini nga balita kinadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kaktor Borietari Supplement for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclebar, XFM News. Live report.
0: Central. Las 11:47 ang aton oras. Sa thank you kay Katropang Romel Paclebar sa aton nga mga taga Palamati. By the way, ang update sa reklamo sa Barangay Tinukuan sa Banwasang Dingli ining pagdagsa sang langaw, standby kamo kay buwas ipabati nato ng interview. Kinaka-schedule kita mag-interview alauna subong hapon sa Menro sa Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Municipality of Dingli. Thank you sa kay Mamichi Pina Florida sang Pedro Iloilo nga naka-secure kita sang number and naka-communicate kita no sa Menro sang Dingli and naka-schedule kita mag-interview karon alauna. So buwas bantay ninyo ang update sa reklamo. Update sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 38 ang napatay. And mayara sa 478 ka injured ang reported injured kag apat ang reported missing. Sa mga damage sa naglabot sa 562.8 million pesos sa infrastructure nga damage sa aton sa ding mga tagpalamati no, and damo pa sang ginahimo subong mga pag search no sa mga narumpag ni nga building or narumpag nga building kagamay ara pa sang landslide sa natabo sini sa aton sini nga mga katropa. So 38 ang patay and 478 ang injured, apat ang missing, santo sa record sa nga Office of Civil Defense mga katropa. May kang tanan sini, nagpapalabot man sang pagpakigboylog pinaagi sa pagpangamuyo kag nagapanawagan sang paghalong si CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid sa tanan nga residente sang Mindanao kasunod sa pagtayog sang magnitude 7.8 nga linog sa pila ka porsyon sang Southern Mindanao. Suno kay Lapid, importante nga magapabilin nga alerto ang publiko sa mga posibleng aftershocks kag sundon ang mga abiso sa mga lokal nga gobyerno kag disaster response agencies. Agud balikawan ang dugang kahalitan kag trahedya na hibaloan nagalabot sa 38 na ang reported nga napatay samtang mayara sa 478 ka mga napilasan kag ini ang ginakabig nga the big one nga linog sa Southern Mindanao. Padayon naman ang ginahimo nga search and rescue operations. Lakip na ang paghatag sang bulig sa mga apektado nga komunidad sa Mindanao. Nagalauman si Lapid nga hindi maapektuhan sang kalamidad ang mga tourism infrastructure projects sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA. Kalakip na ang mga tourista area o TRA nga ginpatindog sa nagkakalain-lain nga lugar sa Mindanao agod mapabaskog pa ang turismo kag maserbisyuhan ang mga biyahero. Ginatagan man sang importansya ni Lapid ang kaimportante nga mapadayon ang mga proyekto nga makahatag sang palangabu iyan kag oportunidad sa mga lokal nga komunidad kadungan sang pagpasiguro sang safety sa mga pumluyo kag madasig nga pagbangon sa mga lugar nga naapektuhan sang linog. XFM Sentro. Samtang ginhingyo man ni Lapid ang publiko nga magapabilin nga kalmado, mangin preparado sa posible nga paglinog kag pagpartisipar sa mga lihok sang gobyerno para sa safety sang tanan. Las 11:51 ang aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalaga daw alang ala nakita ka tropa ang BJ no sa aton sini nga mga katropa. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men, ang turbo dietary supplement for men himo sa maga kag glabuwas ka gani basko ka ko naka turbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas mabakod kag mas manami ang inyong relasyon ko naka turbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropa nga BJ Serrada. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropa ang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
2: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
0: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
2: Ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
0: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara, itinakda sa June 18.
2: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
0: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Makita na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
2: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
0: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samayan na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng mga otoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasuwi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol, habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations sa mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes.

0: sa isang special session, inaprobahan ng Sangguniang Bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang kanyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note, ang panukala umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang maigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inianunsyo po katropa ng Department of Education nagagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos ng mga paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sanay Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napaektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprobahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 876 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
1: XFM News Nationwide.
0: Moratorium sa housing loan amortization ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lodar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: PBBM, sabi po niya 60. Nasiridaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, Daddy Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bagumantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos 1 taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon din anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deyudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chaloy Garafil na magiging simple muli ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garafil, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipiniana dress upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacañang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information hinggil po sa posibleng pagkilos ng mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na makipag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniperify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye, pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya, katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
1: XFM News Nationwide.
0: Wala namang namumonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan nang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat, ngunit nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kanikanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
0: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagrap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
2: Sa kagdahin pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipaculao, Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSC na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang commission sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapainggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
6: Balitang regional.
2: Balitang regional tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsardenne, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
7: Live report. Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsardenne region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 ngayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa state of calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jensen alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Patay na ng matagpuan ng nalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyari ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Ito naman, Katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Nabumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC Task Force Plutus at Bureau of Customs sa Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba, ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
10: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspeka na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yusona, 57 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabanleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa Barangay Poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang iniintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya. Kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
9: Live report.
11: Arestado ang isang 22-anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias T, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, Director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RACO 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa kaaresto ng suspect. Formal na sinapahan ng iba't ibang kaso ang suspect. Kabilang ang paglabag sa Article 286, Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posible pang madagdagan ng mga kasong isasampal laban dito. Mula dito sa 93.3XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, inihagdang pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
0: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
2: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ang isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorms.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ng U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig na mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
1: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan Alex Ayala ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA, Women's Tennis Association, matapos magkampiyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Iyala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Iyala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bentahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
1: SFM News Nationwide.
2: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. At sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
0: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang aming pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
13: XFM.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Entertainment, born for happiness.
18: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
19: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
21: So MaxSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang katikati.
9: Xanthone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyo
9: magaan.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula dayo ng pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
8: XFM.
13: Patroba mo!
14: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginato sa inyong matag para matidiri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang ato sininga adlaw? Kamusta ang ato sininga lawas? Kamusta ang inyo sininga pamatyagan? May signal balahalin sa lawas ninyong something is not right? May arap la kamo ginabatyag sa lawas? Pati maan ng ina nga dapat naton niya ulik doon dayon. Makonsulta kita number one. Pagkatapos likawan tama pagkaon nga balanta makapalala sa ato sining pamatyagan. Kaon kita sa mga masustansya sining mga pagkaon. Una sa tanan, malikawanta ang pagbatyag sang malain sa ato sining lawas kon healthy lang ang ato sining ginakaon. Ululupod naman kita sa ato sining pagparagad para hambalan ta kon paano kita makalikaw sa mga pamalatian. Kag kon anong mahimo sang mga supplementation and produkto sang Yes to Health Incorporated para makapabaskog sa ato sining ikayong lawas. Depende sa aton sininga nabatyagan. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa binog nga isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kung may mga palamakotanon gid man ka modera, may ara ka mo concern sa ikayong lawas, feel free sa pag-message sa aton ha. Malabot nyo kami direkta sa pag-comment sa ato sa nga live streaming sa Facebook sang XFM Radio Patrol Iloilo. O rin ni gani i-text ninyo sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970. Kagang ato sa rin nga pagparagad, sa gihapon upod ta ato sa rin nga kasparing partner sa programa The Secrets of Health, our certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Doc?
1: Thank you, Sir Josie Lano. Kag-welcome na naman sa aton sa rin nga pagpangalagad. Siyempre, upod sa kinandan sa aton sa rin mga suki nga mga tagpalamati. Nga sa sining edisyon sa nga amon pagpangalagad, may pagatukibo naman kita, no? Nga parte siyempre sa aton nga ikaing lawas. Ano ay hanang aton sining ginatawag mga pagkulang sa aton sa nga lawas. Ay hanang aton sa nagkakulang sa ihibalo. Makaluwas bala sa aton sa mga balatian o kung kinanglangin naton mangin may id-id kag mapisan kung gusto kita sini mag-ayong aton sininga lawas kag kasunod sina Sir Josil paglawig sa aton sininga kabuhi ini kag madamo pa ang aton sininga pag kun parte sa aton sininga pagatanakayon sa aton sininga edisyon sa pagpangaragan.
0: Ang desisyon as always ara sa aton nakadepende kung gusto ta mabuhi sang malawig or gusto ta mabuhi sing malawig nga healthy.
1: Actually, Sir Josil, nung aton sa nga lawas, may hambalan nun sa Ingles nga our body always refused to die.
0: Ah.
1: Hindi kaya gusto sang lawas na ton, Sir Josil, nga mapatay kita. Ano ang mga patimaan dira ang hindi gusto sang lawas na ton yung mapatay? Nagahatag siya sang mga sinyales kag mga sintomas sa aton.
0: Mm.
1: Ang problem, Sir Josil, kaya kung di kita kabalo mag-inchendesin eh, kita malang amat-amat na nagapatay sa aton lawas.
0: Way tagi na training ang lawas ta, umpisa sa pagka-boy scout hasta sa pagka-tawag nato sa ni military, no?
1: Mm-hmm.
0: Maka-training kita bala sa natawag ng survival. Halin sa boy scout la paghambal nga magmarcha ikaw lang left right to ay tagi na tunan nga maghambal gani nga number one left ina number two right. So hindi pala rihos kun kaysang tikang sa ato sininga lawas kay way naton ma-training way naton ma-synchronize. Pero amo ni balik itas pala mangutanon. Ano gusto niyo mabuhi lang or mabuhi kamo nga healthy?
1: Siguro Sir Josil wa ay sing mapili. Way sing magpili siguro no sa mabuhi lang.
0: Ha.
1: Kundi gusto gid sang halos tiga naghambal naman yung way sang gusto. Tanan eh.
0: Mm-hmm.
1: Gusto mabuhi nga may kabuhi nga healthy, Sir Josil. Hindi nga buhi ka lang nga nagaginhawa ka or buhi ka lang nga daw budlayan da gani bisan sa paginhawa.
0: Kay pwede ka mabuhi ya Dok Leo nga bisan malam ka doon ginahungit ka na lang sa imo hiligdaan.
1: Mm-hmm.
0: Kon mangihi ikaw ginaagubay na lang ikaw pakadto sa CR kon maligo, ikaw hindi ka nakadalas ang kabo, kag hindi ka nakasarangya maglubag sang nabdira para sa imo sining shower, kung may shower ka, pwede man namo nga sa isang pangabuhi, nga gahulat ka lang kung anong lutuon sa upod mo sa balay, nga kung huay ka gani upod, hindi ka kakaon, hindi ka kainom.
1: Correct, Sir Josil. Kating ginaistoryahan na ton, dari kabuhi mo.
0: Oo, tibuhi man.
1: Buhi man.
0: Kaginawa pa man.
1: Kaginawa pa.
0: Ang problema sini, kainutil lang wa mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, mga buhi kang inutil, o kon mga buhi kasi ni nga masinadyahon kag libre sa balatian.
1: Correct. Kag diri sa ni magalibot, Sir Josil, ang aton sininga talakayan kag aton tukibon. Ano ba lang mahimo naton, Sir Josil, para nga mapaghandaan gali naton ang kabuhi nga hindi kita mangin burden as much as possible kag manami gyapon ang aton sini pamatyagan samtang kita sini nagaedad, Sir Josil.
0: Ang lifespan sang mga Pinoy mga ranging from 70 to 80 years old. Butang tanlang gid abi 80 anyos ang aton sini nga average lifespan o kon ang aton pangidaron antes kitam dula sa kalibutan. Anong gusto ninyo, mga buhi kamo 80 anyos ngang katunga sina Doc Leo, ginatingal ka na lang sang imo sini nga pamilya? O kon magkabuhi ikaw butang ta 70 anyos na lang, maayo ikaw pulo, Doc Leo, ha? Nga sa 70 anyos mong pagkabuhi, nag-enjoy ikaw kay wala ikaw it ginabatsyag sini nga malala nga balatian.
1: Tanan niya na, Sir Josil, kabalo ko sa mga tagpalamati na to, mga viewers na to. Gusto gin nila nga mabuhi sila nga bisan pa may edad, healthy gyapon. Kaya nga man, pwede gali kita mabuhi, Sir Josil, nga why kita nagasuprer sang palanakit sang kalawasan? Why kita ma-stroke?
0: High blood?
1: Why sing hypertension? Why sing diabetes? So may hambala nun, Sir Josil, nga the best time to invest sa aton sa health was 20 years ago. Pero kung why mo mahimo, the second best time is today.
0: Oo. Oh.
1: May chance gyapon, Sir Josil, regardless sa aton sininga edad, pero ang first pinaka best kita ninga nahimo naton samtang kita ang bataon pa.
0: Amo nang inihambal nila nga the best way to do it is not later than today.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ti kon Englishon da napili kamo, kon si Doc Leo pa pambalon pili kamo, just a health span or it's a health span or life span ang ato sini nga pilion, Doc Leo. Ang kalawigon lang sang pagkabuhi o kon ang kalawigon sang kabuhi nga healthy kita.
1: May sa tunga pa na, Sir Josil. May nagapatunga pa sa life span kag sa health span. Amuning illness gap. Amuning, Sir Josil, ang dako nga problema karon halos sa bilog nga kalibutan.
0: Okay. Now, speaking about this health span and lifespan, definition of terms sabi kita na, Doc Leo, anong butabalon kung maghambal ka lang nga lifespan? Piliyon ko lifespan lang. Butabalon sa ni average years of and the number of years of existence pagkabuhi. Ang health span naman niya, Doc Leo, anong butabalon? And the difference nila sa duha nga ini?
1: At ang difference sa duha, Sir Josil, ti maghambal kita lifespan from outside womb to tomb.
0: Pag sugod sang uha-uha na karon hasta sa
1: na
0: amo na
1: pag sugod ko na, Sir Josil, nga pagkataos ang bata nga mga taos palibot laga kalipay ang bata nagahibe hasta magabot ang tiyempo nga mabaliskad, Sir Josil. Ang natapos ang kabuhi sini, Sir Josil, amo ang naghipos ang taos palibot amo nagahibe. from birth pagkanto, Sir Josil, sa kamatayon na muning lifespan na ton. So, pwede kita mag-abot sa edad hasta saan o gusto ta. Ito ni, Sir Josil, hasta saan o gusto ta. Actually, term ko lang na. Hasta saan o gusto ta. Kaya yung pinakapunto, sinindriti, may tag-iya ang aton sa nga kabuhi mo. Depende man sa aton sa nga lifestyle. Bisan healthy lifestyle ka, Sir Josil. Kung kwaon ka na yan sa nagpahulam sa nga emotion ni kabuhi, why kita sa nga mahimo? Okay, amun yung aton sa nga lifespan. Pwede sa nga 70, pwede nga 80, pwede nga 90. Kagang iban si Sir Josil na naghahatag inspirasyon sila ang makuha nila, Sir Josil, nga 100. Sa iban bala. Amo na naghahatag mo ng mind over matter nga kinanglan makalabot ko sa edad nga 100 para makakuha ko sang 100.
0: 100K.
1: 100K.
0: Oo. Pero ti, if we speak about health span naman niya, Doc Leo.
1: Amunisor niya sila, the good years of life.
0: Maghambal ka good years, ti hindi man guro good years na guro kon ubos lang bulsa mo permi ka kuot para nga idulong to kay RX.
1: Mm-hmm. Ti maghambal ka, Sir Joss, labing health span. Naman yung number of years you live without serious disease, disability, or dependence. In simple terms, pwede ka, Sir Josiel, bisan may edad ka, galakat ka lang gyapon, ngaway ka nagabaston, o kunway sa may nag-aagubay, ka nag-aalalay sa imo, makapaminsar ka lang gyapon, Sir Josiel, sang klaro, why Alzheimer's, hindi tuman ka malipaton, kaga nag-function ka, Sir Josiel, independently. Bayaan ka sa balay, makatigaan ka, makapaligo ka. Ang iban sa ni, makalaba-laba, pag sa nila sa ni nga bisti, ngaway ka nag-struggle sa chronic illness.
0: Amo ni ganing hambal naton nga ang kalabanan nga masakit sa mga sa aton ha nag-set in ini after 40s dira nagaumpisa occur ang malala sining inabatsyag ta kay nasiling nila sometimes life begins at 40. Inaya sa performance lang na kon healthy ka. Pero kon ang imo sining pagpakabuhi hindi iya in a healthy way pag-umpisa 40 masami ka na da. Pagtindog mo, agay. Paglakat mo, daw karabaw ka nga isa ka tariyang nabitas sa hapo, gamay pala na lakat mo. Pagkatapos ini, most of the time, Dok Leo, arang nasiling nila nga, gatapik lang pirming likod mo sa hiligdaan kay hindi ka nakabangon, kay malala na ang imo siniginabatsyag ang balatian.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with this, pili kita. Gusto nato nga magkabuhi lang amo ng hambal ni Doc Leo nga ginatingal na lang kita ang ginakaon o kon magkabuhi kita nga nag-enjoy kita kag malayo sa mga pamalatian. Kon makabalatian gid man kita, madasig kita nga ma-recover. Now ini ginatawag mo kagay na nga illness gap, Doc Leo, between your lifespan and your health span, may ara sang illness gap. If we speak about illness gap, anong buta ba doon nato sa ni Doc Leo?
1: Abo ni Sir Josil, no, ang in-between sa lifespan kag health span. For example, kung nagkakabuhi ka man sa ring 80 anyos, amo rin mo sa ring lifespan, but only be healthy until 65 years. Amo rin mo sa ring health span, Sir Josil, butang balon, 15 years of illness.
0: Mm-hmm.
1: Dira, kasi na amo rin sa tunga-tunga sa mo sa ring lifespan kag health span. Munang hambal blaster Josel yun ang aslanga so kung mangranon tagani maglampas ko 80, 90 kung mangin centenarian ka dayawon na kagambalon nga healthy lifestyle. Pero kung daw pulupiga daw ka kuno ang munos ang iban siguro ay pasami nagbaton sina mo.
0: Makaedad ka to sin mahambal sila nga ay sila nga daw hindi na siya madulas kalibutan basi why may nagsalo nga bata.
1: Pero ang determinant, Sir Josel, sini sa paglawig sa aton kaboy amo gid nga aton sininga genes isa na sa aton sini dapat tandaan ha. Ang genetic na ton, Sir Josil, amo ni siya ang bala. Pero ang lifestyle na to, amo ring trigger.
0: Mm-hmm.
1: So, kung ang imo, predisposed ka na nga daan, kung ang imo sinikaliwat, mga diabetico, or kung may mga badatian, Sir Josil, like cancer, o kung ibang pagid, di, may ara ka na daan bala, Sir Josil.
0: Oh.
1: Sulod. Pero, pwede ina mapalupok sooner kung ang imo sinikang lifestyle, Sir Josil, nag-feed pagid dito sa ara na nga daan sa inyo sa niya kaliwat. So, butang balon, Sir Josil, pwede gali nga ma-healthy o kung napabakod na ito ng lawas na ito, Sir Josil, regardless kung nanuman ang mga balatian nga nagadlagan sa ito sa niya pamilya.
0: Nga, pwede kita magkabuhi, Doc Leo, nga hindi healthy, how?
1: Pwedeng-pwede, Sir Josil, actually, kag mahapos.
0: Hindi healthy ako, kay buhi ako. Amo nang claims ang iban, siling mamangkot, pwede magkabuhi hindi healthy, ha? Siling hindi, kakabuhi ako, hay healthy ako.
1: Ang punto sa ni Sir Josil, ang quality sa imo sa niya kabuhi. Kag dapat maligwat ang mentalidad na ton, Sir Josil, nga hindi kita destino sa pagbalatian samtang kita ang nagaidad. Ini balang ginabaton mo na, Sir Josil, sini ang kalabanan nga mapanilagan mo sa palibot nga tinormal ginamagin maintenance ako kay te hypertensive na ako kay nagaedad na ako 40.
0: Oh, masamisin ang istorya, Cleo, kon mga ano pa, mag-abyan ma lang.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya, pre, sakit na tuhod ko. Sabat sa paris na, amugin man na pre, kung ka-edad ka na.
1: Oo, amugin na ako nag-edad ka na. May iba pa, Sir Jose, nga gina-normalize bala. Normal lang na, kaya nag-edad na ta. Oh, pero actually, hindi ina-normal, Sir Jose. In fact, sa Amerika, kadamo, sa mga balita anon man dito, Sir Jose, ano, pero may natukiban sila kag napanilaga ng mga eksperto nga may isa ka komunidad dari sa California, sa Loma Linda, nga healthy sila bisan may edad na kaglawig ila sa niya kabuhi. Gintukib nila, Sir Josil, tuman gali kadakong factors ang lifestyle sa pagpabilin sini nga mabakod ng aton lawas samtang kita ang nagaedad.
0: Kag if we speak about ang healthy lifestyle equals healthy living equals happy life. Hindi man happy ang life mo, for example, mahambal nga ang imo sini nga pagsinalayo abi puno ikaw sang manggad. Happy life ka kay tanan halos mabakal mo. Pero isa lang ang punto dari hindi masugpunan sang kwarta ang kabuhi mo.
1: Correct, Sir Jasil. Amo nang bala noon gani nila kun mabakal pa lang ang kabuhi. Siguro ay sa mga milyonaryo or bilyonaryo or trilyonaryo, Sir Jasil.
0: Basi way na bilin taton?
1: Basi tanan siguro kita ubos pa sila na lang bilin eh.
0: Oh, basi aton hambal nga te bligya mo 5 years mo. Dama na guro nagbaligya kabuhi nila, Doc Leo.
1: Ang iban, Sir Jocel, kani mabaligya kabuhi, organ na lang. Ang ginabaligya nila. Pero may nakapuntos sa Sir Jocel, pwede kita mabuhi nga hindi healthy. At hindi pwede yun, Sir Jocel. Pwede kita magkabuhi nga malawig, o kung mas malawig, but not healthier. Amunin nga ton, sindi nga daw ginabaton ng realidad, subon Sir Jocel. Ano bala ang mga rason sa likod sina nga nagkabuhi kita, malawig man to na nga ton sa nagkabuhi, pero hindi kita nangin healthy. Ano bala mga rason sina dira? Ang isa, Sir Jocel, medicine keeps us alive, but not always healthy.
0: In short, sini, ano na, temporary relief. Pwede kita mga buhi to niya hindi healthy, no? Pero yung nagkabuhi man lang kamo, birabirahin nyo bla inom. Da enjoy first, suffer later.
1: Tama.

0: Kagan ka na lang.
1: Oo.
0: No, kung nalibwa, because of amputations man, o kung ano man yung mga rason, Sir Josel, te, madugangan ka ng punta sa imo siya nga lang, Sir Josel, eh.
1: Hmm.
0: Kati, why ka na sing tudlo, why ka na sing tiil, o kung ano man yung mga dismemberment dira tungod sa imo siya libaratian, Sir Josel. So, butang balon, pwede kita magkabuhi longer, but not healthier. Ang isa siya ni Sir Josel, because of ginamanage lang, Sir Josel, kung ano ang aton siya ni ginabatsyag, instead of preventing them.
1: Mm-hmm. Ang aton sini bali ano na lang panagang sagang kay ara na mo managang sagang na lang kita i-limit to the minimal kung pwede pa lang nga pwede man lang gani naton mapunggan.
0: Mm-hmm.
1: Da parehas man nasang ilig sa tubig, pwede mo man lang masaradhan ang gripo. Tingang instead nga saradhan mong gripo, pabayaan mo lang gatubod gamay niya bayin na natural ginay tubig.
0: Mm-hmm.
1: Cases like that, no?
0: But hindi, Sir Josel, suno sa original niya plano, kati amo ganing nga may control ka.
1: Mm-hmm.
0: I mean, may stopper ka, kati mapauntat mo gid kun untaton. Problema, kung may leak, hindi mo lang, Sir Josel, wag batunon, kati amo gid na.
1: No.
0: Kundi, pwede mo man gali, Sir Josel, ma-modify or ma-islan mismo para nga mabalik sa original niya ukon ma-prevent, Sir Josel, ang sige-sige sininga leakage.
1: Kag ang kalabanan na bisang balatian subong Dukleo triggered sa ato sa ring lifestyle, no?
0: Mm-hmm.
1: We call that as no lifestyle disease. Mm-hmm. Dukleo,
0: correct, Sir Josel.
1: So with that, pwede naton mapunggan kay ang lifestyle naton, pwede tam disiplina ang kogalingon tay munang hambal tabla mga bisyo, pwede tam disiplina ko galingon tay, hindi tam mag-inom, hindi tam magpulaw, hindi tam magkaon sa mga matambok perme kao kita sa hutan. As always, pwede naton madisiplina ang masakit lang sini kay ti why naton yun na disiplina naton ka ugalingon? Ay, manamit, abidok leo.
0: Dira mo ko na, Sir Josel, makilala ang tao nga disiplinado sa iya sa nga ba-ba.
1: Hmm.
0: Sa panahon niya makapugong sa siya kugalingon, sa iya sa nga emosyon, ukon sa panahon nga makapugong sa siya sa nga gana, sa panahon nga may tentasyon sa pagkaon.
1: If you are suffering from this lifestyle disease, poor diet, pagkatapos sa kulang sa tulog permi, dalay sina stress, bisyo, alcohol, drinking, smoking, and so on and so forth, Doc Leo. Ano ini? If you speak about ara na tanan si mo, mahambal nga, hambalada tanan ara na sakon, anong ipikto ya sini sa lawas, Doc Leo? Hindi ni makapikto sa imo sini nga lifespan how?
0: Kung sa kanta mo ni Sir Josel, may kanta gani Sir Josel nga daw Killing Me Softly. Gani lang with this song to ya eh.
1: Mm-hmm.
0: Area diseases eh.
1: Mm-hmm.
0: Nga amat-amat nga nagapatay sa aton by slowly damaging our body. Amo ni Sir Josel nga nagalala na lang ang iban kahit sa punto nga daw makaya-kaya pa, masarangan pa. That's why waising reformation o kung pagbagos ni nga naga katabo. Kaya ang problema, subang modern health problems na ton, subang Sir Josel, hindi na sing ginatawag infection eh. In fact, may ara kita sining teorya, Sir Josel, nga pagbalatian sa tao kung infection ng paghahambalan, hindi kagaw eh.
1: Mm.
0: Kundi ang kabakod sa aton sining lawas.
1: Ha? Ang kagaw na ito na, playbot sa ato na, Dukleo.
0: Correct, Sir Josel. Kundi ang kabakod sa aton sining lawas. Kaya hambalan nun, Sir Josel, may isa ka manunulat sa una nga nagsiling. Sa una pa naging sulat ha, disease never comes without a cause. Ah, ang disease ko na baratian ko no ay nag-abot sa aton ngway sing kabangdanan, the way is prepared, disease is invited.
1: Mm.
0: Imagine mo, Sir Josel, gin-prepare nato ng alagyan sang balatian, kag gin-imbitar pagid naton pasulod sa aton sa ning lawas, daw ano balang injustice ang ginahimo tas ko galingon ta.
1: In short, gintagahan kita tanan-tanan sang choices alagyan.
0: Mm-hmm.
1: Ti balaan mo na gid nga damo daya sang virus, damo daya bakterya, damo daya ang posible magdala sa imo sang balatian kay indi na daya matinlo ang imo pag-agyan. Tingnan mo gid nang pilion ta bi Doc Leo, no?
0: Ti mostly Sir Josel, labi mas gusto ang mahapos eh.
1: Oh, shortcut?
0: Yes.
1: Oh. So with that, Doc Leo, tawag nila sini gina-extend na naton lifespan. Buta mo siya nga edad nga edad nga edad gadamo lang ato siya nga edad rather than ginapaayo ta ang ato siya nga tawag sini lawas.
0: Correct, Sir Josil.

0: ni binagbinagon sang mga family members kag mismo sa individual nga miyembro sang pamilya, Sir Josil. Kung may nagabalatian sa aton sininga familia, ano pala ang pinaka-goal naton? Luwason lang siya sa panahon sang emerhensya o kung baguhon ang mga hindi maayo nga makahatag sang kalidad sa nabilin nga tinuig or bisan pa binulan sa kabuhi niya.
1: Amo na kon kay isa gani tali mabatian niyo kung isa sa iban yung mga doktor bala or eksperto nga nagapamangkot as always. Siling niya may bisyo, ikaw ga panigaliyo ka o dok. Nagainom ka o dok. Kaya mo taton panigaliyo mo o dok. Kaya mo taton inom mo o dok. Pulo ka tuig na nagligad, kaya mo ay hanon taton bisyo mo o dok. Pulo ka tuig nagligad, kaya mo taton pag-inom mo o dok. Siti nga subong mo lang untatanaw. Kaya mo man galit 10 years before nga subong ka lang, subong mo lang untaton. Ti, ambal sinadlo kong patay mo. Adlo kang patay, sagi kak bisyo.
0: Mahambal na ni Sir Josel kung may ginabatsyag na. Pero samtang wala pa, baliwala na waising bugate na Sir Josel nga mga ambalan nun. Pero sa personalong experience, Sir Josel, kalabanan sina sa mga nagahuuhuo lang nga may mga ginabatsyag, mas okay pa na Sir Josel kung kaysa nag-resist mo. Kay pagwa niya sina sa clinic or sa center, matinguha pa na nga may mga baguhon bisan pagamay-gamay ng Sir Josel siya kung gilingon mo. Pero nang puro lang huo, Sir Josel.
1: Delikado.
0: Sa isa-sana-sana panilagay ko, Sir Josel, baga mo lang ang malan. Kontra ang soft drink sa imo, ha? Sa imo sa digan na batsyaga. O, dok, hindi na ako mag-inom, dok. Why pa kasakay sa salakyan pagwa sa center yung pabakal na soft drink?
1: Anang hambal nila, wala nga. Nyati daw budlay gid nga untaton ko man dayon, pwede amatamat lang daw. Nyati ga inom ako, nyati amatamaton ko la kontato, kaya ang bang doktor niya, kaya hindi kaya gid mag-untat ari na lang. Pero siling niya, hindi ka magpasubra, one bottle at a time. Ti, sulod gapon sa beer house, sa gani ka butilya. Ti, ubos sa butilya. Isa gani ka butilya. Lugar magwa dog leo tunga man skaha na inom niya. Pero kada order niya sa kabutilya, one bottle at a time hambal doktor mo.
0: Tsakto man gin sunod man lang.
1: Oo. Sa amon na bala sa tanan sining mga kauturan ta, if you want to enjoy life, paspasulabihon naton nga mangin healthy kita rather than lawig edad ta nga masakiton man lang. So ano kakatabo sini dog leo? If we are not living healthy, why natin na practice ang healthy lifestyle, Doc Leo?
0: Tiyang aplastadas ni Sir Josel, kung hindi naton pag-i-improve ang aton sining kaugalingon, maabot kita, Sir Josel, nga mangin miserable ang aton sining kahimtangan.
1: Oo, kaluluoy.
0: Mangin makaluluoy kita. Kagabalon pa gin naton, Sir Josel, bisan may kwarta pa kita. Hindi ina makabaylo, Sir Josel, sa supposed enjoyment naton kung may kita sa ginabatsyag sa aton sininga lawas. Worse pa gin, Sir Josel. Hindi ba lang gusto mo man kung tani mong pawan kag magpabulong, pero waay kasang kapasidad pinansyal. Ang isa na malang tani sang imo sini pwede mahimo, amo ang very least, Sir Josel, paghalong sa imo lawas, kutob sa imo sini masarangan. Hindi nga alang-alang pa kita sini sa pinansyal, pero mas pasulabihon no pang mangutang sa sigarilyo, mangutang sa ilimnon, para na ma-feed ang imo sa nga bisyo.
1: Amoning mabudlay, Dok Leo, kung mga nagamasakit ka na, kagaluson ka na gani, makatindog sa imo sa nga hiligdaan, nang mabatian mo pa lang membro sa pamilya mo, nyati, din kita mangutang sa nga doy, nagintay nagpangutang sa nga nyati, anhon ta abining nagamasakit ang membro sa panimalay, ti kung kaisa siya na, medyo pa bugso-bugso naman ang gani, nga full force pa na sa masarangan niya, pero hungaw ng tingog sa nagamasakit. Siya kung hindi naging kasarang sila nga, putsan nyo lang ko sa banig sila, ihabuhin na lang si Lingya dito sa sapa.
0: Hindi niya pa. Andod mo ko na sa suba.
1: Oo. Pero katulot ng luhas na.
0: Gusto.
1: Pero paano na ito, Dok Leo? Mapa-increase or mapalawig nga ito sa Lingya health span. Ining pagkabuhi niya healthy kita, Dok Leo.
0: Amo ni ba na ka-importante nga mahimo na ito, Sir Josel? Take note sa ito sa mga tagpalamati. The best time kung tani, again prepare na to natin health span samtang bataon kita. Pero kung may manaton mahimo, the second best time is today. Ang isa, Sir Josel, sa pinakamahimo naton to increase health span, movement is non-negotiable.
1: Hulag-hulag man pag may time.
0: Correct, Sir Josel. Kag, hindi lang siling, Sir Josel, gani nga hulag-hulag pag may time, may expression na to, kundi tsempuhan gid ang paghulag.
1: Oh. Kiti pares ni for example kon ang imo sininga mata gani tama gid ya ka focus sa imo sininga gadget. There's a 20-20-20 rule. Every 20 minutes, pause for 20 seconds, close your eyes, and then after 20 seconds, magtulok sa malayo more than 20 feet away. So, amo nang exercise para ma-rest or mapahuway tanga to sininga mata. How much more tood, no? Gintuga kita nga may duha katiil para maglakat-lakat kag makatikang-tikang, Dok Leo.
0: Correct.
1: Pagkatapos na ton kaon, dayon tamalang loko.
0: Mm-hmm.
1: So, kinanglan ta maghulag-hulag man pag may time.
0: Correct, Sir Josiel. Ano? Kay tuman ka importante ang papel sang paghulag, Sir Josiel, para nga ma-feel na ton bala ang ginatawag illness gap sa tunga sining lifespan kag health span na ton.
1: Sa pagkaon naman, Dok Leo, damo abi ka tentasyon. Subong, kamo nang ginasiling naton nga sa una kon sa uma ikaw mag-ihaw ka kamanok, duha man lang nakabagay. Kon hindi ni mo pag sugbahon as a loan, sa bawa ni mo nga may kapayas, loan di kap, loan di kapayas. Ti subong damo na may ginaburibod ka na dangas niya. Ti kay kwanto ginabutangan sa amuni, buribudan mo. Pagkatapos niya butangi pagin sa amuni, sa uli hinadula ng sabor sa manok, ay lunsay na lang ang panakot ang imo sini masaboran.
0: Correct, Sir Josiel, mga artificial na nga mga pampasabor ang nagbulos sa nikag sa mga proseso. Bala naton, Sir Josiel, nga hindi na naging healthy ang guwa o kon ang output sang aton gin prepare.
1: Kon maghambal kita nga palawigon tang ato sininga health span, ang pagkabuhi sininga healthy kita, Doc Leo. Anong pagkaon na dapat naton niya i-prioritize?
0: Magluwas, Sir Josiel, sa paghulag o kon exercise, eat for long-term health. Butang balon, Sir Josiel, ma-focus kita sini sa whole foods. Unagin, mga utanon, tiara ang balungay, Sir Josiel. Ara ang palaya sa aton sinipalibot. Ultimo sa ni mga aho si Bias Bumbay sa kusina naton makabulig para nga mapabakod ang aton sinikaing lawas. Ara ang bungang kahoy, mga prutas, ara ang lean protein. Hindi magsigi kaon sini sa mga process sa mga pagkaon, Bias Sir Josiel, sa nagakaon sa karnite. Ara sini ang manok.
1: No.
0: Ara ang isda sini. Pero ginahambal sa kilala ko, Sir Josiel, siya bintaha, ginman niya kung native imo manok kaysa sa sige kabakal sinang dressed chicken. No offense menta, opinion mo lang na isang kilala na ton. Kati may manukan sa mga Bisaya. Tapos less ultra-processed food. Hindi ba lang kasalig kita, Sir Josiel, sa mga instant bala? Kag mga frozen, especially sa aga.
1: No.
0: Diragin permi ang damo mabiktima sin eh. Halin sa kabataan bakadto sa mga ginikanan kag sa mga may edad-edad na, Sir Josiel. Processed and frozen food, mga ultra-processed ina sila, Sir Josiel. Bad sa aton sa health. Kag balansin naton, Sir Josiel, ang aton sa nga calories. Butang balon, likawan naton ang chronic overeating.
1: Calories gid dapat ang ato sining isipon sa aton sining pagkaon. Kung hindi nyo gid man malikawan kung kaysa nga makakaon sa mga ultra processed foods nga damo sa mga artificial nga mga flavoring and preservatives, dapat nga kahibalo kita kung pilang equivalent sining calorie sa kada kaon naton sang binilog ya sini or per serving.
0: Yes.
1: Amo na pinakaimportante sa tanan. Pagkatapos, Dok Leo, how important, ano importante yung insakto nga pagtulog, Dok Leo, good sleep, para nga mapabilin ta nga to sa rin nga ginatawag nga health span.
0: Hulag-hulago na to ng aton lawa, Sir Josiel, hataga na to sa nagkakaigo sa rin nga nutrisyon, kagtagaan na to sa tiyempo sa pag-repair, Sir Josiel, ng aton sa rin nga lawas. Tama, mga salakyan, tingnan ko may mga salakyan kita kung dito paghatagan tiyempo, Sir Josiel, nga isulod yun na sa repair shop or kita mismo makabalo-balo, ano yan ang posibleng adangatan sang aton sa nga salakyan? Or kung ano man ang aton ginagamit, bisan sa mga gamit susulod sa balay. Nga man, equivalent sa pag-repair sang salakyan sa repair shop, amo man ang aton sa nga tulog, nga man ang tiyempo nga nag-repair ang aton sa nga sistema. Ang mahina, Sir Josiel, ukon kulang nga tulog sang tao sa kada gabi, nagapataas ang risgo sa heart disease, obesity, and even memory decline. Pero manami nga pagtulog, Sir Josiel, ang aton lawas mahatagan naton sa nagkaigyong at tiyempo nga ma-repair ang mga dapat na i-repair sa sulod sang aton lawas.
1: Problema si ni Tuli Dok Leo, ang pinakadako nga pagpanghangkat sa pagpangabuhi tayo sa adlaw-adlaw ka pang problema kita eh. Actually, ang problema equals stress. Pero may mga mabatsagan kita gali sa lawas. Stress tanga to sa mga body organs, Dok Leo. Nga hindi talang mahibaluan gali, no?
0: Yeah, yes, Sir Josil. Pero kung nalimbawa, kung tanawon nato sa positibo, Sir Josil, ang stress nga ini, abyan kung tani nato nini. Hindi nato ini kaaway. Kaya nga aman, ang stress nga ni Sir Josil, kung nalimbawa, hindi kita kabalo mag-manage, sala ang aton pagbasa sini, silently, mag-damage sa aton sa nga heart, brain, and even immune system. Samantala, nagapatimaan, gali ni nga, oops, limitahi lang. Hindi pagpasubarhi ang pag-overthink. Hindi pagpasubarhi ang pagpangabudlay. Tama-tama lang ang pagpulaw. Hindi man pagpatami. Ukon bawia ang imo sa nga tulog. Amuning mensahe yung kinapahangop sa aton sang stress, Sir Josil. Nga kalabanan, sini ang iban, ginadugangan nilang kabugat kung ma-stress nga daan sa negatibo pagin na pag-enchende sa ni as if nagadugang burden o kung pa problema pagin sa aton.
1: Muna sometimes ang iban sini nagaano bala nagainflict sang self-inflicted injury nagaresort to self-inflicted injury ila mismo lawas yung halita nila because they can no longer handle stress.
0: Correct, Sir Josil. Kagara nagdugang pagid sa pagpabugat sa sitwasyon, Sir Josil. Hindi nangadaan mayong emotional nga health condition. May mga self-inflicted kapagid nga kung ano himuon si Moser ko galingon, kundi hindi nakasulbar sa problema, kundi nakadugang pa sa ara ng adaan, Sir Josel, nga sululbaron.
1: How about Dok Leo, yung tawag na to, sining pakipagkapwa tao bala? Ini nga to, sining tawag na to, sining human to human relationship or the social connection. Ano kadako ining mabulig dia para ma-maintain na to ng inatawag nga health span?
0: Sa mga tao, Sir Josil, gali nga may strong relationship, mas mataas o kung mas malawig ang ilasin ni nga kabuhi. Kag mas aktibo ang ilasin ni Sir Josil nga mentalidad. Ang ilasin ni nga paminsaron, kag kung may ginabatyag, madali sila, Sir Josil, maumpawan. Aribla, isa ka ehemplo lang, Sir Josil, nga literal. Kung nagabalatian ka, kag may magbisita sa imo, maghatag sa imo sang mga istorya nga makapapukaw o makabuhi sa imo sa nga paglaom. O kung may mga pag-istoryahan, Sir Josil, nga ma-excite ka sa palaabuto ninyo sa nga aktibidades o kung buluhaton, madasig makabulig, Sir Josil, nga madasig kasi ni maumpawan. Versus, sa kanagabaratian, kadangada, nagahigda ka, waay sa minagtamwa sa imo, makadugang pagin, Sir Josil, sa imo, sa ni panghunaunang aba, wagin sa minagadundong sa akon ba? Mayo lang sila akon, mayo ko ba? Which is nagapabugat pagin, Sir Josil.
1: Amo nang hambal nila nga, kung kaisa may makuha ka man sa mga istambayan mo. Because sa istambayan, bawal dyan ang negativity. Ang istorya, da, kalipay lang kag kilinadlaw lang para makalikaw man sa conflict ba na. Nag-standby ka ganito para mag-enjoy, hindi para magpalibog.
0: Actually, Sir Josil, ang mga joke-joke, basta sa lugar lang bala. Ang humor. Tama ka dako, Sir Josil, impact sa ton, Sir Ngayka, yung lawas.
1: Makakadlaw ka kunobla. Sometimes, hindi man nga all the time, kinanglanon man naton ina. Pero sa ton, Sir Ngayka, pag sinalayo, Dok Leo, again, we can discipline ourselves nga maghulag-hulag kita, maka-exercise kita physically. Number two, ang problema, Sir Ngayka, kay ang aton nga pagkaon. Naintindihan nato ng limitasyon sa mga pigado kaparyos nato na Bidok Leo. Mas maayo na lang may lain nga sabor nga makapadalundon sa masagapraman sini nga kanon. Mambal nila ti bisan gamay-gamay lang sila nga para nga mapus man sila nga tunlon balakon may sabor man nga iban luwas lang sa masagupra nga kanon. Hindi malikawan, makakaon gid sila sa mga ultra-processed foods, sa mga hindi healthy sining mga pagkaon. Kahit why na available dira mo? Why na sila sa may masarangan pa nga baklon? Why naton gina sila nga hindi gid ka mo magkaon? Only that, ibutang lang naton sa very minimal as much as possible kung hindi healthy nga mga pagkaon. Pamangkot sinis, anong recourse naton? Supplementation ni Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Actually, yung supplementation, tika bahay niya sa nga ton, sa nga nutrisyon eh. Kaya nga man, ako un man naton no nga hindi naton makuha ang tanan halos sa kinang landgid naton sa ton lawas pinagi sa ton sa mga ginakaon ang pamangkot pala naton pala sa inyo nagakaon utan adlaw-adlaw pila sa inyo sering adlaw-adlaw makakaon sang 3 to 4 servings of fruit every day abi sabat kung sino ang makalabot sina dira
1: ako isa si mano ay pakukaon prutas. So amo nang kalimbawa yay ha if we speak about supplementation for example abi Doc Leo parang ma-enjoy ta ang inatawag sining kabuhi ta we need niya sa guru nato na inatawag ta nga health span. Ang Santhon Plus Gold Capsule tabi Doc Leo or the Ultimate Trio Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C. Anong mabulig ya sini to maintain health span? Magakabuhi kita nga wala sang balatian Doc Leo.
0: Diri naman aton pasudlon Sir Josel ang papel nila sina.
1: Uh-huh.
0: Kaya ang problem naton Sir Josel between sa lifespan kag sa health span ang satunga nga illness gap. Amo ni nga ton sa feel o kung punaan na ton nga kung may mo pala magakabuhi kita nga kung di kiman totally Sir Josel kaway mo sing perfect deris kaributan subong no hindi magid siling na hindi kita siguro 100% nga wala sing masakit pero at least mo lang as much as possible hindi kita mangin masakiton so deris sini magsulod ang papel sang aton sa ultimate trio halimbawa unahon na ton sa ang Santhon Gold Capsule Sir Josel ano bala ang ara dira nga makabulig support sa aton sa health span para nga samtang kita ang nagaedad bisan pa ano hindi kita matamaan Sir Josel sa mga sintomas sa nagkalain-lain na ginabatyag sa lawas ini balang hambal sang kilala ko Sir Josel ini balang hindi mo gusto himuon hindi mo gusto kaunon hindi mo gusto kadtuan makadtuan kag mahimo mo na lang tungod nga waay kasang mahimo si makugalingon kundi mando sa mga tao nga nagahakwat na lang sa imo
1: tao amo ni gani nga sa mga kuturan ta hindi nyo man paghambalon nga kumo kay gainom kamo sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C nga birabirahan nyo na lang gid ang pagkaon ninyo sang hindi healthy nga mga pagkaon updan ninyo sang disiplina sa kaugalingon Dr.
0: Correct Sir Josel kag ang pagtumar sa ni Sir Josel sa aton ultimate trio upod na sa disiplina kay nga man may mga tao Sir Josel nga mayo man makatumar may mayo man hindi pero actually damo kita sa ni Sir Josel mga listener nga religious gid sila nga nagainom sa ring Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C suno sa mabatian nila dere kag malipay man kita makabati Sir Josel ang ila sa ning ginabatyag nag-improve ang ila sa nga ikaing lawas nagnami pagyad ang ila sa nga health condition kay nga man halimbawa sa pagpabakod sa aton sininga lawas especially samtang kita nagaedad sininga malikawan naton ang bugat sininga mga impact kay mga symptoms sa aton sininga unhealthy lifestyle amo ang spirulina. Ang spirulina Sir Josel nutrient dense cellular support kasubong ni Sir Josel sa ginatawag concentrated plant protein and antioxidant mix. Tada no blay na Sir Josel kadako nga bulig sa aton sa ninga lawas nag-support sa aton sa ninga energy and metabolism. Kaya ang problema sa tao Sir Josel samtang nagaedad nagahina ang pwersa kag nagahina ang iya sa ninga panunaw.
1: Oh.
0: That's why ang tao kung hindi sa kabalo ang individual kung hindi sa kabalo mag-manage sa ni Sir Josel o kung magtukib sa mga dapat niya himuon samtang siya nagaluya nagadako siya. Tama na yung dako nga problema naton sa mga Sir Josel. Das ano ba lang ang sige kaya karon tapal nga tapal Sir Josel sa simento samtang kabilyada ana.
1: Oo. Oh. Kagang isa pa diri kun nga aga kahinaboy na bangod man kay ti samtang nagaedad kita ginapasundan ta na lang nga nagahina ng ato sining physical activity kung nagahina aton physical activity dapat nga buhin-buhinan taman ang mga pagkaon sa mga hindi healthy nga mga pagkaon kay mabudlay man ina i-process ato sining lawas. Amo ni ngang iban sini nga grabe ila physical activity kun kaysa mahambal ka daw kamal amdon ka na pero isa gihapon ka bandihado siling niya kag isa kaya ko nga dapli ko na okay lang
0: amo ni Sir Josel nga dapat bagay-bagay taman kun tani sa edad
1: kag sa hulag
0: kag sa aton sini kapasidad
1: oh.
0: Correct kung malaan mo nga hina ka na maghulag, hindi ka magsigi sa ni Panginaon. O kung kontrolon mong imo sa ni nga appetite, instead nga, dumakaon ka, may cravings ka, abi inom abisang Santhon Gold Herbal Tea. Parang may benepisyo ka pa sa imo sa ninyo lawas, sa imo sa ninyo insulin resistance nga may imo, amo na nagapanawag nga, oy sige, kaon ka sang tamis, sabi kaon ka tinapay, kaon ka cake,
1: no.
0: Inom ka soft drinks, mapunggan pa na Sir Josil. Kung instead, nagkita inom mo siri is Santhon Gold Herbal Tea. Kahit ka nagabulig siya, balanse, lakip ni Sir Josil sa aton sa nagkita insulin sa lawas para manlesa nga aton sa nagkita cravings. This spirulina, Sir Josil, halimbawa, makabulig siya para nga masuportahan ng aton sa nga protein kag antioxidant nga kinahanglanon. Kati ang antioxidant sa radiosel nagabulig para nga hindi magkalaguba ang aton sa nga selulasang mas temprano bangod sa oxidative damage. Kag mapabakod pagin sa radiosel nga aton sa nga immune system. Butang balon, Sir Josil, kung may ara kita sa Santhon Plus Gold Capsule tungod sa spirulina, mabuligan ng aton lawas. Samtang kita sininagaidad ng aton sininga cellula, makahandle sa daily stress better.
1: Mm-hmm. So, isa pala na, the spirulina. Lima ang sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule. May angustin, ang palaya, may malunggay kita kag may garlic padok layo.
0: Correct, Sir Josil. Halimbawa, ang garlic, ano? Kaya ang problem sa mga Pilipino, sabang Sir Josil, number one cause of death is cardiovascular disease.
1: Manong silent killer.
0: Correct, Sir Josil. In fact, kadamo sa mga hypertensive, nga way sila kabalong, may high blood pressure, gali sila. Kay kumpiyansa sila, way sila kapat-check up, kaway man sila sinabatsyagan nga hindi mayos lawas. Okay.
1: May nabatsyagan ka mo sina o galing kay wala nyo lang ginsapak?
0: Mm-hmm. Ang iban, Sir Josel, kung may mabatsyagan man, dugay na sila, perhaps, nga hypertensive.
1: Mm-hmm. So, ti ang garlic kay ni Dok Leo, dako bulig yun sinin. No? To maintain sa ginatawag na to sa nga health span.
0: Okay. May aragin, Sir Josel, kay tuman din ka dako ang bulig sa pagpabakod sa nga ton sa nga lawas. Nga aman, isa dri heart and blood vessel support. Makabulig para nga ang aton sa nga blood pressure hindi magsigi tinimbuok dira sa mga hypertensive. Ha? Makabulig improve sa cholesterol balance. May anti-inflammatory effect. Makabulig para ma-reduce ang chronic low-level inflammation. Daw kasubong ni Sir Josil sang grass fire mo?
1: Mm-hmm.
0: Ang low-level inflammation nagumpisa sa gamay nga baga, gamay nga spark. Nga kun maagapan mo, Sir Josil, kaya malantanin ni sang fire extinguisher?
1: Oh.
0: Pero ti-imagina, bala nagkatabo ang grass fire, Sir Josil, sa ibang nga lugar tungod nga napabayaan?
1: Mm-hmm.
0: Hindi dayo na agapan, Sir Josil. Pila ka iniktarya, Sir Josil, ang mahimo galing nga ma-damage. Amo man nila katabo sa aton sa ningalawas. Nga kun ang inflammation, Sir Josil, maagapan da tani na to, no? Ang mga gitawag inflammation-related nga mga diseases sa aton man malikawan. Kag mahimo ini, kung may garlic kita adlaw-adlaw nga makuha na to sa Santhon Plus Gold Capsule, kag may antimicrobial properties pagid. Traditional use ni Sir Josil for infection resistance, garlic ang ilasin na ginagamit. And even sa modern medicine, kung sa moderno nga panahon ta subong may ara gihapon sang amunga kapasidad ang garlic, Sir Josil. Isa sang mahimo niya, importante gid, mapabilin nga manami ang aton sininga blood circulation, kag healthy ang aton sininga kaugatan, kag kurason, bisan pa nagaidad kita, Sir Josil.
1: Amo ninyo kon kauyon man ang kamusang ahos, ang himuon ninyo. Pero kinanglan gid ni paon mo hanay Dok Leo, no?
0: Correct, Sir Josil.
1: And it stay for 10 minutes. Buta mo lang pagpapa nimo, hindi gid man nga rigsa-rigsa gid, ah. Inang maano lang bala, ma-press lang siya, mapapa mo, mabuluka-buka na. Pagkatapos, sulaton mo pulo ka minuto, kag amo ng pag-usap.
0: Correct, Sir Josil, no? Amal siyang kilala ko, piktosil lang gamay, ah.
1: Oh. Amal, makabatsyag lang sakit, bla.
0: Mm-hmm.
1: Nang mag-ano lang siya, mag-crush lang sa gamay, and then wait for mga 5 to 10 minutes before ni mo sining usapon. Amo na nga para magwa ang iya sining ano ganina alisin, no?
0: Correct.
1: Dok Leo. Makabulig to maintain sa ato sining health span. Ina iya sa hilaw nga pagkaon sang garlic. Pero kung hindi ka mo kauyon, para makuha ninyo ang the same kind of benefits, pwede ka mo kainom sa Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kaya magluwas sa garlic, magluwas sa spirulina, ara man ang balunggay, ara man ang ampalaya. Kag especially, Sir Josil, sa mga bukol-bukol sa aton sa kalawasan, sa inflammation, ara man ang Santhon nga rin sa panit sa mangustin.
1: Actually, damo sini ang nag-ano sa aton, nag-feedback sa aton nga ang mga nagatulubo ng bukol-bukol sa lawas nila.
0: Mm-hmm.
1: Even ang mga benign sini nga mga bukol-bukol sa lawas, sa sulod bala, tinain nila, nagatulubo-tubo sa gwa nga nagaprotrude na nagamatamat kadula Doc Leo sa pag-maintain nila inom sang Sunzone Plus Gold Capsule.
0: Tama Sir Josil, ano? Actually hindi lang Sunzone Plus Gold Capsule sa Ibansery. Oh. Ang atong ultimate trio Sir Josil kay ang Sunzone Plus Gold updan nila sa premium D3 capsule ug Sunzone Vitamin C. May feedback ito Sir Josil nga ang dolima ka pisos nga bukol sa likod niya. Wa'y magid makuha nang nagtapa nagid pero subang Sir Josil daw 25 cents na lang daw ang nabilin.
1: Oh, so gaamat-amat.
0: Yes.
1: Rather than magdako, pili ka mo da padakuon ninyo or lulaon ninyo.
0: Correct.
1: So the choice is yours. Now, how about ang premium D3? Anong may ara sa premium D3 kag ang mabulig sa pag-inom sa premium D3, Doc Leo? Parang ma-maintain na to ining health span.
0: Amo ning problema Sir Josel sa mga may edad subong.
1: Oh.
0: Mo ning iban balang balik na magtas kantang akong may ibabalik ko lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Kay nga man ang investment naton Sir Josel sa pagpabakod sa aton sering atulaan kag aton sering maskulo and even sa aton immune system samtang bataon pagkita kontani Sir Josel especially sa aton sering atulaan Sir Josel. Pero damo, subong Sir Josel, may mga edad-edad nga may osteoporosis.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga, napabayaan ng tulaan samtang bataon pa. Diri naman sa di masulod ang papel sa aton sir nga premium D3. Because ang pila sinika, iya sinika magampanan nga papel, bone, muscle, and immune system regulator. Makabulig siya para mapabakod ang aton sir nga tulaan pinagi sa pag-absorb sa calcium. Ma-prevent ang bone loss and fractures. Pag-abot naman sa muscles naton, maproteher nga kung masuportahan nga padayon gyapon nga aara sini ang aton sini nga strength kag ang importante sa ni Sir Josel ang aton sini nga muscle nga mahalungan aton kay samtang nagaedad kita nagapungay kita mo
1: aw
0: dali kita matumba
1: kadula aton balanse
0: yes kadula aton balanse nga mapabilin nga ma-maintain ni Sir Josel kun maayong pag-function sang aton muscles nga mabuligan sang premium D3 capsule kag ti kalabanan Sir Josel kun hindi man tanan ang paghina sang aton sining resistensya nga samtang nagaedad kita nagamasakiton kita kag daw ginabaton tanahon kaysang destino bala nga ti anon mo na kay nagatigulang na amugid ina.
1: Oh.
0: Actually, Sir Josel, may mahimo kita sa aton pagalingon nga hindi kita sinamangin amo. Kay una bes, hindi inaangaton sini nga destino. Kag mahimo nga malikawan gali naton na Sir Josel sa pagpabakod sa aton immune system, pagpabakod sa aton tulaan, pagpabakod sa aton kaunuran kung nagatumar kita upod sa Sunzone Plus Gold Capsule sang Premium D3 Capsule.
1: Now, dari kita sa Sunzone vitamin C, Doc Leo. Ano yung importante ang vitamin C, just like Sunzone vitamin C, para mapabili naton nga healthy kita or ma-maintain naton ang health span, Doc Leo?
0: Ang isa ka pala tandaan, Sir Josel, nga nagtigulang ka na bisan bata ka pa.
1: Oo.
0: Inabalang gabatsyag ka na sa mga pala nakit sa joints mo.
1: Mm.
0: Nagatubo sa mas temprano makurinot sa panit mo.
1: Oo.
0: Arayan din mo na paghambalo ng edad ni Sir Josel. Kisa daw makasiling kang daw insulto man nga daw manami man.
1: Mm-hmm.
0: Kati pasailuhon kaya to spilahan sa senior citizen.
1: Anong hambal nila nga bago ka palang nagtapa 40, pagsulod mo bala sa bangko, sulod mo sa mga department store, sulod mo sa pharmacy, hambalon ka din kagard niya, senior citizen ma'am, sir.
0: May ara, gani ka na Sir Josel, nabalaan nga na sa ginambalan ah. Gingaan na sa layon sa number nga parang pang senior citizen bala. Daw medyo makainsulto manambal niya, pero may privilegio kahit madasag yung servisyo.
1: Baton niya na lang kay gadali man siya.
0: Oh, gadali man siya.
1: No, pero may ara ko kilala eh, nawayagid mo. Mm-hmm. Yan uplumduman mo sa akon niya, edad ko 65. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Kalot-kalot lang gwardiya ka ulo. Yan may lang may magsabat ang gwardiya nga. Siling niya, hindi daw si Tinta.
0: Ina, Sir Josel, gali. Malikawan na ton. Ang temprano nga mga signs and symptoms of aging kung may ara kita regularly nga ginatumar nga Sunzone Vitamin C.
1: Mm.
0: Nga man, ang vitamin C repair and antioxidant system gadi ni Sir Josel nga makabulig para nga ang collagen magproduce ng dugang aton lawas kasi samtang nagaedad kita naghihina man ang collagen production eh. Pero para sa production sa collagen Sir Josel kinanglan nato ng vitamin C. Ano bala ang papel iya sang collagen sa lawas? Kinanglan nun para sa tong siringa panit para mapabilin Sir Josel nga firm, way nagahalog,
1: hindi luyat-yat.
0: Hindi luyat-yat. Hindi man ta pareho si isang baka kag karabaw nga nagbayluhan na ikon panit mo.
1: Oo, ay kita lagong-lagong tawag.
0: So isa nga mahimo sang vitamin C para ma-firm ang aton sir nga panit, bakod ang aton joints, and bisan ang kaugatan aton sir Jocel malikawan ang paghabok uko ng paglupok. Tungod niya naganami ang iya sa nga ginatawag pag-inat-inat sir Jocel. Kag mabuligan niya maging mabakod ng aton sir nga tissue, antioxidant protection, ma-neutralize niya ang free radicals nga naga-damage sa aton sa nga cellula. Kaginapabakod niya man ang aton sa nga immune system kaya naga-function sila sang maayo kung may nagkaigo kita sa nga vitamin C sa aton sa nga lawas. Unfortunately, hindi kita makahimo sir Jocel sang vitamin C, but fortunately, bastante sa mga butika sir Jocel lang Sunthone vitamin C nga mabakal nila readily kadto lang sila sa butika kag manami pagid kun ginaupod sir Jocel sa premium D3 capsule kag Sunthone gold herbal capsule.
1: Dok Leo, actually this is very very practical. Hambal ni Julio Sancho Abilardi Medina, siya may hapon katropang Jocel kag si Dok Leo. Ako gani kapilang ginasudan ko, at least may sabaw.
0: Mm-hmm.
1: So this is very very practical. May mga tao kag kauturan kita, may ara sa aton nga gaabot ang tiempo nga alaws gid wala gid.
0: Mm-hmm.
1: So kape na lang. Pero grabe man katamis, para nga magtanlas man ang kanon. Pero kon amo naman lang gid ning masarangan ta Dok Leo. Pili ontan lang biyang kape nga may sustansya kitang makuha.
0: Correct sir Jocel, kati hindi man mapunggan nga mag pangape man gid kati nga balon ta lagi man. Why pa ko sa may nabalaan nga tao sir Jocel nagsamo sang black coffee. Ano ihan ano?
1: Nagsamo sang ano sang kalamay nga may kape.
0: Pwede ya, pero nagsamo sa kanon sir Jocel sang black coffee da wala pa ko nabalaan.
1: Ah, hindi na gani matulon nga kanon lang ayan pasimbugan mo pa sang mapait sini nga kape.
0: Correct. Pero kung hindi ka man malikawan nga hindi ka magpangafe, ara ang healthy nga coffee sir Jocel. May vitamins, may minerals, may mga antioxidant, and especially may protina sir Jocel. Kargado sa protina, Sunthone plus coffee mix. Protina halin sa moringa o kon malunggay, protina halin sa spirulina, kag protina halin sa soya beans. Kumbaga, plant source protein sir Jocel. Mamag-an nga ginaproseso sa aton sininga lawas, plus nagabulig pa ini sa labalanse sa aton hormone sir Jocel, plus nagabulig pa panami sa aton sininga memory kag nagapanami pa sa aton sininga blood circulation.
1: Kag hindi pa maghilab ang sulok-sulok nimo kay why sang caffeine Dok Leo.
0: Correct sir Jocel, kag ang manami pagid gabisan sa kabataan like 5 ka tuig pataas, pwede gid iya makainom sini.
1: Sunthone plus coffee mix na Sunthone Plus ha. Pero may kapiman kita Dok Leo, if they have time and kung gusto nila testingan nila ko din sila hiyang Dok Leo, may Sunthone Gold Coffee Mix man kita nga mo ni may add-on iya nga collagen kag glutathione.
0: Araya sir Jocel nagabulig na iya pampahuben. May mga langas-langas kanik usan sa nagliligad nga araya hindi iya pwede sa mga hindi gusto magtahom. Kundi ka mo gusto magwapo ka magwapa, hindi ka mo maginuminom sa Sunthone Gold Coffee Mix. Pero may nag-message sa akin sir Jocel, hindi daw ka sino man yung hindi gusto si Naman. Dugangan pa man gani sang Clear Skin Beauty Soap.
1: Oo Todd, Sunthone Gold Coffee Mix may collagen glutathione kag ang mga ingrediente katulad sa mga gusti ng palaya, malunggay, garlic, spirulina nga present sa Sunthone Plus Gold Capsule ara ina sa kape.
0: Correct sir Jocel, kag ti hindi manigar nga realidad sir Jocel nga samtang kita sini nagaidad naganubo man ang glutathione tag collagen sa aton sa nga lawas.
1: So kinang nanon gid.
0: Kinang lanon gid naton suplementuhan ng aton tugalingon sir Jocel. Iniya kay makabulig ka sa sigi-sigi kag regular naton nga pagkonsumo paginom sir Jocel nga sa amat-amat bisan paano mapunggan ang madasig nga pag-edad sir Jocel. Maghambal ko nga madasig nga pag-edad, makita ba lang mga signs sir Jocel, especially ang pagkurinot sa aton panit.
1: Labi na gid kon medyo naga edad, may edad na gid kamo naga tinigulang na actually. Nga conscious kamo bala, or if not basi kon boundary ninyo sini nga blood sugar level, kung magsamo man gig kamo kape or updon yung kape sa pamahaw daw padalundon para magtanlas ang inyo sering kinakaon, pwede man kamo kagamit ya premium D3 coffee mix, Doc Leo?
0: Correct, Sir Josil. But actually, as much as possible, why makita nag-recommend kids sa sinino. Pero sa mga tao, balang tiyundi ho na to ng sitwasyon, bala Sir Josil. Amo na lagid ni ang means. Kasi may iban man ganin, Sir Josil, nga waay nagid ang bilog nga asin bala na Sir Josil. Ano tawag sa
1: tol-tol tawag sa iban, may dil-dil man tawag sa iban.
0: Nga ginasuso na lang gani sa pingga na Sir Josil, sa kanon eh. Amo na lang dapli nila o konsudaan nila. Samantalang iba, hindi kong pariwan sa new coffee. Though ay kita sige sing recommend sini, pero kabalo makita nga damo gyapon na nagahimo sini Sir Josil, at least naman lang. Bisan pa ano, ang cafe na pasulod nyo sa lawas, may sustansya. Kasubong sang premium D3 coffee mix. Kati kapiyan pa karoon kung puro malangkan noon imo sinigin na kaon ang imo sinigin insulin karoon nag-spike imo sinigin blood sugar karoon nag-spike man kati puro carbohydrate Sir Josil eh. At least mo lang may premium D3 ka o kung may santhone may santhone at may vitamin D3 nga nagabulig bisan pa ano pa improve sa imo sinigin insulin sensitivity kagang isa man kabintahasan eh kay kasubong sang santhone gold coffee mix ang premium D3 coffee mix stevia ang ginagamit niya pampatamis.
1: Pagkatapos ni Doc Leo, isa pa gidari ang matatay dapat amligan taman kay for example may ara kun ka isa ang edad 40. Pagkatapos 20 hon ang guya. Pero 60 hon ang mata. Titi 40 pa lang daw 60 nang mata kay ang iyang eyeglass. Amo na hambal nila wiper ng kulang para mahimo nga windshield sa salakyan mo. Damol-damol na. So, magsiling kita nga para sa health span, ma-maintain ang health span. And para mangin healthy ang aton sining pangabuhi or pagkabuhi, Doc Leo. Hindi lang nambal nga malawig ikaw, kundi pating mata mo, healthy man nga. Parehas ni. Frankly speaking, at my age, Doc Leo, secret lang edad, ha? Why pa kuya kagisok-sokan ti para up to now?
0: Ako yun ti frankly, Sir Josil, high school pa kuya may tipara na ako mo. Pero sa nagsugod ako sa healthy lifestyle, Sir Josil.
1: Nadula ang...
0: Correct, Sir Josil. Tungod nga ginitinguha na ton, nga ma-feel na ton ang gap between sa lifespan kag sang health span, Sir Josil, ang illness gap. Tisubong tiway naman ganikitan ti para dugay na. Tungod na ginatinguha na ton, pinaagi, Sir Josil, sa healthy lifestyle, yung ma-improve ang aton yung health condition.
1: So, ang Vision X Plus, dara, makabulig para sa aton sa nga healthy eyesight.
0: Correct, Sir Josil. Kay makafeel sa sang ginatawag, mga kakulangan sa aton sa nga lawas, especially sa kinahanglanon sang mata. Anong kinahanglanon sang mata para mapabilin nga manami ang aton sa nga panulukan, hindi mas stress kayo nga aton sa nga mata, ilabinigin sa madamo nga mga outside factors bala Sir Josil, ilakip na naton paganid ang bisyo, pulaw, kaga iban pagin stress dala na dira. Kinang lansang lutein, kinang lansang zeaxanthin, kinang lansang beta-carotene, kinang lansang vitamin E. Para nga bisan paano, Sir Josil, may magpian-pian sa makakulangan dira kag para magpabilin bisan paano ang health condition mangin maayo, malikawan ang pagluwa-luwa, malikawan naman ang ginatawag pagbatsyag naton sang dryness sini, ngati ang dryness, Sir Josil, ng iban sini nagaluha magani. Ang ila sini nga mata, malikawan ang paglabo sini, especially sa nagabatsyag ni Sir Josil sa mga symptoms ha, like nagalabo na nagkakurug-kurug ila sa nga panulukan kagabalo sila nga hindi nagid maayong ila sa nga health condition lakip sa mata pwede specifically para sa mata ang suplemento nga ginhimo hungod para sa mata Vision X Plus soft gel capsule.
1: Ang isa pagid ti sila nga ako ga-engage ako sa healthy living gid palakaon ko ya sang utan galing sila nga gapanimaho akon sila nga ilo kon balhason ako. Sila nga, tabangi man ako, Doc.
0: Hindi ako nung sige kaon sa buyas kag Mumbai. Oh. Para ako nandiyan ko ng mga lisngaw. But actually, ang pinakapuntol, dira, ang isang kinilano na ton para nga manutralize ang baho sa ton sa ringan lawas, especially kung balason kita, ang husto nga pagpaninlo, gin Sir Josil. Like for example, ang paggamit sini isang habon, bisan simple lang nga habon, pero kung ang target sini ang mga kagaw sa ton sa ringan lawas, once karon nga ma-eliminate mong mga bakterya sa ton lawas, kung balason kita, Sir Josel, hindi lang basta sa ni Maho. Kati ay makita nang pangalis nga, Sir Josel, kung di kita pagbalason mo. Galing lang kung magtabuay ang bakterya, kag magtabuay nga itong sa balhas, dira na, Sir Josel, nagagwa ang ebidensya.
1: Tao.
0: Muna silin sa iban nga ultimo magpara kasi nilang salakyan na nahuya ka mo. Pero mabuligan galing Sir Josel nga ma-neutralize na mapahagan-hagan malamisan pa ano kung ang aton sining sabon na ginagamit isa sa sangkap niya sini bayabas. Kaya nagabuli ginalimpyo sa aton sining panit bisa sa mga samad traditionally amo na ginagamit eh. Kag madugangan pagid niya maging healthy ng aton sining panit kung ang sangkap sini like may kapayas, may vitamin C, may balungay, kasubon Sir Josel sa paggamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Kaga para isa kakinis ang kutis ninyo ginapangita, try ninyo ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Correct Sir Josel, kasi may glutathione, kag may kojiksya plus VCO para nga magluwas na nagapahami sa tonsil niya kutis, bulig, mga dark spots na mabuligan niya nga mata at panas, may VCO pa para nga magtuman ka dry ang tonsil niya skin.
1: If we speak about healthy lifestyle and health span, Dok Leo, munang hambal nila nga siya si Sinta na edad na pero do 20 ho ng kaya ba?
0: Mm-hmm. Mga linangas langas lot of story about yung Sir Josel bigay ko sa mo siya nga vital be. Vital statistics sine, siya ko sa babae lang na siya sa lalaki yung magyapo na siya tanoy mo be siya babaw 42 sa ubos-ubos 32 sa ubos-ubos pagit 2x2
1: tiga ba?
0: Ang pinakapunto wala Sir Josel nga ba na wala haginang bata pa pero ang panulukan ang mata daw susintaho na pero ang siling si Sir Josel kung healthy nga ton siling nga lifestyle bisan kita may edad-edad na like for example la sa nakagamit Sir Josel sa gina-introduce na ton balag napakilala na ton nga supplement para sa mga nagahina na blang performance, Sir Josel. Siya doon kung makainom ko sang turbo dietary supplement. Siya doon gabalik ko sa pagkahuben mo.
1: Kag-actually, ang healthy sexual activity makabulig para sa pagpalawig man sa ato sining ginatawag health span, Dok Leo.
0: Exactly, Sir Josel. Isa ina sa sangkap nga nagabulig pabakod sa aton physically Sir Josel pabakod sang lawas na nagabulig sa hatag sa aton Sir Josel sang dugang confidence nga in effect Sir Josel nagapa healthy man sa aton.
1: Maghambal kita nga healthy sexual activity ang imo lang bla hindi nga anak iban imo pa. Healthy sexual activity ang imo lang ang ana to ana lang. Why love tanay
0: hindi ka manak
1: healthy
0: hindi ka manaklam.
1: Pero kung mahambal ikaw nga ti siling kung kaysa do healthy matuod siling yang ano amon pag sinalayo we are trying our best. Problema siling kay do dula nagid gana ko kun kay isa how do gakadula is nga bisan ano kuhit siling dili ko magbalikid may turbo dietary supplement for men pakita.
0: Correct Sir Josel no kati hindi man natabo nga basta nagamo lang na. Kundi may mga factors sa likod sa Sir Josel ayhan dula lang focus mo kay several day siguro basi stressed ka lang or basi nakapulaw ka lang nagdubo lang mo sining libido or naapektuhan mo sining blood circulation ang maka kaglawo huwas ka makabulig dira Sir Josel sa sinang mga dapat i-correct sa lawas kag dira ina sa turbo dietary food supplement.
1: So ini tanan gin discuss naton mga quality products ini sa Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo diin ini available sa Mercury Drug Store available ini. Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, kag sa Watson's. Sa siyudad sa Bacolod, actually, available ini sa Yes to Health Store. May store dara ang Yes to Health. Ara dara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark sinadara is Marayo Bank. Sa tubang sa Marayo Bank, ara da ang Yes to Health Store. Available na tanantang produkto. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dari kay may consultant, may libre nga konsultasyon. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Sa diin ini located. Ang address, A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City proper. Ang landmark is Midtown Hotel. At ubang ina sa Midtown Hotel ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Kag sa suki nyo mga butika, kag pharmacy, kung ay branches ang inapanghambalta sa inyo ng mga pharmacy, sa suki nyo mga butika, kag pharmacy, pamangkot la kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kay alang-alang tas tiyempo, salamat gid sa inyo sininga pag-upod sa ato naman sininga pag pangalagad sa isang edisyon sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nadalawat kamudera nga ano ha, mapuslanon nga mga health tips and informations. Lastly, kuantan lang sa iyo sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa aton kabuhi, hindi magid malikawan nga hindi kita mag-edad, kundi parte ni no, sa aton sininga kabuhi nga nagakantoy kita sa pag-edad. Yung maswerte kita kung mahatagan kita sa ligwa nga maglawig-lawig pang aton sininga kabuhi. Pero ang isa ko sekreto sa aton sininga texter, Sir Josil, 70 ya sininga edad, naga-dumbbell pa sa ka naga-jogging. Isa nga nakabulig sa sininga health regime, amo ang regular nga pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para madugangan ang mga kakulangan sa sustansya sa aton sininga lawas nga di makuha sa adlaw-adlaw naton nga pagkaon kung kakulang sang tiyempo sa preparasyon. Available na din sa mga butika, parmasa marapit sa inyo sininga lugar. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan ang test paman magin ulihi ang tanan kay sunod pa sige siling Health is Wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santone Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
9: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
10: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
11: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
9: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Las dos seis.
1: ¿Qué tropa?
2: ¿Handa que no vala?
1: ¿Handa que no vala?
0: ¿Handa que no vala? Extra chug-chugan. I mean, tugstugan. ¿Handa que no vala? Extra pakala. I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Hindi, wow.
6: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
7: Ano naman na?
0: Handa kinabala si Extra Kaldagan. I mean, Laygayan.
7: Ano na lang bihimuon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko.
8: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
9: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
1: Ang puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
10: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: extra sa chikahan.
1: Aray ko!
0: Direya, ang tanan may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated.

0: Okay, tropa natin ang pamatina kay Tuto kay sa XFM 100.7. Raja Patrol, ilo-ilo ang kay tropa mo. Good afternoon, may ayad nga hapon sa mga kay tropa natin nga nagpamati sa atin na kay tune in sa 100.7 nga frequencies ng ilang mga FM bands. Mga kay tropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa inyong mga cellphones. Hello sa inyo tanan. Good afternoon, good afternoon. May ayad nga hapon sa inyo mga kitropa. Today is Wednesday, mga kitropa. Miyerkules, June 10, 2026. Ay, grabe. Ano, nasig ng adlaw, no? O, ang klase, galaya sa bungsang ato mga students is 4 days lang. Kiti holiday on Friday, mga ketropa. Wow, grabe. O, first week of school pa lang, 4 days. 4 days ang ilang ano, 4 days pala. 4 days lang ang ila klase. Ano pa lang, first week of school pa lang pahuway na. may pahuway gamay is akadlaw, di ba? And then, next week, syempre, whole week na kamo sa school, mayong hapon na sa mga katropa natin. Nagapamati sa atin this afternoon, sa atin yung program X-Rated. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network, nga applications sa ilang mga cellphones. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa. May ayad nga hapon sa inyo tanan. Kamusta ang aton nga hapon? Ang aton nga Miyerkules, kaya pa ba natin? Okay lang ba tayo dyan? Kamusta ang aton nga panahon mga katropa? Medyo magulugalom na naman dito sa syudad ng Iloilo. O, amo niya ang iyang drama every afternoon. No, nagagalom sa yaya. Nga daw mo ulan, nagapanaguog ka isa, nagapangilat. Pero wala man siya nagadayon ang ulan. So, mapati pa bala kita or hindi? Pero hindi na sure daan, no? Kung kaisa daan, ano siya? Kung kaisa daan, kapanunlog man siya, no? Kung feeling mo doon kaisa na hindi maulan, pero ay, dira pa ganyan, nagbinundak ang ulan. O, di ba? Bangga, saya yan. Pero kung kaisa, feeling mo daw hindi magulan, kung kaisa, feeling mo maulan, ala man siya, wala siya, nagpamiyo-miyo siya, wala siya nagaulan, din ka da, sa mga kitropa natin, mga drivers nagapamati sa atin this afternoon, mga drivers natin nga nagabiyahe dari sa syudad, kag probinsya sang Iloilo. Hello sa inyo tanan mga kitropa natin nga nagapamati sa aton, no, sa ilang mga pulian, samtang nagapulupang halo-halo, naga ice candy, naga palamig-lamig, piti medyo mapaang, mayang hapon sa inyo tanan, kamusta na kamuda mga kitropa natin nga nagapaniaga pala. Enjoy sa inyong pagpaniyaga, mga katropa. Kabusog ka mo. O, kiti deserve ni na, kiti last dos ng inyong paniyaga. anong inyong sud-anda? Isakupa niyo lang tala sa inyong mga timo. Mayong hapon mo na sa mga katropa natin nga nagapaninda. Good afternoon na sa inyong mga nagapaninda na para sa ilang pala niya po noon. Or, mga nagaluto sa ilang mga inog merienda, naga-barbecue, nan. Yeah! Mga nagaluto na sa linugaw, sa arroz caldo, na siya merienda. Diba? May ara ginayadaan nga nagaluto sa ilang merienda. Kung hapon, mga nagaturon. Mga nagasumanda. Good afternoon sa inyo tanan mga katropa. How is your Miyerkules mga katropa? Kamusta? Ang inyong Wednesday. And of course, may mga birthday kalisubonghan. Hindi natin pagkalipatan. Happy, happy birthday sa mga katropa natin nga nag-celebrate sa ila birthdays today. Kamusta mga kitropa natin yung nag-celebrate sa ilang birthday? Happy, happy birthday sa inyo tanan. May you all have more birthdays to come mga kitropa. Kag syempre, good health lang sa inyo. I'm gonna pray nga you may all have a good health, good mga kitropa. Kag syempre, more birthdays to come. And sa mga nag-celebrate pa sa mga special occasions sa ila kabuhi, mga anniversaries, mga milestones nila. Good afternoon sa inyo ha. And happy, happy celebration. And sa mga kitropa natin nga nag-graduate today. Uy, happy graduation. Sa mga ano, mga universities sa may ano, sa mga colleges and universities sa Iloilo Province nga nagpatigayon sa ilang graduation this afternoon or this day. Congratulations sa ating mga graduates. Manginamasanag ang inyong future. And a step closer na kamo sa inyong mga dreams. And you have to work hard for it. And syempre, magsusunog talaga kayo ng kilay for it. Diba? Katro pang lansin gani, wala ka reklamo nga literal nga sunog na sayay nilang kilay. Diba?
1: Dira mo ma-measure kung kaisa katro pang era ang imo nga ginagyan.
0: Di ko ang lotion nga imo ginagamit kung SPF ano siya.
1: Ang lotion ko yung ginagamit.
0: Di ko dira mo ma-measure ang ano ang kabaskugon sa imong SPF sa SPF sa imong lotion.
1: Hindi, ang imo na yung ano. Ang imo na yung inagyan sa kabuhi.
0: Kag dira mo ma-measure if how strong you are. Dad, kung gaano ka ba katindi. Wow.
1: Kung gaano ka strong, independent young creature.
0: Independent species. Diba?
1: Hindi lang basta man or woman.
0: Species na lang.
1: Species na lang.
0: Ano na lang, overall. Diba, katrapo AJ Bordon?
1: Kingdom, ano kita?
0: Animal kingdom.
1: Animalia. Animalia.
0: Hindi, ano na? Total mang animal man ta. Matasan yung kaisa.
1: Kingdom animal na lang.
0: Animal kingdom. We belong in the animal kingdom na lang. O, diba?
1: Kaysa daw sapat-sapat.
0: Doka unfair man ang balon nga ano, nga sila lang yung sapat-sapaton, batasan. Tanaan na lang tayo. Para nga,
1: i-adjust ko niya.
0: Sararama. Ganun ka nag-selfie.
1: Kaya daw gahila yung ating niya. Dali lang. Dali lang. Dali lang. Dali lang.
0: Dan.
1: Hello. Hello.
0: Kinugada kay Karon. Ay, ambot na lang.
1: Ambot na salaan na pagani.
0: Oh, good afternoon kay katropang AJ Bordon. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa. Pasensya, kung mukhang galingin.
1: Oh, dali lang kita.
0: Nag-selfie na siya, guys. Okay.
1: Ayoson tamayo.
0: Amo na siya mag-selfie ang tito niyo. Kamuna na siya. Abi niyo. Amo na siya mag-selfie ang tito niyo. Okay. Kamu mga tita and tito, ano kamo mag-selfie, ha? Okay, paman kamo mag-selfie. Oh, good afternoon, sa mga katropa natin sa Dika May Eatery. Hello, anong salad ni mommy man?
1: Chicken.
0: May chicken salad kada mommy ni. May Caesar salad kada. May
1: vegetable salad
0: kada. Hindi na sumong ano atong ginapahita. Hindi na sumong macaroni salad or fruit salad or or ano or buko pandan salad ang atong ginapahita. Ang atong na sumong ginapahita mga chicken salad.
1: Ang healthy.
0: Mga ano na siya.
1: Caesar salad.
0: Oo, mga vegetable salad. Ano na siya.
1: Healthy na yan, healthy.
0: Kamusta na mami? Pero syempre sa Shanghai, sa Shanghai, sa Lupi, at sa Shanghai, gyapon ni mami nga napangita at
1: ikitaan.
0: Ambot, ang mga balaba, ginaya ang tawge sa akong tutunlan.
1: Hindi na siya mga katropa, magtaksang tawge.
0: Gabalabag na siya sa akong tutunlan. Gapaning gagamot na sila sa tutunlan ko, guys. So, pasensya na po. Pero X po yan. Sakin. Mayong hapon
1: na. Gahilay, good sa yung camera.
0: Pabayin na daan. Hindi na pagtanog, ha? Okay na na siya. Galingin ang kalimutaw.
1: Ara, oo. Tawa, oo. Tawa bala.
0: Ayamot. Okay, dugay. Maliso naman na sa. Hindi ka na bala magulag. Balay mo, no? Kada bala.
1: Kasi mga bala sila karunda, ano? Daw galino.
0: Good afternoon. Kaya katropang jet, tibaga. Katropang jet. Ano naman ang kaganapan natin ka?
1: Ano naman sudan nyo da?
0: Ano naman da? Katropang jet, tibaga. Si kay Sir Julio Medina. Good afternoon. May ride nga hapon kay Sir Julio. Kamusta ikaw? Anong ganap na sa inyo? So may bukuhan, mga katropa na doon nagpabuga sa ilang mga buko, nagahigop sa ilang mga saboroso nga buko. Hello sa inyo, tanan. Kamusta ka mo da? Kamusta? Kamusta nga talaga pagpaning kay Singkay? Kay Sir Julio, ba niya mayong maayong mayong katropa era, tamyaw ko lang kay Sensen sa San Joaquin. Oy, hello ha, mayong hapon sa mga katropa natin sa San Joaquin, nga nag-upod sa atin this afternoon. Salamat, salamat for being with us. Sa atin mga Facebook Live viewers, mga katropa, please do share. I-share mga katropa ang atin yung Facebook Live. Parang the more the merrier kita this afternoon, the more the happier kita, mga katropa.
1: Dahil lang.
0: O, diba, nag-ano diba? Siya, nag-feedback.
1: Oh.
0: mana basta damo gapon mati sa aton. Oh, good afternoon na sa iban pang itaton nga mga katropa, mga luyag magpatamyaw, may mga talamyawon, may mga greetings. All we have to do mga katropa is to comment your greetings on our Facebook Live sa aton Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline number 0950975690. Again, 0950975690. Mga katropa natin sa 3SE3, hello na sa inyo. Iyaga pa lang daw, mga nagapuro pangape, mga nagatulotampay, pang soft drinks. Good afternoon sa inyo. Kag syempre, atin mga katropa, mga nagabantay sa ilang mga tiyangge, samta nagapulo pa maypay, nagahigda na kayo nagapulo pa maypay, gapamati sa aton. Take good afternoon lang na sa inyo eh. Tiyano naman nga chismis ang nadawat sa aton nga antena da. Ano naman yung mga kaganapan? Ano naman yung mga istorya ang nabuo natin ngayong araw, mga katropa?
1: Hindi mo na pinanglan magpamati sa radyo, katropong era?
0: Amo na gani, kung ikaw, isa ka tag-iyas ang tiyangge, ang information or ang balita sa bilog nyo nga barangay, balaan mo.
1: Puro local news
0: pa. Ang mga ginahuring ho, ano pa na siya, first-hand information pa na sa akong kaisa. Mainit-init pa na siya.
1: Mainit-init pa.
0: Press kang.
1: Breaking
0: pa. Ang karanya ginahuring huring-huring da sa inyo ng mga barangay balanas sa mga naga-tiyangge.
1: Sa tiyangge.
0: Diba? Aminin. Hindi na ito magpakuno-kuno. Di a, pero walaan yung gida na iya.
1: Dragi
0: and
1: na
0: you know
1: station.
0: Yourselves better. Diba? O, balaan ako sino ginahuring-huring, sino na ang ginapangita sa Bumbay, sa inyo barangay, balaan nyo gid na. Sino da ang mga, sino da bala ang mga juntis.
1: Sino
0: da ang mga nagatabo-tabo sa ilamigo kong gabi. Balaan gina sa mga tag-iya sa Shanghai. Ang mga kabataan nga nagapanigarilyo, ang mga minor de edad, ang mga kilala na da nila.
1: Nasukid na yun sa ilang kinikanan.
0: Ang ginahuring-huring nga nagalupad kong gabi. Na, balaan pa gina nila. Baldayawid ko yan. Ano mo yung mga huring-huring, mga nabalaan? Eh, di ba may tiyanggiman ka mo? Ano mga huring-huring itong nabalaan mo?
1: Ati na mo.
0: O, di ba? I told ya.
1: Mga sa pihak pati yung subdivision, balaan.
0: O, di ba? Mga wala nakabayad sa ilang renta, balaan mo kung sino, ay. Mga ulutan kuryente, balaan mo kung sino, ay. Ay, thank you.
1: Ang mga ginatdan kuryente, mga wala nakabayad sa tubig.
0: Ang ginapangita pagiging isang Bumbay, balaan mo kung sino. Oh. Ang mga duwa nakaadlaw ang absent bayan sa Bumbay, balaan mo man kung sino.
1: Madam, saan yung ano? Saan yung naka... Ano dito?
0: Amo na mga balaw.
1: Saan yung...
0: Amo na galing na, kay kung kaisa, magkanto siya sa tiyanggi nyo, nasalaan nga mga Bumbay.
1: Oo, kumpare kami.
0: Ayaw mo na.
1: Brad! Ay, ano?
0: Hindi pala. Hindi pala.
1: Ano galing na?
0: My friend, git lang na. Walang pat ka na.
1: Kasin?
0: My friend, git lang na.
1: O, tipo yung my friend?
0: My friend na iya. Hindi na iya kasin, ah. Ano kasi, nobody? Si Mr. Nobody ka ba?
1: Mautang ka, my friend?
0: My friend. My friend, meron ako
1: gamay lang saka, my friend.
0: Gamay saka man. Gamay saka, ah. Gamay lang mo, boss buhok mo, koro. My friend, may electric pan kami.
1: Kasi, you're my
0: one
1: friend.
0: One per day, my friend.
1: Because you are my friend, I will give you discount.
0: Sus! Only 170 per day for 6 months. Aba, Diyos, good Lord. Pinana ko rin sa kaya. Ngayon, ito, odd. 160 per day? 150 per day? Ito barato na iyahang. Ay, gali. Kay sumahon mo gali 150 per day. Ay,
1: Dubli, gali.
0: Oo, pero tiyan mo na gitman yung kaisa. Masaligan. Maano taman, madalaganan taman ang Bumbay.
1: Yes,
0: chak, diba?
1: Tugid na. Ang taong
0: pero
1: gipit.
0: Pero sabong bala ang mga Bumbay sa mga may tiyanggin na lang sila gapang gapautang. Sa may mga pasto na lang
1: wise
0: sila gapautang.
1: Wise na
0: sila. Sa iban yung mga ano.
1: Wise
0: sa
1: na to, sila.
0: Pati
1: yan.
0: Mga tricycle driver na gapautang na sa ila. So, kung wala ka pasto, hindi na sila magpautang sa inyo. Ay, wala man sila nag-ano. Wala man sila nag-apayos ng collateral. Pero mga nag-ano naman na guro sila na ano, learn their lessons. Na learn na nila ang ilang mga lessons.
1: Okay. Hiram ka, my friend.
0: O, sino na sa inyo, may mga utang sa Bumbay nga sa subong wala na bayran. Magin ano na lang, binaon sa limot.
1: Wala na.
0: So far, wala pa rin yung kaagi. Shout out to you, my friend. At Queen, how are you to find out?
1: My friend.
0: Oh, my friend. Oh, kamusta na yung utang natin ni friend? Oh, okay.
1: Ang taong gipit.
0: Sa Bumbay, kumakabit! Oh, diba? Pero kung at least, no, if you are responsible pa year lang man, oh, why not? Pero mo na siyang, ato na, mo na siyang makabuti,
1: ni, ano?
0: Makasurvive, oh, for us to survive, and syempre, makapantawid gutom natin. Yes. Diba, wala man bala, problema, if mangutang ka, or wala, ganyan kaso, bala, kung mangutang ka, kahit tiya, syempre, gin, ano na siya gani, gin, create na siya ang word, or ang situation nga like mangutang ka to survive mga katropa. Pero ang problema lang da is pinabaon mo siya sa limo. Yun lang.
1: Imbis na utang, tigay na lang.
0: Oo. Amo na gani, maghulam ka mo.
1: Hatag
0: ano,
1: na
0: lang. Straight to the point. Oh. If it is utang or hiram. Ay, if it is pangayo or hiram. O, diba?
1: Mangayo na lang po.
0: Oo. Pero ako sa mangod ko, mga mangod ko, mangutan sila. Uy, ako ga-expect na.
1: Hindi, no?
0: Uy, ako na nag-expect na.
1: Sa daso na lang ng ano?
0: Oo.
1: Ang bayad nila. Sila na lang hadlaw.
0: Pero kung magpabakal sila, yun ako. Uy, 250 mo, grabe. Gabo na ako na. Da! Sila utang-uta ngayon. Kausa.
1: Kumbakal-bakal ka. Kag...
0: Oh, diba? Baka-bakal ka. May 250 mo. May ayo na na 5 ka piso kay 255 na dapat. Diba? Ano na yan, dapat hindi mo sila, please can told yung magulang ka, good man, no? Hindi mo sila pagsanayon.
1: Oh, sakto na. Kahit masanay sila na katropang era. Ang ilang na, like kung may kwarta sila,
0: like, ikaw ka, nila ning kamot ka to survive. Mm. Diba? O, charot lang. O, matagambal nga.
1: Kay part man na sa, ano?
0: Like, you survive on your own. Oh.
1: Part man na sa para ka-budget sila.
0: Mm-mm.
1: Kaya para kung, ay, kiti.
0: Kag ma-feel man nila ang, ano, ma-feel man nila ang hardships. Hindi nga ako lang. Charot.
1: I-share mong hardships.
0: Oo,
1: para mas
0: mag-an
1: ko, no? Diba?
0: At least, bala na nila nga, ano, bala na nila mag-itipid and mag-ano,
1: mag-budget.
0: At least, diba? And sa mga katropa na natin, sa liwat sino na nakagiutang sa Bumbay, be. Wala pala sa may malain mag-utang sa Bumbay. Diba? Ang malain lang kung bunon mo ang Bumbay kaya wala yan kaging pa-utang. Amo na na, layo na na yung istorya.
1: Ate, krimen na na yan.
0: Oo. Bali, ano, minus 10 ka na sa muna nga part. Okay, sir, ano ha? Okay, Sir Julio Medina Saliwat, good afternoon. Kay Ma'am Hermite. Mayong hapon, Ma'am Hermite. Kamusta ikaw? Sige, Sir Jetty Baga. Hambal niya, shout out isa mo. Nagatambay-tambay. Kay nagapamanit Indian Mango. Ay, bongga. Huwag mo na ganing plano ko, Sir Jetty.
1: Damo pa da.
0: Commercial break ko. Charot lang.
1: may tilirahon naman to.
0: Ha?
1: May tilirahon naman to.
0: Ay, of course. Eh.
1: Si Mayo man.
0: Siyempre, naningit. Kaya mo, ikaw, tirahan man to bala. Para may kaya, ano, tilirahon ka man.
1: May tilirahon da.
0: Sa kay Ma'am Mercy Rasgo, good afternoon. Sa kay katropang AJ Bordon, good afternoon. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa na nag-uupod sa atin kay Sir Axila Bugadil. Good afternoon sa initren mga katropa. Mga katropa natin nga nagapamati sa atin. Samtang nagatulog-tulog. Oh, good afternoon sa inyo. Samtang nagapamanit sa ilan ang mga Asian Mango. No, nagapamiod sa ilang mga linaban. Nagapangkuskos sa ilang mga relaban. Mga nagapaligo palang subong. Nan, panglugod mayo, okay? Ang likod, lugudan.
1: Basta may ano sila?
0: Hapon,
1: may tagalugod.
0: Sana all ba?
1: May tagalugod.
0: Sana all. Pwede pa hulam sa inyong mga tagalugod. Kay katropang AJ Bordon, grabe ka ha. Hambal yung nga, grabe ha. Dapat amo na yung katropang AJ Bordon. Hindi tayo grabe. Chakto-chakto lang. Grave misconduct.
1: Misconduct.
0: Oh, katropang AJ Bordon, ikaw yung ano ha, klase sa magulang ha. Ano ka?
1: Provider.
0: Spoil ka sa imong mga mangad. Ako gambal ko na malain sa ila pero deep inside kasi sakit man to. Kaya hanggang gini lang mabatian ang mga manamit-namit ng istorya.
1: Mananam yung istorya.
0: Oo, malayo ka bunggod-bunggod sa akong kaisa pero dapat sabihin ko talaga ang gusto kong sabihin.
1: Gabi, manisi ate.
0: Amo na nga, they are afraid of me. And you have to, ano bala, you have to build bala your reputation. Kina, wala mga magulang, wala ginarespeto sa ilang mga manghod.
1: Sign of respect.
0: Diba? Amo na nga, you cannot.
1: Amo man ko na sa manghod ko.
0: Diba? Dapat, yeah. Hamba ni Mama Resiras, go watching live in Tambak ni Washington Aklan. O isa sa mga ano mo to, mga ano mo to.
1: Si Mama Mercy, good afternoon.
0: Isa sa mga residente nyo dito.
1: Residente?
0: Hindi, aw.
1: Hindi.
0: Residente, hindi. Ano to siya panawag? Bisahay? Flying voters.
1: Constituent.
0: Flying voters. O mga residente mo to.
1: Kamusta na da, Ma'am Mercy?
0: Ay, Ma'am Mercy, ginalipat-lipatan niya ka, Ma'am Mercy, pero to
1: fresh gihapon bala ang talaba da?
0: Ay, syempre, talaba pa ya bala ni Ma'am Mercy. Fresh eat!
1: As always.
0: Ay, abot na lang ganyan pala, Sir Jazz. Hambali ka trapang Jetty Baga, kay katrapang AJ Bordon. Ma'am, how are you today? O, si katrapang Jetty Baga, may katrapang Jet na mga talaba da sinyo, fresh pa bala? Mabakal na ni Sir Jazz, si katrapang Hanzin. Kasi kan fresh pa rin yung talaba.
1: Bala ko fresh yun na yada permi.
0: Yeah, taglang contact number. Kaya katrapang dyan, Zin. Contact number, saan talaba? Saan ka baligya talaba?
1: Abi ko ka baligya, saan talaba?
0: Saan ka baligya, kaya talaba? Ang baligya talapang AJ Bordon, natural lang na, ah, diba? Chak to man, katrapang AJ Bordon. Ang muna nga dapat.
1: Yeah. Ang muna mga winner bread.
0: Yes. Winner na winner.
1: Bread na winner pa.
0: Oh, winner na winner, di ba? Oh, good afternoon, nanda sa inyo, ha? Katra po, AJ Bordon. Oh, basi may freshman ba lang talaba mo, da? Basi kung may fresh ka da nga talaba. Gusto niya katra po dyan, Zin bake, ano, bake talaba. Alo, nag-crave na lang ko bake talaba.
1: Garlic buttered talaba.
0: Ay, grabe. Garlic buttered, gidya. Bake talaba, ganyan.
1: Bake talaba with butter.
0: Mabake talaba ta niyo guro. Ay, charot. No, nag-gulpe ka lang yung nag-crave yung bake talaba. Gusto ko bake talaba sa ano, hindi ko na makambal. Aking way siya ga-sponsor. Charot.
1: Pati ka nag-pabati-bati lang na mga Sir Jet.
0: Wala, gusto ko mabake talaba sa ano to mo. Kasi why, hindi ta sila sponsor. Hindi ko na lang mag-mention.
1: So that's it.
0: Sige lang. ano ka mo di? Sponsor ka mo di mga katrop or ex-deal ka mo di para lawago namon and para ma-taste test namon ang inyong mga baligya or gusto niyo i-feature namon mga katrop as amon nga FYI. O, diba? We do food reviews. We do whatever you call that. You know, we are an amateur vlogger po.
1: Taster.
0: Gusto ko na lang gani, ano, kagina sa aga, do medyo ma-change na ang akon nga mga perspective in life. Charo lang. Do ma-change na ang akon. Gusto, naglain na yung akon nga ano. Do naglain ang akon nga ambition.
1: Ambition.
0: Oo.
1: Ano ang imong ambition? What is your
0: gusto
1: ambition?
0: Ko na lang mangin, ano, mangin candy taster. Kaso hambal ko, oh my God. Chak to hambal, ikatro pang ano. Basi gatilaw, kadulsi, pero wala na yung isa katiil.
1: Ang sa extra wow.
0: Basi, madamo agiman kwarta, pero wala na yung isa mo katiil.
1: Oo. Oh,
0: kina-amputate na siya. Diba? Pero damayo, itong sinuraday nila, tuyahaw. Pag pwede pa maka-work from home, di pwede nga, diri lang ko sa XFM, ga-ano lang kuya, ga-candy taster lang kuya.
1: Padalaan nyo lang, diba? Ano, padalaan nyo lang yasang,
0: at least makatilaw pa ka mo.
1: Sample, diba?
0: Oo. Okay? Di ka muda, may nagreta, di nga dusi every time. Ay, dayaw, good kuya. May mga muna, may arawan ba lang mga trabaho nga, ano, like, ano ka, model, foot model.
1: Oh, may arawan na.
0: Diba? Balaan mo kung pilang sweldo sang foot model. Model, katrapang dyan, Zin.
1: Oo, hindi yan makakita yung mga tsura, kundi tiil mo lang gidya eh. Foot model lang gidya.
0: Yes, foot model. And you know, how much is the rate? Our early, panayang ilang rate, katrapang dyan, Zin. And average nila yung earnings every month is 46,000 to 56,000 per year. So, on our currency right now, because we are above 61 pesos na ang Philippine currency to peso, dollar to peso, i-calculate na ba siya? Basi kung nag-made ang inyo tiil, basi wala kaagidasma, basi wala siya kaagi-ingrown, or wala baog ang inyong mga tudlo, di ba? mula sa may naga-violet da o ang inyong asaldohon mga katrapa if you will be accepted bilang ano bilang foot models is if $46,000 biyang imong asweldo times butang ta na lang gid bi 61 kiti 61.70 plus to kita ako last nga no oy wow
1: per year
0: in per year na ha
1: per year oh no
0: commercial upper year. So your ano lang siya ha ano lang siya na average lang na siya nga ano average lang na siya nga sweldo mo per year is 2 million is 2.8 million
1: Damn.
0: If $46,000 ang imong earnings kiti ang average is $46 to $65,000 if $65,000 ang imong earnings times 61 pesos is 3.9 million pesos
1: kada tuig na
0: oh,
1: kada
0: na, tuig kung namin yung tiil kung flawless ang inyo ang mga tiil wala da sa mga varicose veins nga kitanon nan wala inyo mga tiil da wala sa dry skin
1: malapor sila na
0: wala sa dry skin wala sang kibol no wala ka ginalap ukan nan ano ka mo mag foot model ka mo mga katropa amo na isa sa mga nabalaan ko magluwas sa mga taster na nga mga ano employee
1: same
0: amo na isa
1: hand
0: sa mga nabalaan
1: okay.
0: ko nga ano nga may pinakamataas nga sweldo like your it's just a foot diba pero ti budlay mo mag-maintain sang foot like kun amo na siyang imo nga bread and butter nga ginapangitaan mo sa imo trabaho ti budlay mo mag-maintain da you have to buy different products para nga ma-maintain ang ka-flawless, ang ka-smooth, ang ka-moisturize ang imong skin, di ba? Mahal bala ang ano ang skin products. Ay, ang bot.
1: Tapos hindi ka pwede nga ano? Na makitaan sang ugat guri mo tiil. So always na ginaan.
0: Na, dapat, ano ba? Dapat wala buring. Dapat wala buring imo tiil. Ikan may buring. Ay, ang bot. Ligwak na nern ka na. Dahil
1: kaya akong tiil.
0: Ya, kaya niya niya pwede. Kaya daan, ano na siya, kagi na siya yalapok. Oo. Kagi man na siya sandad. Diba? Ang mga tiil na daan, yung ginabaton siguro, mga wala kagi sandad. Diba? Mga wala kagi sandad, wala kagi tipalo. Na? Ako daan sad to, kay... Kung kaisa, sa isa katuwi, kapila ko katipalo. Tapos may ano pa na siya, may hampol pa na siya nga kung tiil mag-eskwela. May nagagabarhong sa yaya. Hindi na pwede. Kay katrapa Mario Gatunggan, guro ba si pwede? Kasi sir Mario Gatunggan, basi wala ka kaagi dasma, wala ka kaagi tipalo, wala ka kaagi sandad. Kag basi kung wala ka da, ano, wala ka da dry skin, wala kaya, ano na itawag, ingrown. Basi pwede ka mga in-foot model, katrapa Mario Gatunggan. And you can earn as much as 2 million pesos per year. Ano pa lang nga?
1: Nagdaog ka sa mga loto man?
0: Loto man, sus. Giskan tuod nga, gamay lang na isang sa loto. Pero, ang 10 million na sabong, di ba, ang baseline nga madagaan mo sa loto?
1: 10 million.
0: Di ba?
1: Minimum
0: 10 million pesos. Ara, makatipon, makadamo na naman bakal mo sa 2 million for a year.
1: Yes. Ay, balay ka na na.
0: Minus tax galing, di ba? Pero tiyak kung gusto na direkta sa imong ano, imong account, wala naman na siya tax.
1: Basi may tax. Kaya kada ko nga daan.
0: Sa tiga BIR. Di ba
1: gina? May tax naman laban na.
0: Pero tiyak, amo ginaya dapat ang aton nga ano, amo na siya ang aton yung role and responsibility as a Filipino citizen, mga katropa. So we should abide.
1: Basikon sa ano na 3.9 million.
0: Amo na bi subong ka tropa Gen Z kay do nanugon ka kon ginakuan sang tax sang BIR ang imong ano imong nga sweldo or imong earnings kay tibal-an mo man na ay takawo
1: ginakawad.
0: Naman sa mga gapungko sa ibabaw ay amo na nga daw sa subong do nanugon ang mga katawhan nga tiginabuhinan sila sang tax especially if dako ang tax nga ginabuhin nila nga almost half of your sweldo. Kaya mo na subong syempre manugon gid lang ang mga ano mga working for zone kasi sila ka baka-baka, sila ka pulaw-pulaw, sila trabaho, tapos buhinan sang tax. And then, takawon lang sang mga... Ay, hindi na ako mag-tell.
1: Sa mga ano?
0: Sa mga kumpare, tato sa babaw ah. Kumpare na lang eh.
1: Buaya?
0: Oo. Good luck na lang. Good luck Philippines na lang, taniin oh. Oh, hambali ka tropang ano, ni ka tropang Jetty Baga, wala di talaba si Silang Kagkasag. Ay, ay, ang kasag niya da, ano, da, tambok siya.
1: Freshman Kagkasag.
0: Ang kasag niya na may aligiya, ka tropang Jetty Baga. Ay, ang bok. Ako, may nang tagistorya na yung kasag. Di wala mo si ka tropang Jetty Baga kapadala. Doga, ang tanan kong alaway, di dirinasta ka tropang Jetty Baga. O kaya dilam dilot ka na sang, ano, bala sang kasag.
1: Ya-crave niya siya da, ang tropang Jet.
0: Oo, bala ka tropang Jet. Ay,
1: budlay na.
0: Oo,
1: kaya kasi siya makadtoda sa imo.
0: Bo, grabe ka ba, nararaw mo na. Kay Ma'am Apple Tabana, good afternoon. Kaya tarapang AJ Bordon, ho, da mo naman to talaba sa ila. Sa imo na ka tarapang AJ Bordon, kamusta ang talaba mo da?
1: Always fresh.
0: Healthy ba ang iyong talaba? Oh, dapat healthy. Kaya katrapang Rinaldo Abeto, good afternoon. Naman yung good afternoon, katrapang Ina, katrapang Janzine. And more power to all the staff. Sing XFM Radio Patrol, Ila Ila. Salamat, salamat din. Sir Rinaldo Abeto, thank you so much sa iyong mga pag-upod. Haba ni Ma'am Mercy Rasgo, okay man sir, always fresh. Wow! Oh. Amo rin yung dapat, Ma'am Mercy, dapat ating panatilihing fresh ang ating talaba. Okay?
1: Correct. Always fresh, always clean, always
0: mahamot.
1: Mahamot.
0: Oh, kagilina mo man ang ibang parte sa kalibutan na importante ang atong talaba, fresh na fresh.
1: Fresh na fresh.
0: Oh, amo na yaya dapat. Aman ni Sir Mario Gaptunggan, kapilagid ko madasma kapin pa sa patag sa pagigugma, halos nagasgas na ang tanan. Asan?
1: Ay, abaw!
0: Hala, kata po Mario Gaptunggan.
1: Grabe
0: ba? Tiyan naman ko da, nagasgas man. Masi ko nagasgas man bala, ha? Diba na sobra mo ka panagasma sa pagpare sa pagigugma, nagkalagasgas na daang kwan. Ay, ang bota lang, Ben. Kata po, Mario, katong ga, nagasgas gin man? Or okay pa siya?
1: Okay lang magasgasan. Basta...
0: Hihilom lang.
1: Nalipay.
0: Ano? Hihilom lang.
1: Nakapalipay lang.
0: Oh, nakapangalipay.
1: Oh.
0: Mayo man. Yan, halang galing injure the pain, diba?
1: Gaayo
0: with a smiling
1: na
0: face.
1: Hmm. Gaayo pa man
0: na. Importante, gaano, importante, gakugan siya.
1: Ang budlay kung diba? Hindi na mag-ayo.
0: Ay, importante, nagahimali na. Balik ito na pang AJ Bordon. Nana, ano man, naman gani sisi? Anong naman gani sisi man? Nanam ang sisi? Ang mananamin mo? Ano, ang putambal naman si katropang AJ Bordon. O do, adlaw pa lang pala nagtungga ka naman sa nga panipa. Ay,
1: dayaw. Ano naman.
0: Katropang AJ Bordon, bala mo. Ama, daw sin o ka nanam. Ang balik katropang Jet, yung mag-assist. Daw siya katropang Jet. Ah, nilatay.
1: Hindi nang palayo.
0: Storya, oo. Daw siya. Oo. Good afternoon na sa mga kitropa natin nga bago lang upon sa aton. Hello mga kitropa, welcome sa X-Rated. Kasi yung mga tanamyawan, tanamyawan nila mga kitropa, ipadala lang din sa aton. I-comment sa aton yung Facebook Live. O kitropang dyan, Zin, mas yung mga tanamyawan, kada tanamyawan na mga pinalangga, mga kitropa.
1: Siyempre, sa aton da nga kitropa, gedra sa may molo kapihan, kasi diin, permi all, ano man ko no? Always freshman.
0: Permi na always
1: oo,
0: pa?
1: Oo, permi na always pa.
0: Grabe ha.
1: Perme, kag always nga fresh ang talaba dira sa may Molo Kapihan.
0: Baba.
1: Kay
0: Kap
1: Butch Florentine.
0: May talaba da gali?
1: Damo na da siya, no?
0: Damo na talaba nga nagalabay?
1: Oo.
0: Grabe. Bongga, wala si katrapang ano, katrapang Butch Florentine.
1: Kay Kap Butch Florentine, bala niya ginakon fresh ang talaba o hindi?
0: As siya ginangangadaan niya, expert, gina siya sa ginatawag nga talaba.
1: Kaya mo, di ba, ano na siya, Coast Guard?
0: Oo.
1: Bala niya.
0: Magdawas sa Coast Guard, grabe, ginayang niya mataya.
1: Ah, oo.
0: Oo. May
1: panulok pa lang.
0: Ano pa, sa sunod pa sang alukaba, ang talaba.
1: Balaan
0: niya na kung ano.
1: Kung fresh or hindi.
0: Yes, kagbalaan niya na kung ano, kung tambok or hindi.
1: Na, amo pagid na.
0: Oo.
1: Okay, Kap Butch Florentine, good afternoon.
0: Si Katropang Romel, amo man na siya, kaging train na siya ni Katropang Butch.
1: Ah,
0: oo. Oo.
1: Master na daan si
0: yes,
1: ano.
0: Yes, true.
1: Si Kap Butch. Mga estudyante, yan na, muna si ano.
0: Oo, Katropang Romel. Oo. Kaya, train ano, na sila.
1: Kay Kap Ising Villanueva, siyempre kay Kap Pato Kim Sing, good afternoon. Gedra, sa may Molo Kapihan, kamusta ka muda? Especially sa mga katropa natin nga nagpulo pangapi, dira sa may Molo Kapihan, kag siyempre nagahigop-higop sang mainit nga sabaw, sang Kap Ising Villanueva. Kap Ising Pansit Molo.
0: Ano na lang ay? Ano na lang? Itinguba na lang?
1: Oo. Oh.
0: Kuya ka pa nga.
1: Kap Ising Villanueva, Pansit Molo. Good afternoon sa Liwat. And syempre, Draman, sa itong mga katropa sa may Petron Gasoline Station. Mm-hmm. Kag sa may Ilo Oil. Good afternoon, good mga katropa. Kag mga katropa na itong Draman sa may Anilaw, Iloilo, sa Kulob, Anilaw. Kag sa may San Carlos, Anilaw. Might ay ganyan pagpamati sa inyo, Draman, mga katropa.
0: Good afternoon namin ay hapon sa inyo tanan. O, kabay pa nga nag-enjoy ang tananda subong hapon. Teka, musta na daw mga katropa naton nga nag-upod sa aton? Okay pa ba tayo dyan, mga katropa? Kaya pa ba natin? O, good afternoon. Habalik katropang, ni katropang Jetty Baga. Okay lang magasgas kaysa mabroken. O, sa true. Chakto, katropang Mario. Kaya magasgas. Yati mapali man na siya. Basta magkugan lang siya. Hmm. Makiloid siya. Pero at least nagpali. Diba?
1: Wala. Forever.
0: Kasi nuhayan ko anong may kiloid. Hoy, wala ko yung kamag.
1: Kasi ano, no?
0: Katuhod! Parang man niya ako. Ay, ambot. Ano, kakiloid? Anong pagidang kakiloid ha? Or ano gusto mo nga kakiloid?
1: Anong tawad na kakiloid?
0: Kakiloid ang?
1: Ang balaan mo eh. Ambot lang?
0: Ano? I-search na karon. Gusto niyo ba ng panibagong kaalaman, mga katropa? And gusto niyo ba ang malaman kung kakiloid or wala?
1: Kisaba lang.
0: I-search na, bikay. Hindi ko gusto kay karon maano. Ang akon nga holy utok. Maano siya. Hindi na siya karon ka holy-holy.
1: Pati nga, na lang Google sa imo. Kaya ano na yung pang-search mo yaman?
0: Gani. Katama. Ang taraan ba lang ako curiosity ko? Ginapang-search ko na. Diba si kung sino ba lang makacheck sa history sa akon Google account? Alo! Grabe kayo, ha?
1: Ano na siya,
0: ano
1: yaman?
0: Ano na siya? Ginabulong ko lang na siya ang curiosity of my mind, mga katropa. But, ano na siya? Wholesome na siya, yeah. Okay? Wala po tayong, ano, intention on that. Diba? Na-search mo na ba?
1: Dali lang kay...
0: Ma'am, balo na si Ma'am Queen kung makita. Ano na ginapang search mo dyan, Sin? Na mga kiloid sa kwan ang iyong ginapang search.
1: Kiloid sa kwan.
0: May nawalaan ka mo. Oh, basta yung mga nakakalang mga katropa. Tayo share na di sa ato. Tapos
1: mga pictures si Karol.
0: Well, at least nakita mo. Diba?
1: Ipang-share. Pang-send ko na sa iyo.
0: Oo. Balaan mo. Balik katropang Mario Gatung. Imat Sir Mario Gatunggan. Cebo de Macho lang ang katapat. O, kakas pati kugan. O, diba? Wala sang agi. O, hamis-hamis after sang Cebo de Macho. Katropang Mario Gatunggan, no? Grabe. Ang mga kita mo na kung kaisa, may mga pilasta or like may mga paso nga nag-iitom, mag-agi siya. Pagbutang mo, even though nga pila ka months yung pagbutang sa Seven ni Macho, pero ano no, pero in fairness, no?
1: Gadula.
0: Gadula siya, mm-hmm. Yeah. Grabe ha. Ano na siyang kamita niya yung Seven ni Macho? Pero wala akong check ang iyang ingredients. O, diba?
1: Wala di may nagagawa.
0: Pero may aragid man yung mga kisses.
1: Rare. Benign growths.
0: Okay. Benign siya. Kahit dito wala man sa may nagkakapilas.
1: Ano ni siya? Usually after skin trauma or surgery.
0: Okay. Gin-search kinlaya. Okay. Pero amo na gani, basta mapilasan or magasgasan ang inyong mga kwanda. O, hindi na ako mag-mention kung ano na mga kwan. Kamuna na pala, maghaumhaum.
1: Basta sa kwan.
0: O, butangin nyo lang Cebo de Macho. Especially kung kakatol-katol na siya. Di ba kung nagahimalik, kakatol na siya pala mga pilas kung nagahimalik at rapang dyan, Zin.
1: Oo, magin mo na.
0: Ay, kung sabagay, ikaw yabi kay anga, ano, wala kaya gakapilasan, biya mo, wala ka daan kagidas mo, o kagidas mo.
1: Kita mo lang tuhod ko.
0: Amo na siya. O, ganit kung magkatol-katol na siya, nga nagahimali na siya.
1: Damo ko di coins.
0: Kag parang nga hindi na siya maanong inyong skin, butangan niyo siya mga katropa sa Cebo de Macho, di ba? Te, wala ka kita, Cebo de Macho, wala kita na.
1: Why?
0: O, ang balik katropa AJ Bordon, depende kung sino ang natilawan mo nga nanam, anangan si Danilin, kaya hindi man siya imo. Bawara naman, napasok na naman si Danilin sa eksena. Ay, ewan na lang. Basta tag iline, tambok ang talaba. Ay, ito, o. Ay, mo nagaling. Sige, be. I-try din natin.
1: Kung
0: paano natin malalaman kung di natin susubukan, di ba?
1: Kaniwa ang talaba kung taglalamig.
0: Siyempre, ikaw may lamigan, hindi ka magkulupos.
1: Oo, balan ko man.
0: Di ba?
1: Ang kilala ko to, amuman.
0: Gakupos man siya.
1: Gakupos man. Hindi lang ano, hindi lang talaga ang gakupo.
0: Oh, really? Pabalik sa jet, iba, gamalao na lang kung mag-ina mo. Sina Ma'am AJ, kung siya lang man, wow, ragged, gabalos na si Sir Jet, iba, kay always lang siya yung aping-ape kay Danilin.
1: Wala ka apin, sige ka to, Jet.
0: Oo. Ako lang yung ginapinan ko man siya.
1: Aragalis ka to pa, era man.
0: Oo. Hambalik ka to pa, AJ Bordon, ano lawlaw nga, o, daw sino katambok. Pabalik sa jet, iba, hindi man, meron akong mahal, kaya lang wala siya sa akin. Ay, ganun pala yun.
1: LDR sila.
0: Ganun pala yun, katropang jetty baga. Bakit? Sino ba ang iyong mahal? Pwede ba naming malaman?
1: Itag ah, i-mention.
0: I-mention, dati katropang jetty baga, because sino yung mga minamahal? Sino ba ang tinitibok ng iyong puso? Alright mga katropa, machika bells ng tao when we get back ha. Oras natin 50 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, imo sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag-zeaxanthin, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin mga eyesight, sa atin mga poor eyesights, kangay sa may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag-poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, non-FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimong order mga katropang Vision X Plus sa mga o kung nasa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Vision X Plus. Pangitaw ng might attack ng Yes to Hell, i-add to cart, kag i-check out. X Oras mga katropa sa XFM, 51 minutes after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, aton nga pag-tamyawon ang ibang pagid natin ng mga katropa nga nag-upod sa aton, kag aton pag-abasahon ang inyong mga comments. Ngayon sa mga katropa natin dyan, station lang sa XFM, kay man, magabalik pa ang X-Rated. XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision X! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Ganton Plus Gold and Ganton Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to health!
8: Maka-late na ko!
2: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Okay, tropa, nagabalik ang X-Rated. Oras natin sa XFM, 1 minute before 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadalang sa inyo ang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, hindi magsulabang atong sulok-sulok. Hindi magasulabang mga atong tig-up. Produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa mga kitropa naton nga may mga hormonal imbalances. Kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix, hindi acidic FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Something Plus Coffee Mix, mga katropa, wala sang side effects, nakakape ka na, may bulong ka pa. Effective, safe, and non-FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Ang Something Plus Coffee Mix, mga katropa, available man sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP South Sud Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Ganun na pa inyo ginahulat, mag Something Plus Coffee Mix na, mga katropa. Sa ating mga late tuners out there, mga bago lang bukas ang ilang mga radyo kag nagpamati sa atin, nag-upon sa ating program X-Rated. Hello sa inyo tanan mga katropa and welcome sa XFM. Good afternoon man sa mga katropa natin, nga bago lang bukas ang ilang mga Facebook kag nag-upon sa atin Facebook live streaming. Hello, hello, hello. How are you mga katropa? Kamusta ang inyong Miyerkules? Kamusta? Anong kaganapan? Subong ng Miyerkules. Anong kaganapan sa atin nga life, da, mga katropa. Balik katropa ang AJ Bordon, pati raisins, gakupos. Pati ko ng raisins, gakupos, katropa niyan, Zin.
1: Oo.
0: Ano to, o? Ang bago na, ayog.
1: Ayog.
0: Ato, o? Ako na lang na, kay.
1: Mayo lang na, punggan mo.
0: Oo, mapunggan na siya, yaya. Good line na. Ito, AJ Bordon, kakupos sa yaya. I-check ko, abin.
1: So may mga raisins. Apalan
0: mo ka talaga, AJ Bordon, kung kaulan, kag nagkupos ng raisins sa i-send lang di sa akin.
1: So may mga raisins da.
0: Abali Sir Jetty Baga, hindi man meron akong mahal, kaya lang, okay na, na-read na na siya. Abali Sir Jetty Baga, mayo pa sa NDA, may chance na magdaog sa pagiging pa na permi lang underdog. Ay, grabe.
1: Do, may mga hubod
0: pero do, si katropang Jetty Baga, do, last game ka lang, do, kagapon ka lang nagdaog.

0: Robilin. Hindi kayo po namin iiwan. Hindi iiwan. Papabayaan. Aalis mo ng lahat. Nandito pa rin po kami sa XFM.
1: What if maglino?
0: I'm sorry, pero hindi kita kayang sabayan.
1: Sabayan? Mauuna talaga ako sa'yo.
0: Oh, pero wala. Pero kung mga keri-keri lang siya. Pero kung, oh Diyos ko Lord, puriyan. Knock-knock on the wood. Ay, bala. Ay, feeling ko.
1: Diriyo.
0: Feeling ko hindi man talaga dikahalin.
1: Diri sa dalong.
0: Paano ka sa dalong? Ganito ka lang sa dalong.
1: Di ba? Ang bagay na ni Katopang Nobel. Di ka naman na, oh.
0: Feeling ko niyan ako na di kahalin.
1: Oh, dali ka na lang.
0: Feeling ko nagkalakakas na ni show.
1: Kung ang transmitter.
0: Feeling mo makakas ni siya. Feeling ko good.
1: Di ko mo to kabas ko. Banta ko. Hindi man. Pero, dako ang possibility.
0: Oh my God!
1: Kay tibug at nangadaan ang aton niya.
0: Ano, tumalang alam. Oh. Bugat na nga daan ang panel.
1: Ang transmitter kagang panel.
0: Okay, pero knock-knock on the wood. Hindi man. Hindi mo. Diba? Pero amo na siya bing kalamiti. Hindi na siya maano. Hindi na siya ma...
1: Predict.
0: Ma-predict. Yes. Oo, wala na siya sa early signs and symptoms.
1: Kung kiligon siya, makilig lang siya. Diba?
0: Oo, grabe. Oh, mama, yung panagani kung ano ka mo kung LBM, kagasakit tayo with chanting daw.
1: May warning.
0: May warning device pa sa chan mo da, di ba? Nga like if, ang warning device sa mo chan, mamatsagan mo siya nga naga, nagapamuna, aga, ikot lang.
1: Gaano siya?
0: Oo.
1: Ano na ba? Makudog sa sulod?
0: Oo, yes. May ara siya. Ang ano naman niya, kung bagyo naman niya, palapit pa lang siya, mabatsagan mo siya. Kung kapalayo siya, mabatsagan mo na iyang traffic. Oo. Diba? Pero, ay, Diyos ko. Ara, gidya, kibuton niya lang kayo. Tutuod, ang magiging ako nula kakagi surprise sa mga kabuhi. Well, hambal niya, surprise. Diba? Ano-ano mo lang. Kita mo na nga daw nag-aamo na ang lupa. Ay, ang feeling, wala nga daw, hindi mo siya... Hindi siya magpatisay mo. Amo na siya ang kalamiti ang ano. Amo na siya ang zaran yung kalamiti na kalaindan ko. As in.
1: Kisalang pero
0: okay
1: grabe.
0: Yeah, okay lang siya ang bagyo. Like, pila pa ka days or simana. Pag anikon ka isa, makaprepare ka pa. Kag mayara pa sa mga forecast about sa weather. Ta, or sa mga, may mga estimated pa siya nga. Amo na yung kabaskogon. May estimated pang oras ang iyang paglandfall. Pero ara iya, ay any time of the day, any time of the night, mahimo ka siya. Wala mo na, gaano ka man, ano man ang imo, ginahimo, wala na siya yala. Abot, diba?
1: Pero ito, umutong habali, gani? Sa Doc Irwin, kung galinog, buksan mo ang suga.
0: O, pero araya, feeling mo, pagbukas mo sang suga, maano na siya, hao?
1: Pero kung hindi gapon mag-unta, tilain na iya nga linog. Mm-hmm. Tutuod na gina iya.
0: Amo lang na. Yun lang. guys, sa mga katropa natin, hindi may nga magpakulba talaga. Pero, dapat always lang kita yung mag-aligmat, mga katropa. Kahit isa mo na sa mga protects sa aton. Ang aton nga, pag-ulo-aligmat. Right? Amo na guys, sa mga katropa natin, dapat na yun. Isa na ang ginaunahan sa aton nga survival instinct katropong John Zin. Gasala na ta. We should keep calm. Pero mga isabi ang aton, sa utok talang, I have to survive, diba?
1: Kung paano mo i-save yung mga kaugalingon.
0: Amo na tuod nga, kung ano yung mga kabataan, kagigman, tiyo, syempre, hindi mo man sila malipatan. Ika, tiyo, malikon mo na sila mo. It's your own flesh and blood. Paano mo na sila mabilin dito, diba? Kung kaysa gani, malimtan ta nga mga asawa, aton mga bana, importante ang bata talang.
1: Kasi helpless na sila yan mo. Hindi nila yung kaya.
0: Kaya dapat, amo na gani, dapat, we are composed and dapat, bisan tuod nga, under pressure ka na and under kulbaan ka na, dapat, your main, hindi mo, kaya sa tuod-tuod lang, kung saan mo na ka nga sitwasyon, hindi ka makapa-remain calm.
1: Hindi nagid man. Mapanik ka gid yan.
0: Yes, biskan, sa seryoso or sa, like, ibutan tagid ang kaugalingon, tabi sa, gidbe, like, on that situation, makita mo sa mga videos, no one could keep their calm. Especially nga dugay ang pag ang kakulba mo, ang worry mo, ara na da ang tanan, ara na da na overwhelm ka, nakibot ka, na surprise ka, na kulba

0: ka nahadlo ka di ba nagaworry ka tanan emotions ara na da
1: bisa ano mo kuno ka hinhin ka tro pang era
0: maraskal ka gid sa muna
1: sigurado kita ya
0: maraskal ka gid sa muna nga ano sa so, dira nga ano nga
1: basi una basi una ka pabalagwa
0: oh amo na gani di ba amo na sa mga katropa natin dapat balaan ta kung ano aton himuon first thing at aton himuon when in times of mga muna nga mga calamities di ba so, much better gid yang safety gid nato lang aton unahon pero ti syempre dapat balaan ta man din pa nga feeling ta safety ta didto ta makadtugal kay didto ka pa na ano to pa na rumpag ay
1: wala gid safe na daan ano muna nga ano kagid
0: yes kamo na dapat palakyo kagid sa mga high rise ano pero ti kung gi-star ka amo na ala nakulbaan ko amo na ginainganyo ko pa mo pa ko nga i-assume ko ang imo nga kondo
1: makuha ka kondo
0: hindi amal mo sa kondo diba ikaw na lang nebiho ihatag ko lang si mong 2 million nga nabayad ko lang sa kondo ikaw na
1: grabe
0: ikaw na lang padayon kay daw 1M na lang ning nabilin mo
1: oh, titito man to sa may bababakaw
0: amo na ganito hindi kuya
1: tingin tudloan ka naman ka tropang Romel diba
0: oo pero hindi kay kuya
1: kung maghilay na ang building
0: kung kaya lapit, pala siya nga siya na lang mushroom.
1: Kung lapit na lang sa lupa, amon paglumpat mo.
0: Oh, siya na lang ganyan, balingan siya na lang mushroom. Hindi lang kuya, hindi nyo na lang ako magpadala higay. Amon ang good life ko nag-i-start sa mga high-rise building, mga katropa. No? Kahit wala ka choice, but kaysa kapin mo mag-burn out, hindi ka gid magsulod sa elevator, mga katropa.
1: Matrap ka gid.
0: Yes, there's a possibility gid. There's a big possibility gid na matrap ka. Kahit kung kaysa, mga gagakalatumba, mga electrical, mga electricity lines, no, atin mga power lines. Gani, syempre, that causes brown out. So, oh my God.
1: Kaya di ba, habal nila, kung ano ko, no, kung maglinog, pato ka sa karsada, or ano ba lang, no, higad, sigad sa dalat, kay, para wala
0: para
1: sa mga,
0: ang
1: ano,
0: limpyo gani, ang wala kwan. At
1: balik
0: least,
1: sa ang mga kuryente man galing, kung maghilay man.
0: Syempre, araya, makalisik-lisik, kapada iya, ay makita
1: na,
0: mo, makita di ba?
1: Kesa kung sa, ano
0: sa God, kaya wala sa lisik-lisik, eh. Ote, di ba?
1: Gaano, gahampang ka sa muna, ano?
0: Oo, lisik-lisik. Oh, bali sa jetty ba gagamay lang daw ug gumam perde pa. Ginagmay ay. Oh, bali sa jetty ba gagani man ma'am anon ta na bikon kundi agwantahon. Oh, chakto. Yeah! Kay Sir Warren Candame, good afternoon kay Liazar Caspilio. Hello, good afternoon. Mga kitrapa oras natin 10 minutes after 3 in the afternoon this time for our X rated question. Are you ready mga kitrapa for our bugtong-bugtong this afternoon? Kasi may mga gusto kamo lang ipamangkot mga katropa for tomorrow mahimo gid kamo nga comment sa aton nga Facebook live or mag-text o kung magtawag sa aton nga hotline number oh hindi magkabala ka kay ipamangkot ang mga gusto niyo ipamangkot kasi may mga curiosity kamo da ipamangkot sa aton kay ipamangkot man ada sa ila di ba alright, mga kitapa, for our X-rated question this afternoon. Oh, wait lang mga katropa ha. Ari na lang siya. Ari na lang. Ano na lang siya? Hindi na siya like, hindi na siya pa ano nga gusto niyo ang question. But you know, this is a simple bugtong-bugtong mga katropa. For our bugtong-bugtong this afternoon is isang balong malalim, punong-puno ng patalim. Isang balong malalim, punong-puno ng patalim. Ang balon bala, like, you know,
1: bubon.
0: Are your answers, mga katropa? Isang bulong malalim. Abalong. Ambot. Ah! Isang balong. Bulong. Isang balong malalim. Punong-puno ng patalim. Ay, ko may nag-comment na sa sabat nila. Sa liwat, mga katropa, isang balong malalim. Punong-puno ng patalim. What are your answers, mga katropa? I-comment lang on our Facebook Live. Sa ating Facebook page, SXFM Radyo Patrol. Ilo-Ilo, kag-XFM. Ilo-Ilo 100.7. You can also color text our hotline. 0950-975-6970. Once again, ano?
1: Ang bubon nga nabalaan ko, wala siya patalim.
0: Ati, atutuya may patalom si... Oo.
1: Nami, ito siya.
0: Nga ho. Dalom.
1: Dalom.
0: Oh, wow.
1: Tapos puno isang tubig.
0: Wow!
1: Amo na per may basa.
0: Ay, grabe. Grabe siya. May lumot, wala?
1: Da wala.
0: Ay, wala. Ginalimpiyuhan.
1: Wala, galinyo, wala pero danlog.
0: Ginalimpiyuhan, galinyo, bubon to. Oh, eh, oh. Grabe siya, ha?
1: Danlog siya, pero hindi siya, ano?
0: Ano siya, inyo nga bubon? High maintenance. Oo. Kaya always siya ginalimpiyuhan.
1: Dapat lang. Ay, para, ano, fresh ang tubig. Pero
0: yes, oo. Pero sa liwat, mga katropa, ha, our X-rated question, basi bago lang ka muna kabukas sa inyong mga ratio or bago lang ka muna ka-join sa ating Facebook Live, our X-rated question this afternoon is isang balong malalim punong-puno ng patalim. Yan. Your answer is, mga katropa, sa liwat, i-comment lang sa ating Facebook Live. O, sige na, bis, sige na, B, sabat na ka mo, B.
1: May nabalaan ka mga lain pag ganyan.
0: O, balaan ko mga mangin alamon ka mo da. Pero kung ba si balaan nyo, ang nabalaan nyo nga bubon, gapangagat siya. Although, wala siya sa patalim, di okay lang na siya.
1: Lain-lain yung klase sa bubon.
0: Oo. Ang bubon na nabalaan mo, lain man. Oo. Oh,
1: balaan na.
0: Oo. Ang bubon na nabalaan ni Sir Jet Hibaga.
1: Na. Ay,
0: pero basi ko pareho kamo sa bubon nga nabalaan ni pero pang AJ Borson.
1: Importante dalom kag puno sang tubig.
0: Oh, importante ang bubon niyo basa.
1: Basa.
0: Oh. Ang lain lang kun ang bubon niyo namarhan. Ne, maninit. Maninit ang tubig, di ba?
1: Ate. Oh,
0: ti ara yati.
1: Subnot.
0: Oo, oh, ipa-check ni na guro sa ano. Sa mga nagapang ano na siya.
1: Palindo.
0: Nagapang, hindi ah. Sa nagapang buho.
1: Oo.
0: Oh, sa mga nagapang ano, da sa bubon na.
1: Nagmala ang bubon.
0: Yes. Oh, it means hindi siya tuburan ang inyo ginkutkutan.
1: Hindi.
0: Ma'am Trisha, Nicole, Ambasa, hello. Mayong hapon. Happy watching. Sa kay Ma'am Maria Grace, Madarico, hello ma'am. Good afternoon. Thank you so much. Sa iyong mga pag-upod sa atin, kag sa iban pagid natin yung mga katropa ang nagapamati na ka-tune in. Hello, good afternoon. O, dali na Sir Jet, ibaga. Ah, bot kayo na kay Sir Jet, magsabat. Ah, pero balaan ko sabat ni Sir Jet, ang bubon man nga pareho sa iyong mga sabat.
1: Pareho na kami na may nabalaan.
0: Pareho na daanin yung mga mindset.
1: Yes.
0: Diba? Palariho, wala sang kinaris.
1: Pero...
0: ano? Pero ano?
1: Exciting ba?
0: Exciting ba? Shata, ano sa kay exciting ba? Ako exciting!
1: Exciting!
0: O, sige na, sabtan nyo na mga katropa. Ay, naka mag-uya-uya. Nakibalaan ko. Gusto
1: wala
0: nyo
1: si
0: man na siya
1: sabtun.
0: Ay, gay dugay, ari na di siya. Balaan, tara ako na nung iya sa bat. Kay palariho, kamo na na sa bat. O, gusto mo tawag gina siya. Sige, tropa.
1: Di may lain pag gina siya, ya.
0: Sige, tropa, generate tawag gina siya. Kung ano nga bubon ang iya favorite. Walang ko may favorite na siya yung abubon mo. May lain, kina siya yung gusto. O, sige na mga katropa, sabat na kamo sa ating X-rated question this afternoon. Sige katropa, AJ Bordon, gina-search siya pala guro, hi. Diba, katropa, AJ Bordon? O, yung saliwat ha, isang balong malalim, punong-puno ng patalim. O, yun, look how scary. Wala sa ano, look how delikado. Isang malalim na balon at punong-puno ng patalim.
1: Hindi ko na yan sa bubon, yun na.
0: Ka ano ka scary ka delikado though life threatening wow life threatening
1: life threatening
0: life threatening oh hambali ka tapa ng girl Belin bunganga oy perfect oh, diba bubon ano dalo mo rin siya atin bubon tapos siya tuman may mga untot ha oh diba that can bite you oh rar sa kay DG Ash Tamayo Bidia. Good afternoon. Thank you so much for being with us. Sa iyong mga pag-upod. Salamat, salamat, kid. Kag sa iban, pagid natin ng mga katropa. O sino, pagid na may answer sa itong X-rated question. Dali na answer na mga katropa. Once again, for the last time and forever. O, ang ating X-rated question, isang balong malalim, punong-puno ng patalim. O, dali na answer.
1: Why siya kasabag?
0: Wala siya. Kay Basi, nagakot-kot siya sang
1: balon.
0: Balon. Nan. Init na siya pag istorbohon.
1: Daw kada, ano na lang nao? Daw kada semana na lang nao?
0: Siyempre, ikaw bala. Hindi ka mangot-kot sang balon kung gusto mo nga ano. Kung gusto mo. Siyempre, mangot-kot ka lang gidya i. Oh, tima yung hapon. Nanda sa mga nagapangot-kot subong.
1: Wala.
0: O, oh, sige mga katropa, isabat lang ang inyong mga sabat sa atin nga Facebook Live on our Facebook page at Sex FM Retro Patrol Iloilo, because right now, mga katropa, we will be playing our commercial break, or we will pause for some commercial break. Kasi atin nga pagbalik, atin nga storytell sa inyong atin nga X-rated story. Kani sa mga katropa natin na tutok lang sa X-rated, kaya man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: System Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
13: Eh, palira, dula, tagal, barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ano pa, salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akong na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Maka-college na ko!
17: XFM! Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

Oris mga kitrapa Sex FM 22 after 3 in the afternoon ay nagabalik ang X-Rated isang X FM Philippines. Mga kitrapa ang oras ginadulong sa inyo song is Something Plus Gold. Something Plus Gold yung si Mangosteen ang palayang malunggay garlic ag spirulina nga produkto isang Yes to Health Incorporated. Something Plus Gold is supports health. Yung sa 100% herbal extract available sa mga butika kang isang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Street Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Mabakal man ang mga kitropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubangsang Midtown Hotel. Mga kitropa, available man sa iban pagid nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ganino pang inyo ginahulat mga kitropa, magbakal na sang Something Plus Gold para sa healthy body and stronger immunity. Magbakal sang Something Plus Gold mga katropa para sa aton ikaayong lawas. Yeah!

afternoon, mayong hapon kay Tita Liklik. Good afternoon, fresh from Kabagyao. Mayong hapon, Taliklik ha. Kag sa mga katropa naton, dyan sa may Kabagyao. Hello, hello, hello. Thank you so much sa inyong pag-upod, mga katropa ha. Kag sa iban pagid naton, yung mga katropa na nag-upod, samta nagabiyahe at mga taxi patrollers. Di man nga parte sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, nagabiyahe subong hapon. Mayong hapon sa inyo tanan ha. Keep safe, mga katropa halonggid. Paghinay lang sa pagmaneho. Oh, hambal ni Sir DJ, ni DJ Ashta Mayo Bidia, Bibig, ay bongga. Okay na rin, pwede na rin. Kasi may mga sabad, pa mo na sa atin X-rated question, ha? Hindi ka mo maguya-huya. Ipadala lang diri sa aton. Good afternoon, man, sa mga kitropa na aton. Aton mga kitropa nga, kitropa listeners and solid supporters. Di man ka mga parte sa kalibutan. Wherever you are right now, aga man dagat, ihapon, o udto, mayong hapon sa inyo. And happy-happy watching lang sa aton tanay. Good afternoon din sa mga kitropa na aton. Ang nagpatinlo sa ilang mga kuko, mga manikirista na aton ng mga kitropa da. O mga nagpangluket na subong. Mayong hapon na sa inyo. Kamusta ang lukitay, tada? Kaya pa ba? Mayong hapon, mas sa mga katropa natin, mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, mga katropa natin, mga nagapanahi, that, oh, good afternoon, mga busy, that, sa pagpanahi, sa mga ginapatahi ng uniform sa ila, ba, o mo ginituod ang bisihanay sa mga manugtahi, kay ti abri klase. O, kagang iban, mga, ano, mga naga-OJT, na, tiba-tiba na naman ang ating mga katropang mananahi dyan, pero ti, ano lang, you know, dapat nga halungan, taman atong mga mata, kay ti amo na siya ang important sa pagpanahi. Panahi, right? O, sa mga katropa natin ha, happy, happy listening sa inyo tonight. Mga katropa, this time, aton nga pagabasahon ang aton nga X-rated story this afternoon. O, maano ko no sila na, aton mga dramatista, maano ko no sila na, ma-pause, ma-take a break ko na na sila. Kaya, ang ilang mga ano ko no, ang ilang ganit tawag, ah. Ilang mga vocals. Oy, nagkagasgas na ko, no? Alright, so let's give them a, ano, a pahuway gamay. Alright? This afternoon, mga katropa, for our X-rated story on SXFM 326 in the afternoon.

nga hapon, katropang era. Ako gali si An-An, ka gusto ko lang i-pakibahin sa inyo ang ako nga istorya. Katropang era, abi ko jackpot na. Pero ambot, hay na lang. Katropang era, I am An-An, 26 years old. Kaga may nagagusto sa akon nga isa ka manggaranon. Katropang era, matandang binata siya. 49 years old siya, katropang era, kag naga-video call kami always. Makita ko siya, kag dako gid man niya ang iyang balay. Kag katropang era, may nagkalain-lain man siya nga mga salakyan. Kag ginapakita sa akon, every time nga mag-video call kami. Kag kung kaisa, nagapadalaman siya sa mga pictures kung kami mag-chat. Sa isip ko, wow, daw paldo ta di hao. Daw swerte ta di nga part hao. Gani katropang era sa nagbakasyon ako, siya ang nagbakasyon ako sa ila dito sa may, hindi ko nalang guru paghambalon, pero dito sa may Negros Island region. Nagbakasyon ako, siya ang nagsugat sa akon sa may pier, kag daw nagdiretso kami sa daw hotel. Pagkatapos sa ito, katropang era, ginagadya ako. Kay Tidwa lang man kami sa hotel, ginagadya ako nga mag-bempang ko, no? But eh, syempre, ako man niya, kay ti, feeling ko, paldo, nagid ko ya sa iya. Nagpasugot man ako. Syempre, nagresulta to sa pag-bempangan, ay. And then, after that, pagka-morning, katropang era, ginpuli na ako sa balay nila. Pero katropang era, hindi. Sala. Daw ka wrong, katropang era. Kay man, wala kami nagsakay sa iya nga salakyan. Or like sa mga ginapakita iya nga mga pictures niya sa salakyan. Wala kami nagsakay. Instead, nagsakay kami, katropang era, sa Sirius pagkadto sa ilang banwa. Mamangkot ko tani siya, katropang era, kung diin ang kotse ya. Pero nahuya ko. Pag-abot namon sa ilang banwa, ginpakilala niya ko sa iyang mga kinikanan. Kag nakita ko ang ila balay. Hala, lain to yung balay nga iyang ginahambal sa nga video call kami. Kag ang gindalaan niya sa akon. Katropang era, actually okay man ang ila balay. Adaw para pariho man. Or daw mas nami lang gawa gamay ang amon nga balay sa ila. Pero halata, gidyang like daw, balaan yun na na, like daw, ano lang siya, mahambal, tanga daw, middle class. Kag ang trabaho sa iya mga ginikanan is, nagapangumaman katropang era, kag may katubuan sila. So, dito ako, katropang era, naglakas ng loob nga magpamangkot kung sa diin ang kotse niya, kag ang balay niya sa video call yung ginahambal. Ang lain katropang era, kaya ang sabat niya sa akon, hambal niya day off ko subong abiga. Kag, dito ko abi sa balay sang amo ko nagatiner kun weekdays. Ti subong abi weekend. Tiga puli ko di sa amon. Ti dito na nagkilimaan katropang era. Nga ang balay to gali nga ginaistaran niya sa naga-video call kami is iya sang amo ya. Kag ang mga kotse nga ginapakita iya sa akon kung mag-video call kami kung kaisa nga nag-car wash siya o nag-sakay siya is iya galito ya sang iya man sang amo ya. Kay magluwas nga nagabulig siya sa sulod sang balay kung anong sugo is driver siya katropang era. So doon na ginulsol ko or ambot daw buyayawon ko ang kagalingon ko katropang era kay nga managpati kuya ya. Ay, nagpadala-dala ko, katropang era. Amula na, no? Gusto ko lang i-share ning istorya sa mga katropa naton para mag-serve as a lesson. Like, hindi ka na yun mag-judge or hindi ka na yun mag-haom-haom in case nga nag-video call pa lang ka mo or nag-sense ng pictures. Dapat, kinalahon anay ang tao, katropang era, antis mo updan, kag-antis mo hatagan sa imo ka o galingon. Okay, subong, amula na ang akon nga lesson learned subong nga 2026. Salamat gid katropang era sa pagbasa sa akong nga sulat. Thank you gid sa inyo sa XFM. Sa liwat, akong inyo tagpadala si An-An sang Barotac.

0: ikaw po'y nagabalikang X-Rated, oras sex film, 9 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras mo, kitropa, ginadarong sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga kitropa, makabulig sa pagprotekta sa aton immune system, makapapag-on sa aton ikayong lawas, batok sa mga masakit. Himo sa magustine, ang aton yung Sunthone Vitamin C, the acidic FDA approved, kagalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo nga mabakal sa Shopee kag sa TikTok shop. I-search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ang may tataka yes to health, i-add to cart kag i-check out. Good hapon. Anong good hapon? Gin English. Tapos ginhiligay nun ang ano. Mayong hapon sa kay Sir Well Hanagap. Good afternoon, Gid. Mayong hapon. Kaya pangyara, ginagreet ko lang Mandawi Foam Pavia. Sila Glenn, Gino, Dionel, kag Rene. Salamat, Gid. Oy, thank you. Salamat man. Kaya sa iban pagid naton ng mga katropa nga nag-upod sa atin this afternoon in our program, X-Rated. Thank you so much, Gid, mga katropa, for being with us. Salamat sa inyong pagtutok, pagpamatik, at pagbantay sa ating programa every afternoon dari sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Salamat sa mga nagupod sa aton, mga nag-comment sa aton Facebook Live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7, mga nag-share. Good afternoon and thank you so much. Salamat Gid sa mga katropa natin nag-tune in sa 100.7 na frequency sa Ila FM Bands. Madam mo, Gid, nga salamat sa inyo tanan, mga katropa. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang DJ Sarada. Ako naman ang inyo katropa. Katropang era, ang katropang mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Showtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: XFM.
5: XFM.
4: XFM.
6: Yes, to help!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
9: Cellphone Plus Cold.
10: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
9: Cellphone Plus Cold.
11: Yeah!
8: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
9: The Secret of Health.
8: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
9: The Secret of Health.
8: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
9: The secret of health.
8: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Cellphone Plus Coffee Mix.
13: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
9: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
9: The Secret of Health.
8: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes! Help.
6: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups at lawad. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawong. Magduty ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice. Dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Ko si Carlo, isang basketball player, lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC.

0: Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
3: Aray ko!
4: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diri yo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Mas gari sa ka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Pa-diet ako buwas ah.
6: XFM.
10: Patroba mo!
11: Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon

0: kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Makalage na ko!
1: XFM.
4: Katropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
12: Pa-diet na kubuwas ah.
6: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman.

0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengun, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-Premium D3 na!
10: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Bisexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga Putiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
13: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
17: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
18: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
19: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, excited!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: premyo.
1: Valera Dula, taga Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa HCPM kagkay Dr. Emilito oy sa akon nga nadab-an na 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santon kag HCPM libo-libo pa premyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Maka-college na ko!
3: XFM
2: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito! XFM Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:05 namang katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa HFM Radio Patrol Ilo, alas 7:06 naman kami nan. Ato mga katropa, diriya sa palibot sa sulad kag probinsya sa Iloilo, mayang gabi sa inyo. Yari kita mga kabanan, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Matiyon kami sa inyo mga radio, pagi sa FM band, ang amon nga frequency 100.7. Amon yung frequency sa unasang Z100. Ang paboriton nyo nga estasyon sang radio, nakaagid ang biruan diri sa Iloilo. Amon yung Z100, ang amon nga frequency 100.7. Live stream kami makabanan sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Amon nga amon nga page tamtang amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon na lakip man makabanan ang inyong sining mga pasya out. Subong gabi makabanan na subong adlaw sa ayri kita sa ika na pulo ng adlaw sa bulan sang Hunyo. Buwas makabanan ang katapusan ng adlaw sang opisina sa gobyerno makabanan kaysa Biyernes, holiday, Independence Day mga katropa. Lawig-lawig naman ning bakasyon kaman halin sa Biyernes, Sabado, Domingo, balik naman makabanan pa pagbalik payday sang mga empleyado makabanan sa gobyerno kag

0: Pribado nga kompanya, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 7-8 na mayong gabi. Kamusta na nga ito nga mga suki, nga mga templamati? Ilabanagin mga kabayanan nga ito mga tropa, nga mga patrollers. Ganagalibot mga kabayanan sa palibot sa syudad, kag pila ka mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Kamusta na? Ang mga balita nga ila sinimaagyan ang aton din mga kabayanan gina-report. Kag gina-kabayanan na gina-padala nila din ang ila sining mga report. Salamat gid sa aton nga mga patrollers. Kapadayon mga kabayanan nga suporta diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Umpisa na mga kabayanan sa tigulunan apang mabangkot sa diin ang ulan. Official mga kabayanan nga gideklarar sa pag-asa ang tigulunan season apang umpisa mga kabayanan ang pag-epekto naman sa El Nino. Diri sa aton mga kabayanan sa Pungso da Pilipinas. Di ang pamangkot kay kumong nag-deklarar na ang pag-asa nga it's rainy time. It's rainy season mga kabayanan. Diin ang ulan. Aba ng pamangkot ha, kati sa liga to naka-agom kita sa ulan. No? Bisan paano, naka-agom kita sa ulan na bulubong dyan ka ng aton sining nga mga ang aton sining nga mga tanom at nabulubadyan ka ng aton sining nga mga karoton at pagkatapos mga kabayan nga nag lampuwas ang bagyo, no? Inindiwa ka mga bagyo, ang bagyo nga si Dumeng kaginsundan sa bagyong Esther, naguntat man niya ang tubod sa ulan diri sa aton mga kabayan sa probinsya sa Iloilo mga kapadan. May araman nga pila ka mga lugar nga maka-experience sa ulan apang ini makabanan kinatawag nga localized thunderstorm. Bigay-bigay ba doon ta ang aton nga koneksyon sa pag-asa mga katropa. Umurat buwagyo, padayon kita makabanan nga magadala sa inyo sa nagapangunang mga balita. Dinagyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Yari kita mga katropa sa June 10 nga edisyon sa aton nga programa diri sa Hedjat. Sa gyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Balls, Tibor Morales. Pag-off lang kita makabinan mga katropa ni katropang John Revertes tumto alas 9 ang takna sa buong gabi sa pagdulong sa inyo sa nagapangunang mabalita at kagimpunasyon. Mga balita makabinan nga gintalakay diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag mga isyong gintalakay diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa Japan, diri sa Headshot. Gadugay makabinan na itong koneksyon sa News Center. Pagka katropang Bia Joy Sobaldo. Padahal makabinan nga nag- panawagan karon no hindi magpati ang pamilya sang isa ka ako indwa ka mga atleta sang Ateneo hindi matapos makabanan nga ini sila ang ginpaig makabanan nga nalumos dito ya sa Aurora province mga katropa base sa ginpagwasi ng autopsy sang medical legal sang Aurora province sa PNP naton nga napatay ko na ini ang duha makabanan na ilabanagin si Batirmonia nga kuno napatay bangod sa asphyxia about by drowning buto ba doon sini makabanan nga nalumos kag wala kuno sang patimaan nga ini sila ang gin lumsan o kon gin pamugatan pero daw hindi gyapon makapati ang iloy sini ni Batirmonia makabanan nga amo ini ang natabo sa bata niya. Alas 7:11 mga kabayanan diri gyapon sa aton nga pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Hindi naman buwas madayon ang investigation sang Marcolita and Cayetano Blanca parte iya sa flood control anomaly mga katropa kati duwa ni kabay ang nag-investigar ha duwa nag-investigar ang grupo mga kabayanan ni Marcolita kag ni Cayetano kamunis sa makabinan si Senator Pia Cayetano kag ang ila sining nga Senate Presidenta amo si Senator Alan Peter Cayetano samtang may ara man makabinan nga sa piyak nga grupo sa piyak ka faksyon ang iya naman iya ni Win Gatchalian faksyon nga ang chairman sa Blue Ribbon Committee amo ni makabinan si Senator Erwin Tolfo. Di ang ila yung grupo na day Gatchalian ang nagpayag makabinan nga gin-suspend nila ang ilang investigasyon parte sa flood control anomaly. Bagod man ang kabilang respeto ko ng mga katropa sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Tibuas kontane, ang iya naman iya ni Cayetano Blanca nga may dugang ko ng 14 ka mga Marines or empleyado ko ng mga kabanan, former employee ni former Congressman Zaldico ang mag-testify. Agon suportahan ini ang payag sa 18 ex-Marines nga nag-deliver sila sa Minalita kwarta, ilabrigid sa ginpangminso nila nga mga kwakono, no? Mga congressman, tapos may mga senador mangani, si Lakip Makabanan, si senador Loren Digalda, pang suri, ginbawi nila. Sorry, iglesia, sorry. Tining 14 ka mga former employee Makabanan ni former congressman Zaldico, ang amota ni ang ila sining nga resource person was panggin pamaturan Makabanan sang Cayetano Blanca nga tindi lang anay bangod sini Makabanan kay naggalabot na mga 50 na ang reported Makabanan nga napatay sining 8.7 nga linog nga nagluntad Makabanan na dito ya sa Makabanan sa Mindanao, mga kabiyanan, mga katropa. Agoras 36 FM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7.14 na, mga kabiyanan, mga katropa. Dirigyapon sa atin pumalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Samtang dugang balita, mga kabiyanan, sa Balita Nasional, may isa ka maestro nga nag-petisyon sa Korte Suprema nga inisya makabanan ang nagakwamala nagagapate nga apektado siya sining away sa sang duwa ka faksyon sa Senado ay nagfile siya sa petition ang god nga pideklarar nga legal ko tani ining 12 ka mga senador nga nagdeclare sila kung galingon nga quorum sa tong June 3 ang ginatumod makabanan amo si ang grupo ni Gatsalian nga nagdeklara sa ilang galingon nga may quorum sila kamangdanan nga na designar si Senator si Gatsalian nga Senate President pro tempore kag si Senator Erwin Tolfo ang chairman sang Blue Ribbon Committee makabanan apang gin basura sang Korte Suprema ang iyang petisyon kay hindi man siya kanong wala kuno maestablisar makabanan nga may injury sa bahin sini makabanan sang maestro nga nag petisyon nga ipideklarar nga legal balido ang pagpungko makabanan sang grupo ni Senador Sherwin Tolfo Erwin Tolfo nga chairman sang committee on Blue Ribbon mga kabayanan kag ang pro ang Senate President for pro tempore kamo mga kabayanan si Senador Win Gatsalian mga katropa at hindi man siya daw wala nakita ang korte nga may undue injury sa bahayin sinisang petitioner mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 sa aton makatoran sa aton makabanan labi na gining aton nga mga patrollers nga nagaw po subong sa aton nga mga drivers sa taxi sa Hydra taxi drivers sa mga gabi no mga aton mga patrollers da sigurado ginay ng mga buot na aton mga patrollers da no Hydra taxi drivers kay iban pa gid mga taxi drivers makabanan nga nangin na membro sa aton nga patrol group ni sila makabanan ang nagadulong sa mga nagabalita kag iban pa din yung mga balita kay ilang maagyan samtang nagalibot sila sa siyudad kag probinsya sang Iloilo mga katropa. Alas 7:17 na makabanan unahon naton ang mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Bagay kay pagi makabanan sa aton sining pag pagi makabanan sa mga balita sa aton nga news center dito ya sa Metro Manila makabanan. Sa 99.5 XFM Manila mga katropa kati Amo ni abe, no? Ang ginestorya nito gyapon sa Manila ining parte sa faksyon sang Kayeta, no? Black kag Gatsalian Black makabayan daw hindi mintindihan kami. May ginpagwa mga tropa nga maginpagwa nga memorandum office order si Senator Gatsalian nga work from home ang tanan nga mga empleyado sang Senado. Tilain man iya ang office order makabayan ginpagwa naman iya ni Senador Alan Peter kay tano galibog ba ng ulo sang mga empleyado sang ano sang Senado ti subong nga adlaw makabanan nagapirma si Senador Win Gatsalian bilang Senate President sang 12 ka mga senador sang cheque agod nga ipangsweldo ini sa mga empleyado sa Senado mga kabanan kati gin recognize karon sa mga financial institution ito sa Manila ang pagpungko yung mga kabinan ni Senador Win Gatsalian nga siya ang Senate President pro tempore. Tiyamon na nung lakat siya niya makabadan sa aton iyang Senado niya. Tila ba naman siya ni Guro mga kabadan? Mga labot ba ni Korte Suprema? Agot nga may grupo, no? Inabada iya ang direkta, gindi ang apektado, no? Ilabada gid ang aton ng mga senador nga mag-file sa petisyon before sa Supreme Court. Agot nga question nun, ini ang pagpungko mga kabadan sang grupo yat ni Senador Win Gatsalian mga katropa bilang Senate President for pro tempore mga kabiyanan mga katropa. Samtang sunod ng gabi, mga kabinet, nagsunod ng balita, may motorsiklo ng aksidente sa tubang sang City Hardware sa Diversion Road, Mandurriao. Alin ni makabanan sa aton nga taxi patrollers kay Rodolfo Onasin Jr. Kita mo dasig, no? Basta magyan na sa aton iyang mga voluntary reporters makabanan. Aton mga patrollers, kwa kinadayon ang balita, mga katropa, mga kabianan. Samtang may developin kita makabanan siring natabo nga pagkabuno sa isa ka delivery rider. Matapos nga ambot daw nag-gabay silently party iya sa tiga-parking ng motor, no? Ang suspect kag ang biktima ginpayag nga may daan nga hilikutanon na patay ang 41 anyos nga delivery rider matapos makabanan na nga nabunan sang iyang nga tupad balay sa Barangay Kubay Haro alas 8 sang gabi ka sa tong ligay adlaw no sang Junaina ginkilala ang biktima kay Glenn nagatrabaho bilang delivery rider sang Maxim kag may lima ka mga kabataan. Sino mga kabinan sa pahayag sa investigasyon mga kabinan sa aton nga team sa isa sa mga bata sang biktima nga si Lorlin nasalapay lang sang suspect nga si Arias Janmark ang tapbak sang biktima samtang nagaagi ini sa makitid nga iskinita sa tubang sang ilang puluyan. Ang tapbak ang ginagamit sang biktima sa iyang pag-deliver adlaw-adlaw sang nahulog ang tapbak sa liwat ini nga ginsipa ni Arias Janmark rason nga nagwa sa ilang puluyan ang biktima kag ginsita ang suspect samtang nagbaisay golpe lang nga naghuno sa kutsilyo ang suspect kag sunod nga ginbuno ang biktima pila sa dugan kag kamot ana agom sang biktima madasig naman nga nagpalagyo ang suspect apang sang ulihi nadakpan ini sang pulisaro sa bulig man sa mga residente nadala pa sa ospital ang biktima apang ini makabanan ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa kapangangkot, makabalang kung ano bala ang ang investigasyon sang pulis dira makabinan makatropa sa Central Philippine University. Hindi ba lang na sa puwan kahapon ng estudyante sa sulod makabinan sang Franklin Hall, isa ka dormitory dira sa sulod sang campus sang Central Philippine University. Ang Central Philippine University makabanan na komitido sa paghatag sang suporta sa pamilya sang estudyante ng nasapuan kahapon sa Franklin Hall sang Central Philippine University mga katropa, mga kabayanan. Pero kay Ma'am Carmel Romero, spokesperson sang Central Philippine University nga wala untat ang ilang pag-communicate sa Ilois sang estudyante. Agoda, may baluan ang sitwasyon kag ilabi na ang mga kinanglanon sang pamilya. Nagpanawagan naman si Romero sang pagpamuyo para sa pamilya ilabi na subong at timpo sang ila kasubo. Kadungan man sini, nagpanawagan sang CPU administration sang responsable nga pag-share sa mga impormasyon o kon reporting sa mga sensitibo nga mga impormasyon angot sa natabo sa universidad. Nagpasalamat naman ang CPU administration sa taran nga nag-extend sang bulig kag suporta para sa pamilya. Nabilangan nga nag-aobra ang estudyante sa isa ka opisina sang CPU bilang work student agod masuportahan ang iyang pag-eskwela mga kabayanan mga katropa. Diba no, ang tarantara mga kabayanan nga mga informasyon kapon sa pag-interview naton sa Police Station number 9 sang Haro Police Station mga kabayanan nga nagapangabay ang administration sang Central Philippine University na kuno naman nga mga detalye kag inban man nga mga datos may kang tanan siya tabo dira sa Franklin Hall. Hatagan lang sila sang libertad nga sila ang mga pagwa sang impormasyon mga kabayanan mga katropa. Amo na nga kon nga mga kabayanan akita diri sa XFM ginarespetar naton ining mga pareho sining mga sitwasyon kati nagakinanglan makabalan sa paghangop sa bahin sa pamilya kag sa administrasyon sang university mga kabayanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:25 na mga kabayanan mga katropa diri gyapon sa atong pangalagad sa headshot. Hey, kamusta na kay nag-ulan ligad to kasimana tapos nag-init. Subong na gabagrong naman ang ulan ang kuno, gabagrong ang lamok sa aton lunggan mga moni. Madamo naman kabanan sa mga buto sang lamok nga nagatagreng naman sa lunggan aton. Tibud na sini ko nung nagbuto nga lamok to, career sa dinggit, career gibang sa dinggit naman ang iya bata, career sa nga buto eh. Para man ikaw kita makabanan sining balatian nga dinggi kag iban pagid nga mga viral kag bacterial infection na. Maginom kita makabayanan sang premium D3. Kaman ang premium D3 ginpa-epektibo sa subong nga panahon. Ngausong, obosip, on, hilanag katrangkaso. Hindi nato mababayaan natong lawas sa maigaw sining nga balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sang pinaka-epektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, mayroon siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Hindi ba lang ginpuga ka dugo siya makabayanan sang malunggay. Ang premium D3 may aras siya nga vitamin D3 kag virgin coconut oil tiyan mo na ginis yung umna no tang timpong pandemic bangon sa COVID-19 isa sa nagsalbar sa ato naman yung premium D3 makabanan kag iban mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa ato nga lawas kag may ara makabanan nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skinny jing kaya mag-premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:27 na. Sige, patala lang inyo sinin mga pa-shoutout ha. Sa paborita lokal nga itong tanakayon sa buong gabi, about anong inyo sining reaksyon, no? Anong inyo sining comment, no? Ipadala lang sa amon sining Facebook page. Ang inyong comment kay man gaplano makamanan si City Councilor Miguel Treñas na pasaran sa ordinansa ang pagpasira sa ang porsyon ng ang porsyon sa Sunset Boulevard kada Domingo agod gatagan ang chimpo, ang chimpo dira sa nang mga naga-jogging, naga-walking, naga-biking. Ina, kada Domingo ang iyang nga ordinance makamanan gintawag nga No Car Sunday. Porsyon lang kuno sang karsada ang ipasira para nga hatagan sang chimpo dira ang naga-walking, naga-jogging, naga-biking. Ini matapos makabedan nga kalsang ligad to kuno nga semana may tabo dira nga nabungguan sang salakyan ang naga-walking. Tindiri makabanan nagsulod sa pinsar ni City Councilor Miguel Treñas nga mas maayo nga pasaran lang sa ordinansa agod mga legal ang pag-biking, ang pag-walking, ang pag-running sang mga naga-lagaw dira sa Sunset Boulevard. Anong masay ninyo? Ipadala makabanan diri sa aton nga pamalagad, sa aton nga Facebook page, sa comment section. Ang inyo sining makabanan nga reaksyon, ang inyo sining comment, may kaangtanan sining sang plano nga pagpasirado sa porsyon sang Sunset Boulevard para sa naga-jogging, naga-walking, kag naga-biking mga tropa. Headshot! Kag balita, makabanan ha, base sa sunod gismana o kung sining gismana matingala ka mo na may mga libot-libot dira ng mga helikopter sa area sa Mayagaw, San Joaquin, kag porsyon sa Kamtik Antique. May ara nga pag-imuon magkabanan nga isa ka simulation exercise ang aton nga Philippine Coast Guard, Air Force, kag ang PNP, lakip ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office magkabanan. So, sarod nga semana or mga siriabin, mga weekend, basi matingala ka mong madamo sa mga kwada, may mga patrol cars, may mga military assets ngay pang deploy dira no sa lugar ngay paminsyo na to na may madamo nga mga militar ang i-deploy dira sa Mayagaw, San Joaquin, kag porsyon sa Kamtik, kag may mga tangke di gira ngay pang deploy da sa next week. Hindi ka makabaraka kaya na isa lang ka simulation exercise. Buta pa lang sila makabanan nga himaloon sang PNP, sang Armed Forces of the Philippines, sa Air Force, lakip man makabanan ang PNP, ang ila sining kapasidad. Kuning kaso, nga may mga grupo na magsulod diri sa aton. Paano nila na karon mapunggan? Paano nila karon makabanan nga ma... Paano ina karon kung may mga... Ang senaryo nga may ara nga... May spillover, abi ko no, halin dito sa Luzon. Bangon sining kumbala, mga, kung ano abi, may mga armado ng mga tao, halin dito sa Luzon, or na mga, may mga tao nga nag, panagyo diri sa aton, iya sa, First District. Anong imuon sa mga responders? Anong imuon sa, mga, sa PNP? Anong imuon sa, anong imuon sa Armed Forces? Anong imuon sa Air Force? Anong imuon sa Coast Guard? Ilabadagin makabanan kung ma-establishar nga ang mga tao nga nagsulod dire, mga armado o may arak amo dira makitaan nga mga helikopter, may tangki de gera, may mga senaryo makabanan nga may mga napilasan kati may kuan mo may bakbakanay. May mga batian kamo sa next week ng mga uwang sa bumbero. May mga batian kamo sa uwang sa ambulansya. Kaya man ang nadesignar makabanan nga dalaan sa pasyente dito ya sa area sa Mother and Child Hospital sa San Joaquin. Ipabati na itong makabanan para nga mas pangunahan natin ang inyo sining palamang kong tanong. Damo sa mga panaw, damo sa mga helikopter, galibot-libot niyaw. May mga atang kinigira diaw. May mga... May mga... Kundi may mga... sakayang pagdagat kaya sa Coast Guard kag Philippine Navy. Di anong natabo man? So, ina makabanan, isa lang ka simulation exercise. Kaya lang patawag sa press conference ang Philippine Army. Kagang... Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mga kabanan sa Iloilo Province kag iba't pagig ng balita nagyapon sa ating pangalagad mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Mamati kita mga kabanan kung paano kita makalikaw sa balatia no? Kaya man importante niya bisan ano matabo na ya muning mabudlay abe kung may mga balatian ba nang hindi makita? Nakibot ka lang, gaubo-ubo ka lang, kibot ka lang, sipuan ka lang, dugay-dugay. Nyumunyago ako mo kundi mamatabangan. Delikado ang imo sa kabuhi. Kaya hindi mo makita ang imo sa kontra mo. Mamati kita makabanan mga tips lagi kanya kay Dr. Remy Litooy sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7:33 naman katropa.
1: XFM.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
5: Sumat Savers! Sulit mo sa... meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with McSavers Sulit Busog Meals!
6: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: XFM.
18: XFM.
19: Yes to health!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto
17: kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
19: Santon Gold Live Testimony.
21: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
23: The Secret of Health.
17: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
23: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
24: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
23: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
23: The Secret of Health.
25: Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
25: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: The Secret of Health.
17: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
23: The Secret of Health.
17: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
23: The Secret of Health.
17: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, premium dietary, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
23: The Secret of Health.
17: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
20: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Agora sa XFM Radio Patrol, el hilo a las 7:44 na mangkaben mga katropa. Paragam kamati diri sa XFM Radio Patrol, el hilo headshot. Nagaman daw makabadan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag sang 50,000 nga financial assistance para sa mga nagkamatay sa linog nga natabo dito sa Mindanao Makabenan nga nagbaskog sang 7.8 magnitude Makabenan. Kag may pagkabay karon ang ato na gobyerno kay man bangod sini sang komada, bangod sini sang pagmonetize sa Facebook bala kag bangod sa pagtaas sang engagement dira magamonetize sa iba naton mga creators ma'am, iban nga mga naga-post sa social media may mga dapong pang-post sila nga wala yakalabtanan sang 7.8 magnitude galinog dito sa Mindanao sa ligad pa kuno na iyang mga tinuig ang natabo kuno iya sa iban nga pungsod nga ginapagwa pa nga video. Tapos, i-link ini makabanan sa natabo nga 7.8 nga linog dito iya sa Mindanao. So, maliig lang. Hindi nyo man pagdugangi sa kadlok ang aton mga kultura, nilabaligid ang taga Mindanao, no? Kasi, may arak ng aftershock nga nagluntad siningid labang adlaw, makon mo na eh, 5. Baskog na mag 5. Di mga to gani, bangod siya isang 7.8 nga baskogon sa linog. Naga-korda mga aton sa mga kauturan to, dugangan niyo pagid. Ilabragid ang ilas din nga pamilya dito iya sa abroad. Ah, makita lang gagirno ang mga tao to bagod sang natabo nga 7.8 nga linog sa Mindanao. Gali kay igo sa Ponce, iban gani nga lugar ina, hindi man palihog pag patame. Kay maluoy ka mo sa ilas din nga pamilya nga dito sa abroad. Nga makita, labo mo ni nang natabo dito gali sa kwano, gagirin mo ang mga tabo to. Tiga mong stato pamilya naton. Tibel na makabanan kan hindi kayo abuton sang high blood. Bulay sila kung abuton kayo sa high blood. Ganito ka sa abroad, ay sus. Pag umpaw iya sa imong high blood, tawagan ka sa pamilya mo nga, hindi ka musta ka na day, musta ka na to. Siya ti na high blood, ako kayo nakita ko siya sa posting, siya sa Facebook nga daw triple kasi yung ego na sang ano sa inyo sang linog gali ka hindi amo oh maluoy ka mo palihog no para malikawan natin magkabanan ang high blood mag-inom kita magkabanan mga katropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule magkabanan mga katropa kasi parang hindi kita magkabanan hindi ka mag kakordam dira sa gwa sa pungsod nga dito dira ka mo iya sa abroad ang inyong pamilyar din sa Mindanao kita nyo sa mga ginapang ginahimo ba nga content sa mga content creator ang iba na hindi man tanan gina agad nga magdako ang ila sini nga mamonetize sila dako ang engagement dako ang ila sini monetization ginahimo himoimuan nila sang mga videos nga hindi ina dira halin sa Mindanao. So palihog lang. Maluoy kita sa aton nga mga katuran nga taga Mindanao, ilabi gid pamilya nila nga dito sa abroad. Tibel na kay nakainom sila sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, balikaw sila makabanan sa high blood pressure. Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bakal da makabanan ta puno ini sa antioxidant properties. Makabulig sa pagbalikaw sa aton sang tarant nga sakit labi sa mga ubag-ubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo nga posible tunaan sa nang lain sining mga sakit. Makabulig ba ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kuno pdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mga kabyanan, mga katropa. Headshot. Alas 7:48 mga kabayan sa aton nga pagpangalagad. Now, kinanglan namon ang inyo sining nga comment, ang inyo reactions. Magkaangtanan si sa proposed ordinance ni City Councilor Miguel Treñas. Ang title sa iyang nga ordinance, amo ini makabanan ang No Car Sunday. Ipasira ko na makabanan kung mapasar ini ang ordinance ha. kaya ka first reading na suong na fairness committee kaya na nga adlaw o kung subo nga adlaw makabinan sa sesyon sa sagunang panglunsod. Ang yasini nga proposed ordinance no car Sunday dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Boto pa naman ng kabinan nga kung mapasar ini ang yang ordinansa di may porsyon kuno sang Sunset Boulevard nga ipasirado. Agod itagan sang lugar ang naga-jogging, ang naga-walking, kag ang naga-biking. Agod nga hindi ko na makabanan nga madisgrasya. Kay ang rason ni City Councilor Trenyas, kasang ligad ko nung asimana, may natabuod ako nung nabungguan, nga naga-jogging. Tinakabunggo ko no, to student permit ang lisensya niya. Abra ko nga nagsulod sa pinsan niya nga nga pasaran ko sa isang ordinansa para nga isira ang porsyon sang Sunset Boulevard inasa aga sa Domingo kag sapon kati mo niyang damo gid nga mga tao na ka naga-walking, ga-jogging, karga-biking dira sa Sunset Boulevard, mga kabinan. So, kinala natin ang inyo sinayang reaksyon. Parang ako na nung inyo reaksyon dira, i-submit natin dito sa sangguniang panglunsod. Nga mo ining inyo sentimento, pabor ba na ka mo sinayang kung hindi? Kaya hindi man bilog-gali, nga kung ano hindi man bilog-gali yung Sunset Boulevard, kundi porsyon lang sa lansada. Porsyon sa isa ka lane. Ang ipasirado, mga kabinan, kung mapasar ang ordinansa ni City Councilor Miguel Trenyas. Ari yan sining pagpatag sa iyang proposed ordinansa, makabianan mga katropa.
1: Sunset Boulevard, nakita natin, I think it was a month ago, may nabungguan sa Darani area, Lagan siya, may nabunggu sa iya ng mga student driver pa lang. Nakita natin na Darani area, ginadalaga naman sa mga runners natin. So, ginaplano natin maka-car free day dito na area.
2: So, tapos yung mag-weekly siya?
1: Ginaplano natin every Sunday ang car free day. Wala ito pa, check pa ang schedule. Natanaw ito kung aga or hapon ang car free. No? Usually mga runners, gasugod sila early morning. Pero may plan man tayo na butang kita sa hapon kay damot ng mga gakaon na area. No? Butangan ka stalls, ang plano nato may isa po ito nakita sa Japan, ang sa Ginza, ginbutanga ang BC Street every 2 to 5 ginabutanga nila yung area na makalakat mga tao. Ito yung planta na mabutanga naman ko sa ilinig.
2: So matabo is, during the time, abo ng tiyempo na libre ng tao dira mag-jogging or any activity yung mga nila?
1: Any activities. So maka-jogging, maka-bike sila ito. Ang tunan pa pang Amunan Orleans.
3: Full road closure?
1: Ang hindi, hindi kita ka full road closure. Ang isa na para area.
2: Councilor, intake ko nga ang statement pala ni Mayor Rai.
0: Napatihan mga kabinan ang reaksyon ako ng statement ni City Councilor Miguel Trenyas. Car, no car day upon car free day every Sunday. Kati napatihan naman itong iyang rason niya bangod kay kada Domingo aga pa nadag siya mga tagalas 5, alas 4. Hasta ginalas 8 sa aga, damo na naga-jogging, damo na naga-walking, kaya naga-biking. Agad ko naman kabanan nga matagaan siyang libre sining pag-exercise ang mga naga-kadto nila sa Sunset Boulevard. Naga-walking da, naga-jogging. Kagiba naga-biking da, damo naga-bike. Iya ka na dumduman nga ginpasaran sa ordinansan lang ina para maging legal ba? Bangod sining natabo kamay nakpangkonong may na bungguan sa tung liga kasi mana kag ang iyang nauyatan man lang student permit lang. Di bangod sining isang nakita niya siyati pasaran tan lang ordinansa para nga may balido bala nga rason ang pag-okupar sang kalsada Actually, porsyon lang, hindi lang na hindi iya bilog nga one way. Kundi porsyon lang. Amot kung paano nang din napita porsyon or base ang sa outer lane siguro, no? Diyan sa may kumala sa outer lane daw, siya man ang ipasira niya da sa Sunset Boulevard kasakop pa na sa Iloilo City. Kahit hindi man siya pwede, ito yung maka malabot sa iyo nang sa itong partis kagbang mo. Tenong yung reaksyon siya da, kahit isa man ay ka mentor of first ang Sunset Boulevard. Nga alagyan, lakturan pa kanto dito sa Oton, lakturan pa kanto dito sa timbawan mga katropa. Kasi siguro basi kung ma kada first reading yung sabong na refer sa committee, ang masunod siya nito si kung dating basi kung na ipatawag na mga kwanay, mga nagkakwanda, mga organizer sa gapa event dire sa Iloilo City, labanagin sila sa may Sunset Boulevard. Ang jogging, nagasumba na doon, ang tanan-tanan, no? Kagdi, kasi kung reading po, hindi ka mo dira, guro, nga maka, mga diver, guro, da, kung mga dipasero, nga mga salakyan, mga divers, da, kag ibang pagid, nga mga nag-aagi, da, po, hindi ka mo guro, makatag sa inyo, sa mga reactions, para nga makatag input para sa committee, nga gin-refer, ini makabanan, ang iya, nga ordinansa. Kag luwas sire, sino kay City Councilor Romil Duron, abutang na ko na may gagagmay ng lamisa, na balang daw guwae ko na daw night market eh. Kaya pwede ko na sa Japan to, nga dahil pareho sila, nga may gawoking, may mga barigya na nga pwede ka makala sa pagkapagkaon, mga street foods. Siguro kung may mga guro, no, para mga legal na mga, para nga, hindi na, wala na sa mga isa, wala ko rin kaso. Pero sa inyo, anong reaksyon ninyo? Pabor ka mo sinayo kung hindi. Ang oras na magkabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:56. May gabi kay Ma'am Mary Ricabar. And happy listening kay Ma'am Mary Ricabar, dila sa Florida, USA. Hi, hambali Ma'am Mary. Hello, Ma'am Mary, kamusta ikaw? Yeah, good evening mga katropa. Take care and stay safe and healthy. Everyone, God bless you and your family. Haring kay Ma'am Mary Ricabar. Kay Apple Tabanda, live from Leon. Kamusta Apple Tabanda? Kay Rodolfo Junior Nasen Dilapos. Kamusta nga ito nga mga patrollers? Salamat gin sa inyong ginpadala nga mga balita niya. Ining vehicular accident dira sa reversion. Sa tanan nga mga patrollers, sa tanan nga drivers ang Hydra Taxi, kag ibang pagit ka mga drivers sa taxi nga membro sa patrollers natin ngayong gabi. Nag-upod subong sa aton diri sa papakalagad sa headshot mga katropa, mga kabyanan. Kay Edna Puray, live from Arivalo, kamusta Edna? Kag bao, ining balita mga kabyanan, bao, may babae nga nagabit-bit sa kwarta nga 100 mil. Na naman nga swerte nga pinalid sa hangin ang ginauyatan niya nga kwartabla. Sa may dress ako daw, sa may tulay balaga gaangot sa lapas, sus na kalapalid, 22 mil ang nabilin, mga kabyanan. Siguro ba siya kung nagkalaanod to sa kwanay sa bye-bye? Diba lang kayo may pulis, kayo may traffic aid, kita nagbulig. Diba siya malabot na ito nino, diri sa ito nga pumalagad sa mga programa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa, mga kabyanan. Oras sa alas 7:58. So, pabalik natin mga kabyanan, istoryante na yung parte ni Sokwano. Sa simulation exercise, sabi so, naman natin, basi ko matingala ka muna. Umpisa, sini nga simana, or sini nga weekend, basi mga kibot ka mo, nga mga libot-libot na mga helicopter sa area sa Miagao, pakadto sa San Joaquin. Kati part, ina mga kabyanan, sang ila sini nga clearing operation sa paghimuon nga simulation exercise nga pagiwaton ni makabalan sa John 17 to 18. Te may mga panda, may mga Philippine Navy nga magalibot dira sa area sa Miagao pagkanto sa Makin. May mga army, may mga air force, kag may ara nga kanyon nga dalon da kag may ara magkabanan nga tangki di gira. So hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magkahadlok ha. Kaya ini isa lang magkabanan ka practice. Kaya man buhi para sa panumduman sang mga taga Miagaw da. At itong tabo na balangak man nga encounter to nga binakbakan sa Air Force kag Philippine Army atong mga membro sa NPA kuno si sa kabarangay da sa kwan sa Megao naging pasudlan to balang kabinan sa kwan sa helicopter kagin bakbakan tong mga ginaligar makabinan nga mga membro sa New People's Army. So hindi ka mamatingala, hindi ka makadlok sa weekend, kadto makabanan Lunes, Domingo, Lunes kaman ang simulation exercise sa Martes kag Miyerkules. Anong inyo makita? Anong mga senaryo sa inyong makabanan ng inyong masaksihan? Katipati daton pati ang pag-uwang sa bombero, pati pag-uwang sa mga ambulansya. Mawatian niyo ini nga sige nga sinundanay halin sa Miagaw pagadto dito San Joaquin sa Mother and Child Hospital ganito dalon ang puno may mga napilasan sa sining simulation exercise na patawag sila kaina sa isa ka press conference agod nga pag-una nga daan ini sa mga taga Miagaw kag San Joaquin kag parte sa Antique nga ini ang makita indira nga mga eroplano nga libot-libot sa Miagaw kag San Joaquin ina kabahin lang sang practice o kon simulation exercise. Kag makita dira nga may mga galagaw dira nga mga army nga naka full battle gear. Arma may dala isla nga mga armalite of course, may mga helmet isla nga yes, army. Inang pang hangaway gid jabla. Tapos may makita amo da nga mga Navy ship nga dira nga nagalibot-libot sa kadagatan. Sang Miagaw kag San Joaquin inakabahin lang sang simulation exercise ina makabinan balikan naton kapila pagid ka mga balita diri gyapon sa aton pangalagad sa headshot mga kabayanan mga katropa oras alas 8:01 na mga katropa.

0: di pa nagiging cancerous. Santong Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud binabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga buhi. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko,
10: bawal akong mag-absent sa trabaho
9: dahil
10: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
9: Buti na lang,
10: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
9: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
10: Ako pala si Michelle,
9: isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain.
12: Basta pain,
13: mag-sister pain,
12: kangkarang pain,
13: fast and safe.
12: Yahoo! Sister pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
11: mabibili sa mga butika.
14: Pa-diet na kubuwas ah.
11: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patron ni Iloilo, alas 8:06 na, mga kabayan, mga katropa. Padaan ka mga mati diri sa headshot. Dari gyapon sa XFM.
1: Headshot!
0: Radyo Patrol Iloilo sa gyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Board sa Tibor Morales. Now, dari kita mga kabayan sa ring pangunan nato nga pagpahibalo sa mga taga-Miagaw kag San Joaquin. Kag dira mga kabayan sa coastal area sang Antique. Agod ka, hindi ka mo matingala, hindi ka mo mahadlukan. Kung makikita ka mo dira sang deployment sang madamo ng mga personnel sang Philippine Army, Philippine Navy, Air Force, kag PNP. Kay ina, isa lang makabanan ka simulation exercise o kung simex nga tawag labla, ng pag-practice sa mga senaryo nga posibleng matabo nga ginapiripahan bala sa ato niya nga mga law enforcers. Kay ning SIMEX, si Waton, ini makabanan sa June 16 to 17. Dira sa Miagaw, sa coastal area sa Miagaw, San Joaquin, kag coastal area sa Antique, sa boundary sa Antique, kag Iloilo. So mga senaryo, makabalang abag nga mga pag-aistoryahan. Amun abi ko noon, no? Number one, ano abingin mo on sa mga rescuers sa LGU kung may ara nga spillover?

0: Nakon man panlagyo abi to kuno sa Metro Manila alin sa Luzon. Nga mga sibilyan, bakod sang kuno abi may mga ginamo dito abi sa Metro Manila. Ti may mga nag-abot nga mga sakayang pangdagat dire sa Tonsel Ilo. Anong imuon abi kuno sang mga rescue groups nga iyaya sang LGU. Kasi siyempre, kung naghahalin na to sa Manila, kagsakay lamang kabanan sa Pampot, gutom na. Kuno ba si Iban siya na, banati anon, pa kanyang panlagyo na to kay kuno may mga ginamo dito sa Manila. Spillover! Ikadwa nga senaryo, amo ni makabiyanan ang parte sa may kwa kuno may pag-attack abi kuno sa isa ka military base dira sa area sa First District gamit ang missile. Diyos na kuno lumapaw umigo karon magkabanan sa populated area. Tidamo pirason damo ang mga wounded. Anong imuon magkabanan sang mga medics naton? Katatlo ka senaryo. May ara na makabinan nga pangkono nga nagdungka nga mga armado nga tao. Nga gusto lusobon ang probinsya sa Ilibri. Ini mga senaryo lang niya. Anong imuon sang Philippine Army? Ngara sila sa ground. Anong imuon sang Philippine Navy? Ngara dito ga-depensa sa kadagatan. Anong imuon sang Air Force? Nga mo naman makabanan ang mag-depensa, mag-air support sa Navy. Yari makabanan ang gipatawag na press conference kag ang posibleng nga mga matabo ng mga senaryo. Manambal natin, kung makita ang modera nga nagalupad ng mga helicopter dira sa Miagaw, hindi kamo matingala. Umpisa, abi, sining a weekend. Hasta, abi, sa June 15, kaman June 16 to 17 ang SIMEX mo, ang simulation exercise. Hindi kamo magkadlo kay na isa ka simulation exercise. Makita mo dira ng mga military nga naka full battle gear. Ina, kabahin sang cyberization exercise. Inabala ko, inabalang nanda na ito, malang mabatian, permis, balita, kon ang naga cyberization exercise, halin sa ibang pungsod, kag ang mga atot ng mga military, atot ng mga navy, naman ang tawag bala sa kon ang ibang nga pungsod lah, magkanto de, ang ilasin ng exercise, tawag ng barikatan. Pero hindi niya barikatan. So may mga presence sang military, may mga naka full battle gear nga makitaan ka mabasi sa weekend, kag may mga libot-libot na nga mga aeroplano, kag may mga libot-libot ng helicopter, iya sang Coast Guard, iya sang Air Force. Ang makitaan nyo din siguro, basi Domingo, matamat na sila da. Kaya ba practices lang mo? Agad nga execute magkabalan ang simulation exercise. Kag sa Martes. Anong batian ninyo? Ang linopok. Pero ang gamit da nga bala, blanco na. Wala sang, kwa na, wala sang, wala na siya sang, ano bala, sang bronze. Kundi blanco na ang inyong batian nga lupok. Plus ang lupok sa kanyon. First time ko kabati sa lupok sa kanyon. Guruni. Kaya may kanyon. Kuno mo nga dalon. Kag ang pag lumpat sa mga taga Air Force. Harin sa ila siling helicopter. Sa dagat. Agod nga pong gantong mga armado ng mga tao. Nga gusto nga mag-atake. Dili sa aton sa Iloilo. Ini, sa Gyapon ng Kabanan. Ito na istorya. Isa ini ka simulation exercise, umpisahan ini magkabanan sa Martes kag Merkures, June 16 to 17. Ari ang press conference kay na upon kay retired Police Colonel Cornelio Salinas, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mang kabilan kag ang Philippine Army.
1: For the entire population naton community to be informed, to come up with a muscle memory on what to do in case of earthquake. Sa nakita
0: na ang sitwasyon, sa nakabuhusan. Sa live bala? Sa live to, ang ipagwa kay sa, kuana, sa earthquake na ang iyang statement na, no? Ang sa live to bala kay na? Kay mga more or less, kaya mga 1,000 personnel mo? Ang makikita din ang makabanan sa Miagaw, pagkanto sa Makin, kag sa boundary sa Antique, kag sa boundary sa Antique, sa coastal area. Ang mga nakikita ninyo, kiti, daw, pareho lang yapon, makabanan nga, masinig nga ton, nga may mga napilasan, tapos may gindala sa ospital, kabanan din sa Miagaw. Ang mga napilasan ko, no, ay karga sa ambulansya, kagdalon dito sa Mother and Child Hospital sa San Joaquin. Sinasinan ko katapang yun, Nick, okay na? Okay na? Why? Patay din ko, no, ang monitor. Basta live kayo na. Kung live kayo natin, mga na. Amo nang live kayo na. Live na, amo na, amo na. Ang live. Salamat kayo na sa 147 bla. Okay. Ari makabanan ang ilang sining nagpatawag ng press conference.
1: The entire population na ito, community to be informed to come up with a muscle memory on what to do in case of earthquake. Sa nakita naman ng sitwasyon sa natabo sa Gensan. Sa Gensan, the Soxargen area, Central Mindanao, and Davao region. We have a share of that fault line. Dito sa Soxargen area, they have the Makilala fault line.
0: Ay sa itong live, again, so may mga naka-uniforme ang mga personnel sa army. Siguro ba si Kon Sabado, aranda sila. Kang ila sining mga hardwares, ang ila sining mga air assets, ang mga sea assets magkamanan sa sang Army, Navy, Air Force. Amat-amat, at sila ang mga tipon makabanan sa area sang Miagaw. So, liwat, hindi ka magkahadlok, hindi ka magkatingala nga may mga may ara, dira makabanan nga masiling inang magiging pabla interagency territorial defense. Okay. Ari makabanan ang press conference kayo na sang PDRMO kag ang Philippine Army.
2: This time, ang atong press conference is about the Interagency Territorial Defense Operations Exercise. Siguro ang ibang sa inyo, pagkulan ni kapatid, kay surong meetings, mga sobrang isa kapulan na coordination meetings sa PDRMO but sa atong mga partner agencies. So we are glad nga arit yung Iligo Provincial Capital Press Corps, of course led by their president, Mr. Regan Arlos of RMN, kaya nga mga members, ang iba kaming pa, di maragas lang na sila karon. So, ang ato niya mga panelist is of course our head of the PDRMO, retired Colonel Cornelio Salinas, and Colonel Leroy Danton of the 301st Brigade, and of course backup niya man si Captain Neil Laganya of the 301st Brigade. So si Colonel Salinas may asang background kung ano yung Interagency Territorial Defense Operations Exercise, sir.
3: Mayong hapon sa tanan, kag sa Iligo Provincial Capital Press Corps. I represent the players for the side on the side of the local government units of the provincial government of Iligo, Miagaw LGU and San Joaquin LGU, and all national agencies involved in this exercise. So, I will present to you the basis, no, of why we conduct this interagency territorial defense operations exercise. So there are 120 slides. Okay, so to start with my presentation,
0: Senator Colonel Salinas, ang PDRM
3: Bohead. This particular exercise as Interagency Territorial Defense Operations for Pag-ugyon 2026. Next slide. Okay, so the purpose of our exercise is the entire involved in the exercise. These particular presentations will inform the armed forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Iloilo Police Provincial Office of the Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and all other agencies for that matter. So this is the purpose of it. Next. So these are our references for this particular exercise. Take note that on the side of the armed forces, it is a command guidance of their commander. Then on the part of the Iloilo provincial government, we want to test yung executive order Tripod 1 or the provincial community defense action cluster of the Iloilo provincial government, which is the mission of the governor that if ever there would be a human-induced or nature-induced calamity, zero casualty kita. Next slide. The situation. So, this particular exercise, next. This particular exercise is June 16 and 17 siya. So, may pag-atake on the part of Trojan Democratic Republic, no? Para may gusto siya bawion. So, as you can see, no, may military action na pagahimuon on the part of Luzon because that is the intention of Trojan Democratic Republic. So, may pakanto na problema kita as part of internally displaced people. So, we will proceed to then Mindanao. Next slide. Ano ko lang ha, ang involved rin is Trojan Democratic Republic, no? No mention of other countries here. So, okay, but take note of the date, no? That is 16 and 17. Next. So may movement sang tao, no? So for June 16, the first scenario is may makabot ng mga internally displaced persons coming from the Luzon Island. Madungka siya sa Miagao, no? Then sa Miagao, tapos again is may problema kita because of these IDPs. Next. So June 16, because nga nagpalalagyo na itong people from Luzon Islands, madungka sila sa Miagao Port, sa Miagao, Barangay Sapa. Then from there is automatic, what would be the reactions of the armed forces and the local government units? Next. So, again, pagka June 17 is amuna na siya, may amphibious incursion kita dito on the side of Barangay Kundao, San Joaquin, and corresponding military actions from the armed forces will be done sa Barangay Kundao, San Joaquin. Aside from that, may problema kita sa internally displaced people, so may mga evacuees kita. Who would do subsequent action, appropriate actions against our evacuees? of course, the social welfare, the municipal health office. May mga tendansya na problema din ako. Next. So, these are the involved offices, the armed forces, the BNP, the Coast Guard, and the local government units. Next. So, these are the specific mga actions, the government response. This would put to a test, no? Sa nga ton na evacuation management, restoration, communications, law and order, for the humanitarian response, relief distribution, medical response, and shelter operations. Next. These are the participating agencies. Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine National Police. So, on the side of the Armed Forces, 3rd Infantry Division, Leo 1st Brigade, the Philippine Coast Guard District, Western Visayas, for the Philippine National Police, Iloilo Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, and all other local government units. Next. So, what shall we do next? Okay. The purpose is to enhance readiness, interoperability among armed forces, Philippine National Police, the uniform sector, and the local government units, social welfare, rural health, hospitals, those on the level of the local government units. Next. For the execution, on the side of the armed forces, I'm going to check the structure. So, exercise director is General Patricio. Then, on the yellow side are the local government units and different officers of the 301st Brigade. Next. So, these are the things to be done by the different designated members of the exercise director. Next. Okay. So, the entire machinery of the Armed Forces of the Philippines, because this is an attack, no? This is an external invasion. So, these are the corresponding forces of the Armed Forces who would do corresponding military actions on the different scenarios, to include Navy and the Air Force. So, diri kita, anong purpose ng exercise? Inter-agency interoperability, no? Determine communications, determine readiness of logistics, determine readiness of observation of the operational protocols of the different offices, local government units, the armed forces, Office of the Civil Defense, all involved. Meaning, we're doing a whole of the government approach as far as if there will be an external invasion plus, if ever, humanitarian assistance and disaster response requirement. Next. So, we have done this. We have since May 5. Then, the pre-exercise phase. 16 and 17 is the execution phase, consolidation, and evaluation. Next. Okay, this is how we do the exercise. So, it's a matter of testing on the part of the Iloilo Provincial Government. May ara siyang Executive Order Triple One, no? Provincial Community Defense Action Cluster. So, it will be put to a test on the whole of the province approach on a particular human-induced calamities. Next. So, these are the exercise area for amphibious incursion, that is on Barangay Incuntao, San Joaquin. Kagdira sa Barangay Incuntao, may pulo manda may sleeper cells nga terrorist. So, who will do the actions against the terrorists? It is the Provincial Mobile Force Company
4: of the Iloilo Police Provincial Office and the SWAT. So mag-aristo man sila dito, aside from the fact nga may amphibious incursion. Diri sa Miagao is amon na to kanina nga may nagabot nga may atake sa Luzon. So may spillover sa Barangay Sapa, Miagao. So ano maging aksyon sa social welfare, ano maging aksyon sa municipal health office to include also the armed forces. Kag diri sa may missile attack response sa Barangay Kinarayan Norte, ang target diri is the 61st Infantry Battalion headquarters. Pero lumapaw ang missile, tumupa sa Barangay Kirayan Takas. Anong himuon? Okay, anong himuon dito? Anong operational protocol ni Municipal Health Office? Anong operational protocol ni Social Welfare? No? And base may sunog dito, how will the Bureau of Fire Protection react? Because there is an impact site sa missile. Okay? So, these are the scenario on June 16 and 17. Next. Okay. So, amo ni siya. 16. Amo na ni siya ang date kidya sa actual exercise with all our preparations. So, point of entry. Na. So, may processing na pagkahimuon. Next. So, given this exercise, this would be the situationnaire. Anong expected actions? We need to inform also the public, the barangay, kundiin pagkahimuon ang mga activities ngayon. So that, We do not want may public uproar, may traffic congestion, no? There would be public disturbances. So kinanglan nga may mga layer of protection kami nga para nga wala sing public uproar, wala sing majeopardize, wala sing compromise nga daily activities. So as you can see, nakita man namon ko ano mataboy. So how good or bad is the execution on the expected actions are now dependent on this lead agency. So this is the whole of the province approach and the national agencies. Next. So, tawag namon sini civilian spillover halin sa Luzon. Halin sa Luzon. Ini niya ang real world scenario. What if may matabo ha? Amo niya ang exercise namon. Pero malay mo kung may matabo. So, on the part of civilian agencies is base may magmasakit, base may kinanglan nga mga actual ideya na matabo na particular day. So, exercise scenario naman mo to, amo ni siya ang real world scenario. Next. Mga requirements naman. No? So this is how you can really see ang concentrations on logistics, support of the provincial government and the UNT with armed forces. Next. Scenario to is missile attack na lumampas sa 61st Infantry Battalion headquarters, tumupa sa civilian. Kaya dito tumupa sa civilian, there would be wounded, there would be injuries, there will be casualties. Anong himuon ni local government unit? Tapping all the resources of its different offices. And ano man nila himuon sa armed forces? Okay, next. So, given the time frame, so may mga expected actions, kung anong event, kung anong scenario, tapos these are the agencies. But I know how to control the situations, how to manage the situations, mitigate the impact of the missile attack to the public, to the community is dependent on these different lead agencies. Next. Okay, the same. Missile attack scenario. Next. Well, this is the first time, no, that the governor has envisioned what shall we do if situations like this occur? Of course, the armed forces are an operational protocols, but for the local government units involving national agencies, provincial government offices, and local government units, wala pa na matahe-tahe, no? Well, pa natin ma-harmonize. Nevertheless, is the gaps and challenges that we've seen on this is commoning us. Okay, so that ends my presentation, and thank you very much.
0: Na batian mga kabayan ang gapamati kamo sa press conference sa paghiwa aton mga kabayan nga simulation exercise sa Mayagaw San Joaquin kag boundary sang Antique no sa coastal area.
5: Hello, good afternoon RJ from Daily Guardian and Mega Times. Sir, may we know what's the reason why this simulation exercise per se located siya in the sa First District of Iloilo and why not in the northern part of the province?
6: Thank you. Actually, isang the briefing si Sir Sonina, din pamangkot ko mga nakawas ko. But actually, ang reason nila is more of historical data. We know that during World War II, dira ang approach. So, siguro, traditional approach na siya because of the terrain, right, mga tide, like, si lanes niya. So, nag-base kita sa historical data. And of course, we are in partner with the provincial government of Iloilo. So, still part of Iloilo.
5: On the budget, who will fund this event? Well, will the budget be coming from the Philippine Army or the provincial government?
6: This is a sharing of resources. Pero we will be using kung anong ara na budget, the same equipment, the same personnel, kung anong ara sa aton nga inventory.
0: Okay, so napatihan mga kabanan ang pag-pathag ni retired police colonel Cornelio Salinas, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mga kabanan. Sino yung pagkabatigayo nun nga isa ka simulation exercise? Dira sa Mayagaw, San Joaquin, kag coastal area sang part sa Antique. Sobra mga kabayanan, pang-panguna lang ini, hindi ka mong magkatingala nga base sa Biyernes o Sabado, ako Domingo, may makita ang mo dira ng libot-libot ng mga helicopter nga iya sang Air Force. May makita ang mo dira ng mga Navy ship. Ngayon kalipot-libot sa bye-bye sa Mayagaw kag San Joaquin. Kagkol may makita ang mudira ng mga miyembro sang Philippine Army, Marines, PNP, nga naka-full battle gear. Kaya na parte makabanan sang simulation exercise. Kag sa Martes, basi matingala ka mga may mga nag-uwang ng mga bumbero, may mga nag-uwang ng mga ambulansya halin sa Mayagaw pagkanto sa San Joaquin. Kaya man ang senaryo nga may ara magkabanan nga nagkalapilasan. Katapos mo ng isa sa mga senaryo nga himuon nga may nag-abot ko no nga mga armado nga mga tao sakay sa pampot halin sa Luzon nga gusto mong atake diri sa aton sa Iloilo. So pong ganin na sang Navy, Coast Guard, kag may air support halin sa Air Force. May batian ka modera kal lupok, pero ang lupok blanco ida nga bala. Kag may lupok nga yasang kanyon, blanco man gyapon nga bala. Pero lupok kay gyapon. Amo nang mga senaryo nga inyo makita da. Pero ang panguna sini makabanan nga sa Domingo or Lunes, may ara indira nga mga makita nga mga tangke ni gira. Mga chimite nga mga practice daanay, kati may grade nimo. I-assist na makaminan sang Office of Civil Defense ang ila siling nga himoon nga simulation exercise. Hindi nga siling daw kwa nabi, daw practice. Hindi, may arin siyang assessment. Mga hatag sa grades. Kung kamusta ang evaluation sa Office of Civil Defense, sa pagahimuon sa makabanan nga simulation exercise. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:00. So pagbalik nato makabanan, basi makontak nato naton nga kilalas Manila kay man pakatugi daw. Gani-gani makabanan si Rene Baterboni, amon nga Marcos ni Gadto Lingkod tong nga kwani daga nga lingkod daw taga Barutak Biho niyao. Confirm makabanan nga ang iya gali nga lulo taga Santo Domingo Barutak Biho. Kay ang iya ka isa nga didto halin sa Barutak nagkadto to subong sa Hamyang sini makabanan ni Batermonia ato man ang nalumos to bala sa Aurora Province nga player sa basketball sa Ateneo. Tiyayali sini nga lulo taga Kuangin taga Barutak Biho. Pero ang tabi ko na nung pastada ito subong, no, kay gin-share sa aton di ang picture nga dito ining iyang apakaisa nga dito halin sa Barutak Biho. Pagbalik na ito ng makabanan, kagpinapagin ka mga balita, dirigya po sa ating pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Ang oras alas 8:39 na mga katropa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
8: Sundown Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging
8: pa. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
12: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Ora sa XFM Radio Patroller Ilo, alas 8.44, makabanaan dirig yapon sa Headshot.
1: Headshot!
0: Yapon yung katropang si katropang Phoebe Borz Tibor Morales sa napagwas ang statement ang PNP diri sa Region 6. May kaangtan ng makabanaan sining ginaaligar nga may isa kuno kapulis nga ginainvestigaran sa baba katapos nga ginreklamo sa sang attempted rape. Wow! Pulis! Wow! Ginasunlog yung si Police Brigadier General Tuaso now. Atuanyo. Daw gina makabanan si Police Brigadier General Tuanyo how. Ang mag-o nga PNP Director sang Kapodelgado how. The Police Regional Office 6 confirms the arrest of police officer assigned to the Regional Mobile Force Battalion in connection with alleged attempted rape incident that occurred in Iloilo City on June 10, 2026. Subog lang. Based on initial police report, responding personnel immediately conducted the appropriate police response, which resulted in the arrest of the involved officer. The incident is currently under criminal investigation, while separate administrative proceedings are likewise being initiated according to the existing PNP rules and regulations. Prosex maintains its a firm stance against any form of misconduct or unlawful acts committed by its personnel, acts that violate the law and ethical standard of organization have no place in the police service and erode public trust and confidence. The Police Tribunal Office 6 assures the public that the incident will be dealt with accordingly and appropriate criminal administrative actions shall be pursued against the involved personnel in accordance with the law and existing PNP policies. Prosex remains committed to upholding professionalism, accountability, and integrity in the police service. Amunin ka ba ang mensahe ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang acting regional director sang PNP mga kabayanan, mga katropa bao. Daw ginasunlog yogin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ha. Ang oras na rin mga kabayanan sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 8.47. Latoon ninyo kayo may mga details kita sinabwa sa pila ka mga public affairs program sa XFM Radio Patrol Iloilo. Lagi kayo makontakt labi no sa atong bantabi no. Aragaring ang kay gusto talaga makabanan i-confirm ini. Ano to?
2: To?
0: Kamusta ka das Manila?
2: Okay lang to. Okay lang.
0: Dito kahalin kay Rene Clark?
2: Oo, dito ko kahalin kagina.
0: Dahil naging ito kay Kisligat sa programa ako, kalabi ko subong sa program ko. Sa Ligat sa programa ako, nakambal ako, slik ko Paterbonia, doon damo di Paterbonia sa Barotac, Biho, Santo Domingo, no? Tinakita ko ang post mo subong. Dito ka. Sumunta ba nung listening ang ano to lulo, ang lulo na ang lulo ni papa mo kag ang lulo niya magutod nga taga Santo Domingo pero takbiho?
2: Oo to magutod ang lulo ko kag luluya.
0: Okay. Pero diri ini sa nagdako sa ano sa Barotac Biho sa Santo Domingo.
2: Ang iya lulo?
0: Oo.
2: O, di lang nagdako. Tapos, doon kuha din dito sa Mindanao, dito nag-eskwila, naging nag-pulis.
0: Dilagid.
2: Sa Mindanao.
0: Ini si Rene Clark. Dilagid. Ang lolo mo, kag ang lolo niya, magutod.
2: Magutod, oo.
0: Tapos, ang tatay niya.
2: Sa nag-eskwila pa lang sa dati, yung kuha na dito sa Mindanao, muna nga doon dito na sa Mindanao, nag-stay ang lolo niya.
0: Oo.
2: Ni Rene Clark.
0: Mm-hmm.
2: Tapos dito na nakapangasawa, pag ano na dito naman siya na nang napatay man sa ano sa serbisyo man sa pagkapulis.
0: Counter. Okay, ang tatay niya.
2: Oh, yung nga lolo.
0: Ang lolo ni Rene Clark. Okay, so buta balon ngang yesigiga ang igili rotyag dirigidalin sa inyo no sa Santo Domingo Barotac Biho.
2: Oo, oh, sa Santo Domingo kid ang lolo niya kid.
0: Oo. So, ang tatay niya sini, buhay pa to?
2: Oo, to. Na-story ako kagina. Ang iya tatay.
0: Oo.
2: Bisaya, hindi siya makabalo magambal ilong ko kaya hindi pa daw siya, hindi siya nakagadto pati kuno sa Iloilo.
0: So, kwan lang daw Cebuano, Bisaya ang iya pangambal kasi taga Mindanao, no?
2: Bisaya. Oo, Bisaya. Kitro kayo hindi siya ilong ko.
0: Oo, oo, saan ang lubong sininirin ni Clerk?
2: Ah, wala pa sang sakto nga dito kay ginaulat pa nila yung process nga mahatag sang Ateneo daw sa ila para madala nila po sa Agusan ang bangkay ni Rene.
0: Ah, okay. Taga Agusan na siya, no? Taga Kwangin, no? Taga Subong sa diin siya sa Kwan? Sa diin Subong bangkay niya?
2: Dari sa ano to, sa Arlington, sa parang Do Chapel, sa dari sa Quezon City.
0: City. Okay. Ang nanay niya, taga Mindanao.
2: Taga Mindanao.
0: So, ang iya tatay...
2: Ay, di ako sure to, ah.
0: Amuning, ang tatay niya... Ang tatay niya, amuning taga Barotac Biho. Ang road taga Barotac Biho.
2: Oo, pero dito na nagdako sa Mindanao.
0: Mm-hmm. Okay. So, kilala, nagpakilala kasi iya nga taga Matirbonya ka man.
2: Oo, to. Gin nagpakilala ka. Hindi ka to basta-basta kasulod kaya mga media gani, hindi ka sulod dito eh.
0: Oo.
2: Sa ano, sa kuha lang kita sa damo dito tan nga media to halos dito. Pag hindi ka, ano, pag di ka pamili or pamilya, hindi ka to basta-basta kasulod. At least kung may kilala ka sa ano, sa sulod.
0: Hmm.
2: Ginatanaw din nila ang ID mo. Pag kita nila nga Butterbone niya, diretso ka sa sulod. May VIP room sila para sa mga Butterbone niya lang. Amo na nakasulod kami dito sa sulod gid.
0: Okay. Sino po? Sino po naman kanto? Si Mikmik? Sino?
2: Oo, si Mikmik, oo.
0: Ah, okay. Duwa ka muna kanto to. Lapit lang sa inyo na boarding house na, ha?
2: Ano to? Lapit lang kay si Manang at di ka ubra sa, ano, sa Santa Mesa, sa SM.
0: Mm-hmm.
2: Dasa sa Babaw. Lapit. Isa malapit ay malang kami dasa sa SM. Kung lakton mo, nasa, ano lang, 3 minutes lang, ingod lang ang Arlington sa SM City.
0: Dugay ang istorya na inyo ni Tio. Ano, Lolo mo na yun? Kung Tio mo na yun? Tito. Tito mo na.
2: Tito na, Tito.
0: Kapila ni si Rene Clark to?
2: Wala lang po ka pamangkot gito, pero pito sila mag-utod.
0: Pito sila mag-utod?
2: Do tatlo.
0: Katatlo?
2: Hindi sure to as nahambal
0: ko. Okay. So wala pa sang schedule sa lubong niya?
2: Wala ito, kay... Bisa nang ang atin niyo, di mga tagpas ang papel para mapuli nila si ano eh.
0: Mm-hmm.
2: Si Rene.
0: At sige, no? Nakita mo naman sa balita, ang mga detalye sa balita na dinilang ko naman kot sa iba, kasi kin-confirm ko lang, naslikot yung Butterbone niya, ikaw daw pariente, ganyan nyo, no? Ti-confirm mo nga rin, taga Barotac Biho, gid, no?
2: Oo, to. Ang niya, ang natag pala itong statement sa Ateneo sa ilang sa pagkapataya, ang doon na sugit pa lang sila, hindi pa klaro, gid, pero ang nahambal pa lang, nag-training sila daw sa dagat, tindog sila to, pero huwag nabalahan ko may weight sa TL.
0: Hmm.
2: Bali, sa lagu, sa balod daw, alapot sa tao ang balod dito eh, sa Aurora.
0: Oo.
2: Sa una daw ko nung nga wave, nga doon nag-agi sa ila, kasi katindog sila sa ito nga eh, sa ano, una nga wave daw, nakitaan pa si Rene, katindog pa daw. Siguro doon, na-outbalan siguro, pag ikaduwa daw nga agi sa wave sa balod, na, dito na daw nadula na.
0: Hmm.
2: Nadula. Tapos, ipakita damo mga pasa-pasa sa ano ang bangkay niya.
0: May mga pasa, may mga lagob.
2: May mga lagob sa liog, sa mga kamot niya.
0: Ang hambal sa ni Tio on morning. Ano nga si tatay ato? Ano nga sa tatay niya?
2: Si Buboy at Buboy.
0: Buboy alas Buboy. Sige ho. Wala pa kamong kabalo kung sa lulubong, no, dalon dito sa Aurora, sa Agusan.
2: Wala to, pero si Manang ata, malakat din. May something na may gantuan siya dito, lapit sa Agusan. Kasi pumapuri na to bang kay Rene, ba't mahapit dito siya daw? Si Manang Mikmik.
0: Pagkanto
2: sa balay.
0: Ati, sige, salamat. Gito ah, halong ka mo dah, ha?
2: Sige.
0: Ati, sige, anong minsahe mo din sa kwan, sa pamilya mo sa Balasan, kag sa Barotac Biho?
2: Sayang na sila ta, ano ah. Halo na sila pirmi kag
0: paimlaw. Sige. Sige to, thank you kid ah.
2: Sige to.
0: Sige. Okay, halo nga muna, okay. Dapatian ng tonsiling nga interview, no, kay hindi na pakilala rin siya kay actually Butterbone niya gini. Ti confirm gali man kabanan nga ang iya sini nga lolo taga Santo Niño akon Santo Domingo Barotac Bihoged Batirbonia mga ninga balgulingo kadamo sa Barotac sang Batirbonia din ko sa Kwanao sa Santo Domingo sa pagbali ang iya sini nga lolo taga Santo Niño ay Santo Domingo Barotac Bihog sa may kanila sa may arko da bala pasulod kada sa mas may adagyan na pasulod to mga Batirbonia rada. Kinikita ko sa post ni sang naistorya ko, bala, hinablos ko sa mother side. Hindi ko dito ni siya sa kay Kwanaw, kay Rene Claire Batirbonia ho. So, kinita ko, gang ko, i-confirm ang galing at tagabarotak biho ni siya ang iya sini nga lulo. Pero ang tatay niya, gindala na dito iya sa Agusan. Tiyan mo ng istorya nila, kinito ko no sa punararya, hindi ka ito naglagay makasunod kung hindi ka membro sa pamilya, Batirbonia. Muntong pag plastar kayo na sa ID niya, kati Batirbonia, pilihan niya, pagpakita, sulod na yun to sa VIP room. So muntong ko, no, may mga istorya, nga may mga lagob ko ng labas niya, sa gatindog sila. Kung na yun, ko nga ang ginadudahan sa pamilya, basi ko nung may kwan, nga may pamatos na lombla. Kati una ko nung wave, taas ko mo. Ara pa sila pa ikaduwa ko nung hampak sa balod. Wala na. Ito gyan talaga kami sa investigasyon sa isang pulis. Kasi ang pulis ya daw panagin, no? Daw, sigurado sila statement na napatay ko naman kami nan ini si Rene Claire Batirbonia bangod sang pagkalumos makabinan. Pero may ara gyapon ang mga classmates niya agiban pagid magkabinan nga mga grupo ang gustong nga mabiloan gid ang natabo kun nga ang nga napatay ni magkabinan ang duha ka mga atleta sang Ateneo sa basketball dito iya sa Aurora province magkabinan magkadropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:57 may gabi kay Nick Espinosa may gabi katropang Phoebe Board sa shoutout sa sawa ko Bingbing pamati subong sa programa mo katropang Phoebe Board. Salamat gid kay Jan Noel Tuarez Lusaria tiho sa confirm giman na dyan no nga taga Barotac Abiho. Wala kita makamilin sa panahon dili sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo headshot. Standby na sa mga sunod na programa ang phone palo po kay Turitin Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borns Tibor Morales. XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si man nga kaputlay sa pagpinto. So bagit kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
12: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil. XFM. Samsung Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Samsung Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Samsung Plus Coffee Mix.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Paugat nga, ugayong.
1: Pwerte nga, ngasang babae.
0: Dahil mo ito ka ng background, porn star, porn star. Ito, pabunahan ito ko sa AI mo na ay, no?
1: O, pwede.
0: Porn star. Mayong gabi, mga katropa, magapalayag na ang programa nga.
1: Phone pal.
0: Opo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kat katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, bugaw, luy-luy pa.
1: Bigalan na porn star pa.
0: Gabi kita sang
1: June 10. It's Wednesday. Wednesday pa lang tagali.
0: Oh, Miyerkules pa lang nagalingasaw na ilok pa.
1: Nano, o bayabas.
0: Hindi ko wala magkalipat nga ang inyo wala hygiene kung kaisa. Amo na pinakaimportante mo. Bisan ibutang tatuod nga ang aton nga mga kabataan, bala kabataan ako ng mga dalaga, iti hindi gid man kita ya naka-computerize utok na may malipatan kita, no? Pero nabalaan ta nga daan nga nagaalingasaw ng aton nga mga ilok, hindi kita magkalipat nga magdala sing tawas o kung manawas git.
1: Oh, correct.
0: Tapos dugay-dugay nyo, ano, may mga CR man lang, mga eskwelahan, mga opisina, dugay-dugay nyo kahugas ang inyong ano,
1: yung
0: monarchy.
1: Oh, correct.
0: Oh, siyempre, kay tawa si Suryanta ilok. Nan, para pagsakay nyo sa jeep, freshman ka mo, Japon.
1: Oo, ah.
0: Di ba?
1: Hindi man na mahal ang tawas.
0: Wala ka, ano, Dolph? Wala ka odor?
1: Wala, eh.
0: Oh.
1: Oh, wala, kuya.
0: Ano ginagamit mo nga madula ang baho sa mo ilok?
1: Ha?
0: Ano ginagamit mo?
1: Deodorant.
0: Langka. Ginulat-ulat ko pa sa bat niya, Santon plus herbal soap.
1: Sabi niya,
0: nadura naman sa siya pa ni Mood. Masabat ka pa, Gid?
1: Oh, sige.
0: Nga ang ginaulat-ulat ko, Santon plus herbal soap, pwede na sa ilok, kung bao ilok mo.
1: Mm.
0: Ang clear skin niya, amo na yung agapagwapa, agapamis ang kutis.
1: Ah, okay, sige.
0: Na, no, manitigulang na, malipaton pa. Lutulat ko ang sabat niya, Santon plus herbal soap. Gaan ko pa sa 500.
1: Oh! Amo na ganyan. Wala sila yung mga ginakulang wildo mo.
0: Ba, ginakulang ba? Basi kong bahigan, taka sa ako na cash.
1: Talaga lang ha. Sa ginadulong masaton sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Kanami pa naman sa ngakon nga adlib nga parte sa ilong pagkatapos deodorant malang isabat niya. Hindi ka worth it kagaan sing ano ah.
1: Sang?
0: Sing ano tawag sing ganiman, mid-year bonus. Ang imo kapaltahan, nabi mo ano, pitla magbasa sang endorsement. Ang ako na ginasegue tani, products ang Yes to Health, deodorant niya ginasabat. Kung kaisa, kung mag-duty ka nag-music, gapatuyo. hindi mo deserve magaan sing mid-year bonus. Mabalos ka na lang sa ano, sa Christmas na lang.
1: Oo.
0: Ako umandayo, no? Hindi ka na yung mag-ano, hindi ka na yung magpuis, ano?
1: Oh, I'm just being honest.
0: Ba, honest? Kung madakpan eh, pero kung hindi gani, marason ka man.
1: Si ano, being honest, be?
0: H-O-N-E-S-T.
1: Honest. Oh, God, eh.
0: Ay, welcome na ang aton tanan ng mga katropa ka naka-tune in na sa tanan ng XFM radio station ni Boss Rems sa bilog ng NIR Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa Bacolod 103.9 upod ta si katropang lipat.
1: John Ray?
0: Ano?
1: Jidderay?
0: Again?
1: Jidderay.
0: Final answer.
1: Jidderay.
0: Ano ito sa mga adlaw? Merkules, no?
1: Yes.
0: Oh. Sure?
1: Oo, ah.
0: Sure?
1: Sure.
0: Hindi ka na mag-ilis.
1: Sino naman sa Chris?
0: Abot si mo! Ano nga ra sa mga dughan? Nangyong mo pa nag-upnop?
1: John Ray.
0: Ha?
1: Si John Ray.
0: Na, no? Tado nga ba na mag-pronounce bla?
1: Jude Ray o kung John Ray?
0: Ambot si Muya ay si
1: Jude Ray?
0: Ha?
1: Jude Ray.
0: Final?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Correct.
1: Thank you, Jude Ray.
0: Sa Kabankalan, klaro man kita mabatian sa XFM Kabankalan 106.1 o punta si Katropang
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Sure na sure.
1: Sure na sure.
0: Correct. Nice. Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final.
0: Correct.
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Pero hasta lang ni Tatlong, insakto yan, sabat, wala na ni Dayon. Sala-sala ni Tanan. Yes. Believe me. Sa Sagay, klaro man kita mabatian sa radyo via XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo malamtawan kita sa Analog Channel 13, IPTV, Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with Katropang
1: Alec.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: John Ray. Sugod ka na pulak. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: James Dean.
0: Noel. Sa Rojas, Capiz, mabatian man kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Are you sure again?
1: Charmaine.
0: Final answer.
1: Charmaine.
0: Are you sure?
1: Charmaine.
0: Hindi na mag-change mind mo.
1: Charmaine.
0: Neil.
1: Ambisyon niya. Hutik, kima ko bala ko, hindi ka mag-duty.
0: Sa Ruas, sa Kalibo na yan, Charmin.
1: Oh, okay.
0: Charmin gali, Charmin.
1: Charmin.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with Katropang.
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Again?
1: John Ray.
0: Are you sure?
1: John Ray, ah.
0: Sure na gina?
1: Oo.
0: Hindi ka na magliwat?
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Dahil lang, pagkitaon ko, anay, birthday gali subong ni Chief Galio.
1: Gani?
0: Birthday subong ni Chief Junel, no? Happy birthday, Chief. Pero sigurado ka na.
1: Oo, ah.
0: Mm. Ang tuod nga sabat, kag-inchakto nga sabat.
1: John Ray.
0: James Dean. Kompleto na.
1: Tandaan ko kung naging nabala.
0: Oh, gambal, tandaan mo man Japon kada gabi.
1: Kaya kung
0: hindi
1: isulat,
0: mo na perfect.
1: Kaya kung isulat, kung magambal ka man na.
0: Oh, hindi na yung pwede.
1: Cheating naman na.
0: Mga katropa, kung gusto nyo mag-join sa amon nga programa, open na ang amon nga linya. XFM call and text line.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-431 0915-831-431. Klaro na? O sige, mabalik pa kami. Kaya mapasunata kami sing bonggang-bongga ang mga favorite songs nyo. Ma-enjoy nyo dere asa alas 12 opod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: The pain.
1: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Marilo.
2: Sa ako call center agent.
1: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Iba gaya epekto sa akong sang Says the Pain.
1: Pero si Dasi, gaya madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Says the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Delivery. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapa, gwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kak, sang Santon Plus, mangustin and malunggay capsule. Pinaka-epektibo nga food o kon herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang tanan ng Yes 12 products si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wow! We've got the caller in line number one. Good evening.
2: Hello, Troy.
0: Oh, ano? Mayong gabi.
2: Mayong gabi man.
0: Ngalan.
1: Ngalan mo.
0: Dula, ayaw. Ano?
2: Presentation, Troy.
0: Mati, bla. Liyo ko patay sa iyong monitor sa cellphone lang pamati, hindi pag-load speaker. Ngalan, anay luwat, ngalan?
2: Roncel Dixon, Troy.
0: Si Roncel. Taga din si Roncel?
2: Taga, Dao, Troy.
0: Dao, Capiz. Ang combination sa iyong first name, ngalan na ni Papa kag ni Mama mo, no?
2: O, Troy.
0: Ano ngalan ni Papa mo gani? Nag-start sa letter, letter? Nag-start sa Ron?
2: Ronil.
0: Ronil.
2: Pagkakitilya.
1: Pahumukumukha, man.
0: Taga Dao ka. Pisla na edad mo, Roncel.
2: Disinibi, Troy.
0: Uy, kabata pa man. Pero makabata na ne.
2: Pero makabata naman, Troy.
0: Aba, may pinamataan ka na?
2: Muntika na lang, Troy.
0: Ah, wala na buo.
2: Ay, nabuo, Troy.
0: Ha, bawas ka, guru, ya. Giskwela, Gobra.
2: Grita, Pan, Troy, Siluilo, Troy.
0: Ah, ara ka na subong Siluilo?
2: O, Troy.
0: Sa din Siluilo?
2: Sa Mandurya, Troy.
0: Sa Mandurya, ano bura mo da?
2: Ara din sa Itlogan, Troy.
0: Ah, nga sa Itlogan kagid na wala da sing tinapayan.
2: Why did tinapayan, Troy?
0: Pero abi mo bala kung wala itlog, wala gid tinapay.
1: Correct. Dol,
0: no?
1: Oh, ah.
0: Isa man sa mga ingredients ang tinapay ang itlog.
1: Ay, itlog.
0: Hindi lang imo itlog dol pa. Kay kala ina guro kung imo itlog isubak, isagol.
1: Kada mo gani gambal nga ano ni kon no?
0: Ano na?
1: Ostrich.
0: Ostrich na ka
2: na. Patlong, Troy.
0: Oh, ba?
1: Ano?
0: Itlogan. Sa dina dapat sa Mandurya yung itlogan, man?
2: Dari sa City Proper.
0: Dahil lang itbala, Mandurya ta mo. Sa ano, git sa may Mandurya Public Market, dira?
2: Sa Super, Troy.
0: Ah, sa Super.
1: Sa Super, ya, eh.
0: May kilala ka din sa super na kapamaligya sa mga cheese curls kag iban ng mga sari-sari store na malaligyaon. Si Madonna ang ngalan niya. Si Madonna Gomez. Wala ka may nakilala Madonna Gomez da sa super?
2: Wala, Tron.
0: Ha? Pwes, hindi ka mo kilalahay.
2: Malamang, Tron.
0: Nga nakatawag sa phone pal ng tuyo ni Roncel.
2: Uyab, Troy.
0: Uyab? Dahil lang, i-check ko ano yung line number 2 kung uyab ni. Hello, line number 2, uyab ni? Hello?
2: Uyab, Troy. Uyab. Dahil
0: lang,
1: i-check ko. Hello? Mati lang sa'yo.
0: Mati lang sa'yo. Oh. Hindi siya magsabat, lalaki ni Guro. Okay. Sige, kita kasi uyab. Ano na pangita mo sa isa ka uyab kung kapamati? Agit bisamon, be program, be? Ano na pangita mo sa isa ka uyab, be?
2: Yung palaban, Troy.
0: Tapos?
2: At lumalaban.
0: Boom! Daw ano, daw kubra.
2: yung enta ka nga ubahan, Troy.
0: Namo na iya, gumamati isa.
1: Amo na iya.
0: Gumamati isa. Oh. Amo na ang pinaka-importante, ang mayara, gidiya sing pag-inubahay nga magatabo, gidiya.
1: Oh, ah?
0: Kaila na kabilog yung muna nobya sa edad mga 19.
2: Lima, Troy.
0: Kadamo. Guwapo ni Gon.
2: Amo na bulang ginatawag bula, Troy. Amo bulang ka uba,
0: ginahalana. Ba? Guwapo ni Guro si Roncel ay man. Facebook, ha?
2: Mera, Troy.
0: Be, anong alam mo sa Facebook, be?
2: Roncel Dixon, Troy.
0: Ah, ang Dixon mo, D-I-Z-O-N?
2: Oo, Troy.
0: Ba, bala. Ang color blue, ano naman? Ang nakakalo puti, kaw ni?
2: Oo, Troy.
0: O may ari man di lives in Dao Capiz ang naka ano. Ay, ari-ari-ari siya. Abata pa man si imo pre. Hindi ka nagin hindi ka nagin magpapugong ano, manguyab ka nagin niya?
2: Manguto na gid Troy.
0: Ano no?
1: Mamuto na gid siya.
0: Mamuto na gid.
1: Oy, in fairness lang ha.
0: Gwapo.
1: Gwapo ba sa imo?
0: Oo, ka baby face pa galing.
1: Oo.
0: Pero manyak-manyak na ba?
1: Pero
2: katara na sa Toro Troy.
0: Do feeling ko migo Ronsel, hindi ka na makauli sa Dao, do makapangasawa ka na taga makapangasawa ka na taga super.
2: Super manyakis.
1: No, super manyakis man yung daan ng gina istorya mo.
0: Asa di ka na, sa itlogan section ka na, no, sa super, no?
2: O, Troy.
0: Ba, pila ka na da kabulan, gobra?
2: Mga 3 months, Troy.
0: Ah, bago pa lang. Ah, mapuli pa ni sa Dao. Mm-hmm. Mauli pa ni siya. Wala ka to may ginbilin sa Dao.
2: Why pa, Troy? Mangita ko, Troy, para mahikutahan ko na pagpuli ko, Troy.
0: Gagi, ako si Imo. May skwila ka sa Iloilo while gobra ka na sa Itlugan. No, Dolph, no?
2: Ay, wala ko sa Plantan.
1: May skwila ka sa Milaflor.
0: Hindi, ah.
1: Pertuod man, iskwila ka.
0: Ubra ka na iya sa Itlugan. Oo. Bisan, ate, ang kwarta ya. Ara lang na iya ang kwarta kung ga-ubra ka na sa Itlugan.
1: Correct.
0: Manami pa yung iskwila. Kaya dumudamo ka pag hindi makilala.
1: Kaya kung sa ano nang tapos ka na high school, wala pa?
2: High school lang, Troy.
0: Eh, high school. Masinyo high school?
1: Kung sa bagay, kung mag-senior high school ka, pagagab, pwede ka man gapong ka, ano, ka-ubra?
0: Galing. Galing, nalingaw na siguro super. Nalingaw na siguro super.
1: Ano?
2: Mapuhay na ikot 1 year.
0: Ah. Yung pauhay mo, anay, kapag itaon mo ang imong swerte sa mga, ano, sa mga taga-super, kung may makilala ka na.
2: Mapuhay na ikot 1 year, Troy. Manguto ko, anay, Troy.
0: So tama, agad ang imong ginapangita ang babae. Ano to gaya na pangita mo sa isang babae?
2: Ang palaban, Troy, at lumalaban.
0: Kag?
2: Andat nga ubahan.
1: Hindi ka gusto sang dalitan?
2: Ha?
1: Dalitan.
2: Hindi ko na, Troy. Gusto ko makamandag.
0: Wow. Dahil lang yet. Line number 2. Good evening, babae ni.
3: Hello?
0: Aba, babae. Basi may itlog niya. Hello, Bilewat.
3: Hello?
0: Ah, babae? Sino ni?
3: Sino?
0: Ah, hindi pag muala, imo ambal ah.
1: Oo, oh, ah. Klaruwa, klaruwa.
0: Mapalaan ginanamon karoon na sinungalan mo?
3: Dula.
0: Hindi gani klaro. Hindi pag ilang speaker ba? Hindi pag sapungi mo nga mouthpiece ba? Luwat, si? Si?
3: Jonah.
0: Si?
3: Jonah.
0: Jonah?
3: Dona.
0: Ah, si Dona.
1: Dona.
0: Mag-aga, anong ngalan mo?
3: Dona Bell.
0: Si?
3: Dona Bell.
0: Ah, si Dona, si Dona Bell. Mag-aga, gani, anong ngalan mo, Dona Bell? Mag-abi, Dona?
3: Dona Bell, ang ngayon ko, Dona.
0: Ah, naka-join na nisa? Naka-join na nisa? Mm-hmm. Hindi ba nisa babae?
1: Kwan ka man?
0: Pag-prank ka na lang, may kumabahe ka kung hindi.
3: Babahe.
0: Uwe!
1: Uwe! Pay ka pa ako, be?
0: Ano naman ta? Assuming, ha?
1: Amugid!
0: Diwat, be, ambalay mo pangalan kung mabahe, giman, be. Ngalan mo?
3: Gunabong.
0: Ronsel, machagan mo Ronsel, ano, makuha ko man niya tingog, Adolf, no?
1: Oo, eh.
0: Ah, sige, sorry, sabi ko na Ronsel.
2: Dumay kwanto, dumay lawit mo na to.
0: Itip.
1: Amugid, eh.
0: Wala man na di problema, kay open man sa tanan nga gender.
1: Kung sa bagay.
0: Galing kay ang nalainan na mo, nang hindi basta, pala magprangka.
1: Oh, correct, hindi ka lang bala magbinuti.
0: Oo, oh, prangka lang bala, kung agi, okay man na. Kay aton man na sing painan nga para sa ila. Kung babae, babae, gid. Tapos yung lalaki, lalaki. O sige, ang sabat, Donabel, babae kagid man o kung agi?
3: pagi.
1: Okay. Unti ginako, yagin. Ako ya doon na Belma Franca, nagilang kong adaan si Imo, ha? Hindi pa agawa si Roncel. Ay dumugon, tagid ka.
0: Roncel, nag-ako. Roncel? Nag-ako na siya.
2: 1.5
0: ba yun,
2: Doy? Ha? 1.5 ba yun?
0: 1.5? Mabato ka 1.5?
1: Oo, mabato ako na 1.5.
0: Dali lang, Doy. 1.5
2: bago, tugot.
0: Doy, hindi na ganin. Ni kasampot, sukto nung pa 1.5. 500 lang, be.
2: Hindi, Doy. Gusto ko yabla, Troy.
0: Okay lang. Donabel ang totoo mga pangalan, gani, ano?
2: Donato.
1: Jamatista manigli Troy.
0: Do katigda sa sabat yo Donato ha.
1: Ka ano pala iya? Katigatiga pa na Donato Troy.
0: Pero okay lang nan Donato.
1: Oo ah.
0: Kisa sa Rodolfo di ba?
1: Ya ako ga ni Donato. Rodolfo kun aga. Rodita kung gabi.
0: Una sa galing ka kauya. Basi po, hindi tanang panumunubuan ang Gimo Price Roncel sa 300?
2: Minimum na, Troy!
1: Nasilingan ka lagi, Troy. Mag-ano nga daan, subong niya? Mag-jer-jer?
0: Oo.
1: Kinilo-kilo na niya, subong
0: mga buwisit! Oh, ikaw na una, Roncel. Ano, plug na that number mo. Kay okay na to. Kailangan pagkita mo sa isa kababae. Kay soryaw na mo si Donato. Go ahead, Roncel.
2: Wait lang, Troy. Tawag ka nang kuya. Ako number, Troy.
0: Ah, sa uluha lang bala.
2: 0909, Troy.
0: Donato, hindi mo pagkuhaon, Donato. 1.5 sukot niya bala. Dona!
1: Donara ka pa?
0: Dona? Ara ka pa. Hindi mo pagkuhaon number niya. 1.5 sukot niya kadaan. O, sige. Go ahead, Roncel.
2: 0909.
0: Okay.
2: 627.
0: Okay.
2: 9073.
0: O sige, isa pa hinahinaya lang gamay. Go.
2: 0909 627 9073.
0: O sige.
1: Okay.
0: Good luck na ha.
1: Ang una nga mag-text sa imo si Geraldine.
0: Ay, hindi ka man na magpasugot kay 1,000 lang niya budget. Tapos ka Japan 500. Salamat, Roncel. Mayang gabi. Regards sa mga taga-super kag mga taga-Mandurriao, Iloilo.
1: Mayang gabi da sa inyo tanan.
2: Mayang gabi, Matoy.
0: O, oh, Donna, kita naman. Ano tuyo mo, Donna?
3: Ano po ka na yung number yata?
1: Ano? Pao niyang number?
0: Hamal niya, ano ito ganyan number niya, Troy?
1: Hindi na. Gumugon, sige ka karoon. Sige, ya kita.
0: Mangita lang tayo, iba ni mo, Donna, ah.
1: Oo, ah.
0: Donna? Ilan na edad mo?
3: 23.
0: Taga diin?
3: Lola,
0: Lola, Lapas. Ah, taga Lapas. Uy, taga Lapas. Tani si Roncel.
1: Sa diin ka sa Lapas.
0: Dali lang. Wala yung pag-imutang Roncel. Dahil lang yun na, tagalapas gali si Donna.
2: Lapi. Amo gali ito, gusto naging kuha taguan siya. Gusto yan, lapit yun ito.
0: Oh, tiyan mo na lang niya. Oo, na, naman.
1: Si Donna na lang.
2: Gusto na lang ito, rumumom siya.
0: Tsaktuhan lang yung tsaktuhan lang yung pag, di ba, mapahuhay ka 1 year. Pag balik mo eskwela, tsaktuhan lang yun yung may mga sakit ka na.
1: Abi ko, ano may balon ka na. Sige na.
0: Pila na gani, edad mo doon, ha? Liwat? 20?
1: 23?
0: 23, 19. Pwede, ah. Kita na. Nagapaninda ka man super doon, ha?
3: Oo.
0: Ute, aragali. Ano to gani, number mo gani, Roncel?
2: 0909.
0: Lain man yung ginatawag mo sa akon.
2: Ako nga, isa ka sa guard ni Troy.
0: Ara na naman. Ah, sige. Ah, nagpamati. Donna, nagpamati ka, Donna?
3: Oo.
0: Oh, sige, 0909.
2: 627.
0: 627.
2: 90.
0: 90.
2: 73.
0: Ti kung sino madaog sa diskartihan na inyo para kay Ronsel. Amo ang pilion ni Ronsel eh.
1: Oo,
0: hindi
1: eh?
0: Taman siya mapilit kung gusto niya si Donna kung hindi.
1: O, correct.
2: Pero dipe. Perder sa kid to, kay may 1-5, may 1-5 kung kuha ako.
0: Wala ati, gayunan niya na yan, hangitaan niya na yung idea paano sa mga 1-5 mo. Di ba, Donna? Ito, kayo mo pa gani, Donna, no?
3: Limuhin ko lang na
1: toke
3: kasi
1: naka-in-chop
3: ko kami
1: ni Kriyana. Ba? Toke
0: kung toke. Eh, tarungan na, nay, mag-ambal ka antes ka mag-offer toke. Salamat, Donna. Salamat, Ronsel. Bye-bye. 4 minutes after 10, mabalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagkakamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Tanungin ako, matulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita kang impormasyon nila ako sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Lama Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 20 minutes after 10 o'clock, you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Kadaling, isa pero may sako na background. May gabi kay Raymond. Raymond Bunyi, sang Santa Fe, Pilar Capiz.
1: Kagmayong gabi man sa kay May Dibuzet, kay Rex De La Yarte.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa isang turbo dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Ang Yestel products, sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening. Hello? Ay, wala ka sabat.
1: Hello?
0: Kita, hello, good evening. Hi.
2: Hello.
0: Matian mo kami?
2: Patry.
0: Oh, sabat man balaki, nag-hello kami. Dahil lang kita, connect ka namon. Aray, oh, hello?
3: Hello, Troy.
0: Aragali. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Pangalan?
3: Jan Villarias, Troy.
0: Taga din si Jan.
3: Jan Villarias.
0: San? Taga diin ka?
3: Taga Dumaraw, Troy.
0: Din sa Dumaraw?
3: Bungsuan, Troy.
0: Ah, dali lang gid. Ang imo tingog daw pare sa taga ano, fishing port. Nga to ba lang ginbuko si Dolphy nga nag-chat ka mo ni Dolphy, wala?
3: Why, Choy?
0: Lapit ka. Why, saan? Choy? Sa Dumaraw ka, no?
3: Oo, oh, Choy. Sa Dumaraw, Choy.
0: Ano kalayo ang Ungol Ilaya sa imo?
3: Malayo, Choy.
0: Ang Patcho sa Banwa?
3: Malayo. Magyapon, Choy.
0: Oh, pero ang inyong kumon nga Patcho diragin sa may Banwa, sa may lapit sa simbahan?
3: Oo, oh, Choy.
0: Ah, di saan o tamang umpanyar?
3: Lumingko, pwede na to, ya.
0: Malayo gali na ang inyo, ya? Ang, ano, ang ginambal mga lugar?
3: O, oh, Troy?
0: Oo. Pila na edad mo, San?
3: 22, Troy.
0: Ga-work?
3: Oo, oh, ga-work ko, Troy.
0: Ano work mo?
3: Sa Bikere, Troy, Bikere.
0: Dira man sa Dumaraw?
3: Si Lilo, Troy.
0: Din si Luilo.
3: Sa... Juan. Sa Haro. Sa Haro, Troy.
0: Sa Haro. Isa lang isa lang ka lugar ni ano, ni Mama.
1: Oo, oh, gani.
0: Oo. Oh,
1: Dumaraw.
0: Ni ano, ni Mama.
1: Mama.
0: Mama.
1: Mamasita.
0: Naidlaw na kay Mama.
1: Gani man.
0: Naidlaw na kay Mama Munyek. Naidlaw na kami kay Mama. Oo, ah, isulod mo gid nga hindi man kaladlawan. Nahidlaw na kami kay Mama Munyeka. Kakilala mo si Mama Munyeka?
3: Mamalay ko.
0: Ah, malay ko man sa imo.
1: Wala kaming malay.
0: Pila ka na daka tuig sa ano, sa harong bilang isa ka panadero ka no, panadero?
3: 5 months, Troy.
0: Oo, panadero ka, panadero.
3: Oo, Troy.
0: Basag di magmasa, Dol.
1: Yes. Amo pa natani ihambal ko.
0: Wala ka pa ka-try masa sa isa kage?
3: Why pa, Troy?
0: Gusto mo? Gusto mo i-try?
3: Masa, Troy, kage.
0: Ano? Gusto mo i-try?
3: Di ko, Troy.
0: Hindi sa matadayo na.
3: Basi ko mamasahan ko pa yan. Langan lawit, Troy. Hindi na, Troy.
0: At yung masahon niya man yung lawit, yung masahay ka mga duwa.
1: Amo ni Jain. Himuon ta nga bitso ko.
0: Ay, hindi ka na stick bread.
3: Masahon, Troy. Ako nga special tree, special song ko, imunay, Troy.
0: Away kami labot.
1: Ano ko, no?
0: Iyon ko ng specialty munay. Away kami labot, imunay. Hindi man na damo, harina. Laban man na hangin. Laban hangin, imunay. Ah, commercial ka tama.
1: Wala labot, sinag na luod ko na iyan.
0: Bali, pila ka nakabulan, Gaubra, bilang isa ka panadero, gani iliwat?
3: 5 months.
0: 5 months pa lang. Bago ka lang gid na hire?
3: Oh, Troy.
0: Now, you're fired. Pati ka na. Te, pila nakabilog, damo may gabakal sinyo, da?
3: Damo pa, Troy.
0: May mga guwapa, wala?
3: Ngara, Troy, eh.
0: Mm. Uy, siyempre. Din sa Haro, the Dapit Man? Landmark. Kaya kami landmark sa Haro.
3: Sa Dapit sa Unaga, Haro Plaza, soy.
0: Ah, dira lang Dapit. Sa DN Man, unhan sa Haro Public Plaza, no? Sa may, ano ba, sa may Haro Big Market.
3: Oh, di ka, soy. Sa may, Ulunaga, soy.
0: Sa may intersection nga, pakadto sa Pabia, pakadto sa SM City.
3: Oh, itong may likuan, Joy, para sulod, Joy.
0: May, ano, may bulkitan, vulcanizing shop.
3: Nakaagi lang kami nito, Joy. Salunan po, Joy.
0: Unan-unan gamay, ba? Lapit ka mo sa, ano na gani, balay? Sa Dungon, Dungon B, Dungon A.
3: Dungon A, Joy.
0: Agoy, tultulan tayo, no? Ara ka lang nagalis sa Dungon eh. Dira to dapit nga nagululuwa ang baka. Nga may nagkuha gani video gani, wow, ari na kami subong sa Australia kay naglabay ang baka. Nagtapok ang baka gi sa may ano gi sa may highway kita bala sa may before ano SM City na. So feel na feel yung nga taga Australia siya. Pero aral lang siya galiya sa may SM. Dapet, wala mo kong bantayan mga baka mo daay.
3: Why po ko siya natuloy?
0: Away ka pa na. Ano pangita mo sa isa kababayi?
3: Palaban, Joy.
0: Palaban naman tanan. Ano pagid?
3: Manamit.
1: Wala. Manamit magano?
3: Sakit masahon.
0: Manamit?
3: Masahon.
0: Manamit masahon. Ano pagid?
3: Yung magaling magdala, Toy.
0: Nang?
3: Nang trogo.
0: Basi imo hinambalan subong do hindi ka kasampot basi hindi ka naging makambal kung manamitan ka kung maano imo tarugo.
1: Diba, diba si akong ginapangita mo.
3: Hindi.
1: Ano?
3: Dolph, labas na
1: Dolph. Labas na Dolph. Kay amo man balang ginapangita mo.
0: Oo man, ginano mo ganin tubo gani dol. Ginano mo ganin tubo gani.
1: Ginawashing.
0: Asamag.
1: Ha?
0: Asamag.
1: Manggit om.
0: Te, manukasan, bato.
3: Basi matambahan mo lang tubo nga may kalawang dol. Ang dol. Basta matitanas ka dol.
1: Ay, wala ko yayaga, ano, yayaga pili. Ah, basta may tubo lang niya. Ah. Ginawashingan gani.
0: Pilang edad sa babae yung pangita mo?
3: 21, no?
0: O, sige. Single mom, pwede?
3: Kahit ano, Joy. Basta magaling.
0: Ba? Sige, ah. Number 09.
3: Wait lang, Joy. Wait lang. Kita. Napatay siya po rin.
0: Sabi ko, ikaw nang napatay.
3: 09 09 755 755 414 414 755 755.
0: Only what? 09 755 09 755 414 414 755 755. Okay, tawag na ka mo kay San. Para ano gani, San?
3: Para makutahan.
1: Para mamasa.
0: Regards sa mga taga-Dungon. Damo salamat, San. May gabi. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: 30 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Yeah, Katropang Dofilang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. XFM.
0: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 12 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Tagapaday ng phone pa lang ang programa. Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Yeah! Kaganyan dulo man sa aton sang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mga mata, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan ng YesWell product sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
3: Hello, Troy!
0: Malalaki ta na tong color.
2: Gani ba? Man.
0: May babae to ginagaling binabayi.
2: May lawet.
0: Sino ni?
3: Ako nito, si Jan Troy.
0: Jan Sang?
3: Gabi sa Troy, isang tao.
2: Oh. Sino doon, nakapanawag ka naman?
0: Bago ko lang yung panawag, nawag ka naman ni Wat. Ano naman?
3: Uwe man ito gabi, Troy.
0: Kagabi, why? Karun pa na ulat-ulata lang kay ang amon di ginaistoryahan. After 1 month ka pa, pwede ka intrali, Wat.
2: Gani man.
0: Oo. Oh. Why chance, ha?
3: Ah?
0: Oh, sige, go.
3: 09.
0: Hindi mo na pagsugpunan? Bugtoon ko na lang yung mo ginawa? Nabugto, gisaya eh. Oh, dial ka mo XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
2: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Hello?
3: Hello, Troy.
0: Oh, sige na, plug na. Dasiga.
3: 0907-0970-675-2732.
0: Okay, bye. Line number 1, good evening.
2: Hello.
0: Hi, good evening. Pangalan?
4: Hello, sir.
0: Pangalan, ma'am, mayong gabi.
4: Good evening.
0: Oh, liw ko patay, ma'am, sa imong ano? Sa imong tawag sinigani, monitor? Sa cellphone na pamati, hindi lang pag loudspeaker.
4: Nag-distance na ko.
0: Oo. Dahil lang, ma'am, yun, sir.
4: Is Jan, sir?
0: Ay, ikaw man, Japon?
4: No.
0: Ang sa ano niya, sa mulilunin niya, oh. Sige. Sige, sir, oh. Ano tuyo mo, sir? Nahidlaw ka naman sa amo ni Dulpe?
4: Oo, gapamati ko, sir.
0: Oo. May request kanta?
4: Oo.
0: Anong title?
4: One Friend, sir, panigod. One Friend ni Dan Seals.
0: Ba, tamatama, gid. Nasulod, gid, sa ako nga playlist, ma. Sige, ay play ko karon si Ramang mambugaw kami anay subong gabi, sir.
4: Yeah. Oh, sige.
0: Salamat. No problem, bye-bye.
4: Thank you.
0: Okay. Line number 2, good evening.
2: Hello?
0: Hello.
5: Hi, Troy Dolpi.
0: Hi, good evening. Pangalan?
5: Neil.
0: Neil. Sang?
5: Amigo nyo bala.
0: Dahil lang, wala pa kami,
2: Ano ko, no?
0: Migo ta ko, no? Wala pa din nabutang sa listahan. Oh. Migo kami nga si Neil. Ang Migo na muna ni Neil, technician.
5: Ay, sorry.
0: Ang ano, view ni siya ni ano? Ni sino ganito gani?
2: Ni
0: si Farah?
2: Kaifa.
0: Ah, Kaifa.
2: Oo.
0: Tama, Neil?
5: Oo, Troy.
0: Oh, sigurado ka gidman nga Migo niya ka o kung ginbayloya na kasubong?
5: Grabe ka man, bisan mo lang ang sitwasyon naman doon, hindi niya ako pagbayloya.
0: Oh, hindi ta sure. Hindi ta sure.
2: Oo.
0: Basi mabot ang time nga magbinayluhan na ikaw mo.
5: Hindi naman tapo, Troy.
0: Ah, hindi ka maghambal sing patapos. Dahil bilog ang...
2: Bilog Bola. Ang pera.
0: Hindi, ang itlog bilog.
5: Itlog.
0: Nga nakatawag liwat si Neil?
5: Wala. Kay may... Ang... Kaya may papakot ako to nga wala mo ginbasa.
0: Ah, daw sala ko pabinga wala akong ginbasa. Sa kadamo ko naman sa inyo, malay mo gini-priority. Oh, sige, pakto na muna. Ano tong papakot mo kay kami mapakot ah?
5: Sige ah.
0: Sige, go.
5: Matahom nga buho.
0: Matahom nga buho.
5: Boy ugat ginaguro.
0: Ano, ano, ano? Ilong buha lang, Vicky, doon takadalom sa imong ano, karay, ah? Luwat.
5: Buhi nga ugat ang ginaguro.
0: Buhi nga ugat ang ginasulod, guro.
2: Ginasulod.
5: Oo, oh, mama.
2: Matahom nga buho.
0: Uling. Uling.
5: Hindi.
0: Ngayon kami, clue. Clue.
2: Clue, anay, ah.
5: Daw colorate na, Troy?
2: Nang
0: lipstick!
2: Kwanang! Aritos?
5: Hindi.
0: Lipstick!
5: Hindi.
0: Dali lang, Ged. Ano to hambalya ko, no? Colorate?
2: Mm-hmm.
0: Dali lang, Ged. Sa din na gina-apply sa guya? Sa nawong?
5: Hindi. Daw ano bala daw abay na sa design sa lawas ang tao.
0: Sala-sala ka lang kayo sa klomo karon manda ka sa ako na.
2: One in ang sing-sing?
5: Very good.
0: Asing-sing.
2: Asing-sing.
0: Oh, isa pa. Daw nabitin kami eh.
5: Kung ako pagustuhon, hindi ko pag ronson. Kung kinaugali o ronson, pag li-oli-oli.
0: Ang botakray, ano ginay?
2: Hindi ko.
0: Ligay nun lang, be. Ligay nun.
2: Hindi takon kamaan, ah.
0: Hindi kita, mon. Git makapadalong kita na sa, ano, sa karay-ar.
2: Karay-ar.
5: Tama niyo, kung ako pagustuhon, hindi ko pag iduso botong o kung kinaugali.
0: Kung ikaw pagustuhan, guro.
5: Oo.
0: Kung ikaw pagustuhan, hindi mo pag iduso ang botong. Tapos?
5: Kung kinaugali.
0: Hmm.
5: Iduso kag i... Balik naman bala?
0: Ambot ah, sabta dagi mo mangkot ah, doy ko. Isang ikaw sa pamangkot mo, doon nabudlayan ka man.
2: Oo man.
0: Nung sabat.
5: Budlay, mag-translate na bitro eh.
0: Di budlayan mo mag-intindi. Kaya darumdalom na na.
2: Oo.
0: Ano sabat mo, be?
5: Trombone or trumpet sa musiko.
0: Anong trombone?
2: Ah, trompo. Trompo na bala.
0: Trombone? Trumpet ko, no?
2: Ang trumpet ng daw torotot?
0: Torotot?
5: Oh.
0: At ano na sa kunuya? Ako kami naman ah.
5: Hindi na unos na.
2: Ah, kung sa bagay ang ginaama mo na bala Troyo.
0: Are, kami naman ah, doi mo lang itanan niya. Are, ready ka?
5: Ready.
0: Oh, napasulod ng ulo, ginbira pang ikog sa bat.
5: Luwag.
0: Wrong. Napasulod ng ulo. Napasulod na ang ulo, ginbira pang ikog.
5: Hilo kag dagom.
0: Dinda sa duwa, hilo kung dagom.
5: Duwa ah. Ay, dagom eh. Sa hilo.
0: Final answer.
5: Final.
0: Are you sure?
5: Sure.
0: Napasulod na ang ulo, ginbira pang ikog.
5: Oo.
0: Sabat?
5: Dagom kag hilo.
0: Pantat.
5: Ay, pantat.
0: Nagsulod na sa buho. Di ba madanlog ang pantat? Kilala ka pantat? Te, tsakto man?
5: Tsakto man.
0: O te, salagi mo sa bat. O, si Dolpo naman.
2: O, anong matabo sa bagis kung kuaan mo siya sang ulo kag ikog?
5: Ano to, liwat?
0: Nang taon-taon kung hindi ka mabuang sa amon.
2: Anong matabo sa bagis kung kuaan mo siya sang ulo kag ikog?
5: Owel na lang bilin eh.
2: Ha? Gikwaan mo
5: Owel
2: na siya
5: ka. Bilin?
2: Gikwaan mo na siya ka ni ulo
0: kag ikog.
2: Mm-mm.
0: Oh.
5: The oil shark.
2: Ano ko no?
0: Oil shark ko no.
2: Ma oil shark oh. Sa lae.
0: Fish ano? Oil.
2: Ha?
0: Fish oil.
2: Sala.
0: Ano?
2: Ginkwaan mo siya ulo, letter B. Ginkwaan mo siya sang ikog, letter S. Di ba la? Sa kundi bang king agi siya eh.
0: Hindi ko kumpormi siya nila. Hindi ko pa-explain ka ron. Tapos ano ginago to yaya.
2: Okay. Eh, spelled lang bagis, bala?
0: Oh, bagis.
2: B-A-
0: B-A-G-I-S.
2: Di ba? Okay. Eh, kuhaan mo siya ulo, letter B. Oh, di ba? Dahil ang iko, ang iko, gila letter S. Di ano matabo sa, ano matabo sa magis? Kung kuhaan mo siya ang ulo, kag iko. Kundi maging agi siya eh.
0: Agi. Eh, masige, may harang ka pa da? Harang ka pa da?
5: Hindi na lang, request na lang ko.
0: No title?
5: Tulog na lang ko karang tapos ni.
0: Anong title? Kaya may nag-request na one friend. Pwede, playable siya.
2: Ano mo yung request, ano? Nel? Ano yung
5: mo
2: request?
5: Pwede makapatugtog ka mo, Troy, kinaray a songs.
0: Ang probinsya, na naman?
5: hindi na, lain.
0: Ano?
5: Maghahalat ako by Bernie Garcia.
0: Ay, wala kami na kopya kay sa Antique lang na abi mo. Iban lang.
5: Ah, sige na lang, aray na lang. Oh.
2: Ano?
5: Ako ay tunay na nagmamahal B6 band.
0: Ano? Tunay?
2: Tunay na nagmamahal?
5: B6 band.
0: Ah, J Brothers, hindi ang Amon?
5: Wala.
0: Bago na?
5: Hindi na, ano man na, Troy?
0: Wala kami na.
2: Si J Brothers, mala, di nga kopya.
0: Oo, tunay na nagmamahal.
2: Oo. Tiyak mo na lang, ne?
5: At hindi, ano na lang isa?
2: Ano?
5: Eureka, ako ang tunay na may pagtingin sa iyo.
0: Eureka? Ang arisa mo na Eureka, basta't alam ko lang. Ano pa, Ged? Kami na lang ma-play, hindi na lang mag-request ah. Gakanta ka man Japon sa Monsonata.
2: Ako na lang bala makanta.
0: Ano pag inakanta?
5: Ako sa'yo, ikay akin na lang, Troy.
0: Ako'y?
2: Ako'y sa'yo, ikay ay akin. Amo na?
0: Sige na kanta ganit. Sige na kanta ganit, sina?
5: Daniel para Moderna.
0: Ha?
5: Daniel.
0: Daniel Padilla, no? Sige, play ko ah. Thank you. May gabi. Regal okay. Sa mata, Antike. Bye-bye.
5: Bye-bye. Tulog na lang ko.
0: Ulatan na yung kanta.
2: Ulatan na yung imong kanta. Kaya nag-request ko man bala.
5: Bala ka, Dolphino.
0: Pagkasunod sa one friend, imo dayo na lamat. Bye.
5: Love you, Troy.
0: Love you more. Kay ano ah? Sino to ganyan, Nubia?
2: Si Kaifa.
0: Okay, Kaifa. Ito yung para sa imo. Bye. XFM time, a minute after 11 o'clock. Mabali pa ang phone, palupon nyo si Katropa Troy Tisoy.
2: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Marami ang go, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.

0: Versus the Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Says the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Says the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagin tilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Woo!

0: Og daw ang iyang awang-wang ah. Troy Tisoy!
1: And Dolphy Langka!
0: Nagapaday ng phone pal, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system. Mapailayo ko mo sa mga narisari nga balatian, ilabinagid kung ginasipon ubo ka mo, tumar lang ka mo sang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, ang cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag XFM call and text line Smart and TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mulat kami ha. Ang gabi na kay RJ Neil Espadero Kiachon. Hi sa family Kiachon sa Agsilab, Sityo, Pastuhan sa Pian. Kagsakon paring tirador sang single mom. Nga si Alejandro Weng watching live from West Philippine Sea. Always good ko di kapamati sa West Philippine Sea.
1: Wow!
0: At least kalabuta sa West Philippine Sea, no? Gusto ko na natani mga kato sa Kalayaan Island.
1: Hindi lang sa pag-inchahan, kain-check.
0: Victor Pintoy, Kabahog. Base may balo da, Troy. Ah. Okay na ko sa balo. Ah.
1: Mahinggap, yung magalik kay ano ah, nung Alejandre Ledesma Nonato.
0: Hi, line number one, good evening, caller.
1: Tinakopyaw.
0: Nag-high pa lang gani. Kag mayong gabi man sa kay Jan Eris. Ah, si Jan Eris, amo na itong caller. Dumduman mo kagabi. Si Jan Eris, so bala. Atong, ano to gani? Anong madumduman ko siya kagabi? Gabi man. Basta, gilantaw mo niya nga, ano, nga account kagabi, idol. Si Jan Eris nga itong, ano gani man. Itong manyak man ah. Kadugay ang madumduman ah.
1: sa kadamo, sa color.
0: Sweet Dalen, good evening. Raymond Buni, isang Capiz. Hi, Valdez Fibrero, good evening. Kay Julio Sancho Abilarde Medina. Mayong gabi, Erwin sa Bando Bayunon. Shout lang da kay Junjun, kay Eric. Si Sir Eric Biring, bala kagabi, wala ko mabasahan iya greetings. Naglantaw sa aton nga live doll.
1: Oh, sa Capiz na siya, no?
0: Oo. Dumduman ko ni siya, si Eric Biring, kadaog ni siya sa aton pa-promo, nagligad. Mugi ni siya ang aton nga maalwan kag solid nga supporter sa XFM. Lang tawabla kung solid ka nga ano nga supporters ng XFM makadaog ka gidya sa promo.
1: Yes, ginabugayan ka man.
0: Nan. May maabot pa kita nga promo, pilawag ko na lang na kung ano na kung ready na ang mga materials kag ma distribute na namon sa tanan ng XFM radio station. Wala labot sa Santon and XFM libu-libong pa-premium. May maabot pag hindi nga pa-promo. Nga may mga pa-premium man worth 5,000 pesos.
1: Wow!
0: Tapos may mga gadgets naman, may groceries. Basta, Dol.
1: Ate,
0: malagaw naman ta si Nidol. Marikorida naman ta ni Dol.
1: Amo naman ni palibot-libot.
0: Di ba kasadya lang basta gina-bless ka permi, no? Eh. Basta XFM na ya, solid din na yan.
1: Kag wala kami diaga imbento sang amon nga mga premyo.
0: Gato pa ginayayang kwarta sa tagdaog. So, wala labot sina, ulat-ulata nyo lang na. Pero ang existing namon nga promo, muning Santon and XFM libu-libong pa-premyo, kung sa diin 3,000 pesos inyo madaugan kada Friday, kag nagahulat sa inyo ang 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, kag 10,000, kag pulo tanan, kag consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Lapit na gid, lapit na gid. So all you have to do, bakal lang ka mo sa mga Yes to Health products, pareho sang isa ka blister, sang Santon Gold Capsule, te, maumpawan ang ginabatsyag mo, makadaog ka pa, kagdako ang tsansa mo mga kwarta sa sininga pa promo. Tapos bakal ka man sa 1 blister premium D3 soft gel capsule, isa ka blister sang turbo dietary food supplement for men, kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulat nyo lang sa white envelope ang complete name, address, contact number, kag pirmahan. Isulod nyo na daha ang ginpang mention ko nga mga Yes 12 products, then ihulog nyo sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio stations nga nahamtang sa inyo tagsa-tagsa ka mga AOR. Ano ba yung meaning sa AOR, be?
1: AOR?
0: Kung kapalun, isa na masampat na tayo, no?
1: Area of responsibility.
0: No!
1: Ano ang gali?
0: Area of response. Oh, dira nyo panghulog sa tanang XFM radio station, and every Friday ulaton nyo ang amon nga mga posting sa mga social media accounts ang XFM kung sino ang maswerte nga nakaangkon sa 3,000 pesos.
1: Eh, imaginable ah.
0: Entra na kamo ah. Kay wala pa kami color, so bang pa-music kami anay ah. Dason, mababay na kami dayon kay buwas Webes na no.
1: Webes na buwas.
0: Wow, ma-day off naman tanay sa lang kagabi. Troy Tisoy!
1: Kag, Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Excited!

0: Agik ke dia. Hindi na pag-i-deny pa, agik ke dia.
1: Correct.
0: Thank you so much sa mga nag-join kay nagpamati sa programa nga Phone Pal, sa mga technician on duty sa tanan nga XFM stations kag sa tanan nga station manager. Madamo gid nga salamat sa inyo kag sa ngalan sang amon nga CEO Boss Rems, Doc Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting!

0: Magkasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata na sinabayaan ng pananakit ng

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: Eggs.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kusi Hazel Unarsi sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa gapala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-attake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: class. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun, wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butik.

0: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diri yo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag-Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
17: Sister Pain.
20: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
21: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Oras sa Pilipinas, 7 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maying aga mga katrupa, maying aga mga abyan, maying aga Western Visayas, maying aga Pilipinas, ini ang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Huwebes nga edisyon sa nga itong pagpangalagad mga katrupa, do ginahunos lang ang mga inadlaw. Pitsa 11 kita subong sa bulan sang Hunyo. Adlaw kita nga Huwebes. Kaya balok mo ang Huwebes, manami ining adlaw, kaya kung luyag ninyo magbakal sa mga barato nga balaklon, halimbawa mga ulutanon, mga prutas, kagiban pa ng mga kinanglanon naton sa kusina, magpamasyar ka mo subong sa public market sa

0: Kaya ang Haro District mga binantis pa ini nangin distrito, nangin munisipyo ini isa ini sa mga nangin munisipyo o kun banwa sang Iloilo. Tiamo ina mga bian nga ang Haro nabantugan gihapon sa pila ka mga okasyon katulad sang mga fiesta, kasunod sang fiesta amo ning mga bulang. Kag ang aton nga simbahan diri sa distrito sang Haro nga may mahal kita nga patron Nuestra de la Candelaria, na? Nuestra Señora de la Candelaria. Si, panindahan ka mo subong. Bangon na ka mo. Bugtaw ka mo kag magbangon, kag magdagon-dagon. Kay kun luyag ninyo mga barato nga mga balaklon, mga ulutanon, kag mga prutas, kag iban pa nga mga kinanglanon sa inyo kusina, magpabasyar ka mo sa Haro Public Market.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Market day, subong market day. Sa mga nakabugtaw na, kag nakabango na, ang ining abahin ang inadulong sa inyo, sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, amo ini ang pinakamanamit nga kape nga naitalawan ko sa bilog nga kalibutan. Nakaagi naman ako konsumo sa mga 3-in-1, mga 5-in-1, mga 7-in-1, mga in-1-in-1 nga mga kape. Kag ang stick nga kape, kag ang puro-puro nga kape. Pero subong pala ako nakasugata sang kape mga bian nga pinakamanamit gid nga nitilawan ko.
1: Exciting Philippines!
0: Magluwasin na mga bian, may mga health benefits pa ako nga makuha. Nagaangkon ka na blas ang pleasure of having a cup of coffee. Pero may ara kapagid nga mga medical benefits nga makuha. Amo ina mga katrupa ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig mag-inom sang kape, mas manami gid nga mag-inom kita sang kape mga katrupa nga makahatag bala sang benepisyo sa aton nga ikayong lawas. Kag makahatag pa sa aton sang manami nga katulugon. Kung nagasufrir ikaw sang insomnia, babae ka, tapos nagasufrir ikaw sang insomnia, kaya nagaminopause ka na, mag-inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix. Mapatulog niya ikaw timprano pa sa gabi. Kaya may properties ang Santon Plus Coffee Mix nga makapabulubalansi bala sang inyong hormonal imbalances. Amo ini ang ginasufrir mga katrupa sang mga kababaihan nga naga-menopause or nagahana nga mag-menopause. May mga ginatawag nga hormonal imbalances. Hindi mo mapaktan ang ilang nga pinsar, nagapangakig lang, no? Nga wala balasang kung ano man nga rason, basta gusto lang nila yung mangakig. Daw ka war freak bala sa ila, tiintindihon nyo lang na sila. Kaya mo ina mga binang dalasang ginatawag nga naga-menopause. Ining pangati, pangitaan ka lang bala nila sang sala, tapos yung alan kanila. Wala man asang kunano nga rason na. Basta lang gusto lang nila yung maaway, gusto lang nila gamo. I want trouble always. Basta, notice mo na katropang dyan, Ray. Subong maayo, doon namin man istoryanan, doon kasadya man sa inyo, dugay, dugay. Maningal siya. Ay, Diyos ko. Dose minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mga katrupa, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Amo gani diri kita sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan mga katrupa. Sa Exciting Pilipinas, nagaulikid kita sang aton nga kasaysayan kay may makuha kita diri nga maayo nga pagtulunan. Mga ginatawag lang lesson learned. Ang eksperyensya ginasilang nila nga manami nga professor o maestra. The best teacher is our experience. Makuha lang kita sa mga maayo nga pagtulunan sa aton sini mga katrupa nga history o kasaysayan. Nakaibalo kamo ang June 11. Amo ini isa sa pinaka notable nga fetsa sa Philippine history. No? Kalabanan sini mga bian na hanungod sa aton nga kahilwayan, Independence Day. Buwas mga katrupa, lantawan ninyo ang kalendaryo nyo nga nabitay sa inyo nga mga dingding. Kay pula ang kalendaryo. Ang fetsa 12

0: Hey, bukas ba? Biyernes. Pula ang pizza 12. Independence Day ina mga katropa. So, wala sang trabaho, wala klase. Katapusan nga working day subong, katapusan nga school day subong. Bukas mga biyan vacation. Makangkon kita sang medyo malawig-lawig nga weekend vacation bangod sa holiday bukas. June 12, Independence Day. So, kung ulik doon ta o kung balik na nato ng aton nga kasaysayan mga katropa na gasiling, ngang pizza 12 sa bulan sa Hunyo, isa sa pinaka-notable nga pizza sa Philippine history, nanungod mga biyan sa pagkilala naton sang aton nga Independence Day. Ang pag-establish naton sang National Judiciary, kag ang pag-display mga katropa sang aton nga National Flag. Subong daw hindi gid tuman ang aton nga mga katrupa, mga kasimanwa, mga kabyanan sa pag-display sa aton nga Philippine flag. Pero kay balo kamo kung ano ka-importante ang Philippine flag, ang pag-amba naton sa Philippine National Anthem, sang natabo ang linog mga katrupa dito sa Mindanao, isa sa mga rasones nga nakasalbar ang madamo nga mga kabataan sa elementarya kag high school, amo ang pag-amba sang Philippine National Anthem. Kung madumduman pa ninyo ang pinakauna nga adlaw sang school day sang karon nga tuig 2026-2027 nga school year, amo ang Hunyo 8, hindi bala? Lunes yan to, the first day of class sa bilog nga Pilipinas sa mga pampubliko nga mga bulutuan, both elementary and high school.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Gantawa balin ninyo, i-analyze ninyo, alas 7.37 mga katrupa, nagtuhaw ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. During the first day sang classes sa bilog nga Pilipinas sa pampubliko nga mga eskwelahan, nagpatawag ang halos tanan nga mga principal sang pampubliko nga mga bultuan nga magpatigayon katrupang dyan, Ray, sang flag raising ceremony. Sa kinaandan, mga katrupa, ang flag raising ceremony ginapatigayon ina sa kada alas 7 sa aga. Hindi ba? Kagi ka atin katrupang dyan, Ray, sang flag raising ceremony. Okay. Alas 7 na. Usually, alas 7 na. Okay, gintipon ang mga kabataan, elementarya kag high school, sa pagpatigayon sang flag raising ceremony, ang pag-amba sang Philippine National Anthem. Tikundi, alas 7, ginpatawag na. Hindi man nagilayon pagpatak sang alas 7, kanta kamuda yun. Siyempre, nagatililipon pang mga kabataan sa atubang sang flagpole. Amo inim lang abyan ang ginasabita naton sang aton hayahay. Kag ginapasaka ang Philippine flag, samtang ginaamba naton ang aton nga Philippine National Anthem.
1: Exciting Pilipinas!
0: Maalam gidya ang Ginoo, no? Isipon mo, samtang nagaamba ang mga kabataan, dapat luamo gid mo. Actually, hindi man lang sa Mindanao. Bisan diri sa aton, during that time, ginapatigayon man ang pag-amba sang Philippine National Anthem. Sus Mariusep, sige-sige ang kanta, bayang magiliw, pearls ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. To make the story, to make the song short, katapusan nga linya, ang mamatay ng boom, boom, boom. Dayo na inuyog. Why na mamitlang mga katrupa ang katapusan nga linya sang ambahanon, sang magtayog na. So ano ka-importante ang pag-amba sang Philippine National Anthem? Butang balon mga abyan, ara sa gwa, ara sa ground ang mga kabataan sang matabo mga katrupa ang baskog na pag-uyog sa Mindanao.
1: Pilipinas!
0: Kay kung ato dito sila pa sa sulod sang classroom, sang mga school buildings, madamo kung tani sila ang mga nagkalabiktima, nagkalamatay. You see? Amo ina ang dako nga papel sang pag-amba sang Philippine National Anthem. Kun wala makagwa ang mga kabataan nga to kagato sa mga classroom base kun nagdamo ang mga nagkalamatay. Kamuin na mga binisa sa mga sidelight story dito sa Mindanao sa natabo nga linog. May mga aftershocks pa nga nabatyagan sa palibot sa among rehiyon. Kay bisan diri sa aton sa Western Visayas, may pila pa ka mga pagtayog nga nabatyagan kita diri mabyan maybe, no? Resulta pa ini sa mga aftershocks sa linog nga natabo dito sa Mindanao. Wala pa makabalik sa ilasin nga mapuluyan ang pila ka mga pumuluyo nga apektado o kung malapit sa epicenter sang linog. Nagapabilin paghihapon sila sa mga evacuation center, no? Amaning mabudlay kay nagatiner ka sa mga evacuation centers nga daw hindi bala mairo ang pangasinalayo ni Lord dito. Amo na tani bla ang ato national government magpatindog sang mga nami nga evacuation centers. Makapila na nato ni nga panawagan kag naobserba ra naton tigayon nga magpatindog sang mga waiting shed, mga basketball gym, na kunanano pa nga mga stage. Ipatindog ta sang manami kag maaros-aros nga mga evacuation centers. Kay ang Pilipinas isa sa mga nasyon nga masami mga binagapangtubang sang mga national o natural nga mga kalamidad. Baha, bagyo, kaglinog. Ining agyan ka sang baha, agyan ka sang sunog. Huwag ka blasang istaran nga maaros-aros. Ang pinaka masaming nga ginaistaran naton sa mga biktima naton sa mga natural nga mga kalamidad amo ang mga elementary schools. I think ang gobyerno ta makapulo paminsar sini nga sa bilog nga Pilipinas makapatindog kita sang manami nga mga evacuation centers, may CR, may kusina, may para sa mga senior citizens, may sa mga kabataan, may sa mga nagabulusong, no? Tigaylo nga, sige-sige kita, patigayon sa mga flood control projects nga sakto lang kawaton sing iban. Tama na nga flood control ah. Tama na nga flood control project. Tama na nga pamanggaranon kag pagpangawat sa mga politiko. Balaan nyo nagid nga dira nagapangawat politiko, sige-sigihon pa na flood control project nga animal na. I-convert na sa lain naman nga project. I suggest evacuation centers. Kaya ang Pilipinas, isa sa mga nasyon sa bilog ng kaliputan nga masami mga katrupa nga ginasalakay sa mga natural nga kalamidad.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Sa mga kapitanda, sa mga sangguniang bayan members, sa mga sangguniang panlalawigan, panlunsod members, hambalan nyo da ang mayor nyo, hambalan nyo da gobernur nyo, hambalan nyo congressman nyo nga magpatigayon sa pagpatindog sa mga evacuation centers. Hindi lang, puro lang mga gym, cover gym, basketball court, bilik sang ilik.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 21 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga, mga abin. Sa siniman nga fetsa, kung inyo pa madumduman, sa itong 1901, June 11, 1901, mga abin, gin-establish ang Philippine Judiciary. Ang Supreme Court sang Pilipinas, opisyal nga nag-establish, mga abin, pinagi sa pag-enact sang Republic Act number 136 sang Second Philippine Commission. Ang ini nga kasuguan ginpatuman bilang isa ka groundwork for the modern judicial system. At the time sa tung 1901 si Cayetano Arellano ang ginappoint mga katrupa bilang una nga Chief Justice. Pero kay balo ka mo sang siniman nga fitsa, dugay-dugay na to, June 11, 1898, ang pag-adapt mga abyan sang national anthem. Kaya kung madumduman pa ninyo sa itong 1898 sa siniman nga fitsa, sa tiyon balas ang ginatawag na Philippine Revolution, ang Marcha Filipina Nacional, ang muna ginatawag natin mga abyan nga lupang hinirang, ang ginamba sa publiko sa pinakauna nga tinion. Sa tion mga abin nga ginapaabot naton ang pagdeklarar sang Philippine Independence Day sa Kawit, Cavite. Kagsadtong 1978, June 11 gihapon, opisyal nga pagdesignar sang Independence Day. Si Anay Pangulong Ferdinand E. Marcos nag-issue sang Presidential Decree number 1370 nga formal nga nagatalana sang nationwide nga celebration sang Philippine Independence Day, June 12. Okay, buwas na mga katropa.

0: talatapan sang gobyerno. Dapat magwagayway sila sang mga flaglets man o kung atong national flag. No? Paano dumini mga katrupa nga we are Filipino? We are in the Philippines. We love our country. We love our national flag. And we love being a Filipino. Ang mamatay, bahala kamo. Ay, si. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang aton mga congressmen, kag-iban nga senador, ang ilay kanta, ang mamatay, bahala kamo. Kaya ang kwarta, ginakawat nila. Hindi, tanan na. Subong mga katrupa, ang mga senador, kay katalaka, balas ang mga balita, pinmi sa Senado, adlaw, Senado. Abi ninyo, ang mga katrupa, ta sa uma, kag sa mga karinderiya, kag sa mga barbershop, basta batian nila gali balita sa Senado, lumasukas lagi, napatay nila ila radyo. Nanotice nyo man, ha? Basta balita sa Senado, ginapatay nila ila radyo. Ti subong, ang minority black subong, ang mga gatsalyan black blang senador, nagpromisa sila nga ang ila isa kabulan nga sweldo, ihatag nila to sa mga biktima sang linog sa Mindanao. Kaya balo ka mo kung pila ang sweldo sa isa kasenador kada bulan? 300,000? Oo. 300,000 ang sweldo nila sa isa kabulan, tapos nagayon sila binais na. Notice nyo? Nanotice nyo? $300,000 ang sweldo nila kada bulan. Ma-absent ka man o present, wala buhin sweldo mo. Kung ordinaryo kang empleyado, no work, no pay. Ang ilaya, bisan anum ka bulan absent nila, intact yapon sweldo nila. Oo, mag-absent sila, may buhin nila sweldo. Kaya balo ka mo pilang ginagastos ta sa isa ka senador, sa ila sinay mga biyan nga kagastuanan. Gawalo ang boy sa 2 ka milyon kada bulan, isa ka senador. Dala na na ang mga sweldo sa ilang mga staff, ang gastos sa mga opisina, tanan-tanan na nga gastos nila. Tanan-tanan na na. At ang mga staff nila, yung ginasweldoan ta, asawa nila, bata nila, bayaw nila, hinablos nila. Ang mga senador nga ini, mga animal man mo, hindi tanan. Ang mga staff nila, puro mga kamag-anak, incorporated. Kay Bato de la Rosa, chief of staff, asawa ya. Ang iyang mga opisyal dahil sa opisina, bata ya, bayaw niya, mangod ya. Kung sa bagay, mambal ka, ihatag mo pa sa iban. Amo man na, diri sa mga konsyal sa syudad, sa mga board members dato sa probinsya, amo man na, ang ilang mga pariente kamag-anak incorporated man ilang mga staff ining daw wala sila nahuya daw wala bala delikadesa. Kung sa bagay ang delikadesa hindi tanang matakos eh, daw wala bala sang talaksan sang delikadesa. Ti balik kita sa mga senador, hambal nila sa mga senador gapasikat. Ang isa namon kabulang nga sweldo sa minority black, ihatag namon sa mga biktima sang linog sa Mindanao, palakpakan ta sila. Base na balanan nila nga doon natakaan na tao magpamati sa mga balita sa Senado. Sumabat si Robin Padilla. Hambal ni Robin Padilla. Ako man, matag ko sang kwarta dito sa Mindanao. Nagpinasikat ang mga animal nila. Ibalik nyo sa tao ang kwarta nga ginkamal nyo. Hindi tamay baluan subong kung sino ang kawatan kag kung sino hindi kawatan sa mga senador. Sa pag-analyze tado, halos ka muda kawatan. May mga kwarta, mga black mo nga, nagkapunyadi pa mo. Akin ka. Mga pinang oras natin, 28 minutos na nakarigat sa tak ng alas 4 sa aga. Hindi nga ba na ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men? Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, amunan na yung solusyon sa mga kauturan natin nga may problema sa kay John. Kung problema ninyo si John, wala na nagatong karo, masamay na lang nga nagaduko, problema, gidako na. Exciting Philippines! Dako, gida nga problema. Kaya hindi na kamo maka-dispose. Kaya balo kamo ang lalaki, mag-edad sobra 50 mga katropa, kung wala na sang exposure, kag wala na sang disposal, laban-laban, prone kamo sa ginatawag na prostate cancer. Ti samtang nag-edad ka mo, pag hamboy ninyo sa edad nga 50, dapat as much as possible i-dispose nyo ng mga deposito nyo. Kaya mo ina ang ginatunaan sang prostate cancer. Ti, paano ka mo mag-dispose mga abyan sang inyo nga mga deposito kung wala na nagatong karo si John John? Ining mahuloy ang nakatama, kagtapos ang mahibaluan nyo lang function niya, amo ang pagpangihi. Ti, may isa pa na isa ka-function mo. Pagpangihi kag choking-choking. Ti, kung wala nag-choking-choking, laban-laban mga katropa, mangin prone ka mo sa prostate cancer. Oo? Ti, sadiin ka sa choking-choking o sa prostate cancer? Di sa choking-choking ka na lang. Oh, maluwas ka na sa prostate cancer. Exciting Philippines! Gadula-dula, pakalimutan mo sa kami turn. Pero paano mo magamit si John John kung wala na nagatong karo? Agod to nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama mga katropa, ha? Agod to nga magbakod ang paninduga ni John John kag maglawig ang standing ovation, magtumar sang turbo dietary supplement for men. Kaya ang turbo dietary supplement for men may maka kag klavuaska. Amo ini ang duha ka mga major ingredients sang turbo mga katropa nga amo ang nagapatungkaro sang inyong sang inyong John John nga magbalik sa normal nga function kag magbalik mabyan sang iya nga kabakod. 30 minutos antes sang engkwentro, tok-on o tumaron si Turbo kay dira nyo gin makita ang pinaka the best nga efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. Halimbawa, may plano ka nga turbohon si partner mo alas 4:30, alas 4 pa lang tok-on mo na si Turbo. Kay 30 minutes after nga matuka mo si Turbo, dira mo mabatyagan mga abyan ang pagkayabas ang imo performance sa kama. Sa pirtahan pa lang kamo sang inyo kwarto, mabatyagan mo na nga nag-aalsa-alsa ang mga buol ninyo. Gapangahig na mo. Oh, amo ina ang epekto sang Club Huasca. Ah. Amo ina ang epekto mabyan ni Turbo. Ano pa lista to ka ingredients katrabang dyan niya? May maka. Kaglabuas ka. Amo ni pinaka the best ingredients ang turbo nga sus. Daw matumbo ang buol mo. Sigurado, ang partner ninyo pagkatapos ninyo turbuhan ay manghampol sang lapunaya. O di gani, salunpas sa agtang niya. May kilala kong gapangindi. Ang balipedreng partner ko, sir. Tok-on ko ang turbo 30 minutos antes, ah. Gapang hindi na ko, no? Kaya gakalahabasa na mo. Lango-lango ka mo si Iban, hulohangkat ka mo si Iban, hindi ka mo magulo, hangkat yung magpabati-bati sa tao na katurbo. Turbon. Turbon yung ka mo. Manghampol ka mo sa lapunaya pagkaaga, believe me. Oras mga byan sa ato nga pagpangalaga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mabatian ninyo kami sa amon nga mga makitaan kag mabatian ninyo kami sa duha namong ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo kamo makapadala sa inyo sining mga opinion kag mga comments sa mga issues nga aton sining nga ginatalakay. Mabatian man ninyo kami sa amon nga radio frequency mga katrupa sa 100.7 MHz. Sa inyo sini nga mga lilisoan sa inyo nga mga radyo, no? 100.7 sa FM band. Mabataan ninyo kami sa mga nagamonitor sa aton sa ila sini nga mga salakyan. Dalas dasunta ang mga nagapanguna ng mga balita lokal kag subuman balita nasyonal nga mga balita nga ini mabasaan pa ninyo sa mga pamantaraan apang inyo na mabatian subong sa aton nga pagpangalagad. Congresswoman Janet Garin Mabin sang First District sang Iloilo ginkasuhan ang 18 ka mga anay bodyguard ni Congressman Saldico. Nag-file Mabin sang cyber libel kag perjury nga complaint si anay o kun si Deputy Speaker kag ang First District Congresswoman nga si Janet Garin sa Department of Justice Mabin batok sa 18 ka mga nagpakilala nga staff ni Congressman Saldico. Iban sini sa ila nagapakilala man nga kuno mga ex-marine. Pero ambal sang mga ordinaryo kag mga matutuod gin miyembro sang Marines, ang ila ginapakita nga pagbinatasan subong daw indi man sang iya sang mga Marines. Ang mga Marines sa mga abin katapo ni sang AFP, mga non-partisan ini sila yang ginasumpaan ni nila ang mga miyembro sang AFP, Armed Forces of the Philippines, amuning Army, Air Force, Marine, ano pa? Mga soldado bala, no? Mga Navy, mga non-partisan ini sila yung mga katrupa. In other words, wala ni sila nagasapak sang politika sa Pilipinas. Ang ila sini nga ginasunod, kag ang ila sini ginakilala, nga ila sini nga Commander-in-Chief, mga abyan, amo ang presidente sang Pilipinas. Amo na iban subong nga mga retired nga mga Army, retired nga mga Navy, wala panawagan sila sa mga upo nila. Alsa, balutan kita, batok sa presidente. Animal nyo eh. Hindi kay mo ya loyal, gali sa imo ya nga pungsod. Hindi kay mo loyal sa imo nga Commander-in-Chief. Ang mga nagpanawagan na sa revolusyon da, ibasura nyo na sila. Dali na lang 2028 ng eleksyon ah. Sa gigitin nyo, kadali ng mga agawon yung pudir sa gobyerno. Ti mga abyan, nalakip sa ginpasakaan sang kaso ang abogado sang 18 ka mga katapo nagpakilala kuno sa mga ex-Marines bla. Pero kuno si saon mo record nila dito daw, wala man ni record sila dito sa Marines. Iban sila sila mga salawayon man, iban nag-awol man. O galing suno sa report nga nabato naton ginpromisahan sila ni Mike Defensor. Siling ni Mike Defensor, oh, Mike Defensor, oh, ani congressman bla. Itong naga si Mike Defensor bla, to may problema kag may kaso to bla sa human trafficking to. Ang iya nga karaoke bar to bala, may mga bahay itong inupdan to. Nagabugaw ah. Lahan taon mo sa TV, kagpambalon mo sa microphone, siling mo dumatarong tao, gali ang iya nga negosyo, kaplugan. Kaplugan negosyo niya. Upod ang asawa niya, kagpamilya niya. Pero pambalon mo sa entablado, kag pamatian mo mga tirade sa gobyerno, siling mo dumatarong klase tao. Pero negosyo niya, kaplugan. Amo ini si Mike Defensor nagpromisa sang taglima ka milyon ka peso sa mga nagapakilala nga ex-Marines. Siling ni Mike Defensor, mga katapo kamo sang Marines sa hambalon ta. May execute kita sang epidemic nga mga katapo kamo sang Marines. Parang nga daw tigas kag astig. Atirahon tas bumbong Marcos kag iban nga mga utok-utok sang flood control projects. Mahimo kita script, mahimo kita scenario, mahimo kita istorya nga nagdulong kamo mali-mali-mali-mali-malita nga kwarta sa mga opisyal. Tub-tub subong. Mabudlayan ning mga katapo kuno sa ex-Marines ngayon eh, o kung mga katapo kuno ng isang Marines na mapapati niya ang publiko. Ngagbit-bit sila sa minalita nga kwarta. Kaya balok ka mo ang bilyon-bilyon nga, nga kwarta ngayon eh. Kung patihan ta, kung pamatian ta ilang mga reklamo, ining mga narrative nila, ining mga report nila. Minalita nga kwarta, binilyon nga balor sang kwarta, hindi mo ni ma-deliver mabiyan sa sulod sa isa ka semana, sa sulod sa isa ka bulan. Kung nagasiling sila nga hundreds of millions, hasta nga binilyon nga kwarta, nga ginsulod sa malita, binabiyan, suno sa pila ka mga statistician, hindi mo ni maubos ka-deliver sa isa lang ka semana, sa isa lang ka bulan. Binulan nga deliveries ni. Si Ilay, wala pa picture to sila sang mali-malitang kwarta. May arto man to nga gin-presenter sila nga picture. Minalitang kwarta. Pero ang mga nagalukdo kag nagagoyod sang malita, ang nasulat sa t-shirt nila, hindi mga hindi Filipino language o kung hindi mga sinulat sa Pilipinas. Ining lain bla mga litra ginagamit nila bla. Either sa Thailand to, sa Laos at sa Vietnam. Basta hindi pareho sang litra nga ginagamit ha. Kaka imposible man sa ako nga pagpati imposible sa mga ex-Marines nga inang pagkilala nga malamalita ang dala nilang kwarta, why sila ni group chat hao kay dapat coordinated ni Slamot. Dapat ipresentar nila sa ila sining mga press conference ang group chat ani no, katropang Jandre no. From the very start halin sa ginkuhaan nila sang kwarta, kagindulungan nila sang kwarta, dapat may group chat sila. Para nga daw mapatihan black kay dira mo makita ang chronological order of events. Deliver kamo minalitang kwarta way kamo group chat araw pa. Galing kiti, sige lang, pamatian talang sila, pero ordinaryo nga tao ay nagapati nga matutuo niyang bali. May nagwa ni gani ang parintis, yung isa ka marisili nga ginpromisahan na sila sir tag 5 ka milyon ka pesos mo para lang bala nga mag-intra, mag-himo-himo istorya nga magdulong sang malimalita nga kwarta sa mga mastermind kagiban pang opisyal sang gobyerno. Tisubong, ginapangulamid nila mga congressmen, mga senador, ang presidente, ang first lady, ang bata sang presidente, nga nagbaton kuno sang mali-malita nga kwarta. Ti, si congresswoman Janet Garin, isa sa mga ginpangmensyonato nga gintagaan man ko. Gintagaan man kuno kwarta. Ti, nagpasaka sang kaso si first district congresswoman Janet Garin sang kaso nga cyber libel kag perjury. Batok mga abyan sa sining 18 ka mga nagapakilala nga mga katapuan ng sang Marines. Ginpasakaan man ni Congresswoman Janet Garin sang amuman nga panumbungon ang abogado nga si Attorney Libito Baligot. Ini nagabag-ubag-ubla ang iyang statement. Sining niya sang una, si Lauren Legarda, si Laila Dilima, gintagaan man amo na. Pero sang uli, ginbawi niya, ah, si Senator Lauren Legarda, wa ay tana, sala lang namo na. Nagsala lang kami ah. Why na ta na nagbaton? Ilam. Amo na tao subong takaan sa balita sa Senado. Ari balita o, nagdaog ang San Antonio Spurs sa Game 3. Ginampang nila kapon sa NBA Finals. Kung madumduman pa ninyo, 2-0 ang score sa NBA Finals. Ang nag-inkwintroan ay subong sa NBA Finals, amo ang New York Knicks. Kag ang San Antonio Spurs sa NBA Finals, sunod nga gindaog sang New York Knicks mga abyan ang serye 2-0. Kahapon ginhampang ang Game 3, nakabawi ang San Antonio Spurs. Naglantaw to si President Donald Trump sa may New York sa ginatawag nila mga abyan nga Madison Square Garden. Dito ginhampang ang Game 3 sang NBA Finals. Nakabawi ang San Antonio Spurs. Ha? Ang serye subong score mga katropa is 2-1. Eh katalakan ng mga balita sinadubla. Kwarentay 1 minutos na nakaligad mga biyan sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa ining bahin ginadulong sa inyo. Sang Clear Skin Herbal Soap. Kuluyag ninyo nga maghamis ang inyo kutis kag magputi ang inyo nga panit. Maggamit permi adlaw-adlaw sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Double action ini. Wala sang side effects. Hindi na kinahanglan nga magpa-injection kamo kag magtumar sang tabletas or kapsula sa handom sa tuyo nga magputi ang panit ninyo kag maghamis. Kung sige-sige yun ninyo gamit sang Clear Skin Herbal Soap, naga 10 years younger looking kamo. Wala gid ini mga katropa sang side effects. Wala man ini sang chemical reaction kay external use lang. Kung nagagamit ka sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, adlaw-adlaw ang imo aura daw bag-o ka lang halin sa banyo, pirmi. Nantoon yung bilang babae nga bag-o lang pirmi halin sa banyo daw ka na maternid, no? May ngaga sa mga katrupa ta, sa mga street sweepers naton, ngaga pa nagmalata kag nagpanglimpyo, nagpangsilig sa mga dalano naton nga nagalimpyo na subong sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Aga pa na sila nagmalata kag nagpanglimpyo. Sa mga delivery boys naton diri sa Shopee sa atubang sa istasyon naton, maing aga sa kay Inday May. Inday May serbisyo hi ana ang mga delivery boys naton diri sa Shopee para i-deliver niya sa imo ang inyong order. Ang mga Grab food delivery boys naton sa atubang sang Suri Hotel sa Lunok Itere. Sa mga angkas rider driver naton, maing aga gid sa inyo dira. Sa mga katrupa naton dira sa kilid sang Injap Tower sa Bulilaw, sa mga nagabaligya sang Paris, hard boiled egg, arroz caldo, noodles kagiban pa, maing aga gid sa inyo. Sa mga katrupa ta dira sa Bulilaw, ha? sa mga e-bike drivers, e-trike drivers. Pwede pa man kamo makabulo biyahe, ah. Basta dira lang kamo sa sulod sang kalye ninyo. Okay man, ah. Damo-damo bing mga call center agents mo. Sumaman sa mga katropa naton sa Bacau, damo man da mga borders, damo man da mga e-bike at e-trike drivers nga gadulong sang mga pasahero pagkanto sa SM Strata nga mga call centers. Sa mga taga-Pabia, sa mga taga-Maliaw, damo kita da, listeners. Sa kay katropang Maria, oh, damo kita, listeners. Da. Sa kay Tito Sen, kay Donald Trump, damo kita, listeners, da, sa Maliaw, Pabia. Kag sa Purok Tres, sa kay katropang Mario, Ilonggo, Blanga, teritoryo, sa Banuasang Pabia, damo man kita katropa, da, agapamati man sa aton. Mga biyandugay-dugay, mabati ang tang report ni katropang Febe Burs Morales, ang athlete sang Concepcion Central Elementary School na kay Balocamo, nakakuha sang apat ka gold medal sa palarong pambansa. Plano nga kuhaon sang isa ka universidad diri sa Iloilo. Kay Balocamo, kung may abilidad ka sa sports, either individual sport event, dalagan, lumpat, table tennis, lawn tennis, mga individual sport event bala. Kung maayo ka, malibri ang tuition mo. Kaya ginapangaloygan ikaw hindi lamang sa mga universidad diri sa siyudad sang Iloilo, kundi mga premier universities sa Metro Manila. O galing ang probinsya sang Iloilo nga binulayog, dawala agawa sila nag-suporta. Wala na suporta, pabati-bati pala ang istorya. Sa mga individual sport event, ang ginasuporta niya sa probinsya ay mga basketball, football. Why sila yagaan na magsuporta sa mga individual sport events, mga biyan? Nga mo ni nag-excel ang pila natun ka mga katrupa ng mga Ilunggo. Sa table tennis, bla, damo-damo kita din mga biyan materials. Ang anak sang station manager ta kalabot na to sa diin nga parte sa kalibutan. Nga panurong nagadaog sa table tennis. Pero daway kita na ang provincial government gasapak. Oo. Pati nga mawag kita na ga provincial. Ang provincial government gasapak. Niya bayita na dyan, individual event malaran. Ang nagasapak lang niya, mga private entities. Oo. Inanigakilala ba sang importansya sang mga individual sport events. Patulad sang table tennis, lawn tennis. Kay amo ini nga mga sport events, mga abyan, wala niya kinanglan ang height. Why niya nag-require sang height? Abilidad ang gina-require diri, abilidad. Pareho man sa mga gymnastics, bla, wag ka kinanglan height. Nanto bala si Carlos Yulo. Pila man lang height is ni 4'11 guro, 5'1. Nanto gold medalist sa gymnastics. Weightlifting. Maayo man kita diri. Pero mahina ang suporta sa mga local government units sa mga sports katulad sini. Ang gusto niya sa mga local government units, mga basketball, sadya, duro guapo. Damo bilag abi kita nga mga damo abi kita mga sports coordinator nga mga brand tabla katulupang dyan niyo. Gusto nila volleyball, basketball, damo. Ako nakilala ng mga sports coordinator nga upod ta sa parlor sang una. Oh, upod ta sa parlor sang una subong mga brada, mga brading. Oh, mga brada, mga brading. Amo nang gusto nila. Mga basketball kay kita talaga suksok shorts may mga pabukol. Anong gusto nila? Brad, ah. Oras, mabiyan, 48 minutes after 4 o'clock nga ito nga oras diri sa pagpangalagad sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Pagbalik ta, batunon na ito ng report ni katrupang Phoebe Bols Morales. Ang pagpasiplat pa, pagdalas-das pa ito sa mga nagpanguna ng mga balita lokal kag mga balita nasyonal, mabiyan, sa pagpangalagad nato sa palatuntunan. Magapanumbalik kita pagkaligat lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdom.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix
5: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herb Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: O si Bethany Estrid Suliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 54 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Ini ang palatuntunan, Exciting Pilipinas, diri sa XFM, Radyo Patrol Iloilo.
1: Pilipinas!
0: 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. On FM band, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga luyag maghatag sa ilang komento kag opinyon, mahimo ka mo makatanaw sa amon sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag sa XFM 100.7. Makapa-shoutout kamo sa inyong mga pamilya, katrupa, kagiban pa. 54 minutos na nakaligas sa Tagnals 4. Pamatian nato ng report ni katrupang Feby Bulls Morales. Kay balo kamo mga katrupa, may athlete din sa Concepcion. Nagdako ini siya kag nag-eskwela sa Concepcion Elementary School. Nakakuha 4 gold medals. Sa pinakauling giniwat nga palarong pambansa, no? Now, ining mga athletes nga ini sa mga individual sport event mga abyan, amo ining mga bugal sang Ilonggo, wala na nagakinahanglan sang height, eh, no? Damo-damo kita nga mga athlete diri sa Iloilo, sa probinsya kag siyudad nga naga-excel sa mga individual sport events. Only that nga daw wala balasang suporta. Kulang, ah. May suporta man pero kulang. So amo na ina ang iban mga byan halin sa probinsya, halin sa siyudad, ginapangaluyagan sa mga universidad sa Metro Manila. Scholarship, no? Libre ang tuition, libre ang uniforme, may allowance pa kada bulan mga katrupa ang mga athletes ngayon eh. Di pamatian na ito ng report ni katrupang Feby Bulls Morales from the Iloilo Provincial Capital. Board sa report, please come in.
2: Super tikya sang Concepcion nga nakakuha sang 4 gold medal sa athletics sa palarong pabansa planong nakuhaon sang Central Philippine University kag National Academy for Sports. Ginpayag sang coach ni Trixia Ann Arellano alias Super Tikya nga si Jetly Aragon Diaz nga nagaplano ang Central Philippine University kag National Sports Academy nakuhaon nga player si Trixia Ann. Sino kay Diaz nga yagin pangabay ang gidikanan ni Trixia Ann nga pabilinon si Trixia Ann nga athlete sang probinsya sang Iloilo. Si Super Tikya ang estudyante sang Concepcion Central Elementary School na nakakuha sang 4 gold medal sa athletics sa palarong pambansa sa Gusan del Sur. Kinatagan sang certificate of commendation si Trixia Ann Arellano alias sa Super Tikya sang sangunang panlalawigan naging sponsor ni 5th District Board Member Dr. Dal Tupas na yagin baton sang Hunyo 9 upod ang yagin ikanan. Ang ining balita nga dulong sa inyo sa Samton Plus Gold, Samton Vitamin C, Samton Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katupang Feby Bulls Tibor Morales, XFM News.
0: Kabatian mga katrupang report ni Katrupang Feby Bulls Morales. Sa mga eskwelahan da, sa mga sports coordinator sa mga eskwelahan, i-check nyo da ang mga ano ninyo, ang mga estudyante ninyo nga may mga potential sa ano sa individual sport events, no? Kay manami ina mabing i-develop ta kay ti wala man kita chance sa mga ginatawag ba lang nga mga team sports. Sa aton nga police report mga abyan, sa mga local news naton diri sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo, nga kahibalo ka mo nga may isa ka pasyente sa isa ka ospital. Isa ka pasyente mga abyan sa isa ka ospital na diskubrihan sa mga doktor kag mga nurses nga napatay hindi sa balatian kundi mga byan bangod sang kutsilyo nga nagadulot sa lawas niya samtang gina-confine sa ospital. Grabe no. Sang una mga byan nga pag-discover sang sining isa ka pasyente nga nagadulot ang kutsilyo sa lawas niya samtang ara sa sulod sang ospital. Abi sang iban may kontra ini nga halin sa guwa kag ginsulod sa ospital samtang gina-confine sa ospital. Kagin buno, kagin palagyuhan. Amo ina ang unang informasyon nga nabato naton. Hindi kayo mo kakita. pasyente na confined sa ospital. Pagsulod niya sa ospital, daw okay pa man. Makaliga ni pila ka oras, na-discover sa mga doktor kag mga nurses nga may kutsilyo nga nagadulo sa lawas niya, pasyente patay. Sabi sang iban, may foul play. O kung ginsulod sang konsinuman nga tarpulano, base kontra niya to, nga ginbuno kag ginbiyaan sa ospital. Amo na ang unang informasyon nato nga nabaton. Nakaibalo ka mo dito sa Banwas ang Lambunaw, sa Dr. Ladrido Memorial Hospital, may 55 anyos tong pasyente. Ginbuno patay ang iya kaugalingon sa sulod mismo sang ospital, mga katrupa. Ambot ano problema niya siniman? Pasyente ka na, masarangan mo pa bunon kaugalingon mo, no? Daw nagadali siya siguro nga mapatay. Basi may problema sa itakay balo. Ginutas, mga katrupa, sang isa ka 55 anyos nga lalaki nga pasyente ang iya kaugalingon. Samtang naka-confine siya sa Dr. Ricardo Ladrido Memorial Hospital sa Banos ang Lambunaw, alas 7 ang takna sa agas at itong nagligad nga adlaw. Kahapon lang? Oo, kahapon lang. Sa interview sa mga katapos ang media, mga katrupa, sa aton nga mga kapulisan, sa kay Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sa Lambunaw Municipal Station, mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Ginpayag sa Police Chief, mga binsang Lambunaw, nga ini base sa ilang investigasyon nga ginbuno sang pasyente mismo ang iya kaugalingon gamit, mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Ang kutsilyo! Ang pamangkot din, halin ang kutsilyo. Suno sa kay Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sang Lambunaw Municipal Station, mga katrupa, gintiming gid sang sining isa ka 55 anyos nga pasyente nga lalaki nga nagwa ang iya nga bantay. Kag siya nigid lamang ang nabilin sa kwarto sang ginkuha niya ang kutsilyo, kag ginbuno ang iya kaugalingon. Dughan ang iya ginbuno. Sus Mar Yusef, nagadulot pa. Pasensya sa mga naga-pulo pang api subong. Dughan ang iya ginbuno. Nagatabid pang kutsilyo katropang Janri. Why niya na mag-abot pa? Ha? Dugang pa sa pagparesayon, mga abyan, sang mga kapulisan nga ginusisa nila ang pamilya. Wala na naghatag pa sang ano-nano man nga detalye ang pamilya. Nanungod sila sininga pasyente, no? Nanungod sa mental kag physical condition sang ilang pasyente, mga katrupa. Pero nagapati man ang pamilya nga wala sang foul play sa kamatayon, pinagi sa pagbuno sang ilang himata. May panagupnop ang mga kapulisan naton nga may problema sa paminsaron ang biktima daw na depressed bala, no? Kaya balo ka mo, mga katrupa, ang depresyon sa bilog nga kalibutan daw isa ini sa mga ginakilala katrupang Jan Ray Bertis nga kabangdanan kung nga nag-suicide ang tao. Oo.
3: Exciting Pilipinas!
0: Madamo subong nga mga kabataan suno sa statistics nga may mga suicidal instinct bangod mabiyan sang ginatawag nga depression. Ining hindi mo bala makaya nga atubangon ang mga negative nga mga konsekwensya sa pagpangabuhi. Wala ka na sang ibang nga opsyon kundi amo ang pagpanginmatay. That is the only solution nga makita mo. Ang pagutas ang kabuhi mo agud matapos na ang mga problema nga napatubang mo. Oo. Kaya balo ka mo, mga kabataan subong. Daw wala nagawa, wala nagahalubilo. Amo ina ang resulta sa ginatawag nga tuman ka-expose, mga abyan, sa social media. Manutis ninyo, damo nga mga kabataan subong nag-suicide ikumpara sa mga nagliligad nga mga 50 anyos sa mga timpo naton. Kaya wala sila sang outlet subong, mag-loss lamang sa online. Magluwas sa mga amigo, amiga, kakilala nila, nga ara lang sa cellphone.
1: King Philip!
0: Kaya balo ka mulain, gidya, mag-konsulta ka sa mga amigo mo, kakilala mo, sing imo problema in person, no? Kaya balo ka sa problema mo, nga nakonsulta mo sa mga kakilala mo, sa mga amiga mo, parinti mo, nga in person, may dala pa inakatrupang dyan rin nga pilipikpik sa baga mo. Yan ang ginatawag nila ba? The magic and the miracle of touch. Kita may problema, kita ginakonsulta ta online. May mga online counselor dry. Hindi ba? Sa ara, sa social media, may mga online counselor sa parental guidance. May online counselor sa depression. May online counselor sa sex. Oo, sa sex therapy, may ara man da. May mga online counselor da. That is why ang mga kabataan subong ko may problema, dira sila sa online. Kag wala na balas ang iban pang outlet. Lain gadya kung nagahalubilo ka, nagamingle ka bala. Because we live in a society of people. Actual gid lang nga tawo makita mo kag matandog mo. Inang mahagad mo pula pamaho pre. May problema ako mo. Wa gid ko sugiran sa problema ko. Pwede ka istorya na itanay. Mga mamon ang sistema. Di maka-advise na sa imong amigo mo. Bisa na hindi mangin kampiyon yung advisor po, may dala pili pik-pik-pik-pik blah. Nga makapulo umpa-umpaw sa depresyon mo. No? Manotes ninyo subong iban, daway na nag-istorya sa mga amigo. Miga nila, way nag-istorya sa ginikanan, dira na lang sa online. Na kung kaysa hindi na nila madala pa ang problema, nanungod si ila sininga problema, ang pagsolbar sa problema. Okay, amo na, balik yan kita sa basic. Mga amigo ta, amiga ta, kakilala ta, pamilya ta. Kung pwede man ang istorya ta sila personal, no? Mas manami gid.
1: Exciting Philippines!
0: Tining pasyente sa Lambunaw, hindi na magpasaka pa sang kunana nung reklamo ang pamilya sini. Kaya nagapati sila nga wala sang foul play ng kamatayon sing ilang pasyente nga samtang ara sa sulod sang ospital, ha? Ara sa sulod sang ospital, nagaungot pang kutsilyo sa lawas niya. Binuno niya mga binangyas nga lawas sa problema nga wala naton may baluan. Oo. Huwag natin may baluan problema niya eh. Pero laban-laban, ang problema niya sinimabian, depresyon. 6 minutos na ang nakaligad mga katrupa sa pala tuntunan natin.
1: Hina! Exciting!
0: 6 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5. Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, amoy ini mga katrupa, ang kapsula nga na gapamatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. May virgin coconut oil, may arap man ini malunggay oil extract kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 bala amo ning bitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Amo ining bitamina nga nagapugong sang madasig nga pagyukot-yukot-yukot sang aton nga mga panit.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kun luyag ninyo madugay ang pagyukot-yukot sang panit ninyo kag daw younger looking gihapon kamo, magtumar sang Premium D3. Naputos ini sa mahumok ka kapsula. Virgin coconut oil, malunggay oil, may vitamin D3 nga may 200 IU. Manami ini kay naputos sa mahumok ka kapsula buot silingon. Madasig ang pag-absorb sang aton nga body system.
1: Pilipina!
0: Madasig mga katrupa ang epekto sini.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di mabakal ninyo ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Mga byan, oras naton sa Pilipinas. Dari sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, 8 minutes after 5 o'clock. Nagpaanda mga katrupa ang Feebox sa posibleng palabuton pa ng mga linog sa Pilipinas. Hindi lamang sa Mindanao, kundi base mabatsaga naton ni mga byan sa pila ka mga lugar dari sa Pilipinas.

0: responder ang aton nga mga local government units sa mga emergency katulad sini. Bangod mabing kadamo abi sa mga aktibo nga fault line diri sa Pilipinas nga magadulot sang mabaskog nga pagtayog. Hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Visayas, hindi lamang sa Luzon, basi dungan. O kun basi one at a time. Kalakip sa mga ginatumod mga abyan nga may mga aktibo kita nga fault line kag mga delikado nga mga lugar, bangod ginalakipan ini sang ginatawag nga Philippine Trench, amo ang bahin sang East Luzon. May ginatawag man nga Manila Trench, may ginatawag man nga Negros Trench, ang nagligat to nga linog sa Mindanao sa tung June 8, Cotabato Trench ato, no? May ara man nga Sulu Trench, may ara mga byan nga Cotabato Trench. Ang pandam nga ini mabyan, dapat naton ini pasudlon sa aton nga kaugalingon kag makakuha kita sang mga idea kung paano kita maglikaw sa lubha nga sitwasyon kag masalbar naton ang kaugalingon naton kung may mga pagtayog pa nga matabo sa palaboton. Ang 7.8 nga magnitude mabyan, hindi ini langulango, hindi ini basta-basta. Sa iban nga mapungsod, mas madamo ang nagkakalamatay sa magnitude 7.8 nga linog. Sa aton diri sa Pilipinas, ginagiyahan pa man kita sa aton nga Ginoo nga natabo ang paglinog mga 7:37 nga naluwas sa mga matag-as nga mga buildings kag mga classrooms ang kabataan ta, kay ara sila kalabanan sa guwa. Nag-attend sang flag raising ceremony, nag-aambas ang Philippine National Anthem. Ginapandaman kita mabihan sang V-Box kag sang aton sining awtoridad. Ilabi na ang mga nag-ilistat sa mga coastal areas nga bulubat-sagon gud nila sa tion nga may pagtayog. Dapat bantayan ninyo ang ginatawag nga tsunami. Dapat ipagkit sa pinsar naton nga may tsunami alert. Kung makabatsyag kita sang pagtayog mabyan nga medyo mabaskog, ginalauman nga may tsunami. Inipaghampak sang mga dalagko nga balod mga biyanigikan sa kadagatan. So ginainggan nyo sang gobyerno subong ang kada isa ka mga banwa, ilabi na ang makitaan sa mga coastal area nga magpatigayon gid sang ila sining mga alert system. Mangmati sa mga opisyal nga anunsyo sa mga mainstream media, mga anunsyo nagikan sa mga government offices naton katulad sang DSWD, Office of the Civil Defense, gikan sa mga miyembro sang Bureau of Fire Protection, nagikan sa aton sini nga mga medical team nga amo ini sila ang mga frontliners sa tion nga may mga kalamidad nga matabo sa Pilipinas katulad mga katrupa sang linog. Wala sang bisan sinuman nga makapakot kung ano nga adlaw, ano nga oras magatuhaw mga byan ang linog.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa piyak kabahin, pasiplat ani kita sa pila ka mga nagapanguna ng mga balita lokal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang Committee on Good Government mabiyan diri sa siyudad sang Iloilo sa aton sining sanggunian panlunsod. Ang Committee on Good Government and Public Accountability ginimbitar ang pila ka mga ahensya sang gobyerno sa inquiry in aid of legislation. May kang tanan mabiyan sa paggamit sang mga government-issued vehicles. No? Agod to nga magtuhaw ang transparency kag ipakita sa publiko nga ang aton sining mga opisyal sang banwa, sang syudad kag mga elected officials wala nag-aabuso sa paggamit sa mga government-issued vehicles. Nagugat lamang ini isang masiplatan sa mga netizens ang mga government-issued vehicles nga ginagamit sang aton nga mga elected officials bisan Domingo. Oo. Te, kay balo ka mo sa kinandan, basta Sabado kag Domingo, ang mga salakyan sang gobyerno nakapark ina gapahuway. Unless otherwise, kung may mga emergency nga responderan, kag kung may mga official trip ticket nga na-secure ang isa ka public official o kung empleyado man sang syudad o kung

0: Ha? Kaysa kinaandan mga biyan, basta government issued vehicle ina, ginagamit lamang ina for official use only. Hindi tabala pagbusuhon. May ara na kamo representation ng traveling allowance tapos gamitin niyo pagid ang salakyan sa gobyerno. Daw unfair man. Kami ang ordinaryo pumuluyo na taxpayer, bayad gani kami sakay sikad, sakay tricycle, sakay sa jeep. Modernize kag mga traditional jeepney. Bayad gani tamon. Inyo tinyo. Libre salakyan, air condition, libre pa krudo, gasolina. Ilik sang ilik ya. Okay, sablan. Daw ka rugot man mapaminsaram lang kaduro-duro git sa benepisyo sa mga elected officials na no?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Now, ang matabo, amo ni mga katropa, kahit iimbitaron mga abyan, ining mga... Ang Committee on Good Government and Public Accountability ginimbitar ang pila ka mga ensya sa gobyerno. Manungod mga abyan sa pagpatuman sa eksakto sa paggamit sa mga government vehicle. Ginimbitar ni Councilor Rex Sarabia, ang chairman sa Committee on Good Government, ang Department of Interior and Local Government kung DILG, ang Commission on Audit, ang General Services Office, ang City Mayor's Office, kagang City Legal Office, sa inquiry mga kang tanan sa paggamit eksakto sa sining mga government vehicles. Agud to hindi mga bin maabuso. Hindi man tanan sila. Ugaling may mga empleyado sang gobyerno sang siyudad kag banwa nga do abusador. May ara man iban nga mga elected officials nga do abusador sa paggamit sang sining nga mga government issued vehicles. Suno sa kay Rex Sarabia, konsyal sang siyudad sang Iloilo, imbitado man sang day councilor Shin Marie Mabilog kag Vice Mayor Lady Jolie Grace Blabla Barunda. Pangunahan ni Rex Sarabia, ang inquiry mabyan last 2 ang takna sa hapon sa Legislative Building. Kung madumduman pa ninyo mga abyan, ha, kung madumduman pa ninyo ang ining issue
1: exciting
0: nga ginduso ni Councilor Romel Duron ang ginatawag nga resolution directing the committee on personnel, good government and public accountability and oversight, o kung ginatawag din sa aton sa local version nga Blue Ribbon Committee. Committee on Justice in coordination sang City Legal Office mga abyan, mga katrupa, kag sang Public Order and Safety Management Office. Agud to nga magpatigayon sang mga inquiry o kun pagpangusisa in aid of legislation. Agud to nga makaimponer kita sang mas istrikto nga pagsulundan kag penalty. Ara bala ang pagpatuman sa ginatawag nga internal control, ang proper compliance, proper monitoring, kaglakip diri ang pagpatuman sa mga penalty schemes, silot, ha? Batok sa mga unauthorized nga paggamit sang city government-owned vehicles, mga government-issued vehicles mga abyan in accordance with the DILG memorandum and existing laws. Kaya kung kaysa malipatan na natin ang mga basic rules and regulations, makabuyo na blakita in the guys kung abi nga public service ni. May consultation ko to. Konsihal ni, may tinipon-tipon to sa mga barangay kapitan. Gali, igo, diskubrihan, mama man lang. Resulta ini mga katropa sang pagpakita sang salakyan o kung nakitaan ang ininga masalakyan nga nagataris sa dalan nga bisan Sabado kag Domingo nga nakahatag ini sang awareness sa mga tao, ay naano kamo ya mga konsyal taman? Naano kamo mga opisyal ta sang city government? Bisan Sabado, Domingo, gamito nyo salakyan sang banwa? Do abuso ha? So nagsugod ini mabyan, bangon mabyan ka daw na siplatan sa iba na daw wala na bala sa lugar nga paggamit kag
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Pagtaris sa nga aton sining mga public officials sa mga... Pagtaris kag paggamit sa mga salakyan, ah. Hindi man iilay. Ang malayang galing sinikati, bisan Sabado, Domingo, Tapos ibalibad mo lang da may consultation kami to sa mga barangay kapitan. Tulo istorya kami to kung paano ipatuman ang mga proyekto. Ay, si. Sobra ka naman, gidi imoya kapisan. Sabado kag Domingo, ubra ka pagid. Daw tinuntuaw. Siling mo, kulo consultation pula pa nga pedala, mamam. Mangunyadi, pakamuya, sang krudo o gasolina, sang salakyan, sang banwa. Pakuno-kuno, kuno abi nga public service. Sabado, Domingo, public service. Overtime ka mo, pirmi. Grabe, gid ang kapisan nyo. Grabe, gid. Bisan Sabado, Domingo, mobra ka mo. Ipakita nyo sa publiko, intuon nyo kami nga bisan Sabado, Domingo, kobra ka mo. Na sobra mam lang pang into sa aton. Sabihin nyo, mapapati nyo pa kami. Sabado, Domingo, overtime, ha? May consultation. Gali, pula pa nga, pe, malang ka mo dito kagbag mamam. Oh. Muna akong kesab lang, nag-init ulo ta kay... ano mo? Pag-abuso ba sa banwa? Mga taxpayers, gapon kaluloy. 20 minutos na, nakaligas sa tak ng alas 5 sa palatuntunan, exciting Pilipinas, sa ining nga bahing ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C, mga katrupa. Ang Santon Vitamin C, amo inimabian ang aton nga vitamin C, nga bisan tumaron mo iniaga, way ka pa kikinaon, wala ka pa makapangapi, wala ka pa sang, way pa sulod ang tiyan mo, pero hindi magilab, sulok-sulok mo sinikay nga, alkaline based nga klase vitamin C ni. Alkaline based to. Businingon, bisan wala ka pa makapamaha, wala ka pa sang kinanan, kung tumaron mo ini, wala nagapdi imo tiyan. Sang una, abing nga mapanahon sa kinaandan, dapat may aragid kita kinaon sa aga antes kita magtumar sang vitamin C. Kaya balok ka mo ang vitamin C. Amo ning pinaka iloy-iloy sang tanan nga vitamins nga ginatumar naton adlaw-adlaw. So, magtumar kita sang vitamin C. Aga pa, pwede na ninyo matumar ang Santone vitamin C. Nami niya, aga ka pa, magaling sa puloyan mo para magpatuman sang imo nga mahilikuton kada adlaw. Pero may ara na kita nga proteksyon. Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Pasiplat kita sa pila ka nagapanguna nga mga balita nasyonal. Trillanes ginpayag nga maghatag dapat ang gobyerno sang reward money 20 milyon pesos para sa pagkadakop kag pagka-restar sa kay senador Bato de la Rosa nga nagapanago subong. Ginpayag ni senador anay senador Trillanes the 4th nga dapat maghatag mabyan ang gobyerno sang pundo para sa reward system nga makatudlo sa lokasyon ni Senador Bato de la Rosa nga wanted subong. Sa isa ka interview ginpayag ni anay Senador Trillanes nga makabulig sang dako mabi ng paghatag pagtigana sang gobyerno sang 20 milyon pesos nga kantidad bilang reward money sa kung sino man nga makatudlo ang individual sa whereabouts o kung location ni anay Senador Bato de la Rosa o kung ni Senador Bato de la Rosa nga magpa-arrestar that will lead to his arrest. Kagatubangon ko ng kaso niya. May kwarta gobyerno sa mga. Hindi gani madakop si Atong Ang. Hindi gani madakop si... Sino pang wanted sa mga? Si Atong Ang. Si... Ano pang ganing mga wanted sa mga? Si Atong Ang yung pinakasikat. Di, may reward money man to. Di. Kaya balok ka mo, ambal ni anay Senador Trillanes, lang niya kung may kwarta, 20 milyon pesos. May kaigoyinan nga madakop ko si Senador Bato de la Rosa. Digan, inyo ba 20 milyon pesos, ambal ni anay Senador Trillanes. Kaya balok ka mo, ang informasyon magagikan ko no, sa mga pamilya, sa mga naga-bodyguard, sa mga naga-upod sa kay Senador Bato de la Rosa eh. Isipon mo, may 20 milyon iskal. Kung ikaw ang gwardya, di ba to? Ah, isugid mo to sa pamilya mo sa ling... ling mo, day? Isawa mo, sugiran mo, day? Para makabiglang yaman ta? Si Ari kami di subong sa amuning lugar, isugid to. Isugid sa mga otoridad. Para makuha mo 20 milyon is? Oo. Sa kabudles ang pangabuhi subong, ha? May itaw-taw ka lang nga 20 milyon sa kung sino man nga individual nga makatudlo sa whereabouts ni Bato de la Rosa. Laban-laban mga abyan, madakop sa kuno. Kaya ang nagabantay sa kay Bato de la Rosa, amo man ini mismo ang mga persona nga pwede magatag sing informasyon sa mga otoridad pinagi sa ilang pamilya. Si ane senador Trillanes mayo man sa mag-suggest no kati PMA year ni mo. Nakaagi soldado, grabe man ni intelligence gathering background niya sini. Kag nangin kontra corruption man kursada niya sini. Nag-lead ini sila sa Oakwood Mutiny bla. Panawagan sang pagbag-o sang liderato sang militar kay na-discover nila sa tong mga tinuon sa tong 2001 ni bla. Nga ang aton nga mga general sang AFP engage mga abyon sa korupsyon pinaagi sa pagbaligya sang mga armas kag bala sa kontra sang gobyerno. Ginabaligya sa mga general dito sa Mindanao, mga terrorist group dito, ang aton nga mga bala, mga pusil, mga kanyon kag iban pa. Ginapangwartahan sang mga general sa timpo nga ara pa sa serbisyo sa Trillanes. Amo na nga nag-alsa sila, nagpabatay sa gobyerno. Dapat islan taning mga general, taning mga haslo ni nga ginapangbaligya nilang bala kag maarmas ta dito sa mga terorista para makakwarta sila.
1: Exciting Philip.
0: Amo di sumikat si Trillanes. Nagpapili si Senador daw. Kag so far daw ay man sang korupsyon nga involved sa bong siya suno sa mga reports. 25 minutos na ang nakaligid sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ni Sighting Pilipinas. Sa ining bahay ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katropa, amo ni nagapasarag sa pananawan ta, nagapa-delay sang eyesight deterioration. Ang Vision X Plus may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Agudtog nga mangin masanag ang aton nga pananawan magtumar sang Vision X Plus. Ang mga tao nga may masanag sang pananawan may masanag man nga buhas na mlag. Upod ko sa technical side si katropang John Ray Bertis. Magabalik ako sa taknal sa isa Express Balita sa aga. Para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Alvin Dennis Rabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gasto at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. Sa mga kababayan po natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes,
4: ano?
3: So,
4: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro, mm-hmm. or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, eh may mga nakikita tayong ganyan. Usually mga artistang ganito ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganun. So kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano. Yung iba, iniisip nila na pag may ganun, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano. So yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata, na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun to.
4: Oo, sobrang
3: pero
4: laki.
3: Pero hindi proportionate yung
4: hindi katawa. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly, na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, ha? Yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki eh, mm-hmm. di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: Mm-hmm. So, mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang, mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit, mm-hmm. kasi yung mga may ganyan, mm-hmm. yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila eh, mm-hmm. tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko, ano? Tapos, nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila, nagkakaroon ng parang additional growth, ano? na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
3: Mm-hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong po mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
3: mm-hmm,
4: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Mm-hmm. Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan.
3: Mm-hmm.
4: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga hormone yan.
3: Mm-hmm.
4: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
4: Ito pa namang partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland dito.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm, natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
3: Mm-hmm.
4: Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
2: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Dok, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
4: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
3: Mm-hmm.
4: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
3: Mm.
4: At, may ito yung nagkukusa kasi na gumagaling.
3: Oh.
4: May limitations. Ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
5: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
4: Mm-hmm.
3: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon
3: mm-hmm.
4: sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talaga lalaki ka. Hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system.
3: Hmm.
4: Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nang nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
7: Oo nga.
4: O affordable, di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
7: Yun nga.
4: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Diba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
7: Yes.
4: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima, doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
7: Dami to.
4: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Wow. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
7: Nako.
4: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
7: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
4: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
7: Ngayon ha? Ayos sa mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Cellphone Plus Gold.
10: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
0: Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
7: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loss-loss? 65 years old na po ako. Salamat po.
4: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga na-operahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po, mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, one capsule three times a day. Don't forget yung vitamin C. One capsule three times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing, ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
7: Ayun. So mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
4: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
7: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
4: Naku, yari.
7: Delikado po yan, ha?
4: Baka madoble yung loss-loss, ano?
7: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, no? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
4: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang beneficio yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Tsaka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming beneficio. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may beneficyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-a-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
7: Yes, so.
4: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, lalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
7: Mm-hmm. Minsan kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, and napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
4: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
7: Ayun. Okay, Doc, no? Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon na ang malusog na katawan.
7: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Yan si pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapalang bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
14: Yes to Health!
15: X-F-M.
16: X-F-M.
17: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
14: College na ko!
15: XFM!
14: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katrapa mo station, Las 6:09.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga, Webes, Hunyo 11, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Central Philippine University ginkumpirmar nga isa sa ilang mga working students ang nasapuan patay sa sunod sa iya kwarto sa Franklin Hall Dormitory.
1: Iloy isang estudyante nga nasapuan patay sa male dormitory sa Central Philippine University, nagapati nga wala sang foul play.

0: sang Concepcion nga nakakuha sang 4 ka gold medals sa palarong pambansa. Plano nga kuhaon sa Central Philippine University kag National Academy for Sports.
1: City Councilor Miguel Treñas magapadalagan bilang congressman.
0: Headlines, Balita National, as of June 10, 2026, 45 ang death toll sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. 17 padayon nga ginapangita.
1: Sa piya kabahin na isolate ng mga lugar matapos ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao, nalabot na sa mga government responders.
0: Mga kabalayan sa coastal area sa Pagarian City nagkalaguba bungod sa tsunami sa Lunes at kasunod sa 6.8 magnitude nga linog.
1: 8,000 ka mga eskwelahan ginsuspend ang ilang klase. Masubra 3,000 ka mga classrooms nagkalaguba.
0: 562.8 million pesos sa balor sang infrastructure damages nga gintugas sang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao.
1: Sarangani ginpedalom sa state of calamity.
0: Korte Suprema ginbasurang petisyon angot sa Senate Quorum sang Hunyo 3.
1: Senado sidalom sang ginatawag nga heightened alert security sa tungas sang ginaligar nga pagpamahog.
0: Pagpamahog sa Senado, posible may kaangtanan sa DC-8 ka mga aning Marines sunog kay Senator Gatchalian.
1: Swildo sa mga Senate employees, magapadayon sa tungasang issue sa liderato.
0: Cayetano gin-reject ang term sharing, o kung nag-Gatchalian, gin-reject ang term sharing proposal ni Cayetano.
1: Bagong impeachment rules nag-authorize sa Senado sa pag-elect ang bagong presiding officer.
0: Ni Congressman Defensor, wala nagsipot sa NBI kag gintawag ang pagsabina sa iya bilang harassment.
1: Office of the Ombudsman ginbasura ang mga kaso nga ginfile batok kan the Executive Secretary Recto kag ani PhilHealth President Rufino Ledesma.
0: Balita International, National Security Minister sa Israel ginaimbestigaran sang Italian prosecutors.
1: US naglunsas ang panibago naman nga pagpangatake sa Iran.
0: Entertainment news, Claudia Barreto ginisla ng iya pilyedo nga Valdivia Denis. Nga Valdivia Denis Padilla nangin emotional.
1: Kag sa sports, congressional investigation sa kamatayon sang duha ka mga student athletes sang Ateneo gina-propose sa House.
0: Kag sa an extra wow balita, zebra camouflage liwat ng gingamit sang Russia bilang pangkontra sa mga AI powered drones sa Ukraine.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is 15 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropang mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sang Midtown Hotel. Mahimo mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa 15 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Ginkumpirmar sa Central Philippine University Administration nga ang lalaking nasapuan patay sa sunod sang kwarto sa Franklin Hall Male Dormitory ni 9 sang hapon ang isa sa ilang mga working students. Sa exclusive interview sa XFM News team kay Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sa among universidad, kinakasubo sang bugos ang CPU ang natabo sa isa nila kay estudyante kag nagpasalig nga magakooperar sila sa paghimuon ng investigasyon. Ginkumpirmar ni Romero nga nagatrabaho nga mga estudyante sa isa sa mga opisina sa universidad bilang working student. Agad tani makabulig sa iyang inugbayad sa tuition. Ginapakamaayo naman sa administrasyon nga hindi na i-disclose ang pangalan kag kurso sa estudyante apang ginkumpirmar ni Romero nga breadwinner ini sa iya pamilya. Sina siyang impormasyon nga nakuha sa XFM News team sa isa ka reliable source self-inflicted ang natabo sa estudyante. Nagaparay sa subong investigasyon is angot sa natabo apang ginkumpirmar ni Ma'am Romero na nadedesisyon na nasa ang pamilya nga hindi pagpaipada ilan sa autopsy ang bangkay.

0: kahapon napuno kami disang sad news, no, kag kina-confirm naton nga ang initialize naton ka student, siya ang nasapuan sa Franklin Hall male dormitory ina sang Central Philippine University.
1: Mm-hmm. Anong course siya sini, ma'am? Ano pila ng edad niya sini?
0: Hindi ako maka sa as to sa exact nga edad niya, hindi ako maka-disclose kay wala ko man na double check it sa iyang records, no. As for the course as well, irespeto ta na lang request sang pamilya being wala na sang iban bala sir nga ino-disclose.
1: Mm-hmm.
0: So for now amo nang amon nga ma-confirm gid basta estudyante siya naton.
1: Okay.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sang Central Philippine University.
3: Nagapati naman ang ilong isang working student nga nasapuan patay sa sulod sang iya nga kwarto sa Franklin Hall male dormitory sang Central Philippine University. Ini ang ginkonfirma ni Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sang universidad, sa interview sang XFN News team. Sunod sa kay Romero nga nagapati man ang pamilya nga wala sang third party nga involved sa among insidente. Na desisyonan man sang pamilya nga hindi na pagpaidalom pa sa autopsy examination ang bangkay sang ilang himata. Nagapangabay naman ang pamilya sang nagakaigo nga privacy ilabi na so kun ano ang posibleng rason sa likod sang amo nga kamatayon. Nagpasalig naman si Ma'am Romero nga padayon ang ilustre nga coordination sa mga otoridad samtang nagapadayon man ang investigasyon. Anda naman ang universidad nga maghatag sang suporta, pinansyal ukon counseling sa pamilya sang estudyante lakip na sa iya nga mga classmates kag mga abyan. Hunyo 9 sang hapon sang ginapangita ang estudyante sang iya nga mga kaopdanan apang ginkakibot na lang nila nga may patay ini nga sapuan sa iya nga kwarto sa amo man nga dormitoryo. Ginatan-aw sa karon nga self-inflicted ang natabo sa estudyante.
0: Oo, sir. Sa amon nga pag-istorya sa iyang iloy kahapon, definitely may aragid sang kasakit. And pero sang nagtawhay na siya gawa, hindi lang ko tuod makahambal gid para sa iya 100%. Pero naano man amon, may objective na bala ang iya nga pagsabat sa mga pamangkot manamon, even sa paghatag niya sa mga instruction bahin sa mga important na desisyon nga kinanglan ang iya consent kahapon. Ang ginapangayo lang gid man, ang ginbilin gid sa amon sang iya nga mother nga buligan pabalo ang community abi nga respetuhon lang gid ang ilang nga privacy. Syempre may mga personal sila nga mga inog process ang mga desisyon nila, and kun ano pa da nga mga update siguro, announcements about sa haya or sa anything else related to this, magahalin na gid sa ila pamilya.
3: Ang kabahin sang pagpahayag ni Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sang Central Philippine University. Express, balita sa aga.
2: Express, balita sa aga. Last 6:20 mga katropa sa kaangot nga balita lokal, handa ang Central Philippine University nga maghatag sang suporta sa pamilya sang working student nga nasapuan patay sa sulod sang iyang kwarto sa Franklin Hall dormitory Hunyo 9 sang hapon. Sunod kay Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sang CPU, nga wala untat ang ila pag-communicate sa iloy si estudyante agud nga mahibaluan ang sitwasyon kag ilabi na ang mga kinahanglanon sang ila pamilya. Nagapanawagan si Romero sa mga sang pangamuyo para sa pamilya ilabi na sa sabong at tiyempo sa ila kasubo. Kadungan man sini ang panawagan sa CPU administration sang responsable nga pag-share sa mga impormasyon o kung reporting sa mga sensitibong impormasyon angot sa natabo sa universidad. Nagapasalamat naman ang CPU administration sa tanan nga mga nag-extend sang bulig kag suporta para sa pamilya. Nibaluan nga nagatrabaho bilang working student o kung nag-ubrang estudyante sa isa sa mga opisina sang CPU yung work student agud nga masuportahan ang iya nga pag-eskwela.
0: Nagakasubo gid ang bilog nga pamilya, community sang Central Philippine University sa natabo nga ini sa isa naton ka estudyante, and ang amon nga pangamuyo kag pag-support ara gid sa iya nga Eloy, kag sa iya nga pamilya, sa iya nga mga close nga friends, kag even sa iya circle outside diri sa CTU. Nagapasalamat kami sa support, initial support nga nahatag sang aton nga mga tinawo diri sa palibot para maplastar ang ini nga sitwasyon, especially ang aton nga estudyante. Nagapangayo kami sang padayon nga support nga aton nirespetuhon ang ginapangayo nila nga privacy, and importante gid ang pangamuyo because masakit ini para sa iya pamilya, kag kabay pa nga mangin pariyosang XFM nga mangin ang iban mangin responsable sa ila pag share bala sang balita. Intindihan namon damo gid sang curious, damo isang gusto mabalaan. So mayara gid sang responsible nga tawo nga pwede nila makatuan para sa ilang mga pamangkot.
2: Nabatian ang pagpahayag ni Ma'am Carmel Romero, ang spokesperson sang Central Philippine University.
3: Lasa is 20 na ang aton nga oras. Sige nga bahay ng ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Patay ang 41 anyos nga delivery rider matapos nga nabunggoan sang iyaman nga tupad balay sa barangay Cubay Haro pasado las 8 sang gabi Hunyo 9. Ginkilala ang biktima sa kay Alice Glenn, nagatrabaho bilang delivery rider sang Maxim kag may 5 ka mga kabataan. Sa interview sang XFM News team sa isa sa mga bata sang biktima nga si Alias Lurlin, nasalapay sang suspect nga si Alias John Mark ang top box sang biktima samtang nag-aagi ini sa makitid nga eksina o kun iskinita sa tubang sa ilang puluyan. Ang top box ang gingamit sa biktima sa isin nga pag-deliver adlaw-adlaw. Sang nahulog na ang top box, lewat pa ini nga ginsipa ni Alias John Mark rason nga nagwa sa ilang puluyan ng biktima, kag-ginsita ang sospitsado. Samtang nagabaysay, hinali lang nga naghunos ang kutsilyo ang sospitsado, kag-sunod sini amo ang pagbuno sa biktima. Pila sa dughan kag-kamot ang naagom ni Alias Glenn. Madasig naman nga nagpalagyo ang sospitsado apang sa ulihi, nadakpan man sang mga kapulisan sa bulig man sa mga residente. Nadala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Priso sa karon sa Haro Police Station number 3 ang sospitsado.
4: Actually, ma'am lapad, ma'am mo subok kagabi, yala naging butang ang U-box yan eh. Bali, ara kami sa babaw sa muna to nga time. Ari, sita sana, sagwa, ari, mandang pakaisa naman yung babayi. Tapos, ara kami duwas ang pakaisa ko sa babaw. Nabatian namon yung gabay sanay sila. Kay nagabay di ang iyang bike, natumbayan ni ang U-box. Tapos, nadagdag ang U-box. Ginsipa ya pagid, ma'am. Ginsipa ya pagid ang U-box. Amo to nga gingguaan na sa ni Papa. Gingguaan na sa ni Papa. Tapos, nagmuno si Papa sa iya. Hindi si Papa sa pertahan. Ang isaya pa nagani ka tiil, amo na ang gagwa. Tagang isaya, ari diya sa sulod dya. Siyempre, duga pa nga aman. Masabala, ma'am, kay balaan. Yung man nga daan nga damo na yung incident na tabo. Yung aga pamuno. Ginsaya. Ti, sa mga nga time, ginambalansan ni Papa nga, ano na yung muli dyan, Mark, yung man, nga wala kaya gahinay, maglabay ka. Tapos ginsabad niya si Papa nga, kaya gamay ko nung sangamon nga alagyan, didre ako nung ginapamutang bala mga gamit, ya. Tapos, gamay-gamay lang, ginmamilag, ginistoryahan, ma'am. Tapos siguro si Papa nagwa lang din, nga do para bala nga mag-istoryanay sila, nga malapitan. Dito na din yun, gintiklod niya si Papa. Abi ni Papa, manumbag lang sayat. Nagisi, di si Papa, mamu, lapad, mandigisi, ya. Pag muna, ya guro, abi, ya sumbag, kaya gintiklod niya mo. Tapos gibot saya, pag... Nagdalagan to sa mamong pagsumbag siya, nagdalagan di sa o, sa may bumba. Dito'y nagali na batsyagan, naging buno sa TLPA namon yung tigulang, ara sa likod, jaga alalay siya patindog. Kaya doon nagpungkos, lang doon nagmuna sa, tas nagtindog sa muna. Tapos dito'y nabatsyagan, naging buno sa gali, ginakapitan niya na heart mo. Kaya nanaog pa ko, ma'am. Sa muna to nga time, nga patian ko na bala nga doon nagambas, papay, nagmuna sa... Tapos nagdala pa ko, ma'am, nagpwa pa ko din sa kalaha, ma'am. Ang kalaha namon nga damol, ma'am, nagpwa ko. Kaya pag kita ko di ara si Papa, nga doon ginaalarayan sa patindog nga kang ginakapitan ni Yakart. Nakita ko da si John Mark, gitindog, gamuna lang sa mamu, gamuna lang sa kay Papa. Nga doon, gapo lagi niya yamatay, ma'am, nga doon, grabe, gaya dumot niya bala kay Papa. Tiyan mo, today yung pagkita ko siya, ma'am, ginpungkoy ko sa sangkalaha. Pagpungkoy ko siya kalaha, ma'am, hanaon niya pagkikong alagson, yaman ko, ma'am, tiyan mo ito nga, na nervyos ko, ma'am, nagdalagan, makunga gasinggit, makunga ata, buligan nyo kami kay Gimpuno ni John Mark, si Papa.
3: Ang kabahin sang pagpayag sang isa sa mga bata sang biktima nagahingalan sa kay alias Lorelyn.
2: Nasa East Bind sa East, sa piyak na bahin, arestado sa Arevalo Police ang isa sa duwa ka mga suspect sado na nag-agaw sa cellphone sa menor de edad sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Lunes, Hunyo 8. Ginkilala na dakpan kay alias Waray, residente sa Barangay San Julian Molo, driver sa motorsiklo. Samtang nagpabilan nga at large, ang kaupod sining nga ginkilala kay alias Ungal, sino kay Police Captain Michael Tuburan, ang hepe sa Arevalo, Arevalo Police Station, na dakpan si alias Waray sa Barangay East Baluarte Molo sa ginhimong nga follow-up operations ng Arevalo Police sang Hunyo 9. Sa investigasyon sang Arevalo Police, si alias Waray ang wala sang record sa barangay kung sa police apang si alias Ungal naman ang ginareklamo sang alarm and scandal. May baluan nga nakilala mga suspect pinaagi sa CCTV footage nga na-capture sa lugar sa insidente kagin upload sa social media. Detain sa Arevalo Police Station kag ginaprepara ang kasong robbery may file batok sa mga suspect.
3: Lasa 6:25 ang aton nga oras, elektrisyan patay sa nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa isa ka Toyota Hilux sa Santa Barbara. May detalye sa katrupang Mario Hilongo.
5: Gindeklarar nga napatay samtang ginabulong sa Western Visayas Medical Center ang driver sang motorsiklo nga nakabunggo sa Toyota Hilux sa Barangay Bitaog Taytay la 7:15 sang gabi Hunyo 9. Ginkilala ang biktima kay James Borres, 35 anyos, residente sang Barangay Agmanapaw, Mina, samtang ang driver sang pickup ginkilala kay Gilbert Serrato, 60 anyos, residente sang Barangay San Jose San Miguel. Halin sa pabiya si Borres kag mapauli na kuntani sa mina nga direksyon sakay sa iya motorsiklo samtang si Serrato naman ang halin sa Duenas pauli na kuntani sa San Miguel sakay sa ginamaniho nga pickup. Suno kay Police Lieutenant Christopher Juarez, Deputy Chief sang Santa Barbara Municipal Police Station, korbadahon ang porsyon sang dalan nga natabuan sang aksidente. Nakasuksukman sang helmet ang biktima sang matabo ang aksidente apang nakaagom sang seryoso nga kapilasan yagintunaan sang iya kamatayon.
6: Nagbungan ay ang isa ka Toyota Hilux, ginapagiyan, gabi na drive down ng Miss Dosan Pagia, nagigilala ay Gilbert Sinato, si Simpanyos, kahit yung 70 ano sa Moses San Miguel, Iloilo, naling siya sa Dunia, supposed to be mapauli na siya pagkanto sa San Miguel. While ang isa ka motor, ginigilala sa kay Jameson Hakabure, kasi si Winston niya sa Mina, Barangay at Malapaw, na nagambiyahin man, naling siya sa Santa Barbara, naling sa kwan, pauli ng Mina, makainulit sa halin sa Santa Barbara, pauliit siya pabalik sa Uripa at Pulosina. Ang driving area, isang ako, na-experience ko na ba nga, medyo blind spot na ba. Tungkol nga, blind spot, wala man din masyado na visibility. Siguro kayo gabi naman, hindi siya pa madulo mula ng area.
5: Temporaryo naman naging custody si Serrato sang Santa Barbara Police kaginahulat ang desisyon sang pamilya ni Borres. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
2: Sa dugang nga balita lokal, Trixiaan Arellano nga ginkilala kay Super Tiki sang Concepcion nga nagkakuha sang 4 ka gold medal sa palarong pambansa plano nga kuhaon sa Central Philippine University kag National Academy for Sports. May dugang nga detalye si katropang John Ray Bertiz.
7: Ginpayag sang coach ni Trixiaan Arellano o kon si alias Tikya nga si Jitli Aragon Diaz nga nagapaplano ang Central Philippine University kag National Sports Academy nga kuhaon nga player si Trixiaan. Suro kay Diaz, iya ginapagabay ang ginikanan ni Trixiaan nga pabilinon ini nga athlete sang probinsya sang Iloilo, si Super Tikya. Si Super Tikya ang estudyante sang Concepcion Central Elementary School kag nakakuha sang 4 ka gold medal sa athletics sang palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ginhatagan sang Certificate of Commendation si Trixiaan Arellano sang sangunian panlawigan nga gin-sponsor ni 5th District Board Member Dr. Darl Topaz nga iya gin-baton sang Hunyo 9 upod sa iya ginikanan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 108.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang John Ray Bertiz, XFM News.
3: Sa iban pa ang mga balita lokal sa oras ng 6:29, ginadulong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men, ginsabat ni City Councilor Miguel Treña sa mga huring-huring nga kun matuod gidman nga magapadalagan siya bilang congressman sa 2028 election. Sunod sa kay Councilor Treña nga iya gina-confirm nga magapadalagan siya sa pagka-congressman sa palabuton nga pinili ay sa amo nga tuig 2028, ginpayag pa sini nga ang iya sini nga desisyon na human matapos ang konsultasyon sa iya pamilya kag sa iya sini nga mga lideres. Sa bahin ni Ani Mayor Jerry Treñas, ginpayag sang konsyal nga wala na istoryahan nga magabalik sa politika ang Ani Alcalde sang siyudad sang Iloilo nga amay ni Councilor Miguel Treñas.
8: For congressman sa Iloilo City.
9: Yes, nung nabatian ko man ang statement ni Mayor Raisa sang Sunday, pasensya man gani, hindi wala ko ka sabat kit sa inyo because kasako kita sa Monday, kay Tuesday, nanaog kita sa mga areas, kag mga sa pumuluyo natin na mga atong activities in yung dulong natin sa mga atong mga pumuluyo. Yes, no, yung nabalato naman kamo, very open man ako pag makot niya sa akon, I think, matag-sumans na gapanaog kita sa atong mga leaders, sa atong mga pumuluyo, kagra-konsulta ta sa ila. Dara naman ang pakalagtuan sang dara man ang direksyon na ginaduso kita sa atong mga leaders, sa padalagan, congressman. So, naka-desisyon na kita, madalagan kita, suporta sa atong mga leaders, sa atong grupo, sa atong mga pumuluyo na natin. Pero kung ginambal, hindi pa ni time mag-eleksyon na. Kadugay pa sa eleksyon natin. So, atin na ako na subungin na ubra ang mga initiative sa akong office. Ginagulong ko lang anay sa atin.
8: So, hindi pa rin siya final ang decision.
3: Pabahin sang pagpayag ni City Councilor Miguel Treñas, magapadalagan congressman sa 2028 election.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Alas 6:34 mga katropa, nabatian ng detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita, sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Naglabos sa 45 ang napatay sa 7.8 magnitude ng linog nga nagluntad sa Mindanao as of June 10, 2026. Iniyang base sa data sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa report sa ahensya nga 33 na napatay gikan sa Soxcargen. Samtang 12 naman sa Davao Region. 17 ang total ng missing kag 487 ka mga individual ang nagkalapilasan. Pagklaro sa ahensya nga inipa ang padayon nga gina-validate. May total naman nga 149,372 ka individual, bukod 33,596 ka pamilyang apektado sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxcargen, kagabang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa mga apektado nga populasyon, 32,464 ka individual, bukod 8,813 ka pamilya nagatinera sa mga evacuation centers, samtang 8,973 ka individual, bukod 1,804 ka pamilya nagatinera sa iba nga lugar. Naglabot naman sa masobra 2,000 ang mga record nga aftershocks sa linog.
3: Nalabot na sa mga government responders ang na-isolate ng mga lugar sa Mindanao matapos ang pagluntad sa 7.8 magnitude ng linog sa Mindanao sunod sa Office of Civil Defense. Apang sunod sa kay UCD spokesperson Juni Castillo, nga ang access ang nagapabilin nga challenge sa pila ka mga areas bangon sa guba ang mga infrastructure, ilabi na ang kabahin sang Soxcargen, pila ka mga dalan, kagsubungan mga taytay hindi pa gihapon maagyan, rason nga ang mga otoridad ang nagagamit lang sa mga alternatibo nga ruta sa mga sakayan pandagat sa pag-deliver sang supplies kag malabot man ang apektado man nga mga komunidad nga hindi malabot sang mga di guma nga salakyan. Nagapadayon man ang pag-access sang mga infrastructure damages sa pakigbayan pa ni Castro ang ila sini nga pag-monitor kag pag-assess sang mga nagkalaguba. Base sa initial nga report sang Department of Public Works and Highways, 18 ka mga taytay ang nagkalaguba sa Soxcargen. Anum diri ang halos hindi na maagyan pa. 41 ka mga dalanon ng apektado sa diin ginabulubanta 20 ang hindi magyan. Anum ka mga landslide naman ang gintuga sang among linog.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Balita nasyonal, mga kabalayan sa coastal areas ng Pagadian City ang nagkalagoba bungod sa tsunami sa Ines Unio Ocho, kasunod sa magnitude 7.8 ng linog. Kinabata sa 5,000 ang mga residente ang temporaryong nagatinera sa mga evacuation center bungod sa natabo. Matandaan ang gilayon naging suspend ang klase sa among mga lugar matapos nga nakabaton sa tsunami warning. Lakip sa mga lugar nga naka-experience man sa tsunami waves amo ang coastal communities sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulo, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, kag South Cotabato.
3: Wala sang klase ang 8,000 ka mga eskwelahan sa Mindanao bangod naman sa nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa tung Hunyo 8. Masubra sa 3,000 ka mga classroom sa public schools ang naguba sang among linog suno sa Department of Education. Ginpayag ni EDIP Education Secretary o kun DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga ang initial nga assessment ang nagapakita nga 554 ka mga public schools ang nagkalaguba. Samtang sa amo naman nga kadamuon sa mga nagkalaguba nga mga classrooms, 576 ang classified nga totally damaged, 653 naman ang may major damage, kag 2,034 ang mayara sang minor damage. Pakigbahin pa ni Garma nga ang resumption sang klase ang nagadepende sa mga local government units kun bala ila nga ideklarar ang school building nga safe.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Samtang naglabot sa 562.8 million pesos ang infrastructure damages nga na-record sa Office of Civil Defense na nagluntad ng 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Hindi nga balor sa ang kalitan ng nabalag sa duha ka rehiyon kag amo ang Region 11 kag Region 12. Sunod sa OCD nga sa subong ang ila operasyon ang nag-focus sa search kag retrieval. 2,784 ka mga personnel ang nakadeploy nga gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, kay Bureau of Fire Protection, sunod sa kay Civil Defense, Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Angot gihapon sa balita sa Mindanao, ginpaidalom na sa State of Calamity ang Sarangani Province matapos gintayog ini sang magnitude 7.8 nga linog sa tung Hunyo 8. Matandaan nga bangod sa kabaskugon sang linog, madamo sa mga pamalay, mga buildings kag mga dalanon ang nagkalaguba. Nagalabot na sa 45 ang record nga napatay. 487 naman ang nagkalasamaran, kag 17 ang nagapabilin nga missing as of June 10. Ginpayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga ang pamilya sa mga napatay bangon sa linog ang makabaton sang tag 50,000 pesos bilang bulig pinansyal.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Las 6:39 sa pihak nga bahin, ginbasura sa Korte Suprema ang petisyon nga ginfile sang manunudlo nga si Barry Tayam. Inikunta niya nga tinutuyo nga i-declare nga valid ang quorum sang 12 ka mga senador sang Hunyo 3, 2026 nga session sa dinin niyang ginabugusan sang Gatchalian Block Senators. Matandaan nga sa among session gindeklarar nga ang tanan nga mga seats ang vacant. Magin-appoint one si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag acting Senate President. Sunod sa Korte nga ilagin basura ang petisyon bangod sa kakulangan sang legal standing. Tugang sang Korte Suprema nga si Tayam ang napaslawan sa pagpakita nga siya nag-suffer upon yara sa imminent risk of suffering o kung anuman nga direct injury gikan sa aksyon nga iya gina-challenge.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Ang ining bahay nang inadulong sa inyo sang Premium D3, las 6:38 ang aton oras, ginpaidalom naman sa heightened security measure ng Senado sugod Hunyo 9 sang gabi matapos nga nabaton ang intelligence report angos sa ginaaligar nga pagpamahog sa seguridad sang among institusyon. Matandaan nga ginpayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga mismo si NBI Director Melvin Matibag ang naghatag sang among informasyon sang sini ang nagtambong sa Senate Blue Ribbon Consultative Meeting. Ginpalabot man ni Matibag ang informasyon nga mayara sang potential nga pagpamahog sa Senate building kag sa Senate premises. Ini ang rason sang pagpatigayon ni Alfred Corpus, ang Sergeant at Arms nga gina-recognize sang Gatchalian Block ang among pag-inspeksyon sa premises ng Senado kag pagdugang pa sang deployment sang mga personnel sa pagpasiguro nga ang premises ang securely o kunang ma-secure sa amo nga mga tinion. Ini naman ang nagpakigangot sa Philippine National Police sa pagbuli guards ang entrance kag sumuman exit area sang building lakip na ang second floor kag sa lobby. Samtang dugang naman ni Gisalyan nga hindi sila mahimo nga mag-mangin kampante sa diin ini ang dapat nga seryosohon sa pagdugang sang mga security personnel.
2: Sa kaangot nga balita ginapananaw ni Senator Sherwin Gatchalian nga posible may kaangtanan sa DC-8 ng mga ni Marines ang pagpamahog sa Senado nga na-monitor sa National Bureau of Investigation. Sino kay Gatchalian nga ginaseryoso sa mga otoridad ang mga pagpamahog kag nagmando na sa Office of the Senate Surgeon at Arms sa pag-coordinate sa nagkalain-lain ng intelligence agency sa pag-validate sa impormasyon. May kwahin ni Gatchalian nga ang tanan nga pagpamahog ang ila ginaseryoso ilabi na sa kaangay nga sitwasyon. Matandaan nga sang damlag lang sang in-question man ni Gatchalian ang kredibilidad sa DC-8 ka mga anay Marines nga anay man mga tinawa ni Zaldico. Apang ginklaro man sini nga ang Senado ang wala gin-lockdown matapos ang pagbutang sini sa idalom sang heightened security.
3: Lasa 6:40 nga itong oras, padayon nga mabaton sa mga empleyado sang Senado ang ila sweldo paldo sa piyaksang mga issues nga nagapalibot sa Senate leadership alinsang nagliligad nga mga sinimana. Ini naman naging pasiguro ni Senator Win Gatchalian. Sunod sa senador nga ang finance team ang magatrabaho on-site sa pagproseso sang payroll sa mga empleyado sa diinini ang ila mabaton sa bulanan nga basis. Nabaluan nga nag-shift sa work from home setup ang Senado sa tung Hunyo 10 tubtub Hunyo 11. Ini ang kasunod sa nabaton nga intelligence information sang Senado gikan sa National Bureau of Investigation nga nag-aaligar nga mayar sang security threat sa amo nga institusyon.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Lasa 6:43 sa dugang ng mga balita national, ginabalibaran ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang proposal ni Senate President Alan Peter Cayetano sang term sharing o kon power sharing arrangement sa Senado. Nagapanindugan si Gatchalian ang pagbago sang leadership sa Senado ang valid kag wala sang hulot para sa dual authority setup. Klaro para kay Cayetano kung sino ang na-elect ng Senate President Pro Tempore kag ang kin-designate bilang acting Senate President. Rason nga hindi posible ang power sharing. Kung ibaluan nga nag-propose si Cayetano sang administrative arrangements nga nagatinutuyo sa pagpugong sang conflicting directives sa Senado kag pagsiguro sang padayon nga operasyon amuman sang impeachment court para sa trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nakip sa proposal among adoption sang dual signatory o conjoint certification mechanism para sa mga vouchers, checks, disbursement, contracts, personal actions giban pang mga opisyal nga dokumento. Dugang ni Gatchalian nga ang action nila sang Hunyo 3 ang nag-settle sa palamangkot tanon sang liderato.
3: Authorized na ang Senado sa pag-elect sang bag-o nga presiding officer para sa impeachment court antes ang schedule nga mag-convince ni sa masunod nga bulan. Ini naman ang kasunod sang publication sang amended nga set of rules nga ginadisenyo sa pag-bypass ang automatic assumption sang Senate President bilang presiding officer. Ini amo ang Senate Resolution number 48 nga nag-amend sang Rule 2 sang Rules of Procedure sa impeachment trials. Matapos ang kinsikadlaw mahimo nga maimplementar sang Gatchalian Block nga mga senador ang among revised rules. Ang among resolusyon ang nagamando man sa napilian nga presiding officer nga shall for that purpose be placed under the prescribed oath of affirmation by any person authorized by law to administer an oath.
10: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Sa dugang balita, wala nagpakita si former Congressman Mike Defensor sa National Bureau of Investigation kag iya gintawag ang pagpasabina sa iya bilang harassment. Sa baylo nga siya ang iya abogado nga si Attorney Ferdinand Tupasio ang nag-appear sa pag-comply sang sabina. Ginpahig ni Tupasio nga obvious nga ang padayon nga pagpasabina kay Defensor ang parte sang pattern sang harassment. Matandaan nga ginpasabina sa ahensya si Defensor o sa mga aligasyon nga iya ginbra sang tig 5 million pesos each. Ang 18 ka mga anay Marines sa mga anay man tinawa ni Zaldico sa pagtistigo angot sa flood control. Samtang para naman kay Defensor nga ang mga aligasyon ang hearsay lamang.
10: Express, Balita sa aga. Express. Balita sa aga.
3: Ginbasura sang Office of the Ombudsman ang consolidated nga kaso nga ginfile batok kan the Executive Secretary Ralph Recto kag ani PhilHealth President Rufino Ledesma. Matandaan nga ginpasakaan ang duha ka kaso nga plunder, graft kag technical malversation may kang tanan sa pagsaylo sang ginabulbanta 60 billion pesos nga pundo sang PhilHealth sa National Treasury. Base sa 40 ka pahina nga resolusyon nga ginpagwa sang Ombudsman nga wala na labot ang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction agud nga ipadayon ang mga kaso kag ang ini mahimo sang duha ka wala naga-constitute sa crimes nga ginaligar batok sa ila bangod ang pag-transfer sang pundo ang gin-provide sa idalom sang 2024 General Appropriations Act ukon sa national budget.
2: Siyete mga katropa na abatian ang detalye sa mga nagapanguna nga Balita National. Balita National ang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix imo si Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe imnon, FDA approved, kagalal certified, wala sang side effects. Mabakal sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Sud Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika.
10: International News.
2: Sa karon, sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Padayon niya inaimbestigaran sa Italian prosecutors ang National Security Minister sa Israel nga si Etamar Ben-Gvir nga may akangtanan sa treatment sa aktivista nga parte sa Gaza Flotilla sa nagbigad nga bulan. Base sa report sa Italian news agencies nga ini ang ginaimbestigaran bangod sa ginaligar pag-torture kag pag-kidnap sa mga Italian citizens nga mga aktivista. Sa tiyon nga mapamatud-an ini, magapasaka ang prosecutors ang formal nga kaso para sa trial. Nagpabutyag naman ini nga siya ang magkakooperar sa investigasyon. Nagapangatubang ang Israel kag si Ben-Gvir sa madamo ng international criticism. Base sa organizers, 430 ka mga aktivista ang mga kinpreso sa Israeli police, lakip na diri ang citizens sa Italy kag South Korea. Nagapanindugo naman ng Israel nga ang ilan na valve blockade sa Gaza ang lawful.
3: Naglunsa sang panibagong pagpangatake ang Estados Unidos batok sa Iran matapos nga gin-shutdown sang Tehran ng US Apache helicopter sa Strait of Hormuz sunod sa kay President Donald Trump. Base sa report sa Iranian state media, nabatian ang matunog nga pagsigabong malapit sa Bandar Abbas kag ang ulihi naman nabatian sa vicinity sang Jas County o Kun County malapit sa entrance sang Strait of Hormuz. Duha ka mga US pilot ang gin-report nga nagkalasamaran sunod sa kay President Donald Trump. Isa-isa nga naigo sang one-way Iranian attack drone ang Apache. Base naman sa official US news, sa post ang US military sa X, nagsugod ang ila sa nga pagbalo sa Iran lasing kontak na sa aga ukon sa hapon Eastern Time. Kaginakabig nila ini nga mission nga proportional response sa unjustified aggression sang Iran.
10: Express Balita sa aga. Express Balita sa aga. Entertainment News.
2: Las 6:50 sa karon sa Italia sang aton Balita Entertainment. Bisan pa nga nakipagkita sang wala nagpakita sang iya lubos nga kasubo, pilitingin bato ni Dennis Padilla ang anuman nga desisyon sang iya mga anak nga si Julia Barreto kag Claudia Barreto. Ilabi na nga yara na ang mga ini sa ensakto nga pang nga edad. Ini ang sapiak sang petisyon ni Claudia nga isla ng iya apelyido nga Valdivia sa Barreto ang apelyido sang iya Iloy nga si Marjorie Barreto. Sa Instagram, nagpost si Dennis ang old photo sini upod sa ni Julia kag Claudia Serin. May mensahe pa ini sa iyang mga anak kag may face with tears heart emojis. May nag-comment pa sa post ni Dennis nga himuon na lang nga private ang anuman nga problema sa tuwa nila sa iyang mga anak. Samtang, may iban nga nagsiling nga hindi na pagkilabtan ang kabuhi sa pamilya Barreto Valdivia. Base naman sa mga nagagawa nga balita nga Valdivia gihapon ang ginagamit ni Julia sa mga legal documents ni Tubtub Subo.
10: Express Balita sa aga. Express Balita sa aga.
3: do taga Barutak ng Baldibiao. Barito, Barutak, Baldibiao, Barutak. Las 6:49 ang aton nga oras, kakaroon balita sa hinampang congressional investigation sa kamatayon sa duha ka mga student athletes ng Ateneo, ginapropose sa House. May report si Katrupang Johnson Crisostomo.
11: Ginpropose sa House of Representatives ang pagpatigayon sa congressional investigation sa kamatayon sa duha ka mga student athletes ng Ateneo de Manila University nga Sanday Rene Clerc Baterbonya kag Divine Adili. Sa resolusyon nga gindiho ni Pinoy Workers Party List Representative Carly Gaspi ang hinali nga kamatayon sang duha ka mga basketball players ang nag-raise sa mga palamangkutanon kun bala na implementar sang team ang nagakaigo nga safety protocols, supervision, emergency preparedness kag risk management measures sa ilagin patigay nga team building activity. Nauna na agin kumpirmar ni Police Colonel Percival Pineda, Acting Provincial Director sang Aurora Police Provincial Office nga nagpatigayon sang exercises ang bugos nga team nanday Baterbonya kag Adili sa waist deep waters sang baybay sang gulpi lang nga naigo sila sa mga baskog nga balod. Base sa PNP Aurora nga purely accident ang natabo. Samtang ginakatingalahan naman sang iloy ni Baterbonya ang ginaligar na kitaan ng mga lagob sa lawas ang ianak, lakip na ang impormasyon nga may weights ang kamot kag tiil sang basketball player sang natabo ang insidente. Nagapati ang iloy nga posible may foul play sa kamatayon sang ianak. Tinutuyo sang gindihon nga House Resolution nga maimbestigaran ang bugos nga natabo. Naibaluan nga natalana kuntani nga maghampang si Adili sa iya kaduwa nga tuig sa Ateneo Blue Eagles samtang ang rookie nga si Baterbonya nga anay most valuable player sang palarong pambansa gikan sa Ateneo de Davao ang nagapreparar man nga makahampang sa Blue Eagles sa University Athletic Association of the Philippines o kon UAAP. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Dietrich kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa inampang mga katropang ngayon na batian, ginadalong sa inyo sung Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavawas ka, baskog kakun, nakaturbo ka.
12: Extra! Wow! Balita!
2: Sa 53 sa karon sa Italia sa aton extra wow balita. Sa tunga sang padayon nga advancement o modernization sa mga armas kag equipment sa mga giyera, ipinsiran sang Russia nga magbalik sa sinauna nga pamaagi agud nga maprotektahan ang ilang mga military vehicles sa kontra sa artificial intelligence nga nagakontrol sa mga drones sang Ukraine. Madamo ang nagakatingala sang ginpintahan sang Russian military ang ilang nga mga military trucks sang duwag itom kag puti nga pinta bilang camouflage nga nagkaangay sang zebra. Sunod sa Russia nga sinauna pa ini nga pamaagi kun sadin una ini nga gingamit sang tiempo sang World War 1. Nagapati ang Russia nga posible maintuan sang camouflage ang AI nga yara sa mga kamikaze drones sang Ukraine. 1917 sang una nga gingamit ang zebra o kun dazzle camouflage sang British naval artist nga si Norman Wilkinson agud nga maprotektahan ang warship kontra sa mga German submarines. Naibaluan nga ang mga AI-powered drones sa Ukraine ang ginaprogram agud nga makilala ang sahi sa mga military vehicles. Apang bangod, nga ginlain ang itsura sa mga military vehicles sa Russia, ini na makilala sa AI algorithm ang inikag hindi na mahimo ang automatic attacks. Samtang nagapati naman ang pila ka mga analytics nga mahapos man ini nga mag-counter sa Ukraine panagi sa manual override sa thermal cameras. Extra wow balita mga katropa ang inyong nabatian ginadulong sa inyo sang Vision X Plus.
10: Express balita sa aga. Express balita sa aga.

0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga Webes, Hunyo 11, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong aga gid sa mga kitropa natin nga nagapamati sa ato, nag-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga may sa mga katropa naton, mga taxi patrollers nga nagabiyahin na subong samtang nakatune in, nagapamati sa aton nga pagbalita. Good morning and keep safe mga katropa. Aton mga Facebook Live viewers on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Mary Ricabar, good morning. Mayong aga gid kay Sir Roderick Villagracia. Kay Ma'am Angelo de Monteverde. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Bueco. Kay Sir Ramos Mijares, mayong aga from Washington. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning gid. Kag sa iban pagidato ng mga katropa, kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Maria Crispo. Kag kay Ma'am Mary Ricabar. Mayong aga, stay safe and healthy sa inyo tanan. And magpamati lang mga katropa sa mga programa sang XFM Philippines. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Tarabang. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nandil ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
1: XFM. Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
12: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
16: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
17: Santon Gold Herbal Tea,
16: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
17: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
19: Claire Skin Herbal Soap?
20: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
19: Oh, galit. Diriyo.
20: Ay, dali na.
21: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
23: Sister Pain.
24: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa aking ulo.
23: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Sa mga butika.
26: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
0: ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB 254286 Series of 2026.
7: Sa MacSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MacSavers sulit busog meals!

0: Madiet ako bukas ah. XFM.
1: Patroma mo. Exciting!
2: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang Soft Gel Capsule ang pinagsama-samang Virgin Coconut Oil, Malunggay at Vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Romantika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
9: na all-in-one,
8: sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Makalage na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
13: Exciting.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:20. Bullseye. Maayong aga sa inyo tanan mga suki nato ni matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Welcome na sa programa Bullseye. Bullseye. It's a Thursday, Webes, sa to sering pagparaga, June 11, 2026. Buas gali holiday, Independence Day ang ginabantayan. Bangod man kay may mga reports nga may mga movement, maghambal kita nga may mga movement, may mga paghulag sang dako sini nga mga hublag protesta. We don't know kung din ini ang venue sa Manila or in some other key cities and localities sa bilog sini nga Pilipinas. Well, kadungan ina mga abyan sang Independence Day tomorrow June 12, 2026. Ang sinado gani subong naka-lockdown on its second day bangod sang alleged threat gadabaton sang NBI, but wala ini ma-validate as far as PNP is concerned. Outside of the Senate building, there was no reported threat so far and not corroborated by other intelligence agencies. Ang iban nagasiling ang mga ara sa pihaka grupo sa senador, sila gindihon lang ini silingya sang mga upod namon para ini madayon ang investigasyon sang Senate Loribon Committee kay Tano Marcoleta Group. Kay today nakeschedule nga mag-proceed sa Senate Loribon Committee hearing ang Cayetano Marcoleta Group kag ang expected sining mag-tambong ang ila invited sining mga resource persons and witnesses 14 pagid ka bag-o nag-surface nga mga anay bodyguards and security personnel ni former congressman and ako Bicol Party List Zaldi Co. Kung madayon ina mga biyano, kung hindi, balantayan pa, ladies and gentlemen. We'll be having karon sa ato siring pagparagad an update pa kang tanan sini sitwasyon dito karon sa Senado kag kon ano ang possibility sang pagpadayon sang Senate Loribon Committee investigation, even though may mga initial reports kana gininuwa nga i-postpone ini ang today's hearing sometime next week. Posible da yun nila ini sa masunod sini nga semana bangod man kay ti may dako nga problema ang Pilipinas. Amo ini ang natabo sini nga 7.8 magnitude nga linog dito ya sa Mindanao, kon sa din mga 3,000 ka mga eskwelahan ang nagsuspend right after nga natabo ang linog kag mga 8,000 ka mga eskwelahan all in all ang nagsuspend sa klase. Mga 3,000 ka mga eskwelahan ang nagkalahalitan and possibly hindi na pwede balikan sa mga estudyante. Well, sa ato sering pagparagad, first and foremost, nag-welcome kita sa ato sering mga tagpanabati nga nag-upod sa ato sering pagparagad. Dari sa siyudad sa Iloilo, din mga kamuga barangay, good morning gid sa inyo tanan kag dira man sa probinsya sang Guimaras, sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo kag sa kaiping sini nga kaprobinsyahanan. Nagapamati na kamo sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sini nga katropa, katropang Josil Banyas. Sa pamilya Gregorio galidera sa Santo Niño Sur sa Arivalo, good morning gid and thank you for listening dari sa XFM. Kag sa tanan sini nga mga class members ta dera sa Arivalo, dera sa Mandurriao, kag sa bilog sini nga siyudad sa Iloilo, good morning gid sa inyo tanan. Sa ato sini nga mga taxi patrollers, kamusta ang biyahe taga pa? Ano ga pro panguy aba up to now o kon medyo nag-gwa ng gamay sini nga balhas? Kamusta ang biyahe ta? Umpisa ng klase pero daw laka gihapon pasahero sa taxi subong. Daw kulang ang pasahero sa number sa unit sa taxi nga nagabiyahe. Gawi it pa iba nato sini mga taxi drivers kang ila sini nga ayuda. Dugay-dugay tapos ng Hunyo ay pagyapon magabot. May ayuda halin sa LTFR being gina-provide. May ayuda halin sa DSWD. Ang pamangkot sinesan o matapos pang distribute. Amo nang ginahambal nilang hindi kahulat kagutumon. Ang gutom nga tao nagakinanglan pagkaon. Tisan o mo hatagan pagkaon na kung patay na. Amo nang hambal nila sa halambalanon, blas saying, nga san o pa ni mo kumpayan ng kabayo kung patay na. Anhin mo pang damo kung patay ng kabayo. Amo nang concern karon sa mga taxi drivers ta, labi na gid ang feedback sa ato sa mga taxi patrollers. A problema sini, kay may iban pa nga way madalas listahan sa ayuda. Oh, tinga ha, way na sila biyahe taxi nga. Ang problema sini kiti pag-abot sa report dito karon si Babaw, mahambal na nagatag kita ayuda. Apamangkot sini way ti may nabilin? Ha? Why sang may ara nga why kabaton? Oh, laban-laban nga ti may nagkalabilin gid kag based initially sa mga qualifications kuno may amoning problema, may amonang problema. But remember, ladies and gentlemen, palarihos lang diman sa sulok-sulok ta, ha? Pagkaon. Diba? Kon ang mga beneficiaryo nga ini nagadimand sang pagkaon ang tiyan nila kag sulok-sulok, ang mga waaya ka benepisyo, ha? Kagway madala sa listahan, amo man na may gutom man na sila ginabatsyag, pagkatapos may pamilya man nga ginasagod. Ito yung problema sini o galing kay ti pagwakal sa mga manginalamon tos babaw, sa namigay tayo ng ganito, ito yung pangkalahatang nabigyan natin ng ayuda, yun di kakakya. Problema sini kay may nagkalabilin nga way ka baton ayuda. Amo nang ginareklamo sa iba nato sini nga mga taxi drivers, ang concern partiya sa ayuda-ayuda nga ini. Pwede kita ka go out outside of this ayuda. Can we institutionalize abi? Sa masarangan sa gobyerno, nga mahambal kita pares blas sa 4Ps is institutionalized na nai. Magambal kita ang na-institutionalized, may kasuguan na kita. Nga regular ng pagbato nila, hindi gid man dako, pero at least makabulig. Amo nang budlay sa mga ayuda-ayuda nga ini. Kay nga, kung kaysa bayaan ka sang timbang sa balay mo, mahambal nga ti, nakuha ko na ito ayuda. Pagkatapos balikan niya ka after a month, ha? Mahambal nga ti, nagbalik ka haw. Oh, amo pa nang pamangkot mo kun kaisa, selling niya tinuubos ng ayuda. Amo ni nga madata subong kag damo gani gusto sang laundry shop. Kay nga, tiway ka nalihugon subong nga manglaba. Kay nga, may ayuda nang ginabaton mo. Pero kung maubos na ganing ayuda, manuktok sa balay mo, selling niya to, nday, may lalabahan ka mo da. Ubos ng ayuda mo. Somehow, mayo ini. At least makapulo patawhay man sa pagsinalayo nila. Pero dapat nga ti free from corruption bala. Dapat transparent. Kaga may clear sininga guidelines. Parang hindi man bala unfair sa iban. Kay iban kabaton, ang iban hindi. Ang qualified nga iban, way kabaton. Ang iban kung kaisa nga sip-sip kabaton pa. Pero bisan hindi qualified, amo na ang problema. Amo na ang resentment. Ha? Kag amoy ng sentimiento nga mat-amat nga nagadamo kag nagadako ang ila sinunumero nga mahambal ka nga ang nagaka diskontento sila sa gobyerno haw because of inequality. Alas 7:28 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Palayog lang share, like and follow sa ato sa ring Facebook page and share kag like sa ato sa ring Facebook post. Pwede ka makapadala sa inyo sa ring mga mensahe, sa inyo sa ring mga information, kag reaction or opinion sa ato sa ring pagparagad. Just comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo ang Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Kung may YouTube ka mo, kag sa YouTube ka mo gusto mag-tanaw, magpamati sa ato sa ring programa, may ara man kita sa YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. 7:29 sa ato sa ring pagparagad. Sa international scene, Gab, bumbahanay na ito subong Estados Unidos kag Iran, huwag sinigabong naman to. Ha? Mga muyo lang kita nga white patay, and that's the best that we can do as of now. Ano man may mahimo ta? Ha? Alang-alaman kita to manalo ya ka missile kag manalo ya ka drone. Oh. Ati ang Irania kag Estados Unidos Israel gapinalupad sila ya drone kag missile aton ya nung ginapalupad ta diri burador kag sapi-sapi. Oh, ti mano taton sina? Ladies and gentlemen, gasalig lang kita nga mag-deploy gani diri sang ila missile mag-deploy sila sang mga kagamitan hangaway ang Estados Unidos sa Pilipinas mo pumatsyagan to doon nalabot ang langit. Pero hindi na aton. And after all, we are also inviting enemies of United States of America nga targeton kita diri sa Pilipinas. Ikon kita bi paluparan missile, no? Pila lang kinanglanon yaman. Pila gani ka isla kita? 1,707 islands and islets. Ha? Ti 1,700 la na ka missile palo parondi. lupok na ya ang kag may lupok ng tanan sini nga isla dis Pilipinas kag I am both ladies and gentlemen. Ti way taton ti inog bato, way taton ti inog panagang, ha? Ti all we have to do is just to pray and bow your heads and say, Lord, please spare us. Amo lang gid nang mahimo ta, ladies and gentlemen, ha? Bangod man kiti ang aton kwarta nagkadto yas corruption. Hey, why ti may nagkadadakpan pa so far nga nagpangawat pero damo ang kaladula. Amo gid na ang logic, ladies and gentlemen, nya daw indi ta maintindihan. May nagakaladula pero why ti may nagapangawat. It's already 7:31. Sa ato sa ninyo pagparagad, sa kay Mr. Amiel Hinovada. Sir, good morning. Kag sa kay Mrs. Hinovada, good morning. And thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Kag sa tanan sa ninyo SSS employees, good morning. Ah, and salamat sa pagpamati dari sa XFM. Sa kay Ria Lial, good morning, Dre. Kamusta na dara sa ano, Hong Kong? Kamusta man dara sa kay Ma'am Hermite? Ba Hong Kong people gid ini? Oh, tawhay pa nga buhi nila dito. Kay magpuli kamo dis Pilipinas, mano man kamo tuod diri man. Mayo lang kon may duta ka, mananom ka kamuti, kag mananom ka utan. Pero kon wai man, ah, insaktom lang hare-hare kwarta mo, lugar matapos bakasyon mo. Panghakroy ka naman, ginugpliti mo pabalik kon. Sa kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening. There is XFM. Madayon no kon hindi ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kay Tano Marcoleta Group, ha? Balantayan ini kay nga ang aton is ginadala ta sa inyo regardless kon sino ma-conduct sang investigation, husgaran talaw galing kon may ara ya panabuntabon, ha? Sano ta na husgaran sa eleksyon kon matabo is sa 2028? Kung sino ginman bala ang may sinseridad kag may direksyon ng investigasyon kay duha ang Senate Blue Ribbon Committee chairman mo, ha? May faction sang Gatsalian Tulfo Group, may ari man diri sa Cayetano Marcoleta Group. Galibog ulo ta magamoni, no, ha? Kung sino nga to sini nga patihon, pero kinahanglan ta mabatian kung paano ginawasdak ang aton sini buon-buonan talaguan kwartabla. Sino nagapangawat kag sinong pinakakawatan sa tanan? Kaya nga, mga baby crocodiles lang permi ma-identify ang mga lulong kag luling, why? Magambal ka lulong kag luling, mga inang-inang sa buhayabla. Tidari karon, sa ito sila nga pagparagad, we'll be having an update. Kamusta ang sitwasyon sa Senado? Kamusta ang possibilities ang pag-continue sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, Marcoleta Cayetano Group, madayon today or ipostpone nila ini, ladies and gentlemen? It's 7:33. Sa ato sering pagparagad, brought to you by Sunstone Gold Coffee Mix. Kapangapi na kamuda, way pa. Kung way pa kamuk pangapi, make it Sunstone Gold Coffee Mix. Kay ti may mga makuha kamo da nga mga sustansya iya mo, kay may collagen kag glutathione pa na indi kamo gusto nga magnami inyo sining skin nga bisan ang edad mo ya retiree kada mahambal nga daw 40 ka lang gyapon, no. That's a compliment, pero kon 40 ka pa lang maghambal nga ay sila nga biko senior citizen ka na. Kon kaysa sini do da palon mo gambal si mo, di ba? Oh, parehas na bla nga pila kakaron sa balayran mo sa kundin ka man dagabakal. Pagkatapos ang balon ka kadispatsadura, da karon mahambal nga, ay siling niya, sir, ma'am, ano, senior citizen niya dito sa pihak, ay agay, kasakit ah. Pero para nga mag bataon lang itsura ninyo, kinanglan niyo da ang collagen kag glutathione. So ara na da sa Sunstone Gold Coffee Mix, so talaga pangapigid man kamo. Ang kape niyo, make it sure nga Sunstone Gold Coffee Mix, ha? Sa mga butika kag pharmacy available aton Sunstone Gold Coffee Mix, kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street sa City Proper at ubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. 7:34, sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ay, hindi magkinamo ato sila nga sitwasyon dari sa Pilipinas. Kay pamatsyagan mo, ang politika mo nagapangibabaw. Kay pariyos ni Bisantiko kung kaysa ginaduso. Gid because they ara sila sa mayuriya. Diba? Bisan kung kaysa nga disservice to the Filipino na ginahimo nila pariyo sa mga senadorta. They're supposed to be there as our representative to legislate. Ti, makun mo na nga ma-walk out kay mo ya kung hindi ka kontento. Pagkatapos, hindi ti mo ya i-boycott mo ya ang hiri, ang ano, ang sesyon kung hindi mo kontento. Ti kasi no interest yung na servisyuhan yung sina. Hindi amon, hindi iya, kasi 120 milyones ka mga Pinoy. Ginaservisyuhan nyo siya na kaginapangibabaw nyo personal nyong intereses kag political interest nyo. May kung kaisa mo nang hambal nila kung ba, bata mo lang nito od, ha? Kag ikaw tatay na nami bungguon ulo nila kag... Musay! You see, ladies and gentlemen? Pero sa duha ka warring factions karon sa Senado, may ara dasang insakto, may ara dasang daw insakto lang. Ha? So kung papiliyon ka din ka sa daw insakto o kung sa insakto gid. Ara kita dapat sa insakto gid. Ang pamangkot, sinong insakto gid? Sino ang daw insakto lang? You know, sa mga bagay, kung kaisa, kinanglantang i-resolve bala within ourselves and within the group. Paris ba sa pinamilyabla? Di ba? Resolbahan nyo na yung magpinamilyabla antes maglabots barangay kag antes maglabots korte. Di ba? Di paris ba na sa ato sila nga mga senador? Mga manginalamon na da kag matyagan mo, tagaan mo mikropono, isa kuras kulang sila pawakalon. Luwas lang abike Supremo, nakaroon niya. Talagsa lang gabuhi, tinaga si Supremo. Pero kung kaisa, ma-entertainer ka man. Ma-entertainer, ha? Ano entertainer? Oo, ah. Ano niya mo? Si Supremo, ya artista na. Tagay, bala sa script kaga, ha? Pasyuton sa pelikula, kay one take lang na halos tanan. It's 7:36 sa ato sa ninyo pagparaga dari sa Palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Ang update ba dito sa Mindanao, bugro, bigid ya dito sa Mindanao. Makon mo na nga, may mga lugar dito nga nagkalarusdak ang taytay, may mga lugar dito nga ang giha balang litik sa duta, kalagpad, ha? Ang iban sini tag isa ka metro ang litik. Tikon ini mag-igo sa karsada, that would mean sano naman matapos ang construction sa ato sa nga karsada ba? Isa nagkalaguba dito yung mga karsada, taytay buildings sa Mindanao area, labi na sa Jensan, Sarangani Province, South Cotabato, Davao, bugdamo sa mga nagkalaguba itong mga structures. Worst, ladies and gentlemen, damo ang mga nagkalamatay. Kalabanan, nagkalatampukan sang debris, nagkalaigo sa mga nagkalahulog, parte sang balay nila, parte sang building. Amo nang pinakamasubo, ladies and gentlemen, bangod man, bisan tampukan pa ang pamilya sang kwarta, hindi nila pag-ibaylong kabuhi sang ila sining miyembro sang pamilya. It's already 7:37 sa ato sining pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Ara karon sa ato sining linya si katropang Rambo Labay will be getting a short update dito karon sa Senado kag ano madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing Marcoleta Cayetano Group. Sa linya kasama po natin si katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, si katropang Joe Salbanyas from XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Good morning, katropang Josel. Sa mga oras nito ay maigpit ang ipinatutupad na sigurada dito sa loob at paligid ng Senado. Ito ay matapos na makipag-ugnayan ang Senate Sergeant at Arms sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng AFP, PNP at na NICA. Yan ay akognay doon sa binahaging intel report ng NBI na meron manong seryosong banta dito sa Senado. Ayon kay Police Major General Alfred Corpus ng Senate Sergeant at Arms, ay hinihintay pa nila yung tugon o sagot ng intelligent community sa kanilang tulat dahil sumulat na sila. Mahigpit din na pinatutupad ayon kay Corpus ng no visitors policy. Ibig sabihin, walang bisita ngayon sa Senado. No? Hindi pa raw tiyak kung mapapalawag pa itong walang bisita. Ang nakakapasok lamang katropang Josel dito sa Senado, yung mga empleyado na may mahalagang gagawing trabaho, inaprubahan na daw nila itong ganong kasunduan. Hindi rin matukoy ni Corpus yung specific ano ba yung threat na yon, no, napanta, no, dito sa Senado, lalo na kung mayroon pang manggugulo sa loob at kung mayroon pang sangkot dito sa 18 mga dating bodyguard ni dating Congressman Santico, gaya ng natukoy o na-mention ni NBI Director Melvin Matipag na merong panta ang Senado. No? At sumulat sila sa Intelligence Committee para ma-verify nga. Pero wala pang tugon yung intelligence community. Bilang tubo na rin sa banta, kaya ikot-ikot kahapon pa lamang ang ay nag-iikot na sa paligid ng Senado itong si Corpus, no? At tinitiyak na na ginagawa nilang kanilang lahat para masiguro yung kaligtasan na rin ng mga empleyado at maging yung senador katopang Josel.
0: Oh, yung banta sa seguridad andun sa loob ng Senate building or outside from the Senate building, Katropa Rambo?
1: Hindi niya tinutukoy kung sa loob ng Senate building. Nagsimula itong banta matapos na magpatawag ng pandinig si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control anomalies na ipapatawag na naman niya yung 18 maliban pa doon sa 14, no? Yung 14 na bago na mag-testigo, dating Marines daw yung mag-titistigo naman katropang Josel. Dahil ngayon umaga ay magsasagawa ng pandinig yung kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa panguna ni Senador Rodante Marcoleta. Siya yung Vice Chairperson ni Senadora Pia Cayetano ng Senate Blue Ribbon Committee na magsasagawa ng investigasyon. At dahil nga dyan ay work from home arrangement ang ipinag-utos ni acting Senate President Sherwin Gatchalian na magsasagawa rin ng Zoom meeting. Dalawa ngayon ang events, Zoom meeting ni Senador Gatchalian at pagdinig physically dito sa Senado. Pero ang problema, Katropan Josel, ito ngayon ang problema. No visitor policy. So paano yan? So hindi makapasok yung 14 kung sakasakali.
0: Oho. So ibig sabihin, posibleng hindi matuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Marcoleta Group with that policy being implemented sa Senate right now, Katropan Rambo?
1: Pwede. Pwede. Pwedeng gano'ng mangyayari. Magulo to talaga. Hindi ko maintindihan. Kasi kung ipag-iinta nila, no, na sila pa rin, si Senate President Cayetano pa rin yung may hawak sa liderato ng Senado, i-gigate nila yan. Ang problema, kaya nga siguro magkakaroon ng naguluhan talaga, no, makakalituhan, dahil nga doon sa policy o instruction ni Senador Sherwin Gatchalian na no visitors, no visitors policy. So ibig sabihin, walang sino mang bisita na walang dahilan, walang kadahilanan. Eh hindi naman, wala namang pagdinig kasi work from home. So ibig sabihin, hindi papasukin. Anong sadya nila kung walang mga pagdinig? Kasi okay, iwala yun. Merong sariling dalawa kasi ngayon ng Senate President. Senate President, yung original, at yung bagong Senate President acting. Sino ang susundin? Pareho silang may mga punto. Sinasabi ni Gatchalian na in-honor, kinikilala siya ng Palacio ng Malacanang at House of Representatives. Si Senador Cayetano naman, kinikilala siya ng salitang batas ng ating konstitusyon, nakasaad sa ating konstitusyon. So dalawa, Senate President of the Philippines at Senate President of Malacanang. Yun ang sinasabi ni Senador Cayetano.
0: Okay. If we speak about safety and security ng mga empleyado, lalo-lalo na ng ating mga senador, secured naman yung building, hindi ba na-sweep ng ating, for example, baka may bomba, hindi ba na-sweep yon ng ating mga kapulisan? At saka, if we speak about threat, posibleng may armas, pwede makapagpasok ng armas dyan kahit kanino sa Senate building, Katropa Rambo?
1: Malabo makapasok katropang Josel, no? Dahil sa mahigpit yung ipinatutupad, bukod dyan, meron pang sniffing dogs o K9 na paikot-ikot. Actually, nung bago nangyari, yung pagdinig ng mga nakaraan, nagsagawa ng pag-inspeksyon gamit ang K9 ng USAA. At I understand, Philippine National Police Union nagsagawa katropang
0: Ibig sabihin, kung mayroong tao na magkaka-armas, walang iba yung mga kapulisan po natin, ang mga authorities po natin, and that includes yung miyembro po ng USAA, Katropa Rambo, dyan sa loob.
1: Oo, yung miyembro ng USAA, USAA ni Cayetano at USAA ni Gatellan.
0: Ibig sabihin, diba? Dalawa yung faction ng USAA?
1: Yes. Dalawa. Di ba yung dalawa, yung bago nagtalaga si Gacelian, yung kay bagong Senate President, bagong usaha ngayon ng Fed, si ano, itong si Corpus, Alfred Corpus, Police Major General. Yung isa naman, si Mansa, hindi ko masyado nakalimutan ko na yung isa kasi nagkaroon ng suspension niya.
0: Si Aplaska. Si Major General Aplaska.
1: Yon, korek ka. Aplaska. Yon, General Aplaska. Hindi. Nagkaroon ng ombudsman. So yon, dalawa. Dahil yan ay in-appoint no, ng Senate President Cayetano. Yan kay Cayetano yan, Aplaska. Itong si Corpus, kay Gacelian. So, dalawa-dalawa. Dalawang Senate President, dalawang Senate Floribond Committee Chairman, dalawang USAA. So, nakatalito talaga kung sinong susundin. Kasi merong nagbigay din na instruction si Senate President Alan Pita-Tetano doon sa kanyang mga tauhan. At ipag-ugnayan din siya na siya pa rin. No? Siya pa rin na kinikilala rin sa ng konstitusyon, wala pa naman talagang maski sa majority at minority kinikilala siya kaya wala naman talagang Senate President, hindi naman siya tinanggal. Ayun.
0: Pero yung dalawang faction ng USAA, di Aplaska Group and the Corpus Group, hindi naman nagkagirian sa loob mismo ng Senate compound?
1: Wala naman, no? Okay naman yung arrangement nakikita ko sa kanila simula pa nung nagkaroon ng palitan. Ito lang mga senador ang nagkakanon. Pero yung USAA, wala na akong bantang ganon. Pero mamaya, hindi ko alam kung ano mangyayari kung magigitan pa nila. Kasi nag-utos na si Senator Wing Gacelian na no visitors allowed, no policy. So ibig sabihin, kung walang sadya, hindi po pwedeng papasukin sa Senado. Maging ang media, kung wala namang ano, walang pasok kayo. Kaya nga kami sa labas lang dahil walang pasok kayo. Hindi pinapasok kayo. No works. No works ngayon eh. Yung work from home policy arrangement ang ginagawa ngayon dito sa Senado katupang Joseph.
0: Kung yung threat ay galing po sa labas na posibleng makapasok, katulad po ng mga armas, katulad po ng bomba or whatever that could destroy the seguridad po ng Senado, hindi kaya ng USAA at ng mga kapulisan po natin na i-control yung tao na papasok ng Senado if in case, Katruparambo?
1: Hindi ka kaya ko sa dami, pero meron mga pulis dito eh. May mga pulis na naka-deploy sa labas ng Senado. So, sang katerbang mga pulis to na galing sa NPRPO. So, ibig sabihin, ay kaya naman. Kaya naman na katropang Joseph.
0: Okay.
1: Itong pagkakokontrol sa mga tao kung saan katangali.
0: Na-identify ng mga otoridad po natin kung anong grupo yung nag-threaten po ng seguridad ng Senado?
1: Hindi pa nila na-identify. Katunayan, ang Senate of Sergeant at Arms ay nakipag-ugnayan na sa Intelligence Committee gaya ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, yung Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para malaman, aalamin kung anong grupo ang nagpanta. Dahil ang intelligence report na ito ay nanggagaling sa NBI, galing kay Attorney Melvin Matipag ngayon. Yung nagpakalat na merong banta, si Attorney Melvin Matipag ang intelligence report niya na merong ganong scenario, ganong insidente. Matapos na magpatawag ng pandinig si Senador Rod Dante Marcolita ng Senate Floribond Committee katropang Joseph.
0: Kung walang ipinilabas na grupo or mga personalities na nag-threaten po ng seguridad ng Senado, sino nag-threat? Sinong nagbanta nito? Hindi naman pwede siguro na magbitbit ng baril yung ghost?
1: Maganda katanungan yan. Yan ang katanungan yan, katropang Joseph, na dapat masagot ng intelligence committee at ng Senate of Sergeant at Arms. No? Dahil katulad ng binabanggit ko kanina, napakahirap pumasok sa tuloob ng Senado dahil kung may dala kang baga, papaan ka, kung may dala kang ano, aalamin kung ikaw ay merong sadya, authorized ka ba na makapasok doon sa loob at anong gagawin mo sa loob, yun ang mga ginagawa ng mga kwardya. Bukod sa Marines, may kwardya pang sarili ang Senado, katropang ano, at meron pang USAA, meron pang Philippine National Police, no, sa loob at labas. Merong kwardya, security guard, meron Philippine Marines sa labas ng at loob ng Senado, merong Senate Sergeant at Arms o USAA, at meron pang Philippine National Police, merong SWAT. So, paano makapasok kung sakaling meron mang papasok katropang Joselle?
0: Pero yung mga senador po natin at saka yung mga empleyado, kung papasok sila sa building, pinahintulutan rin silang pumasok?
1: Yes. Pinapahintulutan naman sila yung mga senador dahil sila ay official naman. No? Kaya lang, anong gagawin nila kung walang mga naka-schedule na mga pagdinig? Pwede naman yun. Yung kadalasan, minsan kung bumibisita na yung mga senador, kaya naaampos yung interview namin. No, dahil ngayon, naka-adjourn ang Senado. Ang activities lang dito sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. No? At walang mga committee hearings na naka-schedule sa mga oras na ito. So, hindi natin malaman kung ano ang sadyang kung sakasakaling dumating yung mga senador dito dahil karamihan sa mga senador ay nasa Mindanao na para tumulong sa mga biktima ng lindol katropang Joseph.
0: Total, dalawa naman yung nagkiklaim na Senate President. Dalawa yung grupo ng mga senador po natin. Dalawa ang ating USAA. Dalawa ang ating Senate Secretary. Dalawa yung ating Senate President pro tempore. Hatiin na lang natin yung Senate building. Bahala na yung USAA sa kabila na mag-take care of their affair. Bahala na rin yung sa kabila, katropang Rambo.
1: Napakaganda yun. Yung mungkahi mo yan, katropang Geraldo. Ipaparating natin yan at baka ikukonsisira yung mungkahi mo yan, katropang Joselle, para wala nang away-away, wala nang pagtatalo sa mga senador.
0: Habang unresolved pa ang lahat, yung legality and constitutionality of their existence, kung sino talaga yung legal, sino yung hindi legal, ang existence niya, claiming sila yung doon, sila dapat sundin, yati na lang muna natin and let them function. Pagkatapos, i-consolidate na lang whatever hearing mag-come out, i-consolidate na lang and parts of the records of the Senate, Katropang Rambo.
1: Napakagandang mungkahi niyan para wala nang kaguluhan. Meron namang secretariat si Ate Stenographer na siyang mag-jot down ng kanilang mga activities, mga pagdinig, no? O kung merong ganong pangyayari, pwede naman yun. Sabay-sabay sila. Actually, sa isang araw, minsan tatlo, apat yung mga pagdinig at naka-live yan sa Senate Facebook. No, lahat ng mga aktividades, official. Ang tinutukoy ko, official. Kapag official, naka-live yan. Ng official din ng Senate page sa katropang Joselle. Hindi natin alam kung ito ay mag-live din ang Senate Facebook, no? Official Senate Facebook. Kung ito ba ay official. Kung ikukonsidera nilang itong official yung gagawin pag-dinig ni Senador Rodante Marcoleta, katropang Joselle.
0: Okay. On the other hand, lastly, Katropang Rambo, ano naman yung preparasyon at sitwasyon dyan sa reports po na natanggap po natin na posibleng mag-mass up yung mga magpo-protesta bukas. Kasabay po ng Independence Day dyan sa Maynila, may mga hakahaka na nakarating po dito sa amin sa probinsya na baka dumami yung magtungo doon sa mga protesta sites sa Katropang Rambo.
1: Yun na nga ang nakarating din dito, no? Kaya yung intelligence report ay mahigit na pinatutupad dahil nga doon sa independence bukas ay pwede magsasagawa ng killer's protesta sa Mindola, sa harapan ng Palacio ng Malacanang. Yan ay sa harapan ng Palacio ng Malacanang sa Mindola at ipapang grupo. At posibleng magsagawa din sila ng mga killer's protesta dito sa Senado. So yan ay malalaman natin kung mag-prosper pa yan ganong pangyayari, katropang Joselle. Antabayan na natin yan yung binabanggit mo na yan.
0: Okay. With that, Katropa Rambo, we would like to thank you sa report at yung kaganapan dyan sa Maynila. Salamat po sa inyong report at take care, Katropa Rambo.
1: Walang kapagay-tagay ka tropa nga, Joshel, from time to time, kung mayroong mga malalaking insidente, eh, kagad natin nga ipaparating dyan sa XFN na Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa Sinado, akong official culture, Rumble of Island, XFN 99.5, Mega Manila. It's my thing.
0: Bullseye. There you are, our connections from the Senate, Katropang Rambo Labay from XFM 99.5 Mega Manila. Bullseye. Tiway pa kasiguruhan ni, kaya nga, posible ni makasulod to ang mga bisita. Konda yun nun inis ang Senate Blue Ribbon Committee, Cayetano Marcoleta Wing ang ila sa ning investigasyon, committee hearing, pamangkot paano kasulod ang ila sa ning mga guests. Kaya nag-order iya, si Acting Senate President si Erwin Gatsalian, no visitors allowed. Now, this is the thing, ladies and gentlemen, may threat. And that's the thing kung nga may amo na subong may lockdown ng Senado. Dinahalin ang threat. Halin sa gwa nga posible magsulod sa Senate compound or sa GSIS compound, kaya naka-GSIS. Or from the inside. Di sino lang ang threat aral sa sulod, how? Ang may armas lang daran capable of doing something beyond proportion, amo ni ang mga usaa, ang mga miyembro sang Marines nga nag-secure man sa area, pamangkot, where's the threat? Dinalin ang threat. Kay kung wala mga biyan sang specific sining matudlo, kundi inaghalin ang threat, basintindihon sa tao ini, nga pamaagi sang Gatsalian Group, para nga hindi madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Marcoleta Group, bangod man kay gina pabula nila subong nga may 14 kabag-o nga mga anay bodyguards, security personnel and employees, si Saldico nga matestify kag magcorroborate kag magdugang sang ila sini nga nahibaluan sa hakutay maleta sang kwarta nga gina-deliver kalakip ni Rama Senador, congressmen, matagas nga opisyal sa gobyerno, kag among others involved diri, amo ang presidente. Amo na ang pag-intindi sa tao sa sitwasyon unless otherwise masubstantiate nila kung diin naghalin ang threat. Din bala ini naghalin? May mga rebuilding na masulong sa Senado? Di kung gusto ni mo bayluhan ini tanan kay ginakusaran sini among presidente, malakanyang lang sulungon mo. Diba? With that, di inahalin. Ano nga grupo? Ara sa Armed Forces of the Philippines? Ara sa Philippine National Police? Or both? Tikon may ara mga abyan sa movement sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines, the President should address this. Ha? Kaya nga, may ara na sang threat to internal security and his leadership is at stake. Senado pa lang ini. May movement na sa AFP kag sa PNP tuod ini, ha? Kiti hindi lang basta-basta i-lockdown mo isa ka area. Nga i-lockdown nimo how? Because we do believe kung gina-lockdown, buta malon the threat is from the inside. Ara sa sulod ang threat. Ti sinong ara da sa sulod nga nagapamahog? Dakpan nyo. Napalibutan man ni ka pulis da kag ha? Damo da mga operatives nga ara da, may NICA, may AFP, may PNP, ara na da halos nga mga law enforcement agencies, ara, dakpan nyo. Tidoha na kadlaw ni na-lockdown ang Senado pagkatapos why magyapon ti ni Hay ni Nihoy up to now? Dakpan nyo kundi nagaling ang threat because it is not just enough nga maghambal ikaw, may pamahog. Ang pamangkot, di inagahalin ang pamahog. Kay ang pamahog pertaining to anong posibilidad, anong plano how sa information how gindigan nyo eh. You need to substantiate because the people would like to know how secure kita. Diba? Kay kung threat from the outside, ay ti nga sa Senado lang how? Why sa House of Reps how? Because they are both nabilong sa legislative department. Sinong target? Anong target? Ha? Nga nagkamuni, nagka-lockdown, nga may threat. Anong issue nga nagka-threat? Diba? So kabudlay naton iniintindihon, ladies and gentlemen, kag hindi pwede nga hindi ini ma-justify because katulad lang ini kontrolera hunta sa paghatag sang blanket authority without ha sang ginatawag nato sining liability sa mga tao nga nagapamahog. For example, ang tao gani maghambal nga ay hindi ko magsakay da, sa amo nga flight mapa ano lang ko na mapaiway lang ko sa sunod lang ko nga flight.